0: Haleluya, dalay ko ng Diyos sa walay katapusan, mahigala may isang kundi ka Kristo, kumusta? O mayong buntag na usap ka rin tanan, sama ko sa pakini ang magalaga, diskanginan, benin niyo. Kaaban natin si Brother Jeremy Limon, sa Pekas Lawak, si Andrew Gilbert Tolu, magapadami kami sa pagiguan kaninyo, ninyo mga programa, ang Jesus Christ. Dalay ko ng Diyos sa katapusan, ang naghatag po panahon, ang makapadami ng mga buluhaton, uwansab sa itong mga kaigsunan nga nagasuporta sila mga pag-ampog, mga salabin ng bahin. Ano nga kini mao nga pagwali sa pulong sa Diyos, magpadihanto din yung mao nga adlaw. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Dalay ko na ang Diyos sa katapusan. Kumusta kamuntanan na itong mga suking tigpiminaw din sa siyudad sa Tagbilaran o bisan pa sa itong mga tigpiminaw din sa mga kalungsuran na itong probinsya sa Bohol, sa mga silingan nga kaislahan din sa Kabisayan, sa Mindanao o hangtod sa ating kalibutan. Hallelujah. Kumusta kamuntanan? Sa ngalan sa atong Ginoo Kristo.
1: Hallelujah.
0: O nga, bisan pa sa atong mga kaigsunan, salamat sa Ginoo sa kayo nang iyang gihatag nga kita makapadayon sa atong mga panimbahon ron ng adlaw. O nga, diha sa Santa Cruz Butuan, atong pahibalo nga sa makausap mo bisita sa media sa inyo dapat alang sab sa atong bulhaton sa panagatigom. Dalay gyud ni suway katapusan. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Bisan pa sa atong mga kaigsunan sa dito sa anda. Hallelujah. Kumusta ka muntas ka muntagon? Ato mga kaigsunan diha sab sa Mindanao. Hallelujah. Kumusta ka mo? Sa ngalan sa atong Jesus Christ, natupog ko nga ang atong bulaton diha. Bisan pa dito si Ligan, no? Sila ang Brad Ondo Andi, lang Brad David, Brad Julian, o Brad Litlit. Nga magbuhat diha si Ginoo. O nga dito si Mibolo, sab, salamat si Ginoo. Nga naot ko ang Diyos sa mga padayon sa pagpalambo sa maong buluhaton itong dapita. Hallelujah. Lais mo katapusan. Bisa sa ikagyan ni Brad Ondo, extreme sab, kumusta Brad? O nga, natupog ko ang Diyos magpanalangin sa mga buluhaton diya sa ngalan sa itong Ginoo Kristo.
1: Amen.
0: Salamat, Gino. At itong mga silingan diya sa itong lungsod sa Bacalhau, kumusta ka muntas ka muntagon diya sa Santa Cruz, Giwanon, San Isidro, sa Libertad, sa no? Naman tayo mga soking tag paminaw diya sa Libertad. Salamat, Gino. Natupog ko ang Diyos magpanalangin sa inyong mga buluhaton diya. Sa inyong mga

0: aton sa kamuntagon sa mga pagpumahaw na pugwantong tagapanahon ang Dios sa pagpatalingos yung pulong kay mo kanay naghatag kinabuhi ang espiritu o yung pulong espiritu kanaw kinabuhi.
1: Amen.
0: Ato mga opisyal sa lungsod usab hinaut pugon sa magapanahon sa atong lungsod Baclayon. Ato mga tigpimo na diha sab sa Iwano no. Amen. Rajon Jun Alo diha sab sa atong lungsod diha sab sa San Roque, atong mga tipino diha mga Ramo family. Salamat sa Ginoo. O guban pa atong gisalig ang tanan sa atong Ginoo Jesus Brazilian.
1: Amen. Haleluya. Diha sa lungsod sa Albor si Sister Linda Chan sa makinanayong pagsunod ng programa na mo din sa radyo. Salamat sa Ginoo ang Diyos mga panalangin sa imong pamilya. Haleluya.
0: Haleluya. Dalay ko na dyan yung katapusan. Salamat sa Ginoo. O nga, sa Brad Gilbert Danilo, sa kumusta ba na sunod siya sa atong Brad Tuntarnas
1: Kamuntagon. Haleluya.
0: Dalay ko na dyan yung katapusan. O nga, di tamalangan mga kaigsunan, bilayal ho na madagot lo nga mulabay at damon kini atong pagpumalarong sa pulong sa Dios pinagi sa mga pagampo.
1: Amen. Haleluya.
0: Dalay ko ang kaalabing brana namang mahan ni Tarnas Kamuntagon. Salamat sa kagawasan ni Mughihatag nga kami makapadayon sa pagpadayag sa iyong mensahe ni katapos sa mga adlaw. Kamagadihog sa iyong lagad, bisan pa yung Blang Espiritu magagahom sa iyong pulong nga masabtaon sa kinis sa nagasunod sa iyong pagsibiya. Amo ko ni Sarig Amahan sa ngalan sa Ginoo Jesus Kristo.
1: Amen.
0: Haleluya. Amen. Nalaygon ang Diyos sa katapusan. Taknas kabuntagon mga kaigsunan. Atong padayon ang paghatag o mga buhay pamatuod gikan sa Bulang Kasulatan.
1: Amen.
0: Haleluya. Atong pagpamatuod na ay suporta ng bersikulo.
1: Amen.
0: Mga kaigsunan kay Amen. Muna ay gisorti diya sa Juan 17:17. Balaan na sila sa kamaturan, yung pulong kamaturan. So,
1: Amen.
0: Ang pulong kamaturan, kung sa'yo nasulat mo na kamaturan, mabitaw dito sa Pinadiag 19, versikulo 9, isulat mo kini. Kaya kini mao ang mga tinud nga pulong sa Dios.
1: Amen.
0: Halina mo na igilabanan ni Pablo Brano. Wala kami mahimong magpatok sa kamaturan kung hindi pagdating sa kamaturan.
1: Amen.
0: 2 Corinto 1:13. Salamat sa Ginoo. Now, niya itong labing Domingo, among naisgutan ang mahitungod sa ngalan sa Dios.
1: Haleluya.
0: Haleluya. O ato na nahibuluan nga nitong Domingo, naghisgot kita mga kaigsunan nga sa atong kapanahonan karon daghan gyud ang nag-ila og ngalan, daghang ngalan mga kaigsunan. Mo nang isig ang kun po nang tinuod. Kada usa ra ang tinuod bro. Ara na ay Jehova, tinuod po ila ni Yahweh. Ali do na po Yahweh, na Yahawa, na Yahwa, na Yahoshua, na Yaswa, Yaba, na Yahaba, na Jesus. Daghan mga kaigsunan na mga ngalan nga gipanggamit. Pero mga gisunod wala man ta mga wala man ta magahisgot nga kanang ilhang gipangalagaran mga sayop na kay maghukom naman ta mga kaigsunan. Ilaha po na. Haleluya. Na may uban nga judgmental po kayo nga kakita gini ng Jesus na dili na Jesus pero kay Sius na.
1: Dili na.
0: Dili na Lord kay God ko na itong mga baal na. Pero mga kaigsunan, ang atong ginabasa mao ang nasulat sa Bulang Kasulatan.
1: Amen. Haleluya.
0: Sa unang panahon, Brano, atong nisigutan nga si Moises ng utan na gulukin sa ngalan sa nangusugukan niya. Diha sa atong isigutan dito sa Exodus Kapitulo 3, versikulo 6, nga ng utan na si Moises ng ngalan sa Dios, bro. Ang ito ba dito mga kaigsunan sa masa 13, antos 14 nga versikulo, nga ako mo ako. So, kanang ako mo ako mga kaigsunan, maliluwa, dili maging na yung nga proper name na siya, kundi nga kuha na siya. Common name na siya, prego na sa amahan. Amay mabasa sa bilibirang amahan. Amahan. O bang wala nga ka ng amahan, ngalan ng amahan.
1: Amahan.
0: Pero dili na siya proper name,
1: Amen.
0: Common name na siya. Prego sa lungsod.
1: Amao.
0: O, ng barangay, kuan man na sila. Mga ngalan Amen. Na sila, pero dili Amen. Na sila. Ingon nga proper name, mga common name na siya mga kaigsunan. Nagkaroon, ato niyong padayon pagkisgot mga kaigsunan kiningalan. Kaya sa unang panahon, sa ato nagsigutan nga, ang manulunda mo'y nagdala sa ngalan Amen. Sa Dios. Magtaingon ang Diyos nga magbantay ka mo sa maong malunda kay di mo pa sila makasalam mo niya kay akong ngalan anaa ka niya, gidala niya no? Sa Exodus 23 versikulo 20 hantod sa 21 o niya ang anghel nga si Gabriel mga kaigsunan maugito'y primary nga messenger of God mga kaigsunan nga sa panahon pagani ni Daniel maugito'y gipadra na diya sa Daniel 9 21 hantod sa 22 maugito'y nag Paharayag ni Daniel nga mahitugot sa pagtungha si Misaya, pagapatyon ang Misaya o pagahunong unang halad. Masob to ang anghel nga gipadala sa Dios di, sa Lucas
1: 1:19.
0: Nga si napailagyo siya si Gabriel ben no.
1: Si Gabriel.
0: Nga magtindugan sa tubangan sa Dios. Oh. Nga masob to gipadala nga to kang Maria nga nagpahibalo nga mga anak pod si Maria. Ya sa Lucas 1:26-28. Og na mogyo gigyo Tuhan nga mogyo putong manlunda ang nagpahibalo nga ang tukang Jose nga mga adikayo ko hatog pangwasawa kang Maria kay mao to ang iyang pangasaunon.
1: Hallelujah.
0: Ang iyang gipahibalo nga mga anak si Maria sa kabataan lalaki pangalan si Jesus mga kaigsoon. So ato ning padayon mga kaigsoon paghiskot kining mahitungod sa
1: ngalan
0: sa Dios mga kaigsoonan kay importante makailata sa atong ilagan kay agnar bay Jesus sa Juan 4:22 ber nga kamo nagasimba sa wala ni Will. Pero kami nagasimba sa amoy lihan. Oh ya tagbuod ang brother, brother.
1: Amen. Hallelujah. Maga basa ta ni sa sulat sa taga Roma. Roma 9, versikulo 4-5. Nagingon din eh. Roma 9, 4-5. Sila mga Israelhin noon, og nailaha ang pagkainanak, ang kadungganan, ang mga pakigsaad, ang pagkahinatag sa kasuguan, ang pagsimba, og ang mga saad. Nailaha ang mga patriarka, og gikan kanila sa kaliwatan, sumala sa pagkatao, na tao si Kristo, nga mao ang Diyos, nga nasa ibabaw sa tanan, ay babaw sa tanan dalay gun hantod sa kahanturan. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Mga igsoon, ito nabasa din eh, diyan din sa kasulatan, nga na sumalas pagkataon na tao si Kristo nga mga ang Diyos. Mga angalan sa Diyos ni ano nadayag nga mga igsoon, magkinsa yung angalan sa Diyos, si Kristo. Pero ato ning tumpayan din sa 2 Pedro 1:1, naging yung din eh nga, dayag na yung din eh mga igsoon. Si sa ikaduhang Pedro 1:1, si Simon Pedro, ulipon ang apostol ni Hesus Kristo. Nanha kanila nga nagpakadawat sa pagtuo nga sa magkahamili sa moa, diha sa pagkamatarong sa atong Dios ug manluwas nga si Hesus Kristo.
0: Dini,
1: dayag na mga igsoon, ang ngalan sa Dios, nga ngayon na ito alagaran si Hesus Kristo. Muna dayag nga pangalan sa atong buhi nga Dios, muna ngan sa Dios, mga igsoon, si Hesus Kristo. Daghan man ga panawag o mga ngaan sa ilang Diyos po. O di man, di ka manaway na may isoon lang. Uban lagi kayo mag-manaway man, pero din eh, ang Balaang Kasulatan, nagbasa ta din sa Balaang Kasulatan, ng Diyos, nga og manuluwas, mao si Jesus Kristo. Sa Tito 2:13, kayo naghadraba pong gaingong brad nga, si Kristo rin kuno.
0: Gamay nga Diyos.
1: Gamay nga Diyos.
0: Kaya nakaman.
1: Tito 2:13, dayag ko na, dahil ato na mabasa na, dakong Diyos, huwag manuluwas yun na siya, di yun na gamay. Mauna yung atong barugan mga igsuon nga, kining Balaang Kasulatan nga atong gibasa, din atong madayag nga ang ngalan sa atong dakong Diyos, huwag manuluwas mo si Jesus Kristo. Tito 2:13, nga magapaabot sa atong bulan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya, ni Hesus Kristo nga atong dakong Diyos o manluwas. Amen na mga igsoon din eh. Dayag mga igsoon nga si Hesus Kristo mao atong dakong Diyos o manluwas. Riyang uban mga ingong mga agamay nga Diyos. May mabasa niya sa Balaang Kasulatan nga naigamay nga Diyos. Nahuna naman na sa naga.
0: Anak lagi kuno, anak.
1: Nahuna. Anak lagi, gamay nga Diyos. Pero may mabasa na gamay nga Diyos. Ang mabasa din eh noon, dakong Diyos ang manuluwas. Mone, ano yung tabarog mga igsoon? Mone, among gibarugan doon mga igsoon. Bisag, unsa pa'y magpagwali o mga ngalan nga, mga laing ngalan silang Diyos. Pero ang among gibarugan, kini si Jesus Kristo, among gibarugan, among dakong Diyos o manuluwas.
0: Amen.
1: Dayag nga igsoon, o hindi nilang kukutob, kung hatag sa itong igsoon si Brad Ben, sa pagkisigot pa ng mga gisigotan na itong karong kabuntagon. Hallelujah.
0: Salamat sa ino, brother. O nga, ang atong ginapadayon pagkisigot mga igsoon, kiningalan. Kaya ngalan. Important di man mga igsoon ang pag-ilagyo sa ngalan. Kaya balo mo mga igsoonan, ang isulti diya sa Biblia, mao nga, niya sa Roma 10:13, nga, bisan kinsa nga mga liya sa ngalan sa Ginoo maluwas.
1: Maluwas.
0: Naon sa ano pagpangaliwa ka kaila?
1: Ila. Oo, mao.
0: So importante kun nagpakaila sa ngalan.
1: Kay ila ka garon
0: himaw sa imo. Pakaila wa ilibar, no? Haleluya. So salamat sa Ginoo atong mga viewers de karon sila ni Brad Joel, no? Sila.
1: Amen.
0: Niyo Payot, no? Sila Sister Aileen, no? O Juan pa nga, nawala na makita na to, no? Salamat sa kinusin pagsulod sa itong lahat, no? Ini mo nga ba yung mga kaisunan ato ang ipadayag nga importante ang pag-ila o kanang makailata sa itong Diyos kaya lagi, kung saan ito pagsimba kaniyawa na ito ili.
1: Amen.
0: So, importante nga makailata kayo mag-amputaw at kailas itong giampuan. Mao na gisulti sa Blang Kasulatan nga ang mga liyasab sa ngalan sa Ginoo maluwas. Na mga kaisun, mga liyas sa ngalan sa Ginoo. So, importante na makita sa ngalan. Sa anong panahon sa dias nga si Pablo Brand, no? Sa ulong na sa panahon, padulong siya sa Damasco, kay magluto siya sa mga magtutuo sa itong Ginoo Kristo, na doon ay nahitabo nga isina nga din doon ay hayag, doon ay tingog, gets langit nga, sa ulong na ginalutos mo ako. Ato nang mabasa dias sa Buhat Noybi, no? Buhat Noybi, versikulo 4 hantong si 5. At tumba si nay sa ulo si uta unang dating kung naingon nga sa ulo nga nung ginalutos mo ako. Nanguta na si sa ulo, kinsa ka ba Ginoo? Ang iyang panguta na, kinsa ka ba Ginoo? Ang sa itubag mga kison, ako mao si Jesus. Wa man ingon dito brad nga, ako kami mao tulo ka persona.
1: Ako mao si Jesus.
0: Hallelujah. Di naman tulo ka persona hintubag. Ang iyong Biblia, ako mao si Jesus. Na iyong ginalutos. So mga kaisunan mo na ang makita na to sa Biblia nga ang nagpailag kang Pablo mao si Jesus. Kaya nangutan na sa mag, ni, si, nangutan naman sa kinsa kapag Ginoo na naibalong to mga kaisun nga mga liya sa ngalan sa Ginoo maluwas kinsa may Ginoo diha.
1: Amen.
0: Si Jesus mga kaisun nga ni pamatunda na diha sa Juan 13:13 matupa ni Kristo nagatawag ka mo kanako magtutulog Ginoo gusto ka mo kaya mawakan ako. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Gusto ka taposan nga ni sa Blang Kasulatan, nakita na ito nga diha sa iyang ngalan na nagdala ka ng kaluwasan ng Yesu na magbutaw na iban mo yung kanang Yeshua, Yahweh saves na sa uban nga pinulungan mga kaisunan. Pero nakita na ito nga ang tao nga muto sa itong Hesus Kristo makapatong kaluwasan.
1: Aleluya.
0: Importante mga kaisunan nga makailag yuta sa imong gilagaran.
1: Amen.
0: Ang ka makapatong kaluwasan kay sa diha ang nanguta na si katong Guardia Bitas Bilangon no, Dabro, diya sa Buhat 16. Versikulo 30-31, nung matagong sa'yo, buhato na ako maluwas.
1: Amen. Haleluya.
0: Haleluya. Mato pa ni Pablo, tumuo ka sa Ginoo Jesus, maluwas ka, ikaw ay mong panimalay. Wa man yung si Pablo ka, tumuo ka sa Black Trinidad.
1: Amen.
0: Tumuo ka sa Holy Trinity, wa man mga kaisunan. Tumuo ka sa Mahanaanak ni Pusanto, wala mga kaisunan. Tumuo ka sa Ginoo Jesus, maluwas ka, ikaw ay mong panimalay.
1: Amen.
0: So kung makisikot na ngalan may ngayksunan, ngalan si Kino, na dalag kaluwasan, mo na ngalan sa itong Hesus Kristo.
1: Amen.
0: Na nasab diya, brad, ang dili lamang kay kaluwasan, kapasailuan sa sila. Haleluya. Matupagan niya sa gisulti ni Pedro, no? Diya sa Buhat Jis, 43.
1: Haleluya.
0: Haleluya. Ang tanang mga propeta, nang matuod nga, ang tanang, kanabi itong, ang mga tanang mga propeta na himatod nga
1: tanang magitawo kaniya magadawat sa kapasiluan sa mga sala
0: pinagi sa ngalan.
1: Haleluya.
0: Tanang mga propeta.
1: Tanang mga propeta.
0: So, sa ito mga itong mga propeta na sila magigilagahimo magpanag na may tuos pag-abot sa itong Ginoos Kristo. Nagtang na sila nga ang magatuo sa iya magadawat kapasiluan sa mga sala pinagi sa ngalan. Mabit ito nga mo po ni ngalan na ang gigamit diya sa bautismo.
1: Amen.
0: Ano man kay
1: kapasiluan sa
0: sala. Mo man ay bautismo nga sa iya ngalan dadag kapas pasaluan sa sala. Magbautismo sa ngalan sa manak ito santo. Asa may saad yung mga kaisunan. Wala man ang bautismo na dalag saad kapasaluan sa mga sala. Diha sa Buhat 2:28 brano. Nga paginurso ka mo. Ano yan? Pagbautismo ang matawag kanyo sa ngalan sa Kristo. Tungkol sa kapasaluan sa mga sala. Madawat mo niyong gasa nga Espiritu Santo. So ingon na naman kaisunan. So ang pagmatuod sa mga apostolis. Maong sa agibasan Brazil ito sa Romano ibi versikulo 4-5 may tungkol sa mga Israelites sa mga silang kaliwatan sa pagkatao natao si Kristo nga mga Diyos. Haleluya. Mo nang wan di mo tuo nga natao na dili na Diyos kay tao man. Haleluya. Mga kagsunan mianhi man siya nadayag man siya lawas mga kanabang ito nagsulob siya katabit ang gisulti bitaw ni Pablo sa Kolosas 2:9 nga kadiha kanina nakapuyo ang bugos hindi bukan sa pagkadiyos diya sa iyang lawas ba atong lawas katong lawas mo to yan Kikipanak man to. Mo na ingon bitaw nila. Tao raman si Kristo. Di asa unang Timoteo 2:5. Tao, mabasa man na itong tao. Kaya nga naman, ipanganak man to. Pero dili ito mao ang Diyos mga itong lawas. Mo to ang ipuyan sa pagtibog kinatibukan nga pagkadya sumala sa Colossians 2:9. Mabitaw nga di asa versikulo 10 sa English nga, in Him, we are complete. Kompleto. Na di asa si Kristo. Pagkadyos, may itong bautismo kapasitan ng masala. Nasa ngalan sa itong ginawa si Kristo. Hallelujah. O niya, hamili gud ang pagtuha brad katong imong gibasa niya dos bidu no
1: hamili hamili yo
0: nganha kanila nganha nagpakadaot sa pagtuo nga sa magkahamili sa buha grabe man gisun so kanang mga pagtuo nga si Kristo maong Dios man gisun si Kristo hamili na nga pagtuo matupad ni Pedro
1: parehas mga apostolis
0: amen nganha kanila nga nagpakadaot sa pagtuo nga sa magkahamili sa buha diha sa pagkamatarong sa atong Dios ug manluwas nga si Hesus Kristo.
1: So, amen.
0: Uban pa kay ilang na putlon ba no ilang bahin no. Lain tong Dios, lain tong manluwas. Aliwa man usa ra may gisutan di angalan Hesus Kristo man no. Haleluya. Kanang pagingon ra diha nga gamay nga Dios kay tawo ra lagi ako no gamay nga na Dios na. No mga kay sunabi ninyo dili na siya gamay nga Dios kundi dakong Dios manluwas. Kana bitaw sa unang panahon kay nakita ang ganyan lang ang tao. Mabitawa sila mo nga Diyos. Gumikang kayo. Tao ramay lang nakita.
1: Tao ramay lang
0: nakita. O na nga, sa diha nga nasinati ni Pablo ang maong pagtawag kaniya nga na sa pag-alagan mga kaigsunan.
1: Aleluya.
0: Ingon yun siya. Iyang ipang matunan. Di Ados Corinto 5 versikulo 16. Iyang ipang matunan nga. Di ay panahon nga among gila siya sumala sa tawhanong paila. Si Kristo mga kaigsunan na ilang diha panahon nga ilang gitawag ilabang sa tawhan ng pagilabang nga din nagigutom namatay natulog gikapoy giuha uban pa diha mga kaigsunan diha panahon gitawag gitawag ni Pablo sa mga tawhan ng pagilabang pero karon mato pa ni Pablo wala na kami magaila kaniya sa ingon sa nagpaila ni Pablo dakong Dios ug manluwas mo na mga kaigsunan mo na nga daming nga tao lang po, di naman tao mga kaisun. Sa pag-anigaw sa itong Diyos mga kaisun, kaya nagyatag na mga si Propeta Isaias mga kaisunan dito sa Isaias 25, versikulo 4, nga ang inyo tumuan niyo, o magaluwas ka ninyo. Saan sa mga paagi makita nila ang Diyos? Mato pa sa Isaias 42:13, mugula siya, ingon nga usa ka gamhan ng tao. Gamhan ng tao ha. Mugula siya. So nakita na ito mga kaisun nga, dili ingon gamhanang kanding, gamhanang kabayo, gamhanang nga tao.
1: Amen.
0: Haleluya mo, naging sa kasulatan. Mo bitaw nga, sa Kolosas 1:15, siya maong dagway sa dili makita nga Dios.
1: Amen. Haleluya.
0: Sumala sa 2 Corinto 4:4, siya maong dagway sa dili makita nga Dios. Haleluya. Dilay ko na sa katapusan. O niya, kana lang punto nga gisagop na niya ang kinaiyang tawhanong sa mula sa Pilipos 2, Bersikulo 5 hantod sa 8 nga iya bang gisagup ang kinaisa at kinabuhi sa tao ba nga mamatay. Pero dili ang Dios mamatay mga kaigsunan sumala sa bilang kasulatan. Hallelujah. Pero angay mo mahibalo mga kaigsunan nga diha na mo siya dantugon pa kanang si Kristo diha na sa dantugon na. Mabitaw nga one he siya dya, makita siya sa mga tao gitag na ng daghan ng tagna ng mga kaigsunan dya, nga muani ang Dios niya diha sa Mikiya 5 bersikulo 2 nga mataw sa Bethlehem. Oh, nakita na natawag sa Bethlehem mga kaigsunan. Hallelujah. Mo manay katumanan sab sa gisulti po Dios sa Isaias 35. Mao sa gyapon tagna Isaias 35 bersikulo 4 nga tuna sa 6 nga nailhanan ipakita nga ang buta kakita na. Ang bakul makalakaw, ang bungol makadungog na. Oh, manaw pagabot pa ni Kristo si Juan kay nagpreso naman tubran no diha sa Mateo 11. Ang mga itong ipagtuan, tinunan ni Juan, gigaspresuhan, papangutan ako, ikaw na ba itong manhi? Ano man, ay balo si Juan nga ang Diyos manhi. Hallelujah, kamo kayo, wakamu mo kayo balo manhi di ang Diyos. Unang wakamu mo ito ni Kristo nga Diyos. Pero si Juan ay balo nga ang Diyos manhi, subala sa gitag na dito sa Isaias 35, versikulo 4, hanto sa Isaias, nga ang Diyos manhi, unang magalos ka ninyo na nailhanan mga ikapakita. Pero pagpangutan na pa sa mga tinunan, ikaw na ba itong manhi? O magpaabot may glayan. Ingon ang si Kristo nga, wasa may nga ako kayo, marabag pa si Garbo na. O, kanya, mga tao, arirajik itong mga tao sa panahon, brad. Mano nga, ingin si Kristo nga to sa intinun na nga, alakaw sa tensyon nga, ang mga buta kakita na. So, gihatag na ni Kristo ang ilhanan sa panganis sa Diyos. Hallelujah. Kay, sa unang panahon, brad, siya man to ang nakita ni Isaias, no? Kanang diha sa Isaias size bersikulo no hantu chatres siya man ang Dios nakita ni Isaias no matupa ni Isaias nakita ko Ginoo na lingkod sa trono uni ang tibok yuta na puno sa himaya okay mo tanawon diri sa New Testament sa Juan 12:41 matupa ni Juan nga kinigi pamulong ni Isaias tong kay nakita man ang himaya ni Kristo
1: amen
0: kung misulti siya matung kaniya so katong nakita ni Isaias mo to nakita niya Ginoo mo to si Kristo mga kaigsoonan. Hallelujah, mo nagiging sa Blangka Sulatan. Ngani, sa Blangka Sulatan nakita na ito mga kaigsunan nga si Kristo nagpamatuon nga wa pa ganit si Abraham, diyan na siya. Sukong mga tao kayo, wapag kasi yung kita edad, no? Diyan sa Juan 8:58. Pero mato pa ni Pablo nga, diyan na ganit siya sa wala pang tanang butang. Kulosas 1:17. Diyan na siya wala pang tanang butang mga kaigsunan. Hallelujah. Mo na nga, nakita na ito nga hari na ganit siya. Mabitaw ka sa diyan nga, nataw si Kristo ng itong mga mago ng ito sa pag-abot nila sa Bethlehem. Asa man ang uhain ba nung nataw ang hari sa mga Hudyo? So, kuya uwa si Rulis. Hari-hari, natin yung hari. Ano mga iso na nga, si Kristo, hari. Oh, mabitaw nga, sa dihan nga gihokman siya ni Pilato, sumala sa Juan 18:37, nung kung nataw si Pilato, hari ka ba diyan? Kaya wak man kaila si Pilato, hari. Pero ang mga mago, nakaila nga siya, hari. Mato nang utan si Pilato diha sa Juan 18:37, hari ka ba diyan? Mato pa ni Kristo, sumala si Pamulong, ako hari. O niya, miyani ako. Aron sa, punto diha mga isunod na, hari siya. Mabitaw nga, sa dihang nga gilansan si Kristo, gibutangan yun ni Pilato ay ibabaw sa ulo nga, si Jesus nga taga Nazareth ang hari sa mga Hudyo. O na, dili lamang kay hari, mga kaisunan, kundi sa pinidig, sinibi, versikulo 16, naagyo'y ngalan nga gisulad ito mga kaisunan nga, hari sa kaharian, Ginoo sa Ginoohan. Sa ito, kung doon na yun, hari nga lain, siya kay hari sa kaharian, Ginoo sa kaginuhan. O na, gisulti diya sa Blangka Kasulatan, mabitaw nga, ingon si Pablo no diha sa Filipos 2:10 nga ang tanag tuhod sa langit mga piko no tanag tuhod mga piko sa langit kung doon na may nagpuyo sa langit mupiko to sa atubangan sa Ginoo si Kristo ano man hari gid siya sa kaharian Ginoo sa kaginuhan tanang tuhod mga piko dito sa langit kung sa may nasa langit huna-huna lang kung sa nasa langit dinhi sa yuta mga piko ilawom sa yuta mga piko. Hallelujah. Musimba sa ngalan sa atong Diyos Kristo.
1: Saway, mupiko. Mupiko lang, lahang saway.
0: Oh, hallelujah. Kaya wala mo gila yung ngalan ko, matod pa sa bilang kasulatan ng mga kaisunan. Sa kasulatan, mahibarong mata sa gisultin ni Zacarias nga, o sarasi, o sarasi ngalan. So, matod palagi sa gisultin ni Pedro, kining Jesus mo na yung patog, islikin mo tukod. Wanay lang yung ngalan sa silong silangit. Buhat 4:11-12. Wanay lang yung ngalan. Mangita pa mo gila yung ngalan. Nga, kanang ngalan Jesus mao nang ngalan nga labas tang ngalan nga ang tanang tuot sa langit
1: mga
0: piko tanang dila magaday hallelujah mga kaigsoon na matuod sa gisbutan sa Filipos 2:10 mga kaigsoonan so kada klaro kayo na pamatuod mga kaigsoonan nga ipadayag sa Blangka Sulatan nga ni daghan lang mga tawo nga gid makasabot sa mao nga pag-anhi lang sa atong Ginoo Kristo hallelujah ora nga daghan nga murag nagkalibog na uban, daghana. Pero abi nino sa itong mga kaigsunan, lain-lain mo nang utag pinulungan, pero wala namang pasabot nga katulog yung Hebrew mga kaigsunan mo, ilang iingin ko nga murag yung tinuod. Pero sa kasulatan mga kaigsunan, na idaghang mga luwas, nagkalain-lain, kanasuran ka ba na pinulungan mga kaigsunan. Ayun to nga, Hebrew ra mga kaigsunan. Alay ko sa katapusan. Salamat sa Ginoo. So, mapsa mata sa mga kaigsunan ning mao nga, oras ug salamat sa atong mga fellow scholars bisan pa si Brad Melchor sa Biligan. Salamat sa inyo si Pasunod. O nga inaot ko nga kining mga pulong nga kapalan kining tanan ug niya natapos na atong buluhat mga kaigsoonan kining alagad bininyo kau ba ni Brad Jerry Malimot sa Pekas Lawak Angel Gabriel tot. Manginaot nga ang Dios magapanaring tanan gikan kanon sa tuig na tapusan sa ngalan sa atong Ginoo Jesus.
1: Amen. Hallelujah.
0: Amen. Hallelujah.

0: Ang buhol, gilibutan og lapad ng kalagatan. Diin ang atong mga isda o uban pang mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kalagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kalagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
0: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langitong Amahan, Ginoong Diyos, salamat kayo niining laing adlaw, niining laing Domingo, niining among tulumanon nga gitawag, ugang tingog sa matuod nga simbahan. Lord, ipadalay mo balang Espiritu Santo, nga mo'y magagiya ka na mo mag-abri sa among kasing-kasing upang unahuna o matisok kini ang imuang mga balaang gamahan ng pulong. Tabangi kami sa kanunay, Lord, sa adlaw-adlaw na mong gibuhaton. O nagapasalamat kami kanimo, nagapangayo kami pasaylo kanimo, nagadayig o nagaampo kanimo. Kini among gipangayo, binahagi sa ngalan ni Yesu Kristo, among Ginoo, imong anak. Buhi o hari uban kanimog sa gayusa sa Espiritu Santo. Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Inubanan sa panabang sa pagampo ni Mama Mary o sa tanang mga santos o anghiles sa kalangitan. Amen. Sa kalansamahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Good morning. So, good morning tanan. Good morning Sugbo, no? Tagbilaran. Especially sa DYRD, good morning. So, usat ang magsugod mga kaigsunan sa ato ang topic karon. Mag-greetings usata. Mayong buntag diha sa ato ang Spiritual Director, Reverend Father Darwin Gitgano. Good morning. And good morning usab sa atong mga kaigsunan, no? Labi na sa atong mga officers sa Catholic Faith Defender Diocese of Tagbilaran and Sungkulan Chapter. To Bro Jimmy Acacio Rolio Rata, itong presidente ron sa Sungkulan, no? Chapter. May buntag diha. To Bro Roland Tobio Misa. To Desiderio Tagaylo, no? Good morning. To Bro, atong president sa CFD Tagbilaran, Joseph Kenneth Abuyabor, may buntag. May buntag usab diha sa itong mga senior na to, no? Nga, usas sa mga idol, ito si Bro, paring AJ Bohol, no? Si Bro San Pablo Alima, to Bro Pre James Consensino, and to Bro Pre Jando Alabado, no? Good morning. Good morning usab sa itong pamilya diha na sa Cebu. Labi na ni Mama ron nga naaron sa Bohol, no? Naaron akong Mama. Good morning diha, Ma. And Mama ng Papang diri sa Barangay Tip-Tip. Tip-Tipanon, may buntag. Huwag may buntag usab sa ato ang mga suking tigpaminaw diha sa Lindaville, no? Ang tindahan diha ni Lili o ni Pili. Lanog-lanog taron diha o gapaka-paka. Good morning usab sa ako ang pinlangga nga, no? Mommy and Daddy to Sir Fortunato Lim and Ma'am Eunice Lim. Good morning. Okay. Ang ato ang topic karon mga kaigsunan mao ang gitawag na tog sacraments. Mga sakramento, no? Kay tawd na tani wala na ka topic ani. So unsa man yung mga sakramento mga kaigsunan, no? Mo kini ang naa nato nga wala sa uban, no? Kaya ang uban, dili sila mo dawat ni ini. Pero wala sila masayod nga mo kini ang tuburan sa grasya. Ang sakramento mo mga kaigsunan, mo ni siya ang ang-ang sa hagdanan, no? Hagdanan ni siya, no? Ang-ang, no? Nga kita makasaka, makasulod sa gingharian sa langit o madawat nato ang kinabuhing walay katapusan. And also before that, no, sa tampadayon, good morning dahil sa ako ang asawa, no, si Divine Grace. Huwag labi na ron sa akong newly born baby, si Baby F. Clef. No, healthy man siya, para buyag lang, nakahiplak pa lang. Hopefully nga makagawas na meron. Or maybe tomorrow. Okay. Pangutan na unsa man dyan ang sakramento. Ang sakramento mga kaigsuunan nagkahulugan og masangputon. O sa English pa, efficacious, no? Or mamugnaon nga mga timaan sa grasya. Nga gimugna ni Ginoong Jesucristo o gitugyan sa simbahan, gibilin. Kaya wa naman si Jesus Christ, isaka naman sa langit, no? Diin pinaagi niini, Diyos, ang Diyos nun nga kinabuhi, muabot ka na to, umudangat kita sa kinabuhing dayon. Okay. Ang etymology o kagikan sa English nga pulong sacrament, mao ang Latin nga pulong sacramentum. Sa kinatsila, sacramento. Muna itong nagamit, no? Di mo ko na binisaya ng sacramento. Ang Bisaya gyud anang sacraments og sakramento unsa? Balaang timaan. Oy, kuan dego de ni Rando Balili no? Baguettes in the house is watching. Shout out eh, tadi. Good morning. Okay, unsa may mga sakramento? Mga kaigsoonan, doon natin pito ka sakramento. Doon natin sakramento para sa mga patay, sakramento para sa mga buhi. Kining akong gipasabot nga patay, mga kaigsoonan, dili ni patay sa lawas, ha? Patay na ang espiritu. Doon natin sakramento, ana. Doon na po tayo sakramento sa mga buhi. Kay bisan to, dog buhi ta, ang tao makasala man. Ay makasasala man dyan ta. No? Ang tao, bisan pag nakadawat na sa grasya, makasala. Muna nga itong Ginoo, nagbilin og sakramento na kita magpabilin limpyo. Malimpyuhan ta. Okay? So, unsa man ang pito ka sakramento? Ang unang sakramento na to, na excuse, pagaw-pagaw ta. Gikan mo ko ta ng cancer. Ang unang sakramento na to, mga kaigsoonan, mao ang bunyag o baptism or another meaning ana initiation, no? Kaduha, kumpirma, confirmation, no? Labi na yun inig magpakasal mo buhon kinahanglan duna jud moy baptism and confirmation. Pero ang confirmation is bisan pag maguwang-guwang na pwede ka pong ka makadawat na ana. Samot ng bunyag, kay duha mga bunyag na to. Namatay bunyag sa mga dagko, bunyag sa mga bata. So, even though waka na bunyagi sa imong pagagamay, ay ni kadako na to, mabunyagan na gihapunta. Oh yeah, shout out ay bro, AJ Buhol, no? Idol na ko. Na medyo na bisi-bisi, kay ng anak pa kong asawa. 4 days, taon na labor, 4 days. Okay, ang ikatulong sakramento na ito, mga kaigsoonan, mao ang Santos nga Misa or ang Holy Eucharist. No? Ang ikaupat, gitawag na ito kumpisal o confession. Muna kinaimportantihan ako ang confession. Kay need kita ni. Dagan kaayo nga manimba na ito ang mga kaigsoonan nga walay nga mga lawat nga walay kumpisal. No? Ato po na explain po tayo na diha na pita, inagabot na to diha. Kaya itong explain karon ang sacraments man, after that, tinagsao na to ang sakramento. Ang ikalima, pagdihog sa mga masakiton or anointing of the sick. Muna siya ang kanang giingon nga magpa-kuan na, no? Kanang magpa-ingon nga magpatawag og pari, kaya magpadihog, maingon nga mamatay na. No, dili na siya ingon na. Dagan kaayong naayo sa gidihugan. No? Ang kining pagdihog, pwede na siya balik-balik ko na to. But again, I repeat, nga dili na siya ingon na bigdihugan ka, tambalan ka sa pari. Buo na na siya, imo ang kinabuhi. Dili na siya ingon na. No? Kaya nga to ang mga mindset sa una. Kay, huwag mauna na siya, doon lang pari after ana, mubiya na siya sa kalibutan. Pero dili ingon na mga kaigsoonan. Okay? Arita si Kaunom, ang pagkapari, holy order. Kining pagkapari ng sakramento, mga kaigsoonan, dili tanang tawo makadawat na ini. Katurang na, pinili o nagpabilin jud nga gusto nga mualagad sa Ginoo. Kay dili ilalim ng magpari mga kaigsoonan, no? Uy, shout out day ko diha sa kuang mare. Mary Death Blanco Jang. And then, ang itong ikapito, no, na nadawat na dyan ako, kasal, matrimony. No, sa una, medyo mauwaw pa kita mag-explain about kasal, kay dili pa kasado. Pero but now, I'm probably, no, proud yung ko nga nakasal na may pari. So, 100% ako free mag-explain about kasal. Kaya ganahan kayo kung mag-explain na. Kaya naanda na ito ng mga Pinoy, live-in na una. No? So, ulahi man ko nakahibaw, gudana. No? Nakasabot dyan, ana, ulahi dyan. Pero sige lang, it's not too late. No? Importante ko yung makasal ta. Okay. Ang gahom sa sakramento nga naghatag og grasya nagikan na sa Dios pinaagi sa kaluoy ni Ginoong Hesus. Ang mga sakramento nga pito kadagkong tuboran sa grasya nga nagdagayday gikan sa kasing-kasing ni Ginoong Hesus. Oy, salamat kayo bro John Beltran. Shout out there, good morning. Okay. Ang matag usa ka sakramento dunay gahom gikan sa Dios nga magbalaan og maghimo sa kalag nga makapahimuot sa Dios. Kining maong dili kasarangan o supernatural, no? Dili kasarangan. Shout out di dia ni bro pareng Rogin Soliva. Good morning. Gitawag og grasya nga makasantos or sa English pa tawag na to na siya sanctifying grace. Ang grasyang makasantos ang nakakanunay sa usa ka tawo nga mahimong Kristiyano o mawala lamang sa Kristiyano tungod sa dakong sala ng mortal sin. So, even though mga kaigsoonan, nakadawatan niining maong grasya ha, apan naghimo tagsala ng mortal, no? Mahimo kining mawala na to. Mahimong mayabo ang tuburan sa grasya. Mauna nga itong Ginoo, nagbilin siya og sakramento sa pito, kagitawag na itong kumpisal. Kay dito ta mo kumpisal, no? O siya mo pasaylo na to. Okay. Ang grasyang makasantos, ana kanunay sa usa ka tawo nga mahimong Kristiyano, no? Ang unang sakramento nga naghatag ka na to sa grasyang makasantos, mao ang sakramento sa bunyag. O ang sakramento nga makapabalik, kung mawala ka na to ang grasyang makasantos, mao ang sakramento sa kumpisal. So, una sa tanan, initiation. Oy, Brother Siderio, good morning. Diya sa pito ka sakramento, dunay gitawag og sacrament of initiation. Unsa man ang initiation? Bunyagan ta. Muna'y una na itong madawat. No? Kay lisod po nung dritso tag pagkasal niya, wa kay bunyag. Dili man na siya pwede. So, unsa maning tulo ka sacrament of initiation na kinanglan mo dyan ay unang madawat na to. Una, bunyag. Baptism. Importante na to ang baptism kay ano mga bunyagan ta mga kaigsoonan. Bunyagan ta, dili kaingon nga sadaan ta. Dili kaingon nga bunyagan ta. Aron lang ta mahiusa sa Ginoo. No? Gibunyagan ta, usag yun sa una sa tanan tungod sa ato ang original sin. Usa man ang original sin na to? Ang kasalanan sa, tungo, sa ato ang mama o papa kaniadto ni Adan o ni Eva. So once matao ang bata, no, mabasa na to na sa Salmo 5 ba to? No nga, 51:5, nakalimot ako sa verse. Nagaingon dito nga bisan pag natao ang batang masuso, no, duna na siya isala nga gidala. So mao na siya magigsuonan mo nang bunyagan ta aron mapapas tong sala. Sala to sa atong mga kinikanan, no, kaniadto. Ang bunyan. Sunod kining kumpirma, no? Kining kumpirma mo mga kaigsoonan, himuon kitang sundalo diya sa Ginoo, no? Sundalo ta, no? Kaya og nakahinumdo mo nang mura bitaw taghapakon ta, no? Anaon ta sa pare. Pagmata, pagtarong og barog og iwisangyaw ang pulong sa Ginoo, no? Muna ito, sundalo kita sa Dios anang kumpirma. Muna'y una ginatong madawat. Usa sa una na itong madawat. Ug ang ikatulo, mao ang Eucharistia o kalawat. Importante kayo ang kalawat kay Body of Christ ka na siya, which is gilalisan po na. Pero matubag giha po na ito, tanan. But masabot na, kining tulo ka mga sakramento, kinahanglan maangkon sa usa ka magtutuo samtang siya buhi pa. So kinahanglan, nakadawat na ba mo ani mga kaigsoonan? Ako, nadawat na din ako. No? Samtang buhi ta, kinahanglan makaangkon ta aning dulo. So karon doon na kita yung mga sakramento sa patay o sakramento sa buhi. No? Unahon itong sakramento sa patay. Pero usbon ako, take note, dili ni patay nga lawas. Dili ni patay nga tao. Patay nga espiritu. Sama ni anang pagkatao na to, no? Ang ato ang espiritu nagdala-dala na og sala. Muna kong gihisgutan ganina, gitawag na siya original sin. No? Kaysa dihang na tao pata, sa wa patay buot, no? Wa pa man tako nahuna o di pa man tako buhat og sala ni ana. No? So, unahon to og papas ang gitawag og original sin, maunang bunyagan kita. Og sa dihang mabunyagan ta, sa dihang mabubuan ta, og holy water sa tungo, diha ng tayma nga nahimo ng santos, kay kinalimpyuhan ta ng tayma. Inighuman sa bunyag. Pero samtang nagadako ang bata, samtang na naibuot ang bata, we have a choice man, no? Ya, makasasala man jud ta, makasala ta. So maunang na atong Ginoo subo na kubod nagbilin og sakramento nga kumpisal para kita mangumpisal og mapapas ang atong sala. Kay makasala jud gihapon ang tawo. Okay. Ang pangutana ang manggodani, unsa man ang mga sakramento sa patay? Usbon na ko ha, dili patay nga lawas kundi patay sa espiritu. Tubag, ang sakramento sa patay, mao ang sakramento nga nabuhi sa patay sa Espiritu. Atong mabasa na sa Efeso Kapitulo 2, Versikulo 1, sinulat ni San Pablo. Sa gingon, dili patay sa lawas ang maong mga sakramento, mao ang bunyag o kumpisal. Mao ka na siya ipatay sa lawas. Kaya nga no, sa usbon ako ang bunyag, di ba, inigataw sa bata, nagdaan na siya sa original sin. Inigbunyag, nabuhi na siya, di na siya patay. O samtang baguman yung bunyag, nabuhi siya, nagkadako siya, nakasala man siya, napatay na po nagbalik tungod sa sala. So, doon na po yung ikaduha, nagitawag o kumpisal. Aron na po kita, mabuhi balik o mabalik ang ato ang grasya. Ang sakramento mo sa bunyag, mga kaigsunan o kumpisal, gitawag o sakramento sa patay. Tungod kay nagbuhi kini sa tawo gikan sa iyang pagkamatay sa espiritu tungod sa sala. Kaysa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo. Og sa pagbunyag usab kaninyo, gibanhaw kamo uban ni Kristo. Atong mabasa na sa Kolosas Kapitulo 2, Versikulo 12. Kining maong mga sakramento naghatag sa kalag o grasyang makasantos o sanctifying grace. Ang katinawan tanawa sa pito ka mga sakramento. Okay. Sunod ang atong sakramento sa mga buhi. Pasabot aning buhi. Buhi na ang espiritu. Nagdagayday na ang grasya. No? Unang sa tanan mo ang kumpirma. Ikaduha ang santos nga misa. Don't forget, it's a the Lord's Day today, blessed Sunday to all. So manimba ta mga kaigsoonan, especially yung takuyog sa tong pamilya. Pero sadly to say, akong asawa ron na pa sa hospital, na discharge na siya, ang akong anak may wapa kay nakahiplak pa. Gisiguro lang daan kay lisod po doon i-release nga wala pa mahuman o study unsay hugaw nga naasaya. Ikatulo, ang Santa Lana o Holy Oil. Ikaupat, sakramento sa mga buhi, pagkapari. Eh, kung gitawag ka sa Dios o gusto po kang magpari, humana man ka na nabunyagan. Humana ka na ka kumpisal. Nakaging na ka na. No? So, di masanta pwede mapari kung wala po tayo bunyag. O ang ikalima, mao ang kasal. Kining maong mga sakramento kun mga kaigsoon ang gitawag og sakramento sa mga buhi tungod kay madawat kini sa tawo human siya mabunyagi nga nabuhi na sa espiritu. Usa ka pasipala ang pagdawat sa mga sakramento sa mga buhi kung ang tawo anaa sa kahimtang sa sala o patay sa espiritu. Take note, sala o patay sa espiritu. Kini ding atong espiritu mamatay mga kaigsuonan, nakasala day ta. Daghan tagsa. So, unsaon man pagbuhoy ang nagbalik, mangumpisal kita mga kaigsuonan. So, naapoy pangutana, unsa man pod ning mga sakramento ha, nga kakausa lang madawat. Kasaragid madawat ato. Di na siya usbon pa. So, ang tubag ni ana mga kaigsuonan, bunyag, numero uno. Kung nabunyagan kagkausa sa matuod nga simbahan, di na ka pwede pabunyagan pag ikaduha. Kay sumala ni San Pablo, atong mabasa sa Efeso 4:5, ang sa'y gingon, ang bunyag madawat sa makausa lamang. Di na ka sige pabunyagan, no? So hopefully, nga katong nabunyagan o Catholic, niya nagpabunyag og lain, you're still a Catholic. Kaya naa ka sa matuod nga simbahan. Oo nga, which is legit yun. No, kung kita pa yung istorya. Kaya karong panahon na dagan na kayong legit, dagan na po kayong scam. So choose wisely yun. No? Research, study, and choose wisely. Kaduha, kumpirma. Makumpirmahan ka, dili na pwede makumpirmahan pag-usab. Ikatulo ang pagkapari. Kung nahimo na kang pari, magpa holy order na po ka, dili na pwede, kasara na nato madawat mga kaigsoonan. Kining maong mga sakramento, kausa lang madawat tungod kay nagmarka kini sa kalag og espirituhanong patik. So kung gibunyaga na ta duna na ta espirituhanong patik. No? Ayaw mapugnawan na ng patik na naa sa panit. Patik ni sa atong espiritu nga atong Ginoo sa panahon nga dunay mubalik na siya, kabalo sa kinsay iya o kinsay dili iya. No, sumaan ng akong singsing, Holy Face of Jesus, no? Atay sariyuhan. Kung ang tao mamatay, siyempre, kaingon dyan, uy, kuhan dyan yung tawana. Kay naa, naging siya naano. Sa dilin espirituhano na, physical niya, makita na gani. No? Unsa na kag sa espirituhanong patik, ng ang ginuog na ito makita. Kaya di matagitag espiritu atong ginuoraman. So, nakabalo na itong ginuog nga iyaha bata or dili bata iyaha. Diha, muli na kanindot sa ito ang sakramento. Way laing sakramento mga kaigsuonan kundili ang Roman Catholic Church ra, ang Roman Catholic religion ra, ang dunay pito ka sakramento. Okay. Ang mga sakramento nga pwede madawat kaduha o labaw pa. Oh, mo na itong isgutan ron. Kaya mingon, uy, mana naman kong kumpisal. Uy, mana naman kong sana kapadihog naman ko. Dili na sa ingon anak. Mana naman kung kalawat, dili na sa ingon anak. Sumuni akong gisgutan karon ang mga sakramento nga kaduha madawat o labaw pa. Una sa tanan, kalawat sa Santos nga misa. Kumihimo kada misa, makakalawat yung ka. Pero kinang ikalawat na to, nakakumpisal ta. Kaya nga no, huwag takakumpisal na kahimo dagsa. Inigkalawat na to, mudubli atong sala. Need ta mong umpisal o sata mong kalawat. Okay? Katuday yung wala pa may makasal sa akong asawa, huwag dyan may mga lawat. Simba may, pero di may mga lawat. Baguhay lang may nakakalawat, ato pa lang February. Kaya mong kasal was February 14. Bagula dyan may nakakalawat lang. How many months pa lang? Gikan sa how many years nga wala may kalawat. Kaya kung mukalawat, may musamot. Musamot among mortal nga sala nga gidala-dala. No? Oy, Alfred Jack, yan ah. Good morning. Shout out there. Okay, ang ikaduha na to nga sakramento nga pwede na to balik-balik kung dawat kaduha o pataas, mao ang kumpisal. Dili kaingon nga big nga kumpisal ka, mao na to. Namo kayo bango din lang mindset yung unana kay wa kadaghan po dato kini mo kung Catholic sa gugay makaingon kong mga tapulan po, no? So karon ko duna may mga pangutana, anaa na may mga CFD, pwede ra mo mo-chat, pwede ra mo mangutana, og the best gyud unta. Mo-appeal mo sa Bible study every Friday diha sa St. Joseph Cathedral. No, start ta dihag mga 6:30, rosary pa na until 10. No? Every Friday na siya. Kung naapo ka sa Dawis, nata sungkulan. Maog yapong orasa. Sungkulan Church. No, I think 6:30 ang or 7 ba ang rosary una. And then until 10 yapon or mutas pa nag 11 kay na pa may open forum. Dunay minor topic, dunay major topic. Aron masabtan nato ang ato ang pagtuong Katoliko. Kay dili kita kasabot, mahingon na tagumana naman ko kumpisal, mauro man to. Mo nang kanain tao ng uban, mangumpisal, 30 na katuig ang ilang katapusan pang kumpisal. Kanang 5 katuig dugay na kayo na. Bugat na kayo itong lawas, anak, kayo ito, makasaam dyan na, pinagi sa nauna, sa pulong, o sa buhat. No? Naglagot ay kasi usa ka tao, kung nauna na gani ka, nga imong labayog ba to? Sala na gani na. Pulong ni mo, sala na gani. So magkapatong-patong na siya, mawala ang grasya na to. Munang kita mangumpisal ta. Yeah. Once kung makakumpisal ta, di na ginato na siya buhat o balik. Kung makabuhat magigbalik, kumpisal na po ka. Ikatulo, pagdihog sa masakiton. No? Kining pagdihog sa masakiton, pwede na siya madawat o ganaghan. No? Dili kay ingon nga bigdihuga na kawa na. Mauna na siya. Imong katapusan, dili ingon na. Og kaduha o labaw pa nga pwede madawat ka sakramento, ang ikaupat mo ang kasal. Pero ayaw ibutang po siya yung unahuna ron, ay kasado na rin ako, magpakasal na po ko. No. Mabasa na to na sa unang Korinto, sulat ni San Pablo. No? Ang babae makapakasal kung ang iyang bana patay na. Ang lalaki makapakasal usab kung ang iyang asawa patay na. Kaya ano, kung ang babae nagpakasal, kung ang babae nag-ipon sa lahing lalaki nga iyang bana buhi pa, mao na siyang adultery na na atong madawat, no? Panapaw kada adlaw nga sala, which is naa sa Ten Commandments, mortal sin. Every day nimong gidala-dala ng panapaw, bisag usaon ba na nimong simba? Mortal sin gyapon imong gidala-dala. Okay na? So dili ra ta kutob mga kaigsoonan, padayonon lang nato sa sunod natong Domingo, no? Ayog kalimti ang topic nato, sakramento o ang tingog sa matuog nga simbahan. Closing prayer ta. Sa kalansamahan sa Anak, sa Espiritu Santo, amen. Ginoong Diyos, salamat kayo sa imong mga balaang gamanang bulong. Huwag kami karon mulakaw, mubiya, binagi sa imong balaang Espiritu Santo, nga mo'y magagiya ka na mo sa adlaw-adlaw na mong gibuhaton, huwag tabangi kami sa pagbuhat sa tanang maayo. Kini among gipangayo, binagi sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak. Buhi ug hari uban kanimog sa kayusa sa Espiritu Santo, amen. Sa kalansamahan sa Anak, sa Espiritu Santo, amen.
1: Way balinay, di way RD kanunay.

0: sa inyong Lumber of Construction Needs. Bohol People's Lumber Corporation, diyan sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber. Strong sa una.
1: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Ilong ranger?
1: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
0: Dili sip-on. Di siguro ni matayon.
1: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
0: Sip-on dayon?
1: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na iZinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
3: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine malate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gikan kanamo sa DYRD.
8: DYRD.
7: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Heso Kristo ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaakan ninyo.
1: Manaosap.
0: Mga igsuon, welcome nito ang Santos nga Misa karon, anticipated Mass para sa ika-15 nga Domingo, sulod sa tuig. Ato kining ihalad, alang ka na itong tanan sa ato mga pag-ampo, mga katuyuan. Ato sab nga i-appeal sa ito mga pag-ampo, ang ato mga parokyano nga atong gisaaran, ato makaila, nga ato silang giampo o appeal sulod ading maong anticipated Mass. Labi na for complete healing and also recovery ni Guadalupe Oy og ni Edna Toral. Alang usab sa tanan nga nagsaulog silang birthdays karon, atong iampo si Sabina Kadampog. Happy birthday sa Tita Sabina. Og usab, alang usab sa ato mga sponsors and benefactors sa National Shrine of St. Joseph og sa Cebu Caritas Incorporated, atong iampo si Ma'am Vilma Owano. Og usab, alang sa tanang kalag sa purgatorio, lakip na ang ato ang minahal sa kinabuhi nga atong gihandom karon, lakip na ang kalag ni Elisa Riquelme Ramos, Ernesto Senior, Mary Catalino Rita Mario Ignacio. Mga igsuon, aron maandam kita sa pagsaulog ng Santos nga Misa, maghinusol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo maigsuon ang kalapas dako iamot sa hunahuna sa pulong sa buhat. Sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton kay akong sala. Akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muya ako kang Santa Maria kanunang ulay, sa tanang manghel o mga santos o kaninyo maigsuon, narong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasailuon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: manlingkod palihog. Dihay usa ka higayon giimbitar ko recollection sa mga parents, sa mga graduating students. Og tuod, daghan kay kog nakatunan tungod kay wa man ko mahimong amahan, wa sa ko mahimong parent. Tuod magigsuon, naminaw ko nila og nakaingon ko, di gyud ay sayon, di lalim mahimong amahan, mahimong inahan, mahimong ginikanan. Ngano man, one of the greatest frustrations in the art of parenting is that we can never guarantee positive results. Whatever our efforts, our goodwill, and our competence, bisan ang mga maayo kayo nga mga ginikanan, mga buutan nga mga amahan, mga inahan, some of the best parents in the world see their child take a wrong turn and at one point then ended up badly. Ingon ni anak, may soon, di gano'y sa'yo, no? Bisag unsa pa kabuutan sa amahan, bisag unsa pa katarong sa ginikanan, pero di gika kasiguro para sa imong mga anak nga mutubo ba nga tarong sa mas ginikanan. Tuod mga igsoon, makita po biya na nato sa kinabuhi sa mga tinunan sa atong Ginoo, Jesus is perfect. Kung tanaw na ito, mga igsoon, perpekto ang atong Ginoo. But the case of Judas Iscariot, despite having been under the direct and constant influence of our Lord, then Judas Iscariot still ended up badly. Di ba? Mauna, di ka kasiguro na ang tanan musunod ni Kristo. Naminaw tuod ni Kristo pero wala man gi-apply ang unsa ang nakatunan, ang unsa ang nadunggan. Even if we do our best as sowers, bisag maayo patang magpupugas, maayo nga mag-uuma, the results are never guaranteed. But kahiba mo, unsay encouraging kaayo sa atong ebanghelyo karon, the attitude of the sower. Kada bang ang iyang kinaiya sa magpupugas ba? Nga naman, wa siya muundang sa pagpamugas. Nakahibaw god siya nga uban ani mahulog sa kanang agianan, tukaon las mga langgam. Ang uban mahulog sa batoon nga yuta, di makatubo, di makalahutay. Ang uban mahulog sa mga sampinit, di makalahutay sa pagtubo, kay matuok sa mga sampinit. Pero the attitude of the sower, he keeps on sowing the word of God because that will bring forth wonderful results in the end. Kana bang positibo kay siya ba nga ang uban ani naa magimahulog sa maayong yuta, niya mamunga ni daghang mga bunga, di ba? Padayon lang sa pagpugas, padayon sa pagsabod sa binhi. Unsay imposible sa tao, oy posible man sa Dios. What man cannot do, surely God can, di ba? Moni say, nindot kay Megson, nga atong pamalandungan ba? Gani, tinuod yun. Naay uban, mga igsoon, lain-lain man nga atong kinaiya sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. Naay uban, naminaw. Naay uban, mga igsoon, nakadungog. Pero, wak man makasabot, di ba? Or gipalapos las pikas dunggan. Or just taking the word of God for granted. Samtang na malandong ko, mga igsoon, sa atong ebanghelyo karon, nakita na ko that the word to listen, pwede na itong mahubad sa Binisaya. Daghaghubad. Kanang to listen, o sa Bisaya ana, kanang nakadungog. Di ba? Or naminaw. Or nakabati, namati. Kay ba mo ni ining tulo? Nakadungog, naminaw, o namati. Ang labing lalum kaayo, mga igsoon, kining namati. Nga naman, ang pasabot din niini, naminaw ka uban sa pagbati. Ninduta sa, kada bang nakasabot gud ka sa pulong sa Ginoo, mauna siya maigsuon, kaya nga naman namati man ka. Kung maantigo lang di itang mamati maigsuon, din makasabot gud itang maigsuon. Gani, si San Pablo sa iyang sulat sa taga-Roma, Romans chapter 10 verse 17, giklaro gud, faith comes from hearing. The word of God may be accepted or rejected. The word of God may be cherished or ignored by its hearers. No, naaragin na nato nga namati mga igsoon. Pwede ato ang ipadaplin, ipalapos pikas dunggan, or pwedeng atong itanom sa atong kasing-kasing, atong puy-an. The word of God is not being forced into the hearts of men and women. Wa man igi pamugos magsuon gani ang atong pagtuo, ang pulong sa Ginoo nagkinahanglan og pagdawat. Dili ni siya pinugsanay. The word of God cannot grow. The word of God cannot produce fruits unless it is welcomed. Kinahanglan din ang pagdawat, magsuon. Gani, it should be received freely with faith, with that withstand the challenges and difficulties of life. The key to understanding the word of God is a heart willing to listen, a heart willing to learn. Kana bang kaabli sa tong kasing-kasing, kaabli sa tong huna-huna, naalagi kay dunggan, pero imo mang gitabunan, naalagi kay mata, pero imo mang gitabunan, mo nang wa ka makakita, wa ka makadungog. This is the primary requirement in order to bear fruit. Atong ablihan ang atong dalunggan, ablihan nato atong mga mata, ablihan nato ang atong kasing-kasing, aron makasabuta sa pulong sa Ginoo. Nga gisabod diha ka nato. Mga igsoon ko na ni Kristo, nindot kayo ni makatuna nato oy, ang kinaiya sa magpupugas. The attitude of the sower, nakahibalo siya right from the start. Not all seeds would sprout and grow. Nakahibalo siya that some seeds would be wasted or would die quickly. But the sower was not frustrated. He continued to strive. He persevered, for eventually there would be a bountiful harvest. Mao gini bang igsuonoy nga nindot kayo nga kinaiya ba? Kada bang di dayon ta ma-discourage, di dayon ta mo give up? Keep sowing. God is going to win. Susinduta ani manipulong ni Bishop Abit Uy, matod pa ni Archbishop Alberto Uy, ang atong obispo sa Sugbo. The harvest does not depend on the soil but on the power of God. The harvest does not depend on the soil, but on the power of God. Tinuod, ang tao, ikaw maoy nagtanom, pero ang Ginoo naman mo'y nagpatubo niya ng imong tanom. Di ba? Makasiguro, dega, kanang imuhang gitanom ron, makaharvest ka, o maabot ko rin bagyo, maabot ko rin baha. Di ba? Naghanoy, sama rin ko na magbuhi kag hayop. Example, buhi kag baboy, makasiguro, dega, nga maabot na siyang 3 months, 4 months, mabaligya na nimo. Uy, along the way, daghang mga pagsulay. Di ka kahibaw, masakit na imong baboy, mamatay na. Ikaw mo'y naglaog sa imong baboy, apa nagpatubo na yan, Ginoo na oy. Ikaw mo'y nagtanom, ikaw mo'y nagtisok, anang mga binhi, apa na nagpatubo niya na, ang Ginoo na oy. You do not know how, yun siya napagtubo. Mauna. The harvest does not depend on the soil, but on the power of God. Ang yuta, importante, tinuod na. Kay maoma na ang tamnan sa liso, pero ang pagkabuhi o ang pagpamunga sa gitanom, anaa sa kamot, anaa sa gahom sa Dios. Kami mga pare, good mga igsoon, igo ra maming muwali, na ay naminaw diha, palapos pikas dunggan, daghan pod ang mga naminaw nga, nagtanaw nimo pero wade dihang huna-huna. No? You know, ang paghikap sa kasing-kasing sa tao, dili na mahimo na mong mga pari, apan mahimo na sa Dios. Pero kami mga pari, di mi mahunong sa pagwali. Padayon sa pagwali, mga igsoon. Padayon, gihapon mis pagsangyo sa pulong sa Dios. Sama nga si Jesus, padayon siya sa pagsabod sa binhi, bisan pag naay mga gahi nga makasing-kasing sa tao. Jesus did not give up. He continued sowing. And he was victorious in the end. Muni, hagit na to, mga igsoon, natong tanan. The challenge is, parents, teachers, religious or civil leaders, do not be discouraged. Do not underestimate the power of the sower. Do not underestimate the power of God. Gamhanan ang Dios. Mauna siya, mga igsoon, naabaya na yung grasya ng anong nahimo kang ginikanan. Naanay grasya oy, ngano nahimo kang leader sa katilingban, naanay grasya pod, ngano nahimo kang pari or leader sa maong simbahan. Ang importante gyud, just keep on sowing the word of God, because that will bring forth wonderful results in the end. Mo gini da kung hagit magzon, ginikanan, uy ay maghunong uy. Tungod nga pagbadlong inyo ang mga anak, padayon. Muna nga mangayo ta sa tabang sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nay muhikap sa kasing-kasing sa mga anak na gahig ulo. Nga di mutuman sa imong mga sugo. Look at what happened to St. Augustine, di ba? Oy, kangilgig. Di mo gahit og uso sa Augustine, wa pa to dahil mo santos. Di mo tuos yang ginikanan. Pero tanawa ra gyud. Si Santa Monica sigig ampo nang ayog tabang sa Ginoo. Padayon gyapon siya sa pagpahinumdum, pagpahimangno ni Augustine. Pero tanawa ra gyud, nahimo hinong santos, di ba? Ayaw ka discourage. Importante padayon ta maigsoon. Keep on sowing. Sama kami mga pare. Di mi ma-discourage oy. Bisag matapay matug diha. Bisag na pay magsigig duwa sa cellphone nga nagwali ang pare. Padayon di pa migwali oy. Ngano man? Naay maminaw or dili ang paghikap sa kasing-kasing ninyo nga makasabot mo sa pulong sa Ginoo. Di na trabaho na mo mga pare. Trabaho na sa Ginoo mga igsoon. Importante lang maminaw ta. Mamati ta. Kanang pamati migsoon paminaw uban sa pagbati. Aron makasabot ta sa pulong sa Dios. Amen. Manindog palihog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatu ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo yang anak kabugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birhen, gisakit sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na panhaw, misa ka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Ikanito mabalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatu ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasiloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mudangup kita karon ngadto sa Ginoo, dala ang atong mga pag-ampo, pangayoon nato nga iyang ang iyang tingog magbag-o kanato diha sa atong paghigugma sa Dios ug sa atong isig katawo. Sa matag pag-ampo kita moingon, Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
1: Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
2: Nga ang Santo Papa si Papa Leo, mga kaobispuhan ug ang tanan nga gitawag aron pagiya sa katawhan sa Dios, magdumala sa katawhan ngadto sa kahibalo ug sa pagtuo diha kang Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
2: Ngahatagan kita sa grasya sa pagsagubang sa mga malisod nga sitwasyon, uban ang kaisog. Sayod nga ang Ginoo, kanunay ang anaa sa atong kiliran, aron paghatag kanatong kusog. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
2: Nga ang mga batan-on nga namalandong sa tawag sa pagkapari o pagkarelihiyoso, makabuntog sa ilang mga pagduha-duha, kahadlok o kawalay kasiguruan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
2: Nga ang mga masakiton makasinati sa pag-alim o kahupayan nga bugtong dala ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
2: Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo nga ang halang dong Teofilo Kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
2: Nga ang mga matuuhong mipahulay na, makaani sa ganti sa ilang pagbudlay dito sa walay katapusang gingharian sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Dios among Amahan, ikaw ang among kaligoon ug panalipod. Abliha ang among makasing-kasing aron makasabot kami sa pulong sa Dios. Nagisabod diha sa amo ang kasing-kasing pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen. Amen.

0: Daghang salamat sa iyong pagtambong sa Santos nga misa.
1: Magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Strong sa una.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: Vitamin E is the generic name of Myra.
2: Kinahanglan sa Bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudan sa Tagbilaran.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung ikaw nangita o barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial, ang ato kadulngan.
9: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexino Forte!
9: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
11: Rexino Forte!
9: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
11: Rexino Forte!
10: Maunang discarding nako. Discarding bisdak na to.
11: Rexino Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
13: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
14: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
15: Alagang Unilab yan.
16: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: pero wa pa kay ko kasabot kung unsa ning sandugo. So karon na nahimot ang gobernador and nasayod banta na ang ilang ang previous administration na pamaagi is focus ang celebration dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. But naiming question anong ang sandugo gidala kuno sa laing lungsod kalungsuran ang mga gihimong activity, which is it's very clear mismo sa ngan sa maong programa activity festival Bohol sandugo pasabot celebration is tibuok Bohol. It just happened na andan tingali ang komentaryo na ang kalihukan ang mga activities, series of activities sa sandugo na sa Dakbayan sa Tagbilaran i-held. But this time, since nakita nato na atong padakon ang maong sandugo, celebration sa sandugo, muna na atong spread out sa umang lungsod. Kaya nga no, kibaw ko, 101% daghan kaayong mga Bulanon wa kasabot kung unsa ning Bohol sandugo. Unsa ning selebrasyon na tungod kay dili nila mabati kung unsa ning sandugo kay ang maong mga activity, ang maong mga kalihukan, kabibo na armas dakbayan sa Tagbilaran. So muna na atong gi envision na kaning sandugo ato ni spread out ang ilang activities sa mga kalainlaing kalungsuran aron ma-feel nila ang mo din ni sandugo, mo din ni pasabot sa sandugo, mo din ni ang nakanindot sa sandugo. And beside, kung may question sila na naakanunay sa Tagbilaran, nakita na na po nato na naman po sa gitawag o sa ulog. So, nganong i-question man nato na ang activities sa ulog o sa sandugo almost the same. Pero ang sa ulog is dedicated only sa Tagbilaran. Ang Tagbilaran sa ulog. Bohol sandugo. So kasabot, Bohol sandugo is the entire Bohol. So wag yun na maon ang pagpangutana and anong magbuot mapod mo. Sa mo ang gihimong kalihukan na wag man buminang hilabot sa Tagbilaran kung unsa ilang gihimo kay may suporta mo ilang kalihukan. Una, wako kasabot nga nung i-question ang maong kalihukan sa sandugo sa Bohol. Nagpasabot na ang activity gatimo sa Bohol. Pero, again, dahil plano na ang street dancing dalhon outside sa Tagbilaran, which is ako, I realize na dili angay tungod kay ang venue, ang naandan gipod sa street dancing na gusto Tagbilaran. And mostly sa mga viewers, mas plastado sila kung anto ibalik sa original na site kung asa ang street dancing kinaamang yun ang grandstand na nako kadyo ang CPG na maplastar ang atong activity. So, wagay mo'y maot sa intention nato na dalhon ang activity sa sandugo sa Bohol outside sa Tagbilaran kay klaro kaysa pangan para sa Bohol.
1: O may akong madugang ana, no, go. O imong tanaon, ang official seal sa province of Bohol, naa diha ang simbolo sa sandugo.
2: Mo gani.
1: Oo. So, dili gyud ikapanghinang pa sa uban kung dadon ang celebration sa mga klase-klase ng mga kalungsuran sa Bohol. Wa man pod kalimti ang Tagbilaran kay majority of the activities are still in Tagbilaran City.
0: Yeah. Actually, nakasabot ko na sila.
1: Yeah.
0: Pero gusto lang gud na naiika issue or naiika kwan ba? Ika maisgutan. So, sabaw ko nakasabot na sila.
1: Well, with that being settled,
0: yeah,
1: ari ta sa lain na usab nga mga activities o mga panghitabo, no? Lately ning tambung ka sa gathering sa First Provincial Gents Summit na Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities for the Transformation of Men, ERPAT. So, share ko na gob o unsang nahitabo sa atong mga activity.
0: Well,

0: kini na kalihukan, no? Kay mostly good naanda na to is women's.
1: Oh.
0: Wa yung mga mga kalakihan na mga activity. So karon na himo ang airpot, but more on reminder na ang airpot maugyo ni ang haligi sa pamilya, no? Kay sagad karon nahitabo na ang isyu na hiba na naabot na to sa mong pagkahinabi ang programaha, na compose ni, na nahimo ni, na realize among airpot tungod kay para mas stronger ang family. Kay sagad ko no ang mga amahan na biktima sa asawa, daog sa asawa, tapoy uban na ang amahan muunay pug hilabot sa mga anak. So gi formation ni value formation po sa mga ginikanan na unsay ilang papel aning atong katilingban. So nindot po nina gitangan po pagtagad ang mga amahan kay usahay feeling po sa mga amahan ang pagtagad sa gobyerno na kanunay gi-focus sa mga kababayan. So karon at least neutral na, no? Kay kana LGBTQ na mampuslay grupo. So kani first time gyud na himong para sa mga amahan.
1: Sa mga amahan. Morning airpot.
0: Airpot.
1: Sakto gindi nga, ang mga amahan, haligi sa pamilya, and sometimes, kasagaran dito, mo'y naningkamot, mo'y mga breadwinner, nag-provide, pero makulangan sa pagtagad.
0: Pagtagad. Tungod kay makuangan sa pagtagad, mahimong irresponsable. Pero yan, salot na sa komunidad. Mauna yung problema.
1: Aron nga magpabilin, kaligdong sa mga amahan o sa ilang kakugi nga dili sila magluya sa paghimo silang responsibilities.
0: Sana. So, muli pa yun na airpot na ta.
1: Airpot.
0: Okay.
1: Okay. Now, usa ka paborito nga init nga issue kining African swine fever. Ang Bohol ning Labay og mga taas kayo nga pagsulay niini nya nalinaw-ninaw o nya karon na napoy pangpulga. Ug tungod ni ana gob imong gi-issue ang executive order aron sa pag temporarily suspend sa pagpasulod sa mga baboy gikan sa Negros Island.
0: Yeah. Ato yung giprotektahan ang atong hog industry, no? Labi na ang backyard hog raiser, no? Labi na na karon pod na focus ta sa pag repopulate, no, sa mga kababuyan kay daghan man gyud na disgustyang mga hog raisers ilang binuhi atong panahon na kusog pag ASF. So karon ato na pong giinganyo sila na magbuhi og balik og mga baboy aron ma ang production sa Bohol ma-normalize. But sa atong effort karon, timingan na naa na pod ning guho na po ning ASF, gara na po ning imbaruka ne. Nagkailap-kailap na po dito sa Negros. O mo na ang hulga kung kanang mga babuya madala sa Bohol, and we will face another kuan na po pandemic sa ASF. So mo na na ato yung giaksyonan dayon, labi na nanay panawagan sa mga backyard hog raisers na mihangyo na aksyonan dayo nato na ipasarado ang atong border aron gayud maprotektahan sila. So atong gibuhat, but napoy ubang tawo at ibaw ka ng ubang tawo, jaga-jaga ra po na ila, ha, nagibahan ko no nato kay para ko no mahapi si Alturas kanang klarong komentaryo, ha, murag kwan na gyud kanang nanaginay something sa utok ng mga istoryahan, no?
1: For a long time, naningkamot mangyod ang province of Bohol under your leadership na magpabilin nga green zone ang Bohol, nga di gyod masudlan og ASF. And yeah, for a time, no, na-maintain na to na.
0: Longest time.
1: Hangtod nga wa na gyod malikay, kay naa mangyod daghan nga magpalusot, naigo gyod ang Bohol.
0: Yeah.
1: Na, in fact, karon, no, ni agita pagka-red, pero matod pa ni Dr. Dalin Paman, ang atong provincial veterinarian, we are now in the pink zone category. Meaning, recovering. Unya
0: tinaw-tinaw na so.
1: Tinaw-tinaw na, no?
0: Pero dugo pa tinaw-tinaw.
1: Oo. So sa existing nato nga guidelines karon, makapasulod man ta o mga baboy basta kumpleto lang sa papel. Basta sure ta nga they are not coming from kanang kunting
0: red.
1: O na red yod or kung na red man gani kumpleto sa papel, pero ang hitabo mao nga imong gipagawas ang mga executive order kaning gikan sa Negros Island nga murag napoy nagpalusot nga walay insaktong papel.
0: Tinod, no. So ato yung gihimo ang lakang para gyud mapugngan eh, no? But it doesn't mean na kita lamang ang mangusog ani. Dapat ang publiko, labi na nasa coastal, nasa mga kaislahan, sila po, they will do their part. Eh, huwag di po sila mong aksyon, eh kita rin pasagdan, huwag maigo po na ilang lugar. Mo po na mga dakugba-ba na sigyaw-yaw niya, maura po nang wa mitabang sa atiman aning problemahan na di, tong tumong na di masudlan. So, kaya lanon yun eh, collective effort. So, kaya lanon ni o tinabangay o kakugi po nato.
1: Kung dugang pagpasabot, siguro gob, no? Nganong nga gipaningkamutan yun nato ni is that 80% sa mga hog raisers nato dere backyard farming.
0: Yeah.
1: Yakining sa backyard nga hog raising, mao ni sila ang vulnerable sa mga sakit-sakit kay kulang sila sa biosecurity nga nga dapat ipahimutan.
0: Yeah, tinuod kay kaning mga dagkong pigiri, kumpleto ni sila og research, no? Wa pa maabot ng ESF diri sa atong nasod sa Pilipinas, dito pa na nagimok-gimok sa Africa, kay Africa mga nagsugod na. Ga-research na sila kung unsaon pagprotektar sa ilang mga baboy. And nasayod man sila na way vaccine pa ni. But ang ilang gi-focus is ang protocol na unsaon na dili gyud ma-dipinsahan na ang kagaw di gyud makasud sa ilang pigiri. So lahi gyud ikumparar pod sa ato ang mga local na backyard hog raisers kay ang ilang naandan na pamaagi mao maguna ang ilang acceptable. Kung imo po nang hatagan o bagong pamaagi na parang maprotektahan po sa ilahang minuhi, pero tanaw nila, nakahatag o kahasol nila, nakahatag o burden, additional burden sa pag-atiman sa ilahang mga binuhi, then di po sila mo support ang programa. Pero unta, kaayuhan na sa itong mga kaigsunan. Pero kung saan man, naamang ginang kinaiya o naamang po ng mga pag-response, pagdawat sa mga kuan na usahin na iwang palusok po, na dugay na may ani. Nga nung sultihan mami, nga nung hatagan mami ani. O ingon ani na pamaagi na sukad-sukad pa sa mong kaluluhan, maulay na igibuhat. Mora ko na siya ng farmer sa bugas, rice farmer. Na kung imong hatagaw ng bagpong technology pamaagi na maoni ang uso karon na mas nindot ang imong production, manindot ang yield sa imong bugas, pero tumagaw na ka nganong inyong maming subyutan ni ana na di may kabilin-bilin na mga pamaagi sa imong kaluluhan na among gihimo, okay man kayo. So, patamay.
1: Yeah. Well, sa laing bahin na po, ning agi nato no si Typhoon Inday.
0: Inday.
1: Oo. So at least pagkakaroon, marag to natin nga siya sa outside of the Philippine area of responsibility. Pero despite of that, ang pagpangandam nato, bisan og di ta ma-directly nga maigo, gipahilo na gayon go.
0: Yes, automatic na naso na every time na ay weather disturbance na musud sa Bohol, I mean sa tibuok Pilipinas, preparado kita kanunay, no? Magpatawag tag meeting. In fact, o di ta magkahimog meeting na ali group chat sa tanang agency, international ay national agencies involving aning pag-asa o uban pa diha, na magteksanay dayon na unsay kuan eh need ba ta mag urgent meeting or nabatay himoong kapulong-pulong aning preparasyon, pero by this time wala kayo, pero nagteksanay sa group chat na ang among focus is more preparation sa mga food packs in case na agyo yung mga areas na kung mag-uwan, disturbo ang ng lugar, so they need to evacuate. Na ay dayon mahatag ang responder na team na makahatag ng mga food packs aron sila dili maalibango kung unsay ilang pagkaon, unsaon ang ilang pagbuhi anang while sila ming evacuate. So atong gi-advisean ang DSWD o OPSWD og tanan PDRMO o ubang ehensya na alert to lang ta in case na agyoy mga di na to mahibawaan ng mga panghitabo.
1: And in relation sa kaayuhan sa katawhan, sa ilang safety, security, health, bag-o lang po ka nganing adto sa Dakbayan sa Sugbo, alang sa usa ka tigong sa Department of Health, Bayang Malusog Provincial Health Development Program to accelerate universal health care para sa Bohol, para sa Region 7, and diha pod si Governor Pambari Quatro ni atong maong natigom.
0: Well, nagpresent aso sa status sa universal health care sa Bohol. Kay kaning universal health care dako kayo ni na programa for the entire Philippines. But ang pag implement niini or pagpahiluna niini or pagmugna aning ma-realize among programa, individual na kayod ni
1: individual ka kayod,
0: yeah, kada sabot, provincia, kada provincia, and sa nga nakita mo ay chairman sa health board. So kita good ang manguna mangulo sa pag ma-in-place ang mga requirements, ang mga proseso niini. So good thing na sa atong gi-present dito, gamay na gyud ang atong percentage na makumpleto na ang atong pag-comply sa universal healthcare. And na-amaze ang taga DOH kay ang Bohol, responsive ang kuan ang mga LGUs in terms of health na kuan concern. So malipay sila, nalay usa na LGU wa pa ka comply. It's only Sibilia Bohol. Wa pa man sila RHO doctor di ay.
1: So, tungod do.
0: Kinahanglanon man ni og collaboration sa PHO, RHO from National DOH, and na may mga data or mga himuon na mga requirements na magagikan sa RHO doctor. So may RHO doctor. Na dito si Juan man Dr. Tikay Raman. So mo na 1% na
1: 1% lang. Pero with the universal healthcare, mo na ni ang tuyo sa gobyerno nga ang matag usa ka Pilipino dili gyud makulangan kung makinahanglan sa iyang panglawas, pagpa-hospital.
0: Yeah, yakap. May yakap pa.
1: Yakap.
0: Pero mo lagi, ang mindset sa mga tao, no, bahin, klaro magiging yung yakap na 20,000 per person para ni sa medication. Pasabot, pampalit o tambal. Pagkibaos mga Pinoy na mga tao sa Pilipinas na nayakap din yung person. Kato sa kwartahon. Dito, nangatuan po sa DOH. Kay nangingin nag-asay 20,000. Kwartahon.
1: Pero, kato, in terms of tambal.
0: Na yatag. At tos, pwede ka, palit na ka sa mercury drugs. Automatic na nga, na kay record. So, deduction na ng 20,000. Pero ang uban, matukos DOH, siguro kayo mo claim asa ng 20,000 kay kwartahon.
1: Lami pa ng nga yakap kay mara gakos man.
0: Gakos.
1: Yakap ng pagmamahal.
0: So, daghan dito, so, sa mong presentation, flaws, numbers of doctors, one doctor is equivalent to 70 patients.
1: Mm-hmm.
0: Pero ato is lesser man, so kasabot lugluag pag itong mga doctors.
1: Uh-huh.
0: One nurse is equivalent to one doctor is to 20 ang acceptable.
1: One is to 20.
0: Oh, 1,000.
1: Ah, 20,000. Abi na ko 20 ko. Oh, so for every 20,000 individuals, there should be at least one doctor. Oh.
0: Pero ato nahitabo, one doctor is to 16,000, so lesser.
1: Ah, okay.
0: But tungod kay naatay program aning scholarship aning doctor sa med, and katong mga doctor na atong gitabangan na mag-specialize.
1: Mm.
0: Inihuman na to, then mo hatag og serbisyo sa Bohol.
1: Mm.
0: Katong 1 to 16 malesser po to kay additional doctor man mo kasi mo 1 to 12 na po na 10,000. So at least free na kayo ang atong mga doctors. And usa pod ang usa sa challenge ani is kanang BHW.
1: Mm. Barangay health workers.
0: Yeah. Ang hitabo sa Cebu is one BHW 300 people.
1: Mm.
0: Ang ato is 1 is to 40, so at least move.
1: 40. Mas dagandaghan
0: ta move tag one god.
1: Well,
0: ang problema aning BHW kay ato na ni train, ato na ni na nakasabot sa programa, na nakakuan na sila, nakasugod na lang trabaho. Mm. Ilan nagi implement ang ilang na-train.
1: Mm.
0: Ini barangay election na po, bagong kapitan pulihan mo po na.
1: Oh. So wala sila yung security of tenure na itong BHW. Tenure,
0: Dapat ang mga BHW ma-retain ang kapitan, may pulihan.
1: Oh. Magpuli mag yung kapitan kada election.
0: Mo lagi. Oh. Yeah, ini bagong kapitan, pulihan mo po, balik tapos uno. So mo na yung problema karon.
1: Oh.
0: Muna so, nakaluoy pod. Muna ang atong health services sa barangay, usahay, dili gud ma-implement tungod kay sige o
1: mag-puli-puli.
0: No? Mm-hmm.
1: So hopefully, ma-realize ni sa atong mga kapitanes kung whoever they are, kung bag-o sila na maintain lang ang mga BHW nga na-trained na. Kay para sa kaayuhan po niya sa katauhan sa ilang barangay. Moving on, Gob. Bag-o lang po nga gi-turnover nimo og ang blessing ceremony sa Tarsier 117 Taliban substation. 2.8 million worth ang maong nga building.
0: Yes. Actually, usa na sa dako kayong impact para sa paghatag og response sa panahon na naas kalamidad, nasa
1: emergency,
0: mga nas na disgrasya, na need o rescue. So atong gihatagan sila og komportable na office aron gayud mas ganahan sila mo response kay nindot naman ang ilang opisina. Naara pod within sa compound sa Taliban Provincial Hospital na to.
1: Very good. So kumpleto sila dito.
0: No? Kumpleto. Ang Taliban lang mismo, so within this year, wapang kita na human ang tuwig na 500 plus na ilang na-respond.
1: Mm-hmm.
0: Ilang gi aksyonan. So, muna na ato yung gi paligon arong mas daghan pa sila o matabangan sa mga tao na nahihanglan sa ilang servisyo.
1: Yeah. On the other side sa atong panggobyerno on food production, bag-o lang pod nga ning pagawas ta og suporta para sa tilapia production sa Taliban. 1.5 million.
0: Yes, nasayod magutan na ang Taliban usa ni sa abundant kayo og isda sa dagat. No?
1: Mm.
0: Na diha ang pura og gitawag ngayon nila o kanang seafoods capital. So, aning depita, so, bisag naa sila anang ilahang tima sa ilang lungsod, pero ato niya pong itagan o 1.5 million para paghimo og tilapia hatchery. Aron mas spread out yun ning atong programa sa tilapia adto labi na sa mga kabukiran na nay gusto magamag impounding dito, magbuhi og isdang tilapia. So at least ang food security nato ma-funded, ma-maintain, and by this time bisag dili pa popular ang tilapia, para gyud na kuan ang mga tao
1: mainganyo
0: makita nila na di alternative na isda, no? Kaning tilapia, atong padaghanon ang production, at least ang uban na wa katilaw, di pa ganahan mo kaon sa tilapia, pero tungod kay naanay supply sa tilapia, mainganyo siya tilaw, and mas nindot og naapoy tilapia festival arong tanang klase pagluto sa tilapia. Makita ni sa mga tao na na di po lahi na mga dishes pwede ang tilapia na makapa lami sa itong panglasa. So muna yung stress sa itong napurag na may board member na gusto na maghimo ang festival sa tilapia o bangos mong itong usa.
1: So mga isdang bukid gam anong mga festival na aron
0: aron maganahan sila ba.
1: Kay this is usa ni sa strategy na to nga unta mapabarato ang presyo sa isda dinhi sa Bohol. Aron nga maka-develop ang mga bulanon og a taste for uban nga klase sa mga isda.
0: Mao, di may sa ganahan og o di yung lak apple sa isda sa dagat, at least na isda sa
1: Tabang. Isda sa Tabang. Ikaw, so, unsa may mukaon bakang tilapia?
0: Kinakaonan. Unsa ba? Daong crispy tilapia, so.
1: Crispy pagkaprito?
0: Oo, katungaon niya, butang harina, ni pagunpod.
1: Na akong ganahan nga tilapia, kanang pritohon, unya, tunuan.
0: Ay, di ko ana.
1: Na.
0: Oh, parang magbasa-basa.
1: Labi-labi. So, suway eh. Labi na, huwag na ay siling espada nga halang-halang.
0: Oh. Ikaw muluto mo kaon.
1: Oh, sige, andama na to na. Sa laing bahin na usab, gipahigayon sa Department of Migrant Workers, dito gihapon sa Talibon, no? Ang National Reintegration Network Fair, ubos sa tema nga bayanihan para sa balikbayang manggagawa. O gihatagan to sa provincial government o dakong suporta o sa LGU Talibon, o gipahigayon ang ceremonial signing sa Memorandum of Agreement na gipahigayon sa maong kalihukan.
0: Well, ang ngayon na gudso na ipakita sa national government na ilang programa mo cascade na gud sa grassroots level. Kay daghan kayo ta o mga OFW na tuas laing naas sa mga lugar na kanang dili safe. But tungod kay walay opisina na nakatutok ana diri sa ato ang probinsya, wala mo kayoy stop work ani mga opisina na unta mo'y makatabang in kaso kung naihulga ato mga kaigsuunan na tuas sa mga OFW, muna yung akong problema na maapsan gud sa mga panghitabo. So karon naanag yung mga offices, no, ang atong mga sa atong Bohol, at least kung naay mga complain dito sa laing nasod, ma-actionan dayon o ma-rescue dayon ang atong mga igsoon. So usa ni sa dako kayong papel. And gawas pa po, ako natanaw ni usa kaning mga pamilya na nahibilin diri sa Pilipinas o sa Bohol, niya ay mong inahan ba, imong amahan, tapos lang gawas sa trabaho. Purag kanis sila mo tabang kung unsaon pag build up sa imong family, labi na imong asawa, na matabangan, unsay livelihood na angay na ilang himuon aron dili ma usik-usikan ang kahago o paningkamot sa iyang asyang bana dito sa
1: Lagansan.
0: Purag ikuan ka, kampurag ka,
1: tabangan para
0: sa i-mold ka, hatagan ka og awareness, hatagan ka og insaktong giya kung unsaon ang pagpalig-on sa inyong relasyon o sa imong pamilya while ang usa sa imong kapikas to as laing lugar.
1: So mayo na nga intervention sa gobyerno aron nga mapahimuslan kit pag-ayo ang kwarta nga girimit, no?
0: Yeah.
1: Sakto na, inegosyo ba?
0: Inegosyo, guided sila, guided.
1: So atong gipahalipayan, no, ang atong gobyerno nga nakahuna-huna
0: niya na kuna programahan.
1: And then di ay daghan nga maayong balita alang sa lalawigang Bulanon, especially on the field of agriculture. 22 ka awards ang nadawat sa Bohol. This is the highest in Region 7. 22 ka recognitions sa Department of Agriculture Region 7 on the occasion sa iyang 128th anniversary. Alang sa atong mga nagpaminaw, nagtanaw, akong basahon lang dire gov, no, kung unsa kini. Award goes to the provincial government and local government units. Sa Provincial Government of Bohol, special award. LGU Garcia Hernandez, Outstanding LGU and Province Award. LGU San Miguel, Outstanding LGU and Province Award. Sa LGU Talibon, top 3 sa MAFDP. LGU Sevilla, top 3 sa MAFDP. LGU Katigbian, top 3 sa MAFDP. LGU Sevilla gihapon, top 2 sa SAAD Beneficiary Award. Unya ang mga educational institutions usab nga nataga-ag recognition. Si Katuna National High School sa Si Katuna, Gawad Sako, Macro Garden. Bohol Island State University, Bilar Campus Special Award. Nahawan National High School, Clarín. Green Entrepreneurs, Outstanding Young Farmers Organization. Sa mga farmers organization nato sa Bohol, ang Agipo Coconut Farmers Cooperative sa Garcia Hernandez, Gawad Saka Outstanding Farmers Cooperative. Og naapoy mga individuals nga Gawad Saka awardees, sama nila ni J. Mark Soto, Outstanding Agricultural Technician Assistant. Wendell E. Mejias, Outstanding Agricultural Extension Worker. Ana Marie Kitom, Outstanding Agricultural Technician Assistant on Corn. Si Geoffrey G. Cepedosa, Outstanding High Value Crops, Vegetables Farmer. Si Rimel Torigosa, Outstanding Agricultural Technician Assistant, High Value Crops. Si Rogman Joseph Ubos, Outstanding Young Farmer. Jacqueline Babatuan, Outstanding Agricultural Technician Assistant sa Coconut. Si Genevieve M. Abelia, Outstanding Agricultural Technician Assistant, HUFAF Micro Garden. O si Jelin L. Azares, Outstanding Corn-Based Farmer. O si Angelito A. Oruyan, Outstanding Agricultural Extension Manager.
0: Taga-Talibon,
1: oo. So, congratulations.
0: No? Nila, no? Ibalik ko no to, so, kinsa na mga high value crop kay mananong tag kaning ube.
1: Ube.
0: Ube, so, niya.
1: Sipidusa.
0: Sipidusa, Rimel. Ato nang putakon kay masig mananong tag ube, magpatabang ta nila.
1: Patabang ta, oo.
0: Okay, no, sa itong mga kaigsuuna, no, it's high time na mo-focus punta balik sa agrikultura, labi na sa ube production, tungod kay mauni ang numero unong talk of the world. Bisan asa ka mo paingon, mangutana ko sila asa ng ube. And kaning panahon na we will grab the opportunity na labong ang Bohol is kuan kayo, rich in ube production. Ang ato na gud ani is ang kakugi kay ang provincial government is willing mo support sa maong planting materials aron gayud ma spread out ang pagpananom sa ube diri sa atong lalawigan sa Bohol. So kakugi ra gud ni, no? Usahay kaning mga tao gusto naa dayon. So kaning pagpangita og kwarta, pangiyagi pa mo ni kakugi pod sa atong mga kaigsoonan.
1: tungod sa imong panawagan gob no nga mananong ubi, ako nainganyo ko nga mananong ko tug ubi.
0: Mayo, at least ikaw mahimong modelo. And then si ining harvest si Wing Lagura mo ikuha arong mas maayo to mo yam-yam kay namo kon ni ceremonial ang pag harvest ani kay nilanong kining insakto pag pakihinabi sa mga di unato aron lami ang resulta sa mong pagtanom. Murag na ara na sa ni Wing Lagura ang iyang pagkakuan. Virgo.
1: Pagka-Virgo. Okay. Ato nang hinamdaman ko. And then, still in relation sa agriculture. Ang Department of Agriculture ning download og 66 million sa province of Bohol.
0: Yes. Mga programa ni sa wako na sayo pa. Kaya ko nalipat to ni Purag. Cattle, ano eh? More on cattle.
1: Cattle racing?
0: Racing.
1: Ah, okay.
0: O related sa mga, kuan, mga baka o kabaw.
1: Oh, kay mahinom duman nga.
0: Di po na saad. Di po na saad.
1: Di po na saad, o. Oh. Di hapon to, gibisitaan ka sa mga Cattle Racers Association sa Bohol? Na in related ba to ani nga maong funding or lain po to siya
0: connected po na connected,
1: connected oh.
0: Kay kato sila is beneficiary man to sila sa DA and diya po ay group of Americans bisita na to na ganahan sila maghimo o processing plant gawas na ni processing plant na po ay kaning gitawag o mga baka ranch
1: for example ranch, oh. Or for dairy
0: or ranch so production so ato to sila welcome what lang po tag mo balik to sila diri o unsa good ka seryoso ang ilang plano for Bohol
1: yeah. And then padayon ang pagpanghatag sa provincial government og mga financial assistance sa mga LGU akong i-rundown diri ang nasa listahan 1.1 million na financial support alang sa mga proyekto sa kabaranggayan sa Hagna, sa Barangay Buyog, 500,000 pesos para sa barangay road opening, Barangay Pahina, 200,000 pesos para sa covered court roofing, Barangay Faraon, 200,000 pesos para sa drainage dool sa Faraon Gymnasium, o sa Barangay Bungamar, 200,000 pesos para sa road improvement.
0: Ato ng suportas mga kabaranggayan dito. No? So, imo nakita so, masauna pa tang presidente Bongbong Marcos ang hatag og 200,000 sa mga kabaranggayan. Karon ang Office of the President through President Bongbong Marcos ang hatag og 200,000 sa mga kabaranggayan. So it means effective ang atong gihimo na mga programa.
1: Counterpart na nila.
0: Yes. And money so money ang gingon so na si Mitaingog limpyong panggoberno. Money ang usas pamaagi na transparency na atong gihimo na ang atong kwarta sa provincial government gi-download sa mga LGU o sa mga barangay. So it means ang pag-implement sa paghimos bidding dili ang provincial government ang nangamot kundi mismo ang LGU o ang barangay natua dito gipanghagbong ang kwarta. So it means wa tay tulubagon sa publiko kung unsa man gani ang dagan sa mahitabo sa pundo na gikan sa provincial government. So muna ang pamagi na limpyong panggobyerno.
1: Og dugan pa no nga mga financial support.
0: Nabremingon so. Kurap si gob. Kurap. So pagkurap po sa kibaw na kanang 200,000. 200,000 lang ha itong isikutan para sa barangay. I-times 1,109 barangays. Maabot ng 250 million. Plus na pa iwang barangay na tagag 500, 1 million, 2 million, 3 million. Butang no, maabot ng 300 million. Na pa LGO, 5 million. Times 48, almost 200 million po na. Plus na pa iwang barang lungsod na mo dapat 10 million, 15 million, 5 million, 10 additional amount. So, maabot yung almost 800 million. So,
1: gagi. Download dito
0: niya. Download. Napatay mga daotang hugaw. Nga nung ato pa rin download. Kita na lang ang muhi mo maniubra na. Pero, para lang yun, makatuman ang limpyong panggobyerno. Kanang tanang kwarta na akong gihisgutan gikan sa provincial government, atong gipang download sa barangay o sa LGU aron malingkawas ta sa mga intriga ng provincial government. Maoy, nagpahiluna sa project sa mga kabarangayan. So naana nila, so sila na bahala. Pero ang punto ni ana, kinahanglanon na agyoy liquidation. Kaya kung di ma-liquidate ang gihatag sa provincial government, then there's something wrong sa ilang barangay or sa LGU. So di na po sila kapangayo o ayuda from us. So muna itong gihimo aning dapita.
1: O dugang ni ana sa mga financial support, no? Ako na pong tiwason og basa. Dapay dugang, no? 475,000 pesos na suporta financial na dawat sa duha ka barangay sa lungsod sa Lila. Barangay Malinaw East nakadawat og 245,000 pesos isip suporta sa ilang pinahanglanon sa opisina. Og ang Barangay Malinaw West 230,081 pesos for the same purpose sa niya sa Carlos P. Garcia 1.2 million nga financial support, no? 1 million niini. Mo na ni imong giingon nga dako kay nga dili lang kay 200,000 lang. 1 million pesos para sa Barangay Bunbunon isip suporta sa construction sa ilang barangay stage. 200,000 pesos gidawat sa opisyales sa Santo Rosario sa Barangay Bunbunon suporta pod para sa stage rehabilitation.
0: Kuwang na so 1.8 na.
1: Ah, 1.8 oh,
0: na 200,000 ang bawd. Na pod 200,000 ang bawgo ana. So mo na 1 2 3 4 5 6. So napay tipo. Tipulo ana 200,000. So mo na 1.8 na
1: tanan. 1.8 tanan sa Carlos P. Garcia.
0: So mo na gigon do na ang paghatag og galantaw kag development sa usa ka probinsya og mabiyaan nimo ang barangay, then why pulos na mo claim ta na malambuon ang atong probinsya. Ang tinuod na komunidad na asa kinagamyang barangay, ang tinuod na gobyerno na as barangay, ang tinuod na komunidad na mooy kinabunugan aning pag-atiman sa itong mga konstituente na as barangay. So, muna ang akong focus para paghatag o inganyo aning mga barangay opisyalis na sila ming patuman sa ilang papel isip amahan sa barangay, ato yung gisuportahan o mga pahilanon nila. Aron po sila na maningkamot sila sa pag-alima sa ilang mga konstituente, pagpatuman sa ilang trabaho. Kaya kaning atong LGU barangay, mas hago po ni sa gobernador, sa congressman. Kaya ano, nahimo na sila o executive, pura po ni legislative, pura po ni sila huwes, tulo ka function na nila. So naan nila tanan ang kuan, mamatay, na krimen hitabok, ang lanon pa o aning barangay. So, taghan sila o papel. So, all the more, kita as provincial government, atong hatagan sila o pagtagad na sila maingon na wa sila pasagdi sa provincial government tungod kay nakita na to ang ilang kakugi. Mawin daw na bisag ka ng extra effort na sa pagtabang las balay sa paglaom. Ang mga barangay may tabang tungod kay ganyo sila ang gobernador, gani, ang tabang gani ka magbay, kitano dirhin na nata mismo sa barangay. Ang atong constituency gitabang ang gob, tabang po sila. So what I did, tungod kay tabang sila, ako ina sila kay tabang mo dire og tukod sa balay, tabang tanaw lang. Og iningon nila in tabang ni tukod sa balay gob mingko ani sila mo lang gihimo. Ako po ina no, tungod kay tabang mo, tabangan pod mo sa iyong kaayo sa probinsya mo additional 200,000 projects sa iyong barangay. Lipay barangay.
1: And then sumpay niya na gob, no, not only are you providing financial assistance, no, sa atong provincial government, na pod ongoing karon, no, ang capability development program para sa mga barangay officials. Ongoing
0: CAPDEV
1: ongoing nasa ceremonial hall ginahimo.
0: Tawa. Nagingon ako, executive, legislative, judiciary pa sila. Saka ba? Judiciary.
1: Kanyang sa lupon.
0: Oh, lupon. Karon, gisugot mo na ito. Himog farmer mo. Himog mao na po sila. Bawo mo. Barangay, agricultural office. Oh, bawo na po sila. Katanglo na po na ito. All the more kita, sige, tagpanugo nila para po, Consuelo de Bubo po nila lang kakugi ako kung hatagan o suportaron. Unsa imong command na mo ni buhata, musunod sila. Uy, naway ganti ni kayo. Sigo, tabang po yun ato. Ato po rin tabangan ang programa sa probinsya. Hinga na. Parang ko na. Win-win.
1: Win-win. Para sa kaayuhan sa katawhan.
0: Oo.
1: O bueno mga higala, niabot na po sa tumoy sa atong tulumanon. O anigob ang imong mga panapos ng mga pulong.
0: Sa atong mga kaigsunang bulanon, no? Salamat mi sa kanunay ninyong suporta sa atong probinsya, sa among mga programa, o nakahatag mo kadasig namo na maningkamot mi. Bisag tuod di mi perfecto na mga leader, pero amo yung ipaningkamutan na ang inyong mga yangungo sa among makaya, among ma-address, kay maumana ang among tahas na muservisyo diha kaninyo. Again, di mi perfectong mga leader, pero among gihimo ang tanan para ninyo. Daghang salamat.
1: Og mga higala, inyong nadungog ang line ng usab na edisyon sa atong tulumanon, ari sa katawhan, takna sa gobernador ng hinaot mi, nga daghan kamo og napupo sa atong paghisgot-hisgot karon. Og sa kanunay,
2: Abante Bohol!
3: Ipabot nako ang mainitong pagtimbaya alang sa pinakaunang Provincial Gents Summit na atong ipahigayon karon adlaw. Tumong niing maong kalihukan nga tapukon ang kusog sa mga laki sa lalawigan Bulanon o gamiton kini alang sa kaayuhan sa atong katilingman. By uniting as one, we aim to foster an environment where gents like you and me are empowered to channel our energy towards building a smart, resilient, and inclusive society. Under the theme, Empowering Men, Strengthening Families, and Transforming Communities, we highlight the power that men have in creating a better province for everyone. Atong gi-introduce ang empowerment and reaffirmation of paternal abilities o ERPAT aron adunay organisadong suporta alang sa atong mga amahan o matalakinhan na nag-atiman sa ilang pamilya. Kung lig-on ang amahan, lig-on ang pamilya. Lig-on ang panibalay, lig-on usap ang atong komunidad o ang atong probinsya. Nasayod ta na way kahumanan ang problema sa barangay, busa mao na na sigob na mayanhi din ni mihatod gayod sa maong kantidad na 200,000 para pagtubag sa iyong gipangayo sa iyong priority project sa barangay Baod mga kaigsunan.
4: Dini nga mo itong barangay, ganoon nga malipayan kayo ta. Nga aniya ang atong gipaabot ni langgang Gobernador Arismentado uban sa iyang mga kauban, sa iyang kapikas, ibang banban.
5: Kahibaw dyan kong aradakuan ninyo kalipay kay karong panahon na ninyo dyan matagamtam ang idol out nga kandidat nga aging answer sa inyohang mga pag-ampo nga unta doon na nai ikahatag. O di laman na kundili nga kita gibisitahan jutas dagkong haligi sa atong Tubog probinsya o sa Sikan district. Once again atong pakpakan ang ato ang magtiayon nga ang ilang bisyo pagserbisyo ra nato.
6: Gobernador, salamat kayo sa grasya nga imong ihatag namo karon atong congresswoman. Salamat jud kayo.
3: Ako ning commitment ninyo tungod kay kaning mga lugara labi na mga isla, tagsara mabisitahan o gobernador, tagsara mabisitahan kung lisuman, mauman na ato pong espesyalon po o hatag o pagtagad ang mga kaislahan. Muna, rest assured, ang inyong pangandoy sa iyong Isla Pitugo na makapatun mong karsada, hapit na gayon matuman ang atong mga damgo para sa Pitugo. Dagan-dagan salamat.
7: Usa kadakong garbo o pasidungog na ani held ang opening sa ato ang 2026 sandugo. Dako na hong pasalamat nga bisan tuod di ata sa tumoy nga bahin sa Bohol pero gipabati sa atong provincial government pinaagi ni Governor Omintado nga tanan apil sa maong kasaulugan.
8: It is with great honor and pleasure to formally open here in the great town of Talibon, the mother of all Boholano fiestas and festivals, ang atong pinangga o pasigarbo nga sandugo sa Bohol.
9: Ang sandugo sa iyang kinauyukan usa ka sugilanon sa pananghiusa. When dato si Katuna ang Miguel Lopez de Legazpi entered into the historic blood compact, it was more than a ceremonial act.
10: We celebrate not only the rich culture and history of Bohol, but also the spirit of unity, friendship, and peace that symbolizes Sandugo.
11: Sandugo has always been a celebration of unity. This year, it stands as a testament to Bohol's sustained progress and collective strength.
8: Now, we have the Sandugo sa Bohol, a festival unlike any other. It is a celebration of history, culture, tradition, friendship, alliance, reunions, foods, and most especially, our strong pride of place all in one.
12: Ka 156 karon nga katuigan sukad tang natukod. Karong adlawa mao ang culmination sa atong gihimo nga hap nga lima ka adlaw nga pagsaulog sa atong selebrasyon sukad kita nagtukod.
13: Akong pahalipay sa local government unit sa Sevilla ug sa tanan akong igsoong mga sibilyahanon sa katukuran nato ika 156 nga katukuran or foundation nga mauni ang simbolo sa atong paglambo, sa atong pag-asinso, isip usa ka lungsod.
14: The stories folks through those many years have shaped this town into what it is today, and the resilience shown by its people has allowed it to endure the many episodes of its history. As we commemorate the 156th anniversary of Sevilla, we also acknowledge the vital role it has played in shaping the Bohol's history, heritage, and culture.

0: At karon sa lungsod sa Talibon tungod kay nag-turnover ta sa bagong substation sa Tarsier 117. Aron kani maka-responde sa itong magkaigsunan na naa sa mga sitwasyon na kalisod o mga nahanglan o tabang sa itong team sa Tarsier 117.
1: This move will inspire us more to support your leadership, to support your administration, and we will try our best. We will try 100% to perform our mandate of helping other peoples, labi na kato na kalisod.
0: Kaning programaha, gihimo gyud ni para pagtabang sa ato ang mga kaigsoonan. And I hope na sa inyong mandate as a rescuer, no? Hinaot ko na kanunay mo madasigon sa pag-rescue, pagtabang sa mga tao na hinganlan. Dakong kalipay nato nga magkita ang atong mga higalang overseas Filipino workers. Guyog ang iyang mga pamilya alang niining ipahigayon karon nga bayanihan para sa balikbayang manggagawa.
2: Ug karon another momentous event that is also very first time in the entire Bohol. The MOA signing between the Department of Migrant Workers and other national agencies with Talibon Local Government Unit nga naatay MOA signing sa atong collaboration and working hand in hand para sa bayanihan, para sa balikbayang manggagawa, a National Reintegration Network Fair.
0: And we at the provincial government remains committed to working closely with both entities to ensure the successful implementation of this MOA and more importantly, to improve the lives of our OFWs and their families. Congratulations! Magpadayo na itong sa urugon. Magpasinunggan ang patag kung anong OFW pinagi ni atong kalihatan. Mabuhi ang atong overseas Filipino workers. Dagang salamat o sa kanunay abante mo.

0: akong inon sila nga, kamunta nan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Abi, yun na kung makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
3: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Apay kauban nga pamaol labad sa ulo ug gilana.
1: Rexido Forte.
0: Mao nang ang diskarte nako. Diskarting wisdak nato.
1: Rexido Forte.
2: Mas paspas banat sa upat.
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Kapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Gikan sa Panultihon, chapter 21, verse 25. Ang usa ka taong tapulan na nagdumili pagtrabaho sa mara sa naghiko. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.
0: Ang taong butang, why buot? Ato, sa mga tao.
1: Grabe itong pagkaistorya. Ano nga, ang taong tapuan na di po trabaho.
0: Sama sa gigong.
1: Kabiha.
0: Sure ba?
1: Kadyo ko ng haid. Ito ba?
0: Unang ka mong matapuan, trabaho na mo. Kaya aron di matapuan. Para gud sa taong butan, why buot?
1: I'm Nick.
0: And I'm Ate Lee. Welcome. Lagi, ini kabuntag. Sus pagkapila ka oras ana unto. Sus pagkatataod na hapon na, sus pagkatataod na gabi na. Pagkahuman, nagbuntag na po. Very good. Dali rata matiguang ani. Dali rata mo padong atong ta na la la. Kasal mo nera, no? Katong, parang pang taipats ba? Ang sa'yo, tono, anak?
1: Pahulay madayo.
0: Uy, ayaw sa kayo. Hangya sa tas.

0: Ginoo nga,
1: ayos
0: Lord.
1: Ayos
0: Ayos at Lord.
1: Ayos sa akin. Magtapakondensan ko. Ano yun yala?
0: Quiet.
1: Magtapakondensan ko. Kanan ay mabinig.
0: Mabinig.
1: Mabinig.
0: Ubay buhol.
1: Ubay buhol. Magtapakondensan ko mabinig. Tanah po kondensan ito sa kuan. Tanah po kondensan ito sa baybayon. Mabinig buhol. O, lagi. O, may ayos at lagi. Adi man kay, mo nag-ingon nga. Wa man ta kay baw sa atong kapalaran, no? Mo nag-ingon nga, man proposes, God disposes.
0: Wa ta kay baw sa atong kuan, palm tree.
1: Say palm tree.
0: Pad. Atong partners pikas lawa.
1: Engineer Gilbert Tulok, ban sa kinatibuk ang kusog, sa DWR Technical Department, Engineer Michael, si Cyrus the Virus, Michael Rica ba? O si Engineer Rami, Engineer Goody, si Engineer
0: Idol Jerkais,
1: o ni Engineer
0: Phil
1: Abandula.

0: Alang sa dekalidad of nationally ordered na pest control services, maoiduawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, No. 42, Ramon Inirio Street, Poblasyon 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Buholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Ano na usap sila ay Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, licensed by FDA and FPA. Basta Pest Control ang iskutan. Kinsay atong tawgon?
1: Go Forward!
2: Okay, ay sa dipade ay Sunday man ron, uminaw magyunaro si Kuan, Sir Boloy, o si Ma'am Nancy Magallanes. Sakto na, no?
3: Sakto na dyan.
2: Good morning, Sir Boloy. Serve ta karon kay Sunday.
3: Lagi.
2: Duha naman din ikamisahan ng iya, ha? Sa tanang mga Kuan di ay, mga OLLP priest, si Father John,
3: Father James,
2: Father Bugs, BFF, niya mga lay ministers, si Ma'am Juby, si Sir Mario, si Sir Michael, Marjon, si
3: Sir
2: Joy,
3: Big, si Sir Victor,
2: o si Ma'am Kuan, Claire, si Ma'am, si Kuan ay si Sir George,
3: Ahoy, Lim.
2: Mga lay ministers na, Ma'am Joby, good morning, welcome to Nick and Lee.
3: Ganun din kanta, alas 3 sa hapon, Domingo, ako maruyugan. Ako sa hapon, alas 6 gabi, hindi, alas 6 gabi, si Ma'am Luz, Luz mo to?
2: Oo, si Ma'am Luz. Luz, no?
3: O, alas 6 gabi.
2: Nuera? Nuero?
3: Nuera?
2: Nuera, Nuero.
3: Nuera.
2: Nueras. Okay, tanan nga, nagpaminaw, good morning, Onya. Thank you, day ni Kuan, ni Myrna. Da sa dao. Sige na siya paminaw. Meanwhile, nagluto siya para paniod to.
3: Merns Jack.
2: Ano sabi mong giluto ron, Merns?
3: Kuya, kaya yun. Mga Amerikano ba? Merns Jack.
2: Merns Jack?
3: Myrna Jackor.
2: Huwag sa imong hobby. Huwag niuli ron. Gikan, napukur din na yung bana. Nagtrabaho. Anya, thank you, Inday, sa imong gihatag na mo. Ako itong dinumugan bitaw last week.
3: Lami, ako itong dinumugan na.
2: Anya, kaning.
3: Lupig.
2: Koan, yan ang kalamay. Yan ang tabliya. Salamat kaayo. O si Ma'am Juby po, thank you sa tabliya, ma'am.
3: Thank you. Pasalamat, bukuan ni ko, ni Huyuhuy, hayahay!
2: Ay, o. O si, iyang wifey, si...
3: Terry Desario.
2: Bersano.
3: Oh, si by Romeo Bersano, hayahay, huyuhuy!
2: Hayahay!
3: Ang huyuhuy, kumuros, hayahay! Mayong buntag niya, huyuhuy, hayahay, no?
2: Huyuhuy, hayahay.
3: Sa 1727 by Max Idol.
2: Andrino.
3: Buhit pa ka?
2: Si Inday Taling. Speaking of Taling, si Ma'am Taling Lagura, si Ma'am Luz Aton,
3: ay, sakit-sakit sa ibo. Isa. Pati mag-disco pa ito. Mag-disco.
2: Diya sa Himilian Lubok. Ngunya po si Ma'am Baby Lumayog, Sir Alex. O si Ma'am Bambi. Hello, Ma'am Bam.
3: Si Kwan!
2: Si Engineer Dong.
3: Si Ma'am Chudy.
2: Chudy. O si Ma'am Chudy. Nga, pero may mamakita sa KFC.
3: Yeah, Ma'am Chudy and si Sir
2: Argeo. Argeo Milosimo. Thank you so much, Ma'am Carmen Perez. Thank you so very much.
3: Albas Pork Chicharon! Madung buntag. Salamat kayo sa Albas Pork Chicharon, Sir Patrick Sumhel in Binangbang. Albas Pork Chicharon, salamat kayo. Og ang kusinera, salamat sa kaadyo.
2: Engineer Patrick, og sa Ma'am Helen Binangbang. And also sa Rigumba Malalis Optical Clinic. Thank you, Dr. Evna, Dr. Humor Surfing, Ma'am NN. Si Lita, si Cora, hello, si Jessa, and everybody. And salamat po, Bohekuan, pinagi ni Engineer Dino Nicolas Rojas, FCB, First Consolidated Bank. Thank you, Sir Richard Uy, si Ma'am Candice, si Ma'am Claire, og si Ma'am Lovely. Thank you so very much sa pag-facilitate, Ma'am, ha.
3: Lamok, langaw, ok, anay, uban pang mga dautang, mga insekto sa itong panimalay o mga mananap na makaguba sa itong mga kabtangan. Hindi na na problema ron, no? O tawga lang yun, ang kasaligan. Kung ano na sila, kung ano na ISO certified, no? O ang, kung lang ingisutan, ang kinanggitawag o Go Forward Pest Control, nationally awarded na sila. O ni ISO certified, ha? ISO 9000 certified. Mo alagad kaninyo Pwede din siya matawagan sa 412-3812 diha sa may Unit 5, diha sa may Inner Street, all sa
2: LTO.
3: LTO, no?
2: O, Bohol Light.
3: O, tawag sila. O, napot sila yung cellphone number, 0910-936-2289. Salamat kayo, Ma'am Cha. Salamat kayo,
2: Ma'am Charmaine. Hi, Ma'am Cha. Thank you.
3: Ayaw din niyo kalimti, ha? Kung doon may mga problema diha sa mga insekto, mga harmful insects, nga inyong gustong i-fire out, ipuksain, tuksain ang mga insektong naka sanhi ng ating mga kuan
2: kasakitan
3: kasakitan
2: sa itong mga tuhod.
3: Mga insekto, mga harmful insects, no? Wailain,
2: go forward. Pest control. Good morning po sa akong miga diha nga nagkurog-kurog. Ma'am Arsenia, Arsenic Beauty.
3: Nagkurog-kurog ba ni sa Kalipay?
2: Nagkurog-kurog ni sa Kagwapa.
3: Nagkurog-kurog
2: naman. Nagkurog-kurog sa pagka kanang happy. Kurog-kurog yun.
3: May buntang ng Arsenic.
2: Yes, thank you. And also salamat Sir Rudy Tutor diha sa La Union Kandihay Bohol. Barangay Captain Rudy Tutor.

0: ko sa nadiskupyado.
1: Ano sa may kuhaan ka? Magkahoy ka or magasol? Ano ko ng kahoy no? Kaya makinundro tas sa unang panahon. Pwede
0: po kahoy kay
1: ang nga ng kahoy ka nang nakailakan. Oo. Oh, nakay...
0: May mong toho ba itong lakan? Kahoy ba?
1: Paglata ba karong munggos? Lata ka ganang tuhod sa baka, tuhod yun. Mga kuhaan ba?
0: Abi lang kong tuhod sa titon.
1: Basta anything ka nang murag tanay-tanay. Oh, lami ng kahoy.
0: Ibao mo ang sekreto sa paglata. Labi na sa mga batanon ha, kanang mga neophyte pa ba? Ang sekreto sa paglata, baka, or nga na, mga karne, hinay-hinay. Dili na nimo,
1: magsika.
0: Dili na nimo, so, murang impirno ng imong kalayo.
1: Dabdaban yung mayo.
0: Dabdaban ni mong mayo, na wajay kay masultang lami na. Nikaon ni mong murang lata, ang murang babulgam, ang murang kwan ba, murang swing gam ba.
1: Pugos, mungod.
0: Pugos, mungod. Pero imur ng patanay-tanayan diha, bagabaga. Oh, lami kayo na imong nilatang baka.
1: Saon?
0: Bagabaga.
1: Sulduhan ka na ko o kuan, mga 10 million.
0: Nya?
1: Gikan sa, kung sa'yo rasa, hangtod ugma. Bagabaga, rin yung istorya.
0: Sige.
1: Isang batuog pa ka.
0: Sige, so.
1: Yan ang sugde.
0: Sige.
1: 10 million.
0: Alas 11.25 hangtod ugma ko, Lunes, alas 11.25 muntan. Bagabaga. Mura. Hindi yun, Chefly,
1: minaro o nang
0: eh. Mga madali yung pinay ba, minaro? Hoy, atong yampo ang atong nasod. Itaon, ginoo, kini mga undertaking kasi itong nasod. Ginoo, kung ano sa labi atong nasod in town. Napuno sa panimalos, napuno sa kagubot, napuno sa kaguliang, napuno sa kahakog, napuno sa pagpanglimbong, napuno sa daghang mga evil manipulation ang atong nasod karon mahigala. Atong yampo nga magmalinawon unta, muhari unta ang pagsinabtanay, kahit usahan, noon sa Batonga, sign-sign sa unang unity, nga na-disunity, naman hinoon taron, niya, na, mga lang gini, o niya, mag-uli-ay, o niya, mawagtan na ning mga pagdungtanay, mga panagbangi, no? Hindi lang sa atulasod, sa tibok yun, kalibutan.
1: Sige, oy, belated happy birthday to our dear nang Norma.
0: Una Norms.
1: Oh, Romero.
0: Okay. Oh, sawadika.
1: Sawadika. Nauli na ba ka? Tawag Thailand. Anya si Kuan Pod, Mary Joy Tagaan, the same birthday man sila.
0: Ano ba?
1: Happy birthday to you.
0: Kung atong Friday, belated happy birthday po din ng Ray.
1: Ah,
0: Ray Roms.
1: Ala oh, ng Ray Romero. No?
0: Ray Roms, happy birthday nung. We have many more birthdays to come.
1: Okay, magloto na si Chef Lee. Ginataang alcohol.
0: Ginataang alcohol. Awa, di klaro ka, di huwag labot alcohol ra. Ato po tayong al kay
1: huwag labot si al.
0: Mahilo ka rin na yung al.
1: Okay, one half kilo nga kuhol or kung wala ganun mo yung kuhol, any kuha na lang, shell, seashell, na available sa market. Okay? And, panang, akan eh, in kaso lang ni Guay Kuhol. Pero namatay kuhol ka ron, so areta sa kuhol.
0: Anong ito ang mag-coholated?
1: Coholaceous.
0: Coholation.
1: 1 cup nga coconut milk katong espiso and then 2 cups of coconut milk nga lapsaw. Okay, niya.
0: Second extraction.
1: Ang jalapeno or ceiling, haba.
0: Kanang kuang kabok tulo ka buo. Espada kanang kanang hang kayo no?
1: Oh, niya. Lamay pod og ko ano, ganahan mo hang katong red na. Oh, pero kumpiyansa po ka. Ug green pa na hang gapon. Okay, niya.
0: Dili ka ba kumpiyansa no? Kuang espada oy.
1: And then ahos kuan mo ihiwag ginagmay. Tulo or opat ka ahos ihiwag ginagmay. O sa kabuok, medium size nga onion, slice. Kinang lantaga, luya. Imong hiwaon po ginagmay.
0: Gingerix.
1: Ginger. Yeah. Pako leaves.
0: Pako.
1: Kanang gitawag nila og fern leaves. Niya, kuan, og ang stock nga kuan pa kanang humukumok pa bitaw kinanglan ka og 2 cups nga fern leaves and stalks and asin to taste and here's how unang buhaton ihumol din ani mong kuhol sa tubig at least 2 hours kay kanang ipagawas na inyong mga hugaw-hugaw diha. Okay, and then Ikaw man sa 2 hours imong hugasan niya, i-drain ni mo kay aron walay excess wapa. Okay. Ang kinkuhol, di ba, ang iyang ikog ani, kung ano ni mo, lungguan ni mo ikog. Lungguan. Ay mo ni putlan sa kanang pag, pinagi o kanang knife or kung ano ba, ang sa'yo mong gamiton diha. O, kana. O, ah, grabe po. Dinaghana yung tangi mo. Ikaw man, hugasan po. I-drain and then set aside. Nahuman na itong pilar by 1.5 kilo ng alcohol. Kuhaan ni mo sa iyang ikog, imong tibtiban ba? O ka nang gamit o ng kutsilyo. Okay. Kuhakaha! Butang ni mo ang lapsaw ng coconut milk. Nya, ilunod ni mo ang jalapeno pepper, ahos, onions, o ang ginger. Pabukalon. Okay, nagbukal na, kayo-kayo na nimo, i-add nimo ang kuhol. Nga, nawanay ikog. O, ikog. Yun, ya, ilunod nimo ang pakulibs o ang stock. Asinan. Pabukalon. Nagbukal na, ilunod na nimo ang ispiso nga coconut milk. Mga 5 minutes. Pwede. Imo na ning kayo ni mo ha kay aron di magganang kuan bitaw mag clat
0: magtibugol.
1: Good morning ni Tata Alfarero da San Isidro.
0: Online Tata, Tata Batukael, may buntag na.
1: Hi Tatski. Bater da sa kanang San Isidro.
0: By Junbik Hakulba. O, oh, diya sa may kwan, Matagubas, Antikira. Wapa na mauso na nga na karon, daan na ng Junbik yang nga kay Victor Junior man Hakulba.
1: Hadlock yun siya. Oh.
0: Muna nga, ang among itawag na, since 2010 pa, since Dugay na kato, Junbik na nas by Junbik Hakulba. Hakulba ha?
1: Okay. Okay. Delicioso!
0: Fabuloso! Ang dekwaso!
1: Kinataang kuhol!
0: The right here on!
1: Nick and Lee!

0: Rockstar ako eh.
1: Security.
2: Go forward.
1: Go forward, pest control. Pagpuksa sa mga anay, no? Mga anay, mga lamok, langaw, ok, dugo. Apil dugo ha, apil dugo. O uban pang, o mga ilaga. Na yung ilaga, kaya sus ginugong. Mukot-kot sa imo mga sinina. Lami kayo ito para sa kang maring... Maring kungking sinina nga bago pa kayo sus nagilakin tos maring kungking kay ang sinina ang kungkot sa o kipang kutkot si ilaga so pirti hila ka maring kungking hangtod karon hilak gyapon
2: igagaw na na King Kong
1: King Kong laki na bagay kungking go forward pest control Inerio Street nasa dapit sa may ball light og sa LTO matawag sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289 basta mga insekto na malito go forward sigurado.
2: Okay, thank you also Sir Rudy Tutor sa Kandihay Bohol sa Rigumba Malalis Optical Clinic, thank you so much Boheco One, First Consolidated Bank, FCB. Thank you so much.

0: kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na!
2: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Tayo na!

0: EX ang Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayabanong, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Oh, ano magulaanon man na imong dagway, pre?
2: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadaburan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Mauna gi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
2: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Hindi ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Ania na Sam, ang ipaambot sa tanan, ang search for Behold Singing Star. Matag Domingo, dini sa inyong paboritong istasyon, DYRD. O karong, ania ang inyong guwapang checkadora, Pops Cronin.
1: Yeah! Efa! Guwapa ilang pornas, guwapa imod mo. Bitaw, mga higalan, yan nasabta ka ron sa usakatak ng higayon. Maguban-uban nasabta sa kahanginan. Karong buntaga o sa tuang FB Live Streaming. Yan nasab kita mga kaigsunan sa usakatak ng Tulumanon. Okay. Bahin kini sa mga talento, sa mga pag-awit, sa tuang mga estudyante, anta sa kolehiyo o sa high school level, mga kaigsunan. Adlong Domingo na po, alas 12, untop magsugod, hantod sa alauna sa kahaponon, mga kaigsunan. Kining maong prestoryuso nga Tulumanon, the search for Bohol inter-secondary colleges and universities Sing Star 2026. Yay! Okay, mga higala, unsa naman taron? Holyo Dozy, unsa man ning mga attire na mo diri? Oy, mura man siguro edi kumag konti sa awit karon magkuradang mi unya. Bitaw mga higala, ato man ning ma or naandan nga kada tuig ang atong pagselebrar sa Sandugo Fest.

magtapok, magtigom, agi og pagsaulog, no? Sa Treaty of Friendship ni Sikatuna og Legazpi at tumiaging dugay-dugay nagyong mga katuigan yun, mga higala. Upat ang atuang monthly finalist karon ni ang atong hurado usa mismo on the spot gayod, no, sa maong contest sa monthly finals karon. Apan kini sila mga winners mi sa month of June kay katong sa July 5 natural adto to sila matapo gayod sa buwan sa Hulyo ng mga contestants in accordance to our guidelines and mechanics of the contest. Again and again, these are the winners of the month of June sa ilang mga weekly performances sa mga tagsa-tagsa ka mga contestant karon. Upat ni sila or sarag yung lalaki ni ini, the only thorn among the roses gayod. So kinsa kiya ang mapalad ni ini aning upat nga gusto sa atong hurado ang usa to adito mismo sa iyang panimalay sa in charge sa audio og sa video input ang usa diri di agayod on the spot kung kinsa gusto kanila nga pasudlon para sa grand finals puhon-puhon karong umaabot nga Disyembre. So katumasikan third or ma consolation prizes ayaw gidibdib. Dugay pa mahuman ang atuang elimination round level pun pagyod sa bulan sa Nobyembre. Okay, so ingana na gyud ang atong labanan. Taas-taas ang atong elimination round level. Kini maong tulumanon kay kini matawag yung Professor Yuso kay sa tibuok Bohol dili lang sa pagunsa-unsa diri ra gyud kini mao ginahimo sa station DYRD nga halos kada semana ang maong singing contest kay maong purpose lagi niini dili lang diri sa atong bandang sulok sa Bohol ang atong mga pinalanggang mga mag-aawit no nga mga estudyante sa high school o sa college level mga kaigsoonan. Okay, sa dili pa gyud ang kinatibuk-an kining ato ang programa karon monthly finals sa Mangyuni para kanako mga bugat gyud silang upat gyud mga kaigsoonan dili bugat arsahon pero bugat ang ilang katayuan isip usa ka mag-aawit kay kaning duha ni ini mga bulilit singers gyuni diri po sa station DYRD. Parang kailan lang, dali araw maning tuig, di naman nga high school naman ni sila kaning duha ka contestants ni ini. Although, even though they are set or they were members of the grand finals, but back to zero. Kay syempre, bulilit man to kani lahi man gini high school level naman gini nga mong mga sitwasyon ini. And in fact also, the quality of voice is very big different compared to high school and the elementary level. Okay? So, klaro no? So, klaro gyud mga kaigsuunan ang atong dagan sa atong patimpala karon agi og pag-awit gayud kung kinsa so taud-taud pa no tiaba pud ron Hunyo, Agosto, September, October, sus lima pa ka bulan ang daganan mga kaigsuunan. Bueno, again and again katong mga wala makasud karong bulana ay mo ka-discourage, you have still a golden chance of course, ganun kami kabait mga higala. Okay, why line sa dili pagkita to sugdan ubanduri ka na ako, why line usap ang atuang buten, abti kasaligan sound technician, engineer Gilbert Tulog o diya usap sa akong atubangan why line, kwapo buten, batanon, kasaligan whoo, video orchestrator engineer James Bombolero. Ug mismo mga higala, nasayo daman mo kay kada Domingo halos ni Ami diri. Uban usab diri kadamo ang traffic manager station DYRD Province of Bohol way line si Ma'am Marafi Mayuno. Oh, ang reyna sa premium si Ma'am, ug ang reyna sa mga ads matters. And syempre, mga kaigsoonan, atong mapasalamaton puta way lain gayod ang nagpasiugda ni ini ang atuang program director guwapo sa buutan whoo way lain si Sir Leo Rondina. Yay! Abay siyempre siyempre whoo the general manager DYRD Bohol Chronicle Management and Staff the general manager salamat po kayo gayod kay ni

0: apagihapon ang atuang tulumanon The Search for Bohol Enters Secondary Colleges and Universities since Star 2026 Season 4 na kita makaigsunan. Without much ado, the General Manager of Station DYRD Y-Line Kuwapo po ni Buutan, Sir Peter Di Jarasco. Okay, mga higala, karong taon-taon, ako nang ipalaila kaninyo. Kani murag nahug naman po ni siya, ako sa ka-resident judge si Nato Diri. Kay murag available magyari po siya kanunay, katong uban, dili po sila available. So siya gay murag ni Barog ni ini, kung kinsa gayoy, aning ato ang mga panel of judges nga pasudlon gyud kanila, no? Ining ato ang tulumanon sa bangga sa awit o sa katak ng higayon sa kahanginan o sa atuang Eva Live Streaming sa DYRD Kasaligan mga kaigsunan. Karong taon-taon, ako nang ipalaila kaninyo. Pero boyno, ato sang saksiyon una sa dili pa gyud ang tanan, sa dili pa ko magpasalamat. Kay kung wala sila, wala sa puta ni ini para sa ato ang mga pinalanggang mga sponsors nga nagpaluyo ni ining hangtod karon ni apagyod sila. What is kayo ditabang nagpaluyo kining atong tulumanon nigsuporta kining maong bangga sa awit Care of Station DYRD ato sa kunong paminawon ato sang lantamon ang ilang production number sa the 4 monthly finalists in the month of June and their production number.
1: Yeah!

0: Okay, no, so but at least the repertoire, no, that's why for the interruptions niya, no, sa itong singer karon, but at least.
1: Day, imong interruption lang niya, no? So dili mo gyud matawag og technical problem gyud mga higala, no? But as far as the singer is concerned, but I know Julito, you are trying your very best to do your best. Nahuman gyud ang dagan, ang dagan, unsa man klasiya sa lumba sa dagan. Aw, bitaw. Usahay dili day pwede og makanunay. Aw, bitaw. So very very male song gyud siya. Kung yun na, pangharana, contest, or whatsoever. Dito, shout out ko nobisa, taga Katarman Palayog dong. Okay? Sige, shout out.
2: So, hi, shout out ko sa taga mo, ano, kung naminaw mo, ala, pag nga na lang na.
1: Okay, ah, ganun?
2: Wadyo ko sa mudron, nakaingon ako ni sir before nga, dili sa kong ma-apply kayo, murag ikapoy busy sa CPU, no? So, muna, murag koan nga, nakainom na.
1: Pero po. But at least.
2: Okay.
1: Pero you do your best.
2: Ako lang gyud anhi kay para di pud mangluot si sir.
1: Ay, nako. My God, that's too very personal. Your desire gyud, di ba? Ayos lang. Okay na. Ay, oh, Dong Julito, at least. At least, ha, you do your best kayo. We know very well of that. Of course, mga kaigsunan, natural magina ang contest. Contest is a contest. Ah, bitaw. Si Gary Valenciano Capilar, kung siya mapildi di ay. Si isa na, si Regine Velasquez. Ang importante magun sa singer, mga higala, ang ilang interest gajod nga mo join sa maong contest, mga kaigsunan. At least, very sport kayo, you know? Mm-hmm. Salamat kayo kang Ma'am Ruby Skidwiner sa imang Ruby Salon and Spa, CPGS Avenue, Tagbilaran City, in front of Pasunangka. What if you try their services at Ruby Salon and Spa, located at CPGS Avenue, Tagbilaran City, in front of Pasunangka. Be their guest and pleasure to serve you with our designated experts and technicians. Woo! Facial waxing, hair rebonding, hair color, nail extension, eyelash extension, body massage, buknaw, booking them, pangakaigsunan, just text 0912-354-9653. Salamat po kayo kang Sir Armando Baguio sa ibang Baguio Funeral Homes sa mga branches sa Carmen 0920-8731369 sa Dagoy branch 0910-486-2559 sa Dimeo branch 0907-909-7746. Salamat po kayo kang Sir Richard and Ma'am Jubilin Ladera sa imong RGD Apostery and Tent Fabrication. Marie Biles Dawis Bohol, a special thanks to Sir Luciano Sunny Lorijo sa imuang Sunny's Ice Cream. Oy, koy, diyan na po, kalami yaman ni Oy. Diyan sa may Lourdes Panglao, mga kaigsunan. Ang sabi itong paborito nga flavor na ini na kumplito, gini sila ang Sunny's Ice Cream. Para sa inyong mga order of reservation, kontaka lang paliog ang ilang mga lamian nga ice cream sa 0947-347-8921 o 0915-429-3728. Salamat po kayo kang Ma'am Nelly Sabaliero sa imuang Sabaliero Plant Nursery, Malayo Sore Plant Nursery sa Cortes Bohol, Barangay Malayo Sore. Sila mag-supply mga higala kung gusto kita mananom o mga lamian, no, ng mga prutas. Gayon mga kaigsunan, kontaka lang sila sa ilang page at Octopus 7 and at Bohol Grafted Fruit Trees on 0963 sa ilang contact number 224-2721 and nasab sila mga available grafted fruit trees, mga avocado, sa mga klase, no? Nga avocado, atis, sa masanitive, seedless, purple, calamansi, kikaw, kikiyo, sa may tamang pronunciation, kikiyo. O ilang sempidak, coconut dwarf, o kanino, the winding, ako, mubo, lubi, manino, nami kanin, takunan, and katigan. Nadalam sa sila yung mga kapi, arabica o robusta dorian, guava, golden abiyo, klase-klase mga kaigsunan, jackfruit, o inangka, na ay magnolia, abiark, o sweet. lansunis, longkong, lemon mayo, mango, oranges, rambutan, klase-klase po mga na ay gitawag nila o oh, grain o ang juicy. Ako, maglaway tanya na. Tambis! Ano po yung tambis nga green? Napoy maroon o aside from pink. Also available sa ilang mga grafted fruit trees. So, mukha tani mga saha. Ganilang pamaligya nila, no? Din na sa may Del Carmen ST, Balilihan, Bohol. Kontakan ninyo paliyog mga higala ang 09-63-224-2721 sa ilang nursery operator may lain nga guwapo si Sir John Ray Zavaliero o guwapa usab nga nila nga operator owner si Ma'am Nelly Zavaliero. Salamat po kayo kang kagawad May Lian Lumantas diya sa may barangay Ubuhan District Tagbilaran City. Woo! Kang Sir Bernie Ranis na usam sa Carabali Glass Service, Panglao, Bohol. Kontakan ninyo paliwag ang journal 10123-6843. Ma'am Delpa Isulan, salamat ka dyan, ma'am. Sa imuang 727 George Convenience Store. That's my Hagna Brands. Ado naman mo yung mga t-shirts and souvenir. Kitchen, bags, asin, nga tibuok. Naalipun sila. Kontakan ninyo paliwag mga higala. Ang journal 3-676-5358. Kang Sir Fidilo Dilo Mumar sa ilang Venus Lechon Baboy, Highway Totolan Dawis Bohol. Kontakan nyo paliwag ang 0998-860-1046. Ma'am Isper Aspirin, salamat kayo ma'am. Almera Living Resort, mga higala. Petron Gasoline Station, Tangnan, Panglao, Bohol. Please contact 0956-819-9844. Ma'am Big Big One, H. Shopper Smart Incorporated. Oh, si Ma'am Big Big. Oto po na si Ma'am. Mga all the time kayo. Shoppers pa. Kontakan ninyo mga kaigsunan sa ilang supermarket o department store. Sa ilang lalan 411-2352. Kung order mo o mga unsa-unsa daan. No? Wholesale o retail. O depo isang sale number. 0917-506-6078. Salamat po kayo kang Engineer Julius Cesar Cadao. Head of the Planning and Design Section, DPWH, First District Engineering Office, Tagbilaran City. Yes, mga kaigsunan, ato sang apugnan o arisata sa pikas lawak para sa atong importante o bulawanong pahinumdom.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Good day mga kagoldi! Ikaw ba'y mga mga gintong alahas na hindi nasanla dahil nasira o nangingitim? May mga mamanang alahas na hindi tinatanggap sa pawn shops dahil mababa ang karat o luma na? Problem solved! Dahil ang Bohol Scrap Gold Buyer nang bahala sa iyo! Dahil bumibili kami ng mga sira, putol o luma na mga gintong alahas. Mababang karat man yan, pasok sa amin yan. Mula 8 karat, 10 karat, 14 karat, 18 karat, 21 karat, 22 karat, hanggang 24 karat, pwedeng-pwede yan. And the best part, no more hassle! Dahil kami na mismo ang pupunta sa inyong lugar. We do door-to-door, pick up, o pwede ding meet up within your area. Kaya naman siguradong safe ka. Kaya ano pang inintay nyo, i-message na ang aming Facebook page, Bohol Scrap Gold Buyer, at maaari ding sumali sa aming Facebook group para updated ka sa mga latest transactions namin weekly. Message na sa aming Facebook page, Bohol Scrap Gold Buyer.

Okay, mga kaigsunan! Kita magdanganlangan, ato na ang tawagon na ito, ang ikaduhang mananalmot mismo, nagagikan, pambato sa atong dakbayan sa tagbilaran, Choice of Song, Tubod sa Naughang Sapa, popularized by Los Lorito. Ladies and gentlemen, contestant number 2, representing Mansasan National High School, Alpha Gomez! Yeah!

0: Ayos, Alpha, Sigma, Gamma. Bila coklat dah ya. Si Alpha Mansasa National High School. Siapa yang represent on Saturday? Tubod sa naugang buwad. Ay, joke! Bitaw. Tubod sa naugang sapaw. So, nilot kayo, environmental song kayo, mga kaigsunan, para sa atong probinsya sa Bohol. Daghang mga sapa diri, pero wala mga uga pa, oy. Bitaw. Day, Alpha! Oh, pasalamat, day. Labi na kayo kang Sir Glenn Bernabe, ang imuang trainer, no, sa Muffy class, or subject kanimo sa boys. Si Sir Glenn, o kinsa ba imong mga nakapadasoy gayod, kinaabot ka karon sa monthly finals. Okay, Alpha.
1: First of all, kay ang akong pamilya, shout out sa akong family. Happy birthday, ma.
0: Ay, wow, mami, happy birthday day to all. Birthday day, Ron. Anya, pila po galit siyon ka, Ron, kaya pasunod me. Ay, ito, sige pa day, kinsa ba yun?
1: O sa akong teacher sa school nga nag-support na ko.
0: Kinsa mo na sila, si ma'am?
1: Si ma'am. Ma'am Palma.
0: Ah, si Ma'am Palma. Mapi po si Ma'am. Mm. Ah, correct. Sige. Ayaw na lang na naimurag. Nagpahipi diha sa ilawom ni Buday. Bitaw. Day Alpha, thank you so much kayo, Day, no?
1: Thank you, sir.
0: Sa imong awit, tubod sa naugang sapa. Alright?
1: Okay. Thank you, sir.
0: So, okay. Salamat po kayo. Wailain kayo. Nga nagpuloy ka na to. Sila si Sir Lucino Gimpizaw sa imuang Lucino Glass Service. Jake Lennon Street, Dawood District, Tabalan City. Kontakan nyo paliwag mga kaigsunan ang 09-35-117-7372 or 09-12-594-7331. Salamat po kayo kang Sir Vicente and Mrs. Ributa sa imong GM Beauty Salon, 09-28-405-3076. Salamat po kayo kang Ma'am Glyza Boyno oy, sa Elges Delicacies and Souvenir Shop. Tama ni, sundugo time. Diyan sa may Puok Pantalan, Tagbalaran City. Salamat po kayo kang Ma'am Angel Elfanal and Mrs. Nighty Fee Gomez. Eman Angel Cycle Parts and Accessories, Katarman Dawis Bohol, Samura Street, Tagbalaran City. Woo! Salamat po kayo kang Sir Jewel James Cabal sa ibang J. JC Photo Boss Rental, no, Kogon District, Tabalan City. Salamat po kayo kay Ma'am Daisy Dance Laundry Shop, New Calcita Street, Kogon District, Tagbilaran City, with branches in Old Airport Road, Tagbilaran City. A special thanks to the HG Manggubat Borhia, the owner of the Modular Cabinet Bohol, CPGS Avenue, Tagbilaran City. A special thanks to Dr. Delmar Kagatin. Oh, nako doctor. The Administrator, Tagbilaran City College, Dampas District, Tagbilaran City. Sir, musta ugma yung opening of classes sa college level? Please contact 411-2464. Salamat po kayo sa AGL Commercial Incorporated. Kanunay po siya magpaloyo ka na ito mga igala sa ito ang singing contest dito sa DYRD located at Jacinto Street, Tagbilaran City. Ano na sila mga produkto nga nindot kayo, hospitality and linens, hotel linens, table clothes, no, shower curtains and mattresses, restaurant and bakery, kitchenware, glassware, stainless wares, and available or unavailable, very available aluminum wares gyud kasagaran daw nilang mga pabaligya po din na. Fabric and tailoring, tailoring supplies, leatherettes, shoes, bags and upholstery fabric. Kay lagi niya pa may duha kanato nga kontestant, tawagon na nato ang ikatulong nga mananalmot gikan sa lungsod sa Katigbian, the hometown of his father. Choice of song, Paglaom, popularized by Vina Morales. Ladies and gentlemen, contestant number 3 of this monthly finals, Man of June winners, Dasigo nato sa masipang pakpak, Wailain, Sofia, and Hayag! Yeah!

0: Thank you.
1: Ayos, kayo, Sophia. Comfortable. Oh, nako. Controllable. Control niya, yun mga kaigsiuna, no? Consistence. Marakong ikulbaan, aninila, oy, nako. Alright, Sophia. So, parang kailan lang. Dalaga naman ka dahil, no? Diba? Third year, second year.
0: Oh. Ah, third year.
1: Third year na. So, sige mga bulas. Sige lang. Okay, it's okay. It's okay tayo. Okay, so, day, pasalamati. Shout out ko, Nobi, sa tanang taga-barangay Bool. Oy, si Cap Joel Ibao. Siap, no? Diba? Okay, sige, day. Kasi mga taga-Bool. Oh, wala in akong kuan po na best friend. Ito, best baga ako. Wow, po doy. Kapitan Plong Ringka, kaniadto. Konsihal na karon. Sige dai, palihog. Shout out ang mga favorite ni mo gyud nga nakapadasig nimo. Diri nga mo balit yu ka sa TYRD nga dalaga na kakil kaniadto. Bulilit pa gini siya. Larga.
0: Shout out ko sa mama nga na diris atubangan.
1: Aray, ang stage mother. Nako, atong krunahan ni si mami.
0: Og shout out po ko sa mga amigo na sa Bool o katong mga kauban sa Panagat Festival.
1: Appeal ka sa Panagat Festival. Awesome. Kasi sabi yung choreographer ko, Nobi?
0: Si Kuya GP.
1: Ah, GP. From Cebu. Ganon. Sige, di sa tana, kasayaw mo na. Sige, ikuwan po na natong ihapon. Natural, what is, oy, taga Dawis, Panagat Festival. Oy, taga Viking, happy na pista ka. Okay, salamat kayo, Sophia, and Haya, representing yeah! from the town of Katigbian, but at present, you are studying, no? And Dr. Cecilio Putong National High School. Otro po ng daghan kay mga awit po din na. Okay? Salamat dai again, Sophia. Okay, dito maglangan mga kaigsunan. Ato ng tawagon ang atong ika-fourth contestant. Gikan kini sa lungsod sa Coralia. Woo! Bulalit po ni kaniadto. Mga kabasin niya siya nila ni Aldo Magdusa, nila ni Gwyneth Ungab. Sos na nga dela ginding na gitaw niya. Okay, salamat kayo, good. Balik ko sila. Pero lahi na nga level kay high school naman. Choice of song, Himayang Nahunlak. Popularized by Susan Puentes. Am I right? Ladies and gentlemen, mga kaigsunan, wailain sa lungsod sa Coralia and also representing the Coralia National High School. Without much ado, contestant number 4, Keria Mamusog!
2: Global Karaoke TV.

0: girls nako Korea, Korea, Korea, mamuzong nako dai oi. Oh, mga panel of judges, usara dito apo dito gikulbaan man ko nila oi, aw paano na lang. Oh, level man kayo. Pila ka kaligas ni abitaw. Himayang nahunlak. Ayaw yung paghimlak-hunlak po day. Awit lang na day, no? Pero but you really emphasize, you really understand the real message of the song Himayang Nahunlak, because at the same time also, imong gisabayan yun sa imong action. Oh, di ba? Day, usa ko yung mensahe sa Himayang Nahunlak, kunubi, palihog day.
1: For the word nga nahugno nagunog nahulak ang akong himaya, like murag yeah. Syag nawad-an na og kusog nga molaban like
0: sa iyang gugma baga.
1: Yes.
0: Okay, tapos ayo sabi kriya susur gugma teacher pa
1: mi ka. Yes, of course. Okay, of study course. First.
0: That's right. Okay. Dengan salamat kayo Korea mamuzog pambato mo sa lungsod sa Corelia. Woo! Mga kaigsunan. So natapos na gyud ang atong presentation sa tuang mga contestants ka upat ka buok o sa kalaki gyud nga mi appeal gyud siya sa atong fourth monthly final kay simple finalist man siya. So depende ra gyud ni sa atong hurado dia on the spot o sa iyang ka-partner mga kaigsunan nga kinsa gyud pasudlon kanila katong masikan. I'm sorry, katong ma-consolation, a third or a second prize, ayaw yun ninyong idibdib. Bisag sunod Domingo, balik na sa Bohol, balik, o bitaw. Alright? Okay, so, nga nalang na, ang mga kaigsunan. Pero sa dira pa na ito, ang iproklama ng itong migwang mananaw, karong buntaga or utuwa, na mapasok na siya sa monthly or grand finals poon, grand final sa December, arisata sa Pikas Lawak, para sa itong importante o bulawanong pahinumdong.
2: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen.

0: FTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Good day, mga kagoldi! Ikaw ba ay mga gintong alahas na hindi nasanla dahil nasira o nangingitim? May mga mamanang alahas na hindi tinatanggap sa pawn shops dahil mababa ang karat o luma na? Problem solved! Dahil ang bold scrap gold buyer nang bahala sa iyo! Dahil bumibili kami ng mga sira, putol o luma na mga gintong alahas. Mababang karat man yan, pasok sa amin yan. Mula 8 karat, 10 karat, 14 karat, 18 karat, 21 karat, 22 karat, hanggang 24 karat, pwedeng-pwede yan. And the best part, no more hassle! Dahil kami na mismo ang pupunta sa inyong lugar. We do door-to-door, pick-up, o pwede ding meet-up within your area. Kaya naman siguradong safe ka. Kaya ano pang inintay nyo? I-message na ang aming Facebook page, Bohol Scrap Gold Buyer, at maaari ding sumali sa aming Facebook group para updated ka sa mga latest transactions namin weekly. I-message na sa aming Facebook page, Bohol Scrap Gold Buyer.

0: Okay, mga kaigsunan, kumusta naman mo din ha? O manag paliud to, kiba ko ninyo din ang lanto. Oy, hi also to ma'am Lorna Kurimatma, dinana sa may Dampas, no? Inuban si mong pamilya di ma'am, majong untog yun din ha po, di ay. Bataga LGU Pilar, na itood. Nako, bugata, maning mga contestants, Jodania, no? Anyway, finally, natural. Sa kiniobsan, guning mechanics and guidelines kanato the criterion decision of the board of judges is final or irrevocable. Mokin ang nigkuha nga resulta karong mga kuwana, although this is still an elimination round. Ang nagkakuha sa walay consolation prizes, klaro gyud. Sakto mo ganyan pag-ada. May news ni ma'am. Sir, wala ka tablay. Nako. Mas parihas mong mga unsa-unsa bitaw. Close fight kayo bitaw. Ang nagkakuha sa ikatulong na David Mau si Usahay, Duhaay, Tripuay, Jolito Evangelista.
1: Congratulations!
0: Ang atua nga second prize, natural, third og second. Ayaw mo pag unsa-unsa diha, ilakilak, balik, sa buhol balik. Third or sorry, second prize, mao si tubod sa daughang sapa, why line, kundili si Alpha Gomez!
1: Congratulations!
0: Yes, mga kaigsunan! Gayod! Ako'y labot ba yan ini? Ila rin eh. Ang ako, gataw-tanaw na ako kasi palutson. Pagpag-add ni ma'am, pagtawag ni Sir Cebu ba? Dili o dili sila mo sugot. Si Sofia og si Keria pasok na sa grand finals, pohon-pohon gayon. Congratulations.

0: Katigbian. Congratulations, Corilia, Dawis, ayo panglood, Kumbati, gihapon tagbilaran. Oh, saon man, mo may ilang desisyon, kay pirmahan, kundi ma'am, dere, tabla, giyod kayo. Back to zero, ginog ko, ania, wakoy appeal. Congratulations, ha, kamong tanan-tanan. Wow. Okay, boy, no, mga igala, ani na kita kutub karon, mga kaigsunan. Umandari ka na ako, Wailain, ng atuang buutan, abdik, gayon. Sound technician, engineer Calbert Tulop, o ato usab nga video orchestrator, Wailain, engineer James Bombolero, ang atuang reyna sa mga premium, Wailain, gayon. Woo, mga kaigsunan. Traffic manager, station divided, Mama Refi Mayuno, Pops Kroner, happy Sunday na tong tanan. God bless.
1: Salamat sa inyong pagpaminaw sa Search for Bohol Sing Star. Hangtod sa sunod Domingo, mag-uban-uban na sadta dinhi sa nag-unang istasyon sa Bohol, DYRD.

0: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na hindi mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
3: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

0: ahora sube. Mira eso, mira ya.
1: Gala, ¿cómo está? Malipayo nga hapon kanyang tanan. Ano karong Domingo may gala, no? Pizza, dusi na gyud nga buwan sa Agosto, Hulyo, no? O kaya kanyang tanan ato nga mga sugintig paminaw. No, kumusta, kumusta nga itong mga sugintig paminaw karong nga atak na may gala labi na sa tag-satag sa mga dapit karon. No, may pagpaminaw alang nga kaninyo. No, manginauta nga namo sa Kapiskay, Kabasko, Kalipay, Kamaya karong tag na. Noban sa itong pagpanginaot nga namo na karon nagpaminaw ng itong pagpaguban ng itong Domingo may gala. No, kumusta, kumusta ang tanan itong mga alalay karon. No, ganun yung tanan na mga sukintig paminaw, mga diehard listeners, mga loyalist. No, ganun sa itong pagpaguban no, ng itong Domingo. Domingo na usap may gala sa itong tulumanon, BYRD Katawatsi. Balik yung alalas kanon na rin daling mudapit na usap kaninyo. Alain nga oras gikan ini matak na hangto na sa pagkatapos may gala. Gikan sa launa nga to sa alas 3 sa kapunon. Mga kumbati may gala sa pagparaguban ng atong naturumano. Magyalabo sa tanan sa atong nga mga pagtimbayag gamayang hapon sa atong nga mga kingsunan das 40 city ka mga lungsod. Ikon mga usap sa mil noybi kon mil sinto noybi ka mga barangay. No, din sa itong lalawig ang bulan nun. O kaya kaninyo nga tanan na itong mga kaigsunan sa mga kasigbit nga dapit usab sa ubang mga kalungsuran, ubang mga kuhan ka nun dyan, no? Ubang na itong mga kaigsunan dyan nga nagasunod ka nun na din sa itong pagpaguban. Nga itong nga tulungan nun may gala na sige. Ay nga pagpaniod to sa ubang mga syudad usab ka nun. Luzon, Visayas, Mindanao. No, may nga hapon ninyo dyan. May pagpanikaisikay, mga dudong, mga ihag-iho, mga keisunan na to. Atong nga mga keisunan usab, ada sa mga kamirkaduhan, mga kusinira-kusineros, mga tindira-tinderos. No, may nga hapon alang nga kaninyo. Pero sa to, nga pagpanaguban, mga inautang namo dyan karon na nikaisikay.

0: Masukin Cik Paminaw. Now, labi na katong-katong masukin Cik Paminaw. May gala nga nasa ilang tagsa-tagsa ka mga baybayon karon. O diya sa ito nga mga kisunan usap diya sa tagsa-tagsa nato ka mga dapit binas na kabukiran. Nasa ilahang mga umahan karon. Alay, sige, may pagpaminaw alang ka kanyang tanan. O diya, dili na diya sa kaumahan may gala kung dili na diya sa ilahang tagsa-tagsa ka mga payag karong panahuna. Wala may bagyo, no? Wala gay bagyo, di na gyud kabalakaan, pero na'y musunod nga bagyo. Ala, sige, mo na gini. Kagakinin yung talan niya, itong nga mga alalay, no? Itong nga mga sukintik paminaw. Mga dudong, mga iha, mga nanay, mga tatay. Mga lula, mga lulo, mga daddy o mami. Na ito nga mga kingsunan niya. May nga pagpanikaisikay ninyo, no? May pagpaniunto, may gala. Katong nga na silang tagsa-tagsa ka mga talad kananan. Atong nga kauban diri sa atbang sa atong pikas lawak. May ga atbang, kung niya, pikas lawak. Atong ka-atbang karon diri, may gala. Wala nga atong video operator, may gala. Bumbulera! Atong nga alalay diri, no? May sidekick na ito karoon, may gala nito magparaguban ng ato nga tulungan, no? Ala, sige, may nga pag-kuan niya, kining may pag-hunat niyo karoon niya, no? Og, may nga pag-paminaw sa mga ito ni Rita Olangia is watching. Mama, may nga hapon mo na, ma'am. Happy Sunday. May pag-paminaw sa pagkakaroon, no? Ba sa imong hamiling kapikas o sa imong tibok banay karon diha, no? Sa inyong panimay karon diha. Ala, may pagpaparikaisikay sa tanan natong mga alalay. O nga to sab ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Na may nga pagpaminaw nga to ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Pagyan man usab nga to sa Bibis Litson. Ala, sige, nindot kayo may galak pang Ustag Litson. Nag-1-1 may gala. Ba't na no, nilitsun lamig makikanon? Labi nag-kuan na labi gataganda da. Nilitsun na ihatag na. Nag-kuan, pero ikaw ganyan mo kuan, magbugat yung kapal. Bitaw, no, alam nga sa ito niya mga alalay mag-iksunan ka lang. Pagkakas sa ito niya pagkaparaguban mga dudong, mga ihag, mga iho na ito. Sa ito niya pagkaparaguban niya ito niya tulumanon. Katong diyan sa mga kamerkadugan, may gala, no? Sa tanang mga merkado, sa tanang mga terminal, pina sa itong Panglao, Bohol Panglao International Airport. Para sige, may nga pagpaminaw, alagin yung tanan. Sa tanang mga kalungsuran, nga nagmonitor sa itong pagparaguban. Atong nga pagdasig, alagin yung kaninyong tanan. Labi na katong mga kuan karong kining mga silang tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton karon mga mid o kining mga katabang sa panimay ba? Sige, may nga pagpaminaw sa tanan at itong mga katabang sa panimay. Kaya kini sila, maana mo, lingaw mo gini sila. Samtang nga na nagkuri-kuri sila karon. Kaya silang nga tagsa-tagsa ka mga amo karong panahon na. Sige, may nga pagpaminaw alang kinyong tanan diha, no? Oga, may pagpaminaw gato sab ni Mikey Alex Di Selva is watching. Oga, gato sab nila ni Mirna, gato sab ni Albert dyan, no? No, may pagpaminaw alang nga kanyang tanahan, gato nga pagpaguban gato nga tulumanon. Gato sab na ni Nang Minda, gato sab ni Nung Victoria, no? Nirayan, oga, gato sab ni Budo, no? Gato siyang kuanda sweetheart. O gato sabla ni Pitbit, no? Ala, sige, may buwabunta, may butag, may nga pagpaminaw. Ala, gato yung tanahan sa ato niya pagpaguban. O gato sabla nila ni Idna, gato sabla siyang nga kapikas. Nila usab ni Bilin, o gato sabla ni George. O gato sabla ni kuanda Angel, o ngon manusab gato sa ato nga kanya, no? Sila si Gingging ni Patrick ni Dayday o gato sa ni Budo niya, no? May pagpaminaw sa kanyang tanan niya no, sa ato nga mga gigsunan dito sa Sabsadabaw diha, no, sila si kuanda Christopher, no, nga to sab ni Maria Cecilia Daling Bunutan. O nga to sab ni Lunglong, o nga to sab ni Diyos, o nga to sab ni Rico White. Okay, la, sige, may nga buntag, may buntag, may hapon. Gato sa di kagawad Patrick Burha is watching. Okay, la, sige, may nga hapon, alagin sa kagawad. May pagpaminaw ni muda kagawad Patrick Burha. Gato sa ni Chupilo BC is watching. Gato sa pagparagumar ni gato nga tulungan on may gala. Musta sir, rini ang palitunon na din sa Buhol. Barato na ba? Tagadugay ko tiga ulit din hi. Pero sa Diyos, mahal ang Japon. Nay barato, nay mahal. Pero kasagaran mahal. Kami ito kikasakay na kusmar ko may gala. Ingon sa nga, Jesus di tukos panglaw. Di kuan ko, di tukos chocolate hills. Ano sa mga tourist destination ba? Sa nga dakong 50 tour ka adlaw. Ano naman, kadakuha po kaya. Kasi mong mahala ni palalito ng Buhol. Okay lang, sige. Kaya mo 50 mil, lima mo kataw, magliso na ikag uli anak. Eh, nabinda, nagkukuno siya 3 mil, siya yung 50 mil. Doon ka, perti kuno kayo nga ko anak, kining mahala ng mga palalito ni Buhol. Dilip biya ni akong istorya, ilahagin ni nga istorya. Dili sa boli sa ga, muna kag Buhol, o gamay ra ka, o kuan, kwarta, ayaw na lang pa luma-luma. Matitig yung mahal ah. Ano mahal, dungog na gitang mahal, may gala. May pagpaminaw sa mga to ni Jus Quizon, Dimiao, no, good evening, good morning, good morning, good afternoon. Sir Rini, happy Sunday, good, God bless you. Kaya sige, may kapagpaminaw, alagin yung tanan. Okay, sa itong nga pag-panag-ubar nga itong nga tulumanon. O, bito ni may gala nga, amot man yung Buhol nga dollar magkuno kayo. No, napunta ko nga igagaw yung isang nga, maigo na ka ng 60 mil, unya na po may kataw. Ikaw na, di gina maigo. O, gamot to mo mga may lagyan mukhaon mo karang mga anaras tabi-tabi. Kumuha po kayo mga kagtabi-tabi, patatabi-tabi, may gala, unya turista ka. Local tourist ka, no? Okay, mukha yung ka itong mga, kuhan, wak matilawin mo ng mga pagkaon. Magyala, sige. Lagi sa suspirting, mahalag yun din yung bulo. Kaya mukhaon ko lukaan ng mga class kayo, asus, mahala, eh. Mahalang saon mag yun na, mo may ilah. Wak matay press control, ano, eh. Bakit nagagbadaba ni press control, may gala. Alam mo na diya, ha? Muna yung mga feedback, may gala, ha? Dagan kini lalawig ang bulanon may garnis, lalawig sa bol. O gadi pa lang yun mahal-mahal niya itong mga palalito nini. Dili man takwa, dili problema, no? Dagan kaya taga mga dayuhan nga muani dini. Malukal magbata, gagawa sining mga kuan langyaw. Sugal mo na sila, dini man mangutaan ang pila ni. Bayad mo na tradisyon na sila. Pero kini nga mga lokal na to nga, mga gikan sa Luzon, Visayas, no? Mindanao. Mari diri ya kay mo tag bisayas may gal kay dayta ka sibo ni taga Lite ni taga Kuanda mari wa diri no nari ko sa Mindanao may gal ito sa Luzon no mo lang ka makatilaw gid sila ang mahal mahal gyud sa ga dollar kay ring buhol oi ala sige to na wala gi na ga fir kay pre pong nga mga operator may gal na bina dinis sa ato dapit barato ra maning buhol ay barato ato kuno sa abuang nga dapit dito. Kapuan ba ikukumparar? Muna nga, di kita mo kaingon nga, barato ning Buhol, may galaga. Dakan mo yung feedback niya na nga, sus ba, pretty mahala ko no, basta sa Buhol ka paingon. Magkakato, sakay bito na ko na sa barko, may galaga. Ingon sa, sasabot ba na, gikan ko dito sa Panglao, ngaon dito sa Panglao. So, sa kalingkuran lang na mo, bayan na dahil may kuha 5 mil. Labi sa gaon, ano? Para sa nagkataon, 5 mil sa tag, sa kalibog na kaon. Ako. Ayun yung palabi ipo, no, eh. Okay, alas, sige, kay madapa matali na kang yuhangyo, no? Hindi kaya yun nga, minahalay na tara, eh. Kinata, pag minahalay, may ato na itong asawa, itong uyab na itong minahalay, okay na na. Pero pag minahalay, ganitang pagkaon, purbida, problema ha na. Okay, alas, sige. talagang mahal o niya imong hinigugma imong gimahal. Pero mukhaon ka niya perting mahala, adi na na mayo. Mahala po nung pagkaon, oy. Kaya sige sa wa, ang bad po mingon nga, wa may barato ko dron. Pero may tagoy barato may gala, pero kato sa Mindanao na magiging barato. Nagkahan mo lagi barato. No? Ano mo na? Ala, ina ang istorya. Kaya sige. Bueno, kaya mo may ilang naandaan. Ala, sige pa na. Padayon ta. Kaya okay, sige. Padayon. May gala daw sa nga mga obserbasyon, no? Dari sa ato nga dakbayang lalawigan. Di na magiging ato kalikaya na. No, maligigon, may gala, makalikay pa ka o gato ka mutipas laing kuan, na mutipas ka sa laing mga adan, pero nung ka nga mutipas ka may gala sa pag ako mudritso gyud kasi mo nga kuanon kini nga atuan di ka katipas wag gyud kaluoy gyud kay kawawag cowboy kini no amo ni gingon nga murag tag cowboy ni may gala dara ato sa ring paminawon ay gala sige wa pa man okay be kasut lang nga ano man aha be ay okay dara ato nga ato ganaga
1: bubblegum
0: okay la sige sa karang bubblegum may gala ato sa ning ipa kuan ni no, okay, larga. Ato binuksang dalit lingaw alagin yung tanan, ingatong pagpanagubar, ingatong tulumanon.

Oiga, may nga hapon usab, may nga daw nga Domingo, Happy Sunday, nga to ni Dr. Ronald Inting Pumatong, may gala, mabati ni matag alas sa isa buntag, siyang lantawan din sa DYRD.

Bueno, may gala may hapon usap nga to ni Jerry Salisi Gamba. RMG is watching. No? Gala si... Ano sa ano? Sa mga... Okay. Gaya kuan pa na lagi. Kuan pa sa kong kuan dari akong sidekick dari may gala si Bumbuliro. Okay? Ala, sige. Di ba na ano, ito yung natupok na ko na nalain man. Okay lang, sige. Sige lang, ha. Okay. Oh, la dara. Be, dara balik na dara, dara, dara. Okay, dara, selamat, selamat, selamat. Okay, sige, selamat kayo. Okay niyo. Sila na. Nagbibian lagi tagkamo to sa hay. Bueno, may gala ng tagda. Doon na nagkita ay 33 minutos na man magkalabay ng alas sa... Ala, una sa kapunon. Good PM, Sir Rini. Shout out ko ni Nong Manuel Bertomin. Listening your program, TY. At gigika ni Dr. Ronald Inting Pumatong. No, may nga po, usap nga tunin mo dyan, Nong Manuel Bertomin. No, gigika ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Jala, sige. Doktor, may nga po mo dyan, no? May pagpaminaw ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Labi na karon nga panahon na may gala kay medyo nindot ay kakuan ilakaw-lakaw karon ka wanay hangin, wanay kakuan, wanay uwan. Kaya sige mo na magiging atong nga kakuan ni kalipay may gala pero magkuan gani kining ting uwan pasti lapay ta. Kaya sige inaydaghan ka pa na tog heart diri may gala. Kaya sige may nga pagpaminaw alang kanyang tanan. No, diri sa atong nga pagpaparagubar nga atong nga tulumaron. No, atong nga makiksunan dia sa Kapalong Davao del Norte. No, may nga hapon alang kininyong tanan dia sa Davao City usap. No, may pagpaminaw alang nga kininyong tanan. No, atong nga mga sukintig paminaw dia, no? No, dia sa atong mga suking may gala, no? May gala, biyahe taga Davao may gala, pwestilan siyam kauras dagan sakyanan. No, sagay nga itong likod may gala, maragya. Ako anak kining halos na mabali ang sige nilingkuray. Nagala makalo kag tindog ang daga nang sakinan niya na pindaan may galang nga Jesus para probida ni ko yon oi. Mo na gingon nga musipyat kyo gato kyo tumoy sa kwan tumoy kyo kas pangpang. Ara la lisod kayo. Bueno kag ganyo tara na to nya mga lalay magkiksunan. Adto nga pagpaguban gato nya tulumanon. Ato nga pangutana may gala sayon kayo na. Maning mga sayon kayo kay Yaron Masuba guys. Ato nga mga sukin tigpaminaw. Pilang patay, isang patay, pilay patay, no? Pila tanan patay. Gala sige, tanan manin nga matay, no? Okay, pilang patay, isang patay, pilay patay, pila tanan patay. Gala sige, gada pa na Lidia W. Arat. No? Hello, DYRD, mayong hapon, Sir Rini Daling. We are watching from Bahi Albur. Gala sige, dada sa Bahi Albur. Di, no? Okay, Bahi Albur. Gala sige, may hapon, alang yung tanan sa tanang taga Bahi. Di, no? Ang bahi may gala mo nang kuan kining mga gahi kayo no bahi mga gahi gahing kahoy ana mga bahi mga kahoy nga gahi na no dilingon nga gahi na sa kasing-kasing mga humog na kasing-kasing loy okay la sige ana ni undang na okay la sige okay hala bueno padayon ta may gala dristo pagbarago ba ning ato nga tulumanon no killer ga agato nya pangutana pitong patay isang patay pilay patay pila tanan patay. Gala sige, ikuan ninyo, i-chat ninyo, o gaya, may mong itawag ninyo, may gala, no? Sa atong mga cell number 3, no? Andere sa atong pag-panag-uban ng atong tulumanon. Hinayo na to, ha? Sayon na kayong tubag ninyo. Hinayo na to, pitong patay, isang patay, pilay patay, pila tanan patay. Gala sige, okay, ha? Ani may gala tong pangutana karon diri sayon kaayo sayon alang sa atong mga kaigsoonan karon no labi na katong nada sa atong adunay mga cellphone no alas ka kuan huna-huna ninyo unsa man nga tumagar lanog ka kaayo ka diri sa Bahi Albur. Gala sige may nga hapon ninyong tanan diha no taga Albur diha may pagpanikaisikan yung tanan. I love you, Albor.
gala sige la na sige sige. Ang ato nga pangutana may gala sayon kayo. Pitong patay, isang patay, pilay patay, pila tanan patay. Agala sige. Oja sayon kayo may gala ang pangutana may gala diri sa ato nga pag-panag-uban ng atong tulumanon. Og kinasayo lang kayo nga pangutana sa unkang tubago na alas ato nga mga sugin tig paminaw suway ninyo sa tubag na sa ato nga pangutana may gala labi na katong nga nada sa ilang mga lugar karon nga gipang mingaw ni sila no? No, sa ato nga mga kingsunan dia no? Ada sa kuwala ni Dr. Ronald Inti Pumato nga si Dr. Bayang hapon mo dia may pagpaminaw dari sa ato nga pagpaguban ni ato nga tulumanon samtang nga nagkaan pa rin higda-higda no? Murag yung galigid-digid may gala na. Murag na itag bat nini, da bat sa kuan ba? Kining bat, bito, kita mo ning bat? What's in English aning bat, ha? Kapag kay Bao na, kay kining kugita, octopus, no? Ang iho whale, niya ang kining sarang mga isla. Basta na yung mga in English na, pero ang bat, ako kay Bao kung sa in English aning bat? Kining bat, kaya dili po nag-value added taxes, no? Dili. Kuana value added tax taxes again. Okay la sige. Basta kay unsa na niyo gani gani la sige. Pasway niyo sa tubag na di ato nya pangutana may gala. May nga po sa mga ni former city mayor Joe Turalba. Ato sa ni former city councilor Betty Turalba. Oga gato sa ni former city councilor Ato Turalba. No? Ni Dr. Ronald Inting Pumatong. La sige may nga hapon argument tanan sa Jerusalem Electronics Communication. Yang itu sab sa sayong furniture no by gapon itu sab ni Bin og ni Francis Tihano ni kuan sa de Marvin na Tihano nga to sad ni Chivags na ayo may nga hapon og ingon mo sab nga to da sa Tagbilaran City Machine Repair Shop no may nga hapon usab ni kuan da kining eto Lasti Musa no may nga pagpabinaw nga to sab da sa Mama Santa Store na pinagi usab sa ni Paritsarlig at usab ni Marinday Santa Rosalis. O sayang mga anak usab sa akong kuanda na kinugusab niya si Simon na kuanda, kining muna yung murag aktor. Na, agyala sige, aktoro ni mata, buyag, murag aktoro ni, murag kuanda ni, no, diliburong. O sayang nga may isa ni Angelo nga usab ni kuanda, kining Matiyo, o nga usab ni Francis Jr. Agyala sige, kumusta may hapon na alagin yung tanan? O sa ato nga mga sugintig paminaw? O gingon masab dia sa Casiverde Apartment pinag-isa ni Pari Ariel Labaya Gabuya. O may nga pagpaminaw alagin yung tanan ng ato nga pagpanag-uban may gala. Dasal sa night market, no? Dasal Tawala Panglao, doon ginis sa Panglao International Airport. Lala sige matagagabi may gala bukas ni alang sa ato nga mga kaisunan. Katong wapa makaato may gala suwayag ato dito malingaw po ka no kaya nandun sa mga banda diya nga live band agyala sige nindot kayo okay agyato sad ni Congresswoman dyan sa 3rd district pinagyo sad ni Congresswoman Alexi Tutor agyada may nga hapon alang ganyong tanan agyigong masab nga to ni Congresswoman dyan sa 2nd district may gala si Congresswoman Manman umintado, no? Kumusta? May nga hapon, alang kayong tanan. O ikinan man usab, diya usab sa kwan, ha? Ginin niya sa 3rd District Board Member Greg Hala. No, may nga hapon mo sa sir, no? May nga pagpaminusab ni Board Member Greg Hala. Nasa Lubok, may gala. Kaya na sige, nakapamiss na naman ito dito yung lakang Board Member Greg Hala. No? Kaya na sige, hindi ka na, inig ka na og ni mo, ilan na yung kwan, ilan na yung bay? Hindi na ka mawa kay hindi ka naog ni mo ilan namang bahay o gingon masabi ato sa Dory Hagna Transit Incorporated no? May nga hapon usab nga ni, itong ni Rubin Tan o sa tanan na itong mga tigluto diya sa garage sa Dory Hagna Transit no? Sa naman ito si ma, si Kuan Lau Raut Raut no? Nagbantay nag-apo agyala sige mayo na gaya po magiging kaninutang bantayan, no? Dasa ay Choice Optical Shop, usap na pinagin ni Dr. Angel Plaza. No, may nga hapon, alay nga ganyong tanan. Ato nga mga alalay, makiksunan ng ato nga pag-uban ng ato nga tulumanon. Ang
kadatong niya pangutana may gala sayon kaayo 42 minutos na human makalabay ng alas alauna sa kapunon. Pitong patay, isang patay, pilay patay, pila tanan patay. Agyala sige sayon kay tanan ha. Okay. Alas ato niya mga alalay magkiksunan karong niya mga takna ang may gala. Ha? Sige, may pagya pa ni kay sikay alang niya kaninyong tanan niya. Pinagkantong nga wapa makapanikaisikay may gala ng adlaw Domingo. Domingo sa itong pagbaraguban niya itong nga tulumanon. Pinagkantong nga naay mga lakaw karong gabi. Obladi, oblada kumpas man. Ingat tadi sa tanan itong mga naga-live sa itong pagbaraguban itong tulumanon. May gala sa itong Facebook account. May hapon na alagyan yung tanan sa itong nag-live live na karoon may gala katong nag-tanaw sa itong pagparaguban itong tulumanon. May hapon sa mga tuwing kagawa na ritutas. Hello kagawa na ritutas may hapon. Sa labungkukan na lila.

Hi nga po sa mga to ni Chris Piamonti. Good afternoon from Dilapas sa Cortes. Mino jud nimo Sir Tangs. Okay, salamat. Sa like Cortes, sa tanato ba kay sunod sa Cortes, may hapon ala ka ninyo. Ikaw na sabag nga to ni Osisio, the blogger is watching. Adya sa Kurilya Bohol, may hapon ala ka ninyo tanan. Tato niya mga kingsuna da sa Kurilya, may gala. Natarang makingsuna da to da sa lungsod sa Kurilya.

Good PM. Happy Sunday. Og happy Sunday sa rini. Shout out ko di Nong Alejandro Ringgi Jr. De sa Sambog, Corelia. No, may nga po sa tanang taga Sambog, may gala. Abay nga pagpaminaw, alang ganyan yung tanan. May nga po usapag ito ni Martinez Lorena. May nga po may pagpaminaw. Ato nga mga alalay makiksunan karoon desto magbaraguban niya tutuloy manon. Pwede may gala pa buhi sa dugo o igon mo sa paabtik sa atong kalawasan. Mabilag itong mga luya nagtuhod sa tanang mga senior citizen. Atong mga senior citizen may gala nga luya nagtuhod. Ay, igon mo pagpaluya-luya niya. Agaw na mahimo, hala, basta mahimo pa, larga. Oga katusang wapa mga senior citizen. Ala sige, narabay ba kuan karo gisugyot nga balaod nga 35 anyo si muon ang senior citizen. Sana ni oy. Ano kayo mo nga ni may galang ang pirti matanuna pa na niya yung senior citizen ah. Okay, ala sige, kumusta nga tanan na itong mga ala usaman? Ha? Oh. Ah, senior citizen na. Okay, na, sige, sa ito niya mga alalay magkiksuna, no? Pero sa ito niya, pagkabaragubar niya, ito niya, ito naman. Okay, may hapon sa mga ito ni Rosa Amiaro, ni Swatsi. Dari sa tutulad na wish, no? May hapon, alam ganyan yung tanan. Okay, nabi na sa ito niya mga kiksuna niya, karon. Itong mga sukintig paminaw nga kanunay na minaw. Asa po itong wak maminaw, maing hapon. Sa araw di mo makapaminaw. Dito na minaw sa itong mga kuandya, ganong itong mga sukintig paminaw, ha? Nga mga diehard listeners, no? Labi na din nga panahon na may laay kaayon ng adlaw nga Domingo, labi na sa oras nga sa usama nini. Mare giingon may gala nga, malang nga kay uyab kay sige mong istorya. Mare giingon na bibo mo kaayo, no? Okay, sige, sa mga, ha?

Así que es importante que la que hay o no, que la limpieza es importante, ¿no? Aquí la sigue, horas me queda 49 minutos, se van a quedar la horas que apuran. Resto para Cuba, ya tú lo ves, venga, apunta, mirarán, la que ven, guapo, guapa. La vida que tengo ya, de esa guardarón, de esa bang, venga, que sí, mi dato, ya, maquisura. Mira que tengo ganas de ser para el maíz, me diga la que bailinga, ahora sayo, buria. Ahora ya me diga, homo. No tiene esa toña para que para Cuba, ya toña, tú lo manona. Hoy me diga por los abnilina, galanida pulinar, mayon, japon, col. Hoy ya me diga por los abon, a tonilina, galanida pulinar, mayon, japon, da, animo, sabalin. Aga Lina Galida Pulinari Swati. Aga menghapun alat jadi utaraan dia no. Aku nyapa gumangku ni. Aga asal ni nabiyo meragat tuanis kami gin. Mati alik ditambah sep tuanis kami gin. Nabi menghapun alat setaraan tengah kami gin. Aga mga kuana kami gin nun. Nabi na satu ya mga masukin tik paminaw dan napita. Atong nga mga diehard listeners, no? Kani atong hangtod karon. Wala gingon nga hangtod karon may gala huay paglubad. Gala, sige, may hapon ninyo niya. Ang atong pangutana, pitong patay, isang patay, pilay patay, pila tanan patay. Gala, sige, ihapan ninyo na pila na itapit na patay na. Gala, Dristo, pagbaragubar, atong niya tulumanon. Ingon manusap sa atong mga kuanda, kini mga lituners sa atong nga pagya para kubari nga itong tulong manon. Alam niya katutuwa sa mga kabukiran, may gala doon, no? Gilang gigamit itong mga transistor radio. May nga po na alam yung tanan. Sa tanan na itong nga mga nagasunod kanunay, ha? May nga pagya panikaisikay, alam niya kaninyo. Dari sa ato niya pagya paraguban mga dudong, mga ihag, mga iho. Kaya ato sa ninyo lingang mo ng ato niya mga sugintig paminaw karumatak na may gala samtang na nag-apahigayon pa rin sa ilahang mga paniuntong. Kaya uban karoon, naghan ng pas mo pa. Kaya mo pa'y pagpaniuntong may gala. Pero okay ra, kaya nakakaon mag po, no? Ang kuya, huwag yan, higit makakaon may gala kay pas mo na ganyan sakto. No? Pero makakaon pagkakaroon panahon na, hindi pa mabutag mga alas 4, okay ra na. Okay, di ba? Ala. Kaging-kaging. Okay, dara. Mali ato niya, dasigo niya ato masukin, tigpamirang korong hapuna.

Ang totoo sa stress ka puno may gala. Pati kita kutong sa may mo. Sir, shout out ko ni Jean saan ni Bangoy o Bangoy o ni Joyce Badinas. Diga ni Josefina Quezon Dimiao.

Mayong hapon Sir Rene, marimay akong gikan sa Kabawan, Maribohok nga to. Ay, akadyo lang, gato, akadyo lang. Ay, man. Ay, nawa man. Okay, saan mo to, ha? Kadyo. Adara. Okay. Saan mo ni? Iba na to, makuan? Be? Si Artemio man to, no? Be? Atong, kuano ni? Adara, ito na lang, kanina pa isa. Ni Martin na Salvacion, shout out ko sa Kinugitan, Misamis Oriental, nga to sa mga Ningning Hisuler. Okay. Gaming hapon, alam kayo talaga sa lungsod sa Kinugitan, Misamis Oriental. No, may nga pagpabinaw sa talaga itong mga classmates niya. No? Atong mga amigo, mga amiga, mga senyorita, senyorito. May nga hapon, alam kayo ninyo talaga, mga senyorita, senyorito. Okay, ala, diya sa lungsod sa Kinugitan. Okay, gato saan ni, kung ano, kining, Edwin Digal. Away pagkalubad. Okay, gato sa ako'y pinangod kang Jinky Dolsa Anabiso de sa Bilya Aurora. Nagigaso sa Kartimio, okay. Himaya ko nun nahunlak. Okay, sige, unyan na ng Himaya, ha? Kanar siyang nahunlak. Okay, lala, sige, alagin niyo tala dyan, no? May pagpaminaw ni ato niya tulumanon. Gato sa ni Nang Luz Baminta is watching, no? Kumusta gato ni Nung Virgie? Aja dia ni nong ni nang Luz Baminta. Aja ada wakil ni makita nang ni nang Luz no kaya ni tu kosa lapasan no. Aja lah segi apa tu kontak dini no. Aja lah segi ada mai kontak tapi lagi sa Facebook no. Aja lah mai hapun yo dan ni nang Luz Baminta. Dasa Carmen Cagayan de Oro. No mai hapun asa tu makai suruh dasa Carmen Cagayan de Oro.

Labi na katong ganang nga ako hapit na ating isla krepon. No, kaya mga alas 12:30, alas 3 na ating isla krepon na. Ay, dyan, sige, hanta pa na yung tamay galas itong pagparagubar niya itong tuluman nun. No, kumusta ka rin yan ang Luz? No, may nga pagpamina o alay nga kanin niya. Nga to sa ninong Virginia, no? Diyas sa may Carmen Cagayan de Oro.

0: At pangutana, may gala sa iyon, kaayo kinasayon. Pilo, pitong patay, isang patay, pilay patay, pila, tanang patay. Ay, gala, sige, bonito nga pangutana, may gala. Okay, oras mga silingan, adun kita 2 minutos mag-alas 2:10 no? Di sa itong magbaraguban yung ato niya tulubanon. May hapon usap ka ito ni Junaline Milan is watching. Kaming hapon ni muna Junaline. Oy, si Junaline Milan, no? May nga pagpaminaw na sa Davao City. No? May hapon alang ngayon taran ato niya mga alalay baking sura yung ato magbaraguban yung ato niya tulubanon. Karong nga hapon na no? Sa ato nga pagkumangko niya sa kan kining Davao no may hapon ala ganyo tanan diyan no ngadto ni Junaline daling Milan agera sige okay okay lang nga rin may hapon ya gikanin ng Luz Maminta okay yala sige may pagpaminaw ala ganyo tanan diyan karon ato nga mga sugitik paminaw da mga diehard listeners mga followers
1: ang galing
0: ya diara

0: Mayhapon sa mga ito ni Christopher Daling. Mayhapon ni Budapi. Mayhapon ito sa ni Raymond Daling dyan. No? O sa e partner sa mga ron. Mayhapon, alam ka ninyo.
1: Bird is a plane. No, it's only me. Remember, remember, remember.
0: Nagpaminaw kami sa TYRD. Ato niya pag-aparaguban niya ato niya tulungan.

Ay nga po, sir, nga doon ni Martin Salvacion, shout out ko sa akong Papa Ronnie Salvacion, nagkilaw sa Tuyum daw, Sasing. Nindutan kay Sasing, labi kay kinilaw na, no? Magkira sa ito niya mga alalay na may kaigsunan. Katong nga nagkikilaw na karoon na karoon panahon na may gala. Inom na tuba. O na ni karoon may gala, nindot kayong paminaw sa itong kalawasan. Kaya dayo na sabi, sayo-sayo ni muna dang kilaw-kilaw niya, sayo-sayo ka, galing kang gumalaw. Galing kang kumilaw, galing kang kumilaw, o galing kang sumayaw. Okay, sige, larga.

0: Okay, I love you. I love you, tanan. I love you. I love you. I love you. Sa tanan na itong gipang I love you na ito, may gala. Okay, kanyot lang. Okay, nawa man ito si I love you dere. Okay, bae. Marag na nadubli ito karon. Okay, sige. Ato na lang itong gagawin sa I love you karon. Okay, hala. Nawa si I love you na. Okay. Alam niya ito mga sugarol, may gala. Ato na yung ipabate niyong sa kawit. Alam niya yung tanan. Ato magbarag-ubay itong tulumanon.
1: Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan.
0: Uyan na, uyan na. Kaya kinisa, kaya daghan na kwa din. Kaya ningon mo sa nga. Mingawa man na kayo eh. Okay, dara. Dara, dilik mingaw. Para sa tanan na itong mga keksunan nagkakilaw karun. Way labo ito nagkilaw sa white. Bueno, alang ganyo tanan. No, may hapon, ganyo niya, may pag-apari kay Sigay. Gigan sa Nibuni Iam, Rivers of Babylon. Larga!
2: The rivers of
0: Kinahamnis mga senior citizen. Sabi na itong mga senior citizen, nga kangu-kangu na. Mabuti yung tatanan na naway. Okay, sige, alam yun talaga itong mga hinayon na kayo, kay senior citizen. Hinay na gina.

0: that truth, you can prove it or use it as fire.
1: May nga po sa pagkatulad ni kanda ni Irene o gagato sa ni Chai kanda no? May nga po na akin tanan.
0: Latibs make good cannonballs.
1: O Irene o ni Chai malaya o gagato sa ba? Nila niya ni kanda kining may nga pagpaminaw ni plong plong no? O ingon mo sa ba nga

0: laging may kasalan.
1: Bueno, mga igala, tag na dulo kita 12 minutos sa magkalabay, alas 2 sa kahaponon, alas at alam mga fathers, no? Mga fathers na ito karoon, nga alas panimahe, mga fathers na ito, mga igala, nga labi-labi na yung ka-senior citizen.

0: Batul Badere, basta ko na mo balik-balik ka sa grid to, pinangga yung kas maestro. Baga po sa bagatos to kaba ni si Arnold Lucas.
1: How you pray.
0: Okay, ligaw tayo sa tarang mga padors, ha?

May nga po na sabi nga ito ni Roberta de Losa is watching. Dias Mangga karo may hapon dia sa Barangay Mangga. Datana tu malu sukit di pamida mga loyalist na to loyalist. What was beautiful? Loyalist na to, may galang na si kumusta.

Mga ito mga fathers, sa una may gala kay mag inom gani, imported. Mga fathers karon ang inumon, kulapo. Ay, gala, sige. May na lang, naikulapo.

Ayah pun sa mengatur ni Rimini li ngatur sa saku mga apu dasa buol buol karono mga apu narga yung tenan sila si kan sa si Kili dah mga apu ngatur sa ni pau pau katungnya mga apu dia kumusta mga apu narga yung tenan

Bueno, may galato nga oras. Ano na kita 21 minutos sa kinuman magkalabay nga lasado sa kapunon, no? Sa ato nga mga inahan karon sa kanunang panaba. So, inahan nga nagroon sila tagsa-tagsa ka mga panibahay. No, may hapon, alag ganyan tanan niya, no? Where my heart belongs.

Baik hapun siap ngantun di duduk budlong is watching. Baik hapun bos hari ni. Baik hapun diwa dadung no. Baik pegah pembinau. Lalu saat ni Mars Flores Perihog pagtugtug dads naghulat ako ni Max Urban. Alas sige pabuta Mars. Back where sa Flores dan oh my god algi utaran okay to sa didudung nga budung ogis da sa San Isidro may pagpaminaw alas sa tanan

Okay, sige, salamat na kayo. Nung atong nga tigmo din may gala, sayon kayo, kinasayon kayo. Pero wala mga matubag na itong pangutana. Kinasayonan kayo nga tubag din may gala para sa itong mga suking tigpaminaw. Pitong patay, isang patay, pilay patay, pila tanan patay. Okay.

Risura mana dadoy daghang mga patay. Sayon na nagayoy. Sige, may pagyapaminaw ang ginyo.

Mayroon nga lang tayo na 29 minutos suman mga kalabay. Ang alas 2 sa kapuron, mga ihag, mga iho na gano, no? May pagpaminaw alagin yung tanong. Live version, may gala sa How Can I Feel Her?

Mayong hapon na pundad, mayong hapon mo. Gikan sa Osaka, Marsa Flores. Ako song dad, ayaw limot dad. Okay, na sige. Napay nakadari mo yung gala, no?

Okay, salamat kayo, no? Dari sa itong pag-paraguban niya itong tulumanon. Okay, okay, dyan pa yung nangay dari, wak mahiluna, wak makatog. Kaya gusto ko niya nga mabati, may galang nagahulat ako. Okay, ala, sige. Okay, dyan na. Atong paminaw, no, karoon na dayon. Ay, wag yun siya mahiluya, karoon may galas siyang himutangan. Okay lang, dyan na. Atong ipabati, may gala para kanimo diha, no? Nagi ka ni Magsurban? Dyan na.

0: Hello, awak ada kuih utang ha? Awak ada kuih utang ke aku nak nak play ha? Betul. Hello. Atunya pagi tadi baik-baik hapur sama kata di Purbe City Mio Jo Turalba kata saya di Purbe City Council lebih di Turalba di Purbe City Council atau Turalba di Dr. Nora Ronald Inting Pumatung oke okay, kata saya Jerry Sore Electronics Communication oke okay, baik hapur sama ala kiri utaran oke okay, lepas setelah kata saya sayung furniture no satu bilara City Machine Shop oke okay, kata saya Mama Santa Store oke okay, ingat mo saya ngatoh dasa kasih birdie apartment no mga po nato ni Pari Ariel Labaya Labaya Gabuya oga ngato sa Bahama Ojoda basta kaya guapo kanunay oga sige tawag lipay hindi nalimu mare okay bito stilen oga alam sa dasa taranto magkisura dasa di ba congresswoman third district Alexi Tutor ngato sa ni congresswoman second district Barbara Bintano oga third district board member Greg Gala no may ngapon dasa durihag na transit usab no oga incorporated oga pinagisan ni Robin Tan oga ngato sa choice optical siya pinagisan ni doktora Angel Plaza. Okay. Dog, dita maglangan may gala kay nalangan ang daan. Okay. May hapon tagbilaran. Dagbayan sa mga guwapo o guwapa wa koy labot. Da lagi ora.
1: When you are lonely. When you know
0: Naham ni Bung Buliro.
1: Let

Okay, maigala. Doon na kita. 20 minutos mag-alas 3 sa kapunon. Doon na ito pagbaragubar nga ito nga tulumanon para sa itong nag-uros-uros nga mga gugma, maigala, the power of love. Okay, hala. Sige, muna ni kakiroon na labi na sa mga batanon. Dara. Ato sa rin nga paminaon, may galang usaka dalit alang kanyang taran ni ato nga pag-apragubar ni atong tulumanon. Gilang, no? Mura po gituyok po ta sa, mura po ta gituyokan din ni may galang bagyo, no? Okay, dara. Ato rin paminaon. Uy, nindota niya. Nindota dyan eh. Okay lah, minaw sa tanin, minaw sa tanin. Minaw tas panahon, may gala. Dara! Giga ni Jennifer...

Maghapon, madjong panis sa Rini Boy, no? Gikan sa saga Siungix, no? Maghapon muna Siungix, so may pag panikaisikay karong mga tagna. No, ya, manikaisikay maghapon tapos sa guan pa, kining Domingo man. Katong nagkanto na sa moon, tanawag na may dessert dito. Dessert moon. Ikan ni Dennis Diang.

Request ko sir ini og gikan ni Chris Norman, no one can ever hold you. Nagingon nga way makapugong kan akong mugunit ka sa akong dugan. Ah. Manang ko. Tao ni ara, abot ka.

Bueno, may kinatag na doon na kita ay 48 minuto sa kinuman magkalabay ang alas door sa kapunon. No arms can ever hold you. No mo yung title nini. Okay, ala, sige. Dara, atong paminaon may gala, no? Okay, may pagkapaminaw, alang nga kayo na karun. Gikan sa Osaka, Josephine Quezon, Dimia. No arms can ever hold you.

0: May hapon mga igsoon ko diyan ni Kristo. Hanya po kita ning programa Maria Inas Kaloy program nining Hulyo 12, 2026. O sa simbahan hanya kita sa ikanapulog lima nga Domingo sulod ning tuig, no, sa tuig sa simbahan, no. Among ihalad ang healing conversions pang gobyerno sa mong nasod, may uman ang mga lideris sa simbahan. Ama namo anak ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, yatag ka namo karong adlawa. Pasayloa kami sa mong mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunual wa sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Mula ni kao sa mga babae nga tanan, mula ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Mituo ako sa Diyos nga mahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta, kang Hesukristo yung bugtong anak Ginoo nato. Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Natao ni Maria nga Birhen, ni sakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus na matayo gilubong. Mikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan. Makagahom sa tanan. Gikan didto mo balik siya. Aron sa paghukom sa mabuhi ug sa mga minatay. Mito ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kumasailuan sa mga sala, sa paggabanhaw sa lawas o sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Tunhay nga mahan, gahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalago pagka Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas sugdugo, kalag pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan, tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan, tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas sug dugo, kalag pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan, tungod sa iyang masulubong pagpasakit, Kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon. Kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon. Kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon. Kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, nagasalig ako kanimo. Amen. Walay kinito bang Diyos, kinsang kaloy walay pagkahurot. Tanawa kami dugangi ang imuhang kaloy, dirisulod ka namo. Para sa panahon sa kalisod, dili kami wadanday sa paglaom, mahimo mang masulubon. Apan sa akong pagsalig, gihatag na namo ang among mga kaugalingon. Niya sa imong balaang kabubuton. Ngamon ang gugma o kaluoy. Amen. Ang memorare. Hinumdaman mo, may mayaw no yamot nga Birhen Maria, nga wala pagay dungga nga may usang may dangup sa imong panalipod, nangayo sa imong panabang, nangaliya sa pagpangama nga imong giviyaan, dinasig niyong pagsalig ng gadangup kami kanimo, ulay sa mga ulay among inahan, kanimo iduol kami sa imong atubangan, ani ang kami puno sa kasalanan o sa kasubo, o inahan sa Diyos, ay tamayang among mga pag-ampo, hinunua sa mong kaluoy pamati o gihatag ang mong ipangayo. Amen. Pagampo kay San Jose. Walang doon San Jose, ikaw lamang tao sa kalibutan, gitawag ni Jesus Amahan. Ikaw tig panalipod o tig balantay sa simbahan. Ikaw usabang tig amuma sa among panginahanglanon. Ihalad na mo ang among kaugalingon ng kanimo. Aro ikaw na ang mahimong among amahan. Magbalantay og giya sa dalan sa kaluwasan. Inaot unta nga makabaton kami sa grasya sa kaputli o pagmahal sa Diyos nung kinabuhi. Madawat unta namo ang among mga kinanglan sa misyon. Sumala sa iyong panag-ignan. Ang among mga lihok makapaghimaya unta sa Diyos. Diya sa kausahan sa mahal ng kasing-kasing ni Jesus o sa putli ng kasing-kasing ni Maria. O balang sa nusi, gampo mo kami. Aron makaambit sa kalinog kalipay ng imong naangkon. Diya sa balaan mong kamatayon. Amen. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panlubdi kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa panglimbong o mga pagsulay sa yawa. Badlunga siya pinagisgahom sa Diyos. Mapabsanong kaming naghangyo kanimo. O prinsipi sa nang kasundaluhan sa langit. Ngayon mong tanging banlod sa imperno si Satanas. O bansa iyang dautang mga espiritong naglibot sa kalibutan. Aro sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Pagampo sa anghel nga magbalantay. Anghel sa Diyos, ako magbalantay. Kanimo gitugyan ako sa Diyos ng mga kaayo. Nanari ko ng adlawa sa akong kiliran, lamdagi, panalipdi, mandui, wagaka ako. Amen. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. May suon, darita sa Santos ng Ebanghilyo, no? Taas-taas na Ebanghilyo na ito karun. Ebanghilyo San Mateo, Kapitulo 13, 1 nga to sa 23. Noon ng adlawa, may biya si Jesus sa balay, may ato sa daplin sa lanaw. Milingkod siya dito. Ang pagtudlo, dagang kayo, ang mga tao nga may alirong kaniya. Ug tungod nini misakay siya sa kasakayan, bilingkod samtang ang mga tao dito nagbarug sa lapyahan. Migamit siya mga sambingay. Aron pagtudlo kanlag daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tao nga may adto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabon niya sa binhi, pipila niini dito mahulog sa agianan. Umiabot ang mga langga punanuka niini. Ang uban na hulog sa yuta, nabatuon. Ug nanurok, dayon. Kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang na sa adlaw, nalaos ang mga linghod nga tanom. Kay wala man makagamot pag-ayo. Nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi dito na hulog sa dapit sa mga sampinit. Nanubo ang mga sampinit umilumos sa mga tanom. Apan uba na hulog sa maayong yuta o nanguhay. May nanguhay o tagatos ang uban tagkanuman o ang uban tagkatluan. Unya, umingon si Jesus, busa pamati kamo kung kamo dunay dalunggan. Unya matinunan mi dool kang Jesus, unang utana kaniya. Ngano magamit ka magsambingay, nagsulti mo kanila. Si Jesus mitubag ang mga tinago sa kinarayan sa langit, gipadayag na kaninyo. Apan wala, ipadayag kanila. Kayang adunay iya dugangan pa aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang tao nga walay nahot, kuhaan pagayod bisan gani sa jutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga nagamit ako og mga sambingay kung magsulti kanila. Kay nagtanaw sila apan dili makakita. Og namati sila apan dili makadungog ni makasabot. Busa natuman ang panagna ni Isayas. Bisa unsaon yung pagpamati, dili kamo makasabot. Bisa unsaon yung pagtanaw, dili kamo makakita. Kay kining matauhan nagahig ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita o dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila o babalik ka na ako. O sila akong ayuhon nag-ingon ang Ginoo. Apan kamo pagkabulahan ninyo. Kay makakita ang inyong mga mata o makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini. Daghang mga propita o daghang mga tao sa Diyos buot gayud unta mo tan-aw sa inyong nakita. Apan wala sila makakita ug mamati unta sa inyong nadungog apan wala sila makabati. Busa pamati kamo og sabta ninyo. Ang kahulugan sa sambingay may tungod sa magpupugas. Kato nakadungog sa mensahe may tungod sa ginharian apan wala makasabot. Mao ang binhi nga nangahulog dito sa gianan. Miabot ang yawa. Umisakmit ang ipugas dito kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon. Mao mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan dili kini makagamot diya kanila. Busa dili sila mulahutay sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos. Tungod sa mensahe muundang dayon sila. Ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit. Maong mga tao nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka, bahin ni ining kinabuhia, o ang gugma alang sa mga bahandi, mulumos sa mensahe, o dili sila makabunga. O ang binhi nga napugas sa mga yuta. Maong mga tao nga nakadungog o nakasabot sa mensahe, mamunga sila. May mamungag tagatos ang uban tagkanuman o ang uban tagkatluan. Isuon, mo kini ang mensahe sa Ginoo. Kining sambingay sa magpupugas. Ania, yang ipadayag, no? Ninyo sa pamati, huwag sabta ninyo, pamati kung may dalunggan ka mo. Iksuon, kani magpupugas mo kani si Kristo, nagsabwag sa mensahe. Iyang ipadayag, kanato. Ninyo siya, kato na kadungog sa mensahe, matungod sa ginharian, apan wala makasabot, nini maong binhi, nga nahulog dito sa gianan. No, sa manayimuhang kwan iksuon, musimba ka, nawa ka kasabot. Para ba ang imuhang gave adto sa simbahan, kana lang makasimba ka, kalawat ka, naa ka dito. Basta kay mabuhat lang imuhang buluhato sa pagsimba, ay mahunahuna lang ka nga, di ka kasala, dili ka makasala, mao nakasimba yung kagdomingo, pero pag adto ni mo simbahan, wa ka kasabot. Ha? Wa ka kasabot. Labi na musimba ka sa katedral, na daghang kayo viral gani diha. Ha? Ito ay nangawat, may mangawat o bag. Ha? Ang imuna-una, ito ay tos kawatan. Ha? Tos kawatan. Ha? Ang kada po musimba diya, nga nangawat o bag, mangawat o say makuha, wapod, utro po ng wagit po taon, malangin ni abot ang yawa. Ha? Dito si yawa, ang yawa ni sakmit, parang di ikakasabot, di ikakamao. Ha? Kung sabi buhato ni mo isuon, naroon ka makasabot. Magampo ka, mga liupo ka. Mana diyan na kamudangop sa kaluoy sa Ginoo. Divine mercy, magrosaryo ka. Mahalaw ka kasabot. Padayon lang, bala di ka kasabot ng rosaryo, di ka kasabot ng magampo ka. Divine mercy, padayon lang. Kaya ang Ginoo ra sa iyang grasya, magpahiluna sa tanan. Ingo na naman ko sa una. Ha? Ako nang kasinatian sa una, musimba ko di ko kasabot. Ko kasabot. Inamao to. Simba lang yung ko kay parang di ko kuan para di ko kakuha ang mortal sin pero ako kasabot ano man na may yawa mo sakmit pero sa dihang mugunit na kong rosaryuhan sa dihang natudluan ako nakatambong kong seminar di o kalimot yun tambong kong seminar Divine Mercy unang higa yun yun to kadungog kong kuan about Divine Mercy dito San Francisco Agusan del Sur mga tuig 2002 no. Gi-invite ra pug ko sa akong amigo. Na kanay akong amigo, ako kay bawad tong pista tong Divine Mercy. Na kanang Domingo da ito. Nga gika Domingo sa pagkabanhaw man lang itay kabangkaagan nga maunay pista sa Divine Mercy ito simbahan. Kanay akong amigo gitagaan ko niya image sa Divine Mercy na iyan na akong inanbrad kasi makalugar ka na ikuan sa San Francisco. At to sa gym, no, San Francisco Agusan del Sur. Isuon, dala po na ako itong poster na gihatag sa ko, agilukot na ako, ulis balay, pag-abuti ito kay, naghigda-higda mga kapay, kung lawas ato. No? Ina, paghigda-higda na ako, nang pamlandong ko ba man tayo? Basing magabaan ko atong ko, ano, magabaan ko niya ko, ano nga, naghigda-higda, nung itagaan, didawat na ba ko atong poster sa Divine Mercy? Niyato ko San Francisco Gym. Sa tanan namong silingan, ako rin na adito. Ha? Ako rin to adito. No, dito si Brad Caloy Aklan, na, taga, kuan naman to? Taga Garcia Hernandez, muna yung, kuan, kaliwat, mga ginikanan, no? Si Brad Caloy, antol karon buhi pa na. No? Hindi ko kalimot niya. Dito nagsugod ang ako ang pagkakaton sa Divine Mercy. Inalahi na ning mag-ampo na ta. Ampo ng Divine Mercy, na murusaryo ta. Dito, yes, grasya sa Ginoo, dili na nako lisod, dili na lisod. Ang pagsabot, no? Diya sa usay gisulti simbahan, usay giwali simbahan. Sa una, musimba ko, inigawas. Bisag ibanghilyo gani, di ko kahinumdom. Ano man, na maning yawa, lagi sakmiton, lagi ning kuan. Anang ampo ta. Nabitaw sa ay magbasa kong libro. Ina, nahuman akong basa ning usa ka page. Ina, kung mamalandong ko mo piyong ko, no? Tayo sa mga kung nasabta na ni. O siya kung nasabta ni ani. Sa ay kalimut man ta. Kalabang burag na tayo nahunaw-na sa ukab og libro na ako gipangita, basaw ako kasabot. Inawa man ako mag-ampo. Mag-ampo man tana sa Holy Spirit. No, ampo, mag-ampo na Holy Spirit. About sa mga prayer sa Holy Spirit. Na kung ako, mag-ampo ko pagkahumana na, ampo ko Our Father, o sa kamana mo, kung kamari, masumanya, Brother St. Michael. Sa akin, makalimot man tanyana. Ako nga magbasa kong libro, makalimot. Sus, di ko kasabot. Pero sa dihang mo, ampo na ko. Pagkaman, balik ko na kong basa. Masabta na na ako. Magbantay ta. Kay ni akin ng yawa nga, musakmit po. Aron di ta makakaton. Di ta kahibalo. Aron mahimo kang ignorante. Naiuban nga ignorante, magpakaroning nun pagyod nga maalamon. Ha? Niyo sa din ang Ginoo no sa Ebanghelyo. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mo ang mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan dili kini makagamot diha kanila. Busa dili sila mulahutay sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos. Tungod sa mensahe mo, undang dayon sila. Muundang na mo ning mga tao sa batuon. Ha? Di na gustog mga, ay, di na gustog mga pag-antos, mga paglutos, mga pag-BIB, ay kabahin man na sa simbahan. Ha? Kabahin man na. Sa ubang mga nasod, panggukod ni, pampriso to, na sa kalugar, so, kung nabasa na ako sa itong nasura, nga gipriso in taon tong obispo, no, gipangpriso ni mga pari, ipangkasuhan, kay nagkuan nilang gobyerno nga bawal ang Katoliko at tukas Israel, bawal na yung balaod ilang ikuan nga ibawal na si Jesus, bawal na magsangyaw Ginoo, magsultig Jesus, no, at tukas sa ubang mga lugar, gibawal ng Biblia, no, ay dili gusto ning umang panggobyerno nga sila tudluan, sila koreksyonan, sila badlungon. Ina kaning Biblia may mo badlong kanila. Gibawal nila ni sa uban. Na ikaw, nakadungog kang mensahe, sangyaw ka pag ato na may panglutos di ay undang na dayon ka. Ngano man diha ra ka kutos batuon. Wa mo gamot. Wa mo lahutay. Ha? Dili gusto kasamok. Maraba, magsangyaw ka, nanay mo, lalis ni mo. Nanay mo, kuha ni mo. Kuha na lang ka, hilom na ka. Kuha na kayo sa brad, ilan ta maglalis, brad? Ako lang ning kuanon, brad. Padayulon ako ning kuan, brad. Igo rin po ko nagtudlo, nagshare. Kuha lang, brad. Ay lang, ilan ta maglalis. Na may mga inana, nganuan, mahadlo ka, mutubag sa kamaturan. Isoon, ako sa seminar, kadaghata kita ang mga tao, mga pilosopo. Pero kanang mga tao, mga pilosopo, mga kanang ibang katoliko nga ikaw reto yuon o guan, muna'y makapa-challenge ni mo. No? Muna'y makapa-challenge ni mo. Iksuon, diha ta, mutubo. Diha ka maning kamot. No? Diha ta mo tubo. Noon, nahinomdom lang ko sa Inabanggay suon. May kapilya nga dool sa munisipyo. Hata kong seminar. Kaning tawag ito, yuan na yung kunyag tubag-tubag. No? Hinya, hindi ka, imong ko anon, hindi mo ko anon siya, imong nagpasagdan. Magsige siya, yaw-yaw-yaw dito sa kuan. Madisturbo ni. No, ito ako siyang giingnan nga, brad, sa Ecclesiastes 3, giingnan kita, gitunluan ka sa Biblia, na ipanahon sa pagsulti, na ipanahon sa paghilom. Kinsa man ron panahon, brad, pagsulti. Imog ako. Nihilom siya kadali, pagkatataod ko, an? Kuha na po siya? So, ako nang kinanglan ako siya, kada sulti niya, ako na yung siyang sauon. Ana kay pilosopo man gyud di magis mamati kay kahi lagi ko sa giduol na siya sa mga tao ang siya sa ko pasagdi lang siya pasagdi mana na sa isulti gabi pa Biblia kay memorize po niyang Biblia kuno ako siyang giingnan dayon no basta mo gamit sa Biblia ako siyang giingnan brad Kana Biblia karon nga imong gilito karon gi-apply ba nimo sa kinabuhi? Gi-apply ba na nimo sa imong pamilya, sa imong mga anak? Sigurado ka naka-cut on sila? O makapaghinambog makakaroon ka na ako, Brad? Nga ang imong mga anak mamati kanimo, imong asawa mo to kanimo. Kana Biblia nga imong gigamit karon. Igsuon dito siya nahilom. Basta mo gamit sa Biblia, ako siyang dadon sa iyang kinabuhi o sa iyang panimalay. Kaya ang mga tao nga na dito, di man mailan niya. Ngayon siya nga, oh Brandon, amo nang i-apply sa iyong pamilya. Ayun na niya ako mga anak, matuhuon, makuan, bot-bot man na. Kaya ang iyang kinabuhi, ang iyang ipakita nga kabuang, kahambog, kakuan, wala man makita. Mo-reflect man na sa iyong panimalay. Igsuon, kay balo ba mo? Doon ay, kung ano, si Pope Francis nagsulti ni ini. Ngayon siya, the sole purpose of scriptures is charity. No? Maghisgol na scriptures, pasabot ni Ana, ang Old Testament o ang New Testament, no? Mapasabotan na Biblia ang kasulatan. Ang bala ang kasulatan. Na naiyon siya nga ang tumong ginugtuyo, ang usa usa dasul sa to pa. Ang bugtong tuyo nga nung dunay Biblia mao ang gugma, paghigugma o ang pagtabang sa matag usa. Pagtinabangay, pagkilulanay, paghigugmaay. Charity. Moray tuyo ni Ana na kanang uban kay gamit ng Biblia aron pagdaot sa uban. Gamito ng Biblia aron mag-away, magdinautay, magsiningatay. Wa siya kasabot na nundunay Biblia. Isuon, sunod, ngayon sa Ginoo, apan, ngayon siya, oh. Ngayon sa din, ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa wasampinit maong mga tao nga nakadungog sa mensahe at makabala kabahin ining kinabuhia o ang gugma alang sa mga bahandi mulumus sa mensahe dili sila makabunga. Iksuon akong balikon tong tao sa Inabanga, no? Pagkahapon wa na siya mapakita nawa. Ano man, posible ni Adtor sa gisukod ko niya. Ha? Tubago ni Mugtarong o Simang, nagamit po sa Biblia. Ha? Manang gibalik na ko sa kaniya. Huwag sakuan pa na, gibato ko niya bato, pero mubanda niya. No? Iksuon, dinhi sa ikatulo, sa sampinit, nahug ang mga binhi. Nagtimaan, kiningamo kini sila mga tao. Nga naa, puno sa kabalaka. Malipayon sila, mga tao nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka, bahin ng kinabuhia, ang gugma sa bahandi. Kaning pagkakalibutan nun, igsuon. Nag-eskwila kong liturgy sa Malaybalay. Simple Institute of Liturgy. Padun ako yung classmate na pari na na-assign sa Marikina. Utana siya sa kuwag o sa akong trabaho. Unsa ko yung ako panginabuhian. Ako nila, full-time missionary ko, Father. No, wala ko yung kuwan, Father, sweldo. Wala ko yung kuwan, income nga kanang kuwan. Nakurat siya. No? Nakurat ang pari. Ito siyang nakuha trabaho. Siya din makagbayad. Ano yun? Di makagbayad. No? Kaya 25,000 may bayad dito sa katong kuan, eskwila ka itong sa kamodyol. Inya, napakay mga gastuhan dito. Ha? Inya, labaw na, nakurat siya kay nagdakog sakyanan. Kanang sakyanan kay Luis Buhol. Kanang buhol na mahal kay plate eh. Gikan kag buhol pa doon, tabo kag Mindanao. Gikan kag dito, tabo kag kuan.
1: Ha? Gikan kag Mindanao, asa ka nasipit ka, o gikan na kag Cagayan, nitabok ni Mur. Kanira mang, kung yung isakyan ng pick up, 11,000 ang bayad, kapi. No? Di man na para sa uban, ito kag lumagiti, tukuan. Kung ano man nilang plate dito, no, mga 6 man siguro. 6,000 kung ako masayop. At ito ka o, kuan, liti, padung kag Surigao, wala, narapun na. Narapun na diyan mga 5. No? Mga 5,000 kapin. No? Ano yung Buhol? Yung anak, mahal. So, nagdala ko na back and forth na. Pinlaman na. Nagasolina pa. Iksoon, nakura tong pari. Pangutan na siya. Nagdi siya ka tuo ba? Tuo siya na ako iswildo, na ako income. Manda ako siya gitubag. Pader, maragin niya ang, ako ang baruganan. Daghang pare, monsignor, nangutanan ako, mara kong itubag. No, no, Corinto, no, ibe, 14-16. Nga nagwali sa Ebanghilyo, mabuhi usab, pinaagi sa Ebanghilyo. Iksuon, kung napakay kabalaka, wala na. Kalo sa Ginoo, no, pasan yung radyo, adunay duha katao ni ini nga nagtabang, usahay matuloh, nitabang ginagmay. Pero kalis sa Ginoo nakakuan ta, no, ni lahutay ta kanya itong pag-ampo ni kading radio mag siyam na ni katuig, no, siyam na katuig inya mga tana ka makabayad pumikorinti tubig, makabayad og internet, kabayad no, sa mga kuan. Ano man, itong kanya ay Ginoo, nagtanaw ka nato. Sa tanang mga lakaw, ayaw yun ko na ang kabalaka. Kung matuo kang pulong sa Ginoo, nga nung mabalaka ka man. Kung may tuo ka nga kaning Ginoo, ha? Kung ingon ka karoon nga, aduna kay problema. Nabitaw na ikanta, no? Christ is the answer, not to all our problems, na ay Kristo. Ni Asia ang solusyon sa tanan mo mga problema. Ana Asia, gisaysay niya. Di yung ka makalahutay. Sa yung pag-alagad, daghang kayo nangalagad simbahan, nagkatikista, nagliminister, nag-appeal sa mga mandated organization, pero wa mula hutay nga naman kay nabalaka. Ang uban po na may uban niya sa kuhan, labi na sa opisina, naman ay mga swildo. Ang uban po di po mula hutay kay nangitag dako na swildo. Nga naman kay nabalaka. Isuon, daghang kayo nagmisyon. Ang uban, di yun mula ka, oh. Kung di makasiguro nga na ba'y pamasahi. Ang uban, di yun mula ka, oh. Kung ginan, maniguro yun siya, oh. No? Susama, iso, nagmisyon, Miss Negros. Ah, Negros na ba sa Ilocos? No? Wang yung kumagdahom, invite ko dito seminar. Huwag man yung kumagdahuman ng dapita na di lang kumagsabag asa ni sa Ilocos, no? Nga, di man na yung, di man na yung kumatag, di man na yung hatag o pamasahi, di ay pauli. No? Kiingnan ko, man na diribrad, huwag man guna makuan. No? Dito ko kakuha, di ba may mayintag dili man tanan, wala ko bulanon, na itihik, na idaghang tihik, na pwede, dito po, dito, grabe, yun, tihik yun di ay. No? Tihik. Manang, nami kaila sa una, nagtrabaho pa mas gobyerno. Taga Butuan City, tawag ko niya. No, mag-ati bang ko, tih, taga ikaw gan, be. Nami kam sa Ilocos, di may kauli, di may kauli Buhol. No? Yung taon, gilukatan, may gan sa aeroplano. Tikit. ang iyang ipadala sa mo ang katulang kuan sa tiket niya tagaan niya allowance nga gikan sa Ilocos makaabot mig Manila, no? Inya ingon gyud ko kung ako'y milyonaryo, kun ako'y dagang kwarta, balikan ko ning lugar ug sangyawan. Kada bang naa kay dala? Kanang naa kay dala ba paniguro? Ba paniguro nga kuan? Ha? Ingon gyud ko ana sa hilom nga kuan gyud. Kaya ito pagtabang ramang gud. Pagtabang. Ha? Sa una magmotor-motor pa ko. Hatag kong seminar doha ka parokya sa Liti sa mga waray. Waray nga area. No? Duhag yun. Di ko kalimutan na. Inya, uli rapod mi. Huwag yun gihatag bisag piso. Mag-motor, ako okay pa itong motor kay barato-barato sa kay kagbarko. No? Nga naman, mauman niya itong trabaho. Mauman yung pagpangalagad. Mabita na ako na imutabang na mo among dawaton. Aro makatabang puta sa uban. Huwag niyo ng Ginoo sa katapusan ng binhi nga nagpugas dito sa may yuta. Mga tao nga nakadungog kung nakasabot sa mensahe. Mamunga sila. Isuon mo kini sila. Ng mga tao ay isuon. Katong naninguha, naningkamot, nga nilahutay, ilang pag-alagad. Nabisag, wa kay madaw-daw diha. Wa kay nangita, wa kay nakitang salapi diha. Wa kay kwarta nga makuha diha. Apan tungod sa gugma sa pag-alagad, nilahutay ka, nipadayon ka. May isang pagwa kay makita diha. O? Oh? Kung masugatan ni mo mga pagdaot, pagtamay, pagsaway, pagbugal-bugal, pagbiay-biay, apantungod sa gugma ni mo sa Ginoo. Niservisyo ka, nitrabaho ka, iksuon sa kulahian, makita ni mo ang bunga di ay, naaman di ay, no? Anaaman di ay, iksuon, manang, adunay sa kalugar sa Bukidnon nang hatag kong seminar. Gikontrahan ko, gidaot ko, gikuan sa mga barangay opisyal. So, magtanaw ka pirmiro, burak ka o walay kuan. Nanuman, suko sila sa kuha kay mangureksyon, magitawag di mao. O sa ilang binuhatan, kuan, gitirahan ko. Pero sa kahigayon, igsun, ibalik ko dito. Dito ni mo nakita ang bunga. Pagkadaghan ng tao ni Duol na ako, nagpasalamat, Brad! Kung wala pa ka diri nagsangyaw, Brad, wala na unta mi karon. Brad, kung wala pa ka diri nagsangyaw, Brad, kaning anak ang gikugos karon, wala unta ni matao karon, Brad. Brad, pastilan, makita di mo gipakita sa Ginoo ang bunga. Ang bunga. Gipakita mo nang isuon oras naman magampo kita sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Paghalad sa panimalay ngadto sa mahal nga Birhen Maria mananabang sa mga Kristiyanos. O Maria Birhen Santissima, ikaw gitudlo sa Dios aron manabang sa mga Kristiyanos. Gipili ka nga inahan o tigpanalipod sa among panimalay. Nangamuyo kami sa imong gamhanang panalipod. Hampingi ang among panimalay aron makalikay sa tanang katalagman. Sa sunog, daha, liti, bagyo, linog, mga kawatan o tulisan, mga tao nga pasipadon sa tanang mga peligro. Panalangin ni kami. Panalipdi, laban ni kami. Bantayi ingog imong kaugalingon ang tanang nagpuyon ng balaya. Ilikay kami sa tanang disgrasya o daotang kapalaran. Apan labaw sa tanan, dangat kami sa labing importante nga grasya. Ang grasya nga makalikay kami sa sala. O Maria mananabang sa mga Kristiyanos, yan po ang tanang nagpuyong balaya nga gihalad nga kanimo. Hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo lang sa kayuhan. O Isus, sinaot nga imong lunsay ug himsog nga dugo. Muhagis nagmasakiton nga bahin sa akong lawas. Hinaot nga imong lunsay ug himsog nga lawas. Maayo sa akong nagmaloyahon nga lawas. O hinaot nga usa ka himsog o maabtik nga kinabuhi. Mudagayday dinhi kanako kung kini mao ang tinuod mo. Nga bala ang kabubuton. Amen. Maisoon, nagkasalamat sa kanunay pag-uban ninyo mga programa. Kini si Brother Rico Felicil de Gabica sa kanunay mapahinrum ka nato kita anak sa Diyos, kita templo sa Diyos, kita hulagway sa Ginoo. O ang Diyos ania sa tong tagtag sa mga kasing-kasing sa kanilang samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Bali.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Loni Tabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na agas ang iyang nana. Nibutog siya dire sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ako. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo kaadlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Buhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo usab sa mga appliances, Sulen LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral ning siyudad sa Tagbilaran.
6: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

Pero bueno, mga latong tagdadol kita 10 minutos lagi duman makalabay ang alas 4 sa kapunon. Desto magparago ba rin atong tulo manon may gala. Okay? Og dugang dalit alagrin tanan niya itong pagparaguban. Atong tulo manon.

Bueno, may kinatag na doon na kita 15 minutos na human magkalabayang alas 4 sa kapo nun. Nagpamina ko na itong pagpagraguban itong tulaman nun may galaring adlaw Domingo. Agipag dalit alang sa tumasukin, tigpamina ko.

Mayroon mga tagdado na kita ay 27 kon 26 minutos na man magkalabay ang alas 4 sa kapunon. Desto magparaguban nga itong tulo manon may gala. No? O gamay hapon sa tanato mga kaisuran distak best nagbilaran. No, karoon nga mga tagna may gala. Kanas-kansang mga kalihukan karoon. Sabi na nagsinigabot ng kagabihon. Lonely as the night.

Mayroon kay kilatag na doon tayo 40 minutos na haman magkalabay ang alas 4 sa kapunon. Desto magparagubar nga itong tulumanon may gala. Dara, dugang dalit alakin yung darang.

Pero may ganatang nanunan kita 5 minutos mag alas 5 sa kapunon. Ato na panapos ka dalit alam ka ninyo. Di ka ni Bon Jovi, Bed of Roses. Pero may galawang mga sangga, mga mahal, mga suking, mga suwaki, di pamina, wala tayo oras. Wala tayong parahon sa magpagiguban ka ninyo at tuntulaman nun. Ang to na lang, sa ribing kupon, susamang taglag, susamal niya po istasyon. Ninyong alalay sukis kanuna rin ni daling mag-ubano sab ni Engineer Cyrus Labayros. Kaming taramin kanyang happy, happy Sunday!

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rogue's Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
3: Salamat sa gasya sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
2: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na mingigan sa East Medical Center Bohol.
3: Ay, salamat ka, Ginoo, ma. Unya, kumusta na ba ni mag-ipati ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty?
2: Ay, naku, yung kaya kausapan. Nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ang lakaw layo-layo. Nya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunhan yun, gikulpahan yun kumaayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa yun akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ang bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na may tayo kaugalingon nga small cath lab.
3: Mahay di ay ma, mahay ko di ay nga maulag imong nga sinati.
2: Maulag ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
3: Aba o pa ma, mahay ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: nga mga katiling sa katiling mga Kristiyano diya, no? Hinautong ta nga dunay mga naminaw diya kay nakakaroon sila sa kapilya. Ugang diha sa poblasyon gyud. Salamat kayo kay gipakaon ko aning Kingless restaurant, no? Gipakaon ko aning Kingless restaurant. Mayong hapon kaninyong tanan hinautong ta nga ikaw kamo naminaw karon ang mga buotan kayo nga nagsilbi nako nga ilagyo kong gisilbihan sa pagkaon o sa tanan nga mga CFD dito sa Panglao proper. Gipanguluhan ni Sir Boy Clarabal ang amahan sa pari nga si Father Alan. O sa tanan, di na nako hisgutan ang mga okay di na nako ma di na na ma ato tanan basta ang tanan gayud. Dito sa Baclayon usab di kalimtan ang akong agaw. Agaw Melchor namuko sa iyang misis si Sister Virgilita namuko sa tanan mga taga Baliaut, no, sa Remedios Chapel, sa tanan mga taga Tagihon, sa tanan taga Puog, taga Giwanon, oy si Brad Arthur Amoncio og sa iyang misis si Sister Tane. Alapit ko kalimot diay ni ako Brad. Maningil ra ba po ni bro?
1: Maningil diay.
0: Maningil na. Yun ya, sus wagyo ko ni mahinom dumi. Sige na karon. Ang tanan taga Giwanon ug ang tibuok kateling ban Kristuanon dito sa Panglao sa Baclayon. Mayong hapon kini tanan Brad. Dilos.
1: Oh, akong pagtimbaya po diay sa akong akong pagtimbaya sa akong anak nga si Julius Estares Jr. nga nakakaroon sa Lila, nagkuan sila kanang anniversary sa kuan WBL. Ug ni Brad John Lugrunyo, kauban ni Brad John Lugrunyo ug sa tanang mga WBL diha sa Tutulan ug sa nga naapod karon nagkuan sila sa Lila karon no na anniversary na to kauban ni Father Darwin. Atimbaya po na nato si Kwan, si Father Darwin nga to ang spiritual director. Og di mo nato kalimtan ang akong iyaan nga naa sa Bilde Roll si Ate Lydia Bibat and family. Og akong iyaan po nga naa sa Mayakabak nga si Ate Lilin Lupoy. Og si akong Kwan, amigo si Wokwok Laren, Losyok Laren. Og sa iyang pamilya. Og ni Elsa og Henry Moso. Og sa akong mga igsuon diya sa Dawis og naapod sa Manila. Ako mga igsuon. Di lang ako hinganlan kahit nangandaghan pa yung bro. Unya, sa tanang mga kaliwat sa Estares diya, mga kaigagawan diya sa Dawis, mga Estares. Og CFD Sungkulan Chapter bro, ato pong timbayaon. Si presidente namo ni kuano si Brad Jimmy Rulurata og sa vice president internal Gistabamo og si Ginis Tobiano vice president external og sa ubang mga CFD sa Sungkulan chapter og sa tanang mga suking tigpaminaw nining atong programa De Verbum. Marato ako ang kwan ikaw sis.
2: Okay, maing hapon sa tanan timbaya din ako no sa akong mama nga naakaroon sa talibon ug sa akong igagaw. Oh, si Mama Sila. Nga nasa talibon ug akong igagaw nga si Giselle May Isabella nga usa ni siya katag-iya sa kuan bro kanto silog na nahimutang sa Upper Builder Street no unahan sa The Court. So open sila diha no matag alas 6 sa gabi hangtod sa alas 3 sa kadlawon. So lami kay na ilang silugan diha. Og timbaya usab nako sa atong kauban no nga si Ron Breck, si Brad Ron Breck si Sereno. Yes, nga tuwa sa Canada, sure jud ko nga nagtan-aw siya karon o nang minaw siya karon nagtan-aw sa atong live. So kamusta ka diha bro? So maoro pud to no.
0: Okay, salamat kayo Brad Julius og Sister Maribel nga bisan tuod og wa nato mahinganli ang tanan apan ato silang giawhag dapit nga maminaw o muuban ka nato sa ato mga pag sangyaw karong hapuna no. Unya atong himuon karon ang usa ka gitawag nato og pagbasa sa Balaang Espiritu Balaang Ebanghelyo nga pagabasahon ni Brad Julio.

0: Sige, bro. Ang Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw, o Ginoo.
0: Niya nang adlawa, mibiya si Jesus sa balay ug miadto daplin sa lanaw. Ug milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga mialirong kaniya. Ug tungod niini, misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tawo didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siya ang mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niyan sa binhi, pipila niini didto mahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang na sa adlaw, nalawos ang mga linghod nga tanom. Ug kay wala man nakagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto mahulog sa dapit sa mga sampinit. Nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay. May nanguhay ug taggatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatloan. Ug miingon si Jesus, busa pamati kamo kun kamo adunay dalunggan. Unya ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, nganong magamit ka man ug sambingay inigsulti mo kanila? Si Jesus mitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kay ang dunay iya dugangan pa aron maiya ang labaw sa iyang gikinhanglan. Apan ang tawo nga walay nahot kuhaan pagayod bisan gani sa dyutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga nagamit ako og mga sambingay kun magsulti kanila. Kay nagtan-aw sila apan dili makakita ug namati sila apan dili makadungog ni makasabot. Busa natuman ang panagna ni Isayas, bisag unsaon ninyo pagpamati dili kamo makasabot, bisag unsaon ninyo pagtan-aw dili kamo makakita. Kay kining mga tawo hana gahig ulo, gisampungan nila ang ilang mga dalunggan ug ipiyong ang ilang mga mata, kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila ug mubalik kanako ug sila akong ayuhon, nagingon ang Dios. Apan kamo pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini daghang mga propeta ug daghang mga tawo sa Dios nga buot gayod unta mo tan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita ug mamati unta sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Busa pamati kamo ug sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian apan wala makasabot niini, mao ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Miabot ang yawa o gisakmit ang gipugas didto kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, mao ang mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan dili kini makagamot diha kanila. Busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. O ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit, mao ang mga tawo nga nakadungog sa mensahe. Apan mga kawalaka bahin niining kinabuhiya ug ang gugma alang sa mga bahandi mulumos sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta, mao ang mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. Mamunga sila, may namungag taggatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatloan. May suon ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ko ito, Christ. Salamat kay Brother Julius o Sister Mabel. Kay Giandam. Okay. Atong hinahinayon kini sa pagpaambit tungod kay naamay na nga naminaw nato karon nga gusto gyud mahibalo unsa gyud kining sambingay, no?
2: Yes.
1: Sa diha sa Biblia, mayon ta nga ang sambingay o parabol. Mo kini ang mubo nga istorya nga gigamit ni Jesus aron ipasabot ang espirituhanong kamatuoran. Pinaagi sa mga pananglitan nga masabtan sa ordinaryong kinabuhi. Okay. Nganong nagsulti si Jesus pinaagi sa mga sambingay? Sa Mateo 13 karon mauna. Ngadto sa 13 na yon nangutana ang mga tinunan nganong nagsulti siya sa mga sambingay ug mitubag si Jesus nga aron ipadayag ang kamatuoran sa mga andam mo dawat.
2: Yes.
1: Okay. Apan sa mga matiga o kasing-kasing, ang kahulugan magpabiling natago. Mo di na sikreto ni Ginoong Kristo, no? Ang iyang mga sambingay para alaman nito makasabot kyo doon sa kamatuoran. Busa ang sambingay, dili lang istorya. Kini nagtawag sa tao sa pagtuo, paghinulsol o pagpamalandong. Pipila ka mga sambingay nga gibantog, no, kanang mga sambingay ni Hesukristo karon gihisgutan ang magpupugas, no. Ang binhi mao man ang pulong sa Dios sumasa gimong gikuan Brad Julius, no, ug ang nagkalain-laing yuta nagrepresentar sa lain-laing kahimtang sa kasing-kasing sa tao. Okay, unya naapoy laing kuan sambingay kanang ang maayong Samaritano. Naa sa Lucas 10:25-37 nagingon, nagtudlo nga ang atong silingan mao ang bisan kinsa nga nanginhanglan sa atong gugma o kaluoy. No? Sambingay gyapon eh. Unya, ikatulo nga kanang ihimplo, katong mausikon nga anak, nakakuan mo na, katong prodigal son, sa Lucas 15:11-32, gisambingay gyapon ni Ginoong Kristo. Nagpakita sa walay kinutubang kaluoy o pagpasaylo sa Dios ngadto sa mga makasasala nga mubalik kaniya. Tiyaw mo na, no?
3: The party pag yun siya.
1: Oh, sus. Yeah. No, ihaw pag yun. Ito, linaming baka.
3: Nilaming baka. Lamig kayo. White touch siya. Iha okay. Pa yung ihaw. Gipahinungod.
1: Karon, sa mga tigpaminaw, doon natin mga mensahe. Alang ni ini, no? Mga iksuon, ang mga sambingay ni Jesus, dili lamang alang sa pagpahimuot, sa pagpaminaw. Kini mga pagtulunan nga nagtawag ka nato sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Inaot nga dili lamang kita maminaw sa pulong sa Dios kun dili atong ipuy-an kini sa matag adlaw. Tingnan mo na, no? Mao na yamong i-mensahe ninyo mga igsoon nga hinauton ta nga kining pulong sa Dios nga atong napaminawan nga gipaagi sa sambingay nga nakasabot na ta nga kini di ay mao ang pagtawag ni Ginoong Kristo ni atong mga open heart, no? Kanang bukas gyud sa ilang kasing-kasing nga mudawat gyud sila unsay mga kamatuoran. So Brad Julius, unsa may atong ikakuan nini?
0: Brad Jul, ang nindot po tong gi pamalandong ni Father Johnson ganiya, no, sa misa. Nga ang atong makita ra kuno nga ang ato ang pagtuo ba, ato ang kasagaran natong mga tao nga naghisgot manggod og liso diri sa ebanghelyo nga nakita nato ang liso nga niturok. Pero wala nato makita ang gamot nga maoy pinaka-importante di ay. Ni-appreciate ta sa dahon, ni-appreciate ta sa iyang mga sanga, labi na ni-appreciate ta sa mga bulak o sa mga bunga. Pero pariho ragi, pariho sa mga kanato, mga iksuon, no? Nga ni-appreciate lang ta sa ato ang physical, pero wa nato ma-appreciate ang gabuhat nato, ug disatanggikan. Nya di nato ma-appreciate nga ang gamot nga nagrepresenta nga ni Kristo nga mo'y nagbuhat na to.
3: Sup-sup sa, no? Mga kuan.
0: O nga mo'y mo
3: kuhas mga minerals.
0: Kuha sa mga kuan ba, minerals nga mo'y mo hatag og grasya diri ka nato.
3: Importante
0: jud. No, ang importante gamot. Ang gamot gyud ay, no, nga dili na makita. Nya atong i-appreciate ra ang katurang mga physical nga makita sa atong mga mata, pero ang gamot sa ilawom wa gyud nag-appreciate nga mo'y naghatag og unsa kalig-on og nagunit disa sa yuta nga mo'y muhatag o bagong maayong bunga o bulak. Okay. So, maroon po ito kung ikadugang, bro.
1: Esther, Maribel?
3: Okay na.
1: Okay na ba ito?
3: Okay, okay na.
1: Okay, mo muna amigo, God. Pero, sige. Karon kay ang atong tema karon, no? Atong pagkaisgutan ang pulong gaya po sa Diyos, ang Biblia. So, naamang kay Hanay diha, Brad Julius. Unahe sa kuno diha, bat-bat diha, kay aron atong sawa na.
0: Sige, bro. Atong kuan, bro, nga unsa magyud ang Biblia? So matud pa, bro, ang Biblia balaang kasulatan. Kisulat kini uban sa lamdag sa Dios. Mabasa nato na sa 2 Timoteo 3:16. Mm-hmm. Gingon din he, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Yes. Og tungod kay ang mga nagsulat niini na nilamdagan man sa Dios busa ang Biblia, tinuod gayod nga pulong sa Dios.
3: Yes, correct.
0: Makita kini sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 135, giingon din he. The sacred scriptures contain the word of God, and because they are inspired, they are truly the word of God. Mm-hmm. De verbum. Moni ang pulong, moni atong programa, bro. Mm. Oh, pulong sa Dios.
1: Pulong sa Dios.
3: Maingat sa atong programa kara. Oh. Always every Sunday. Okay.
0: Moni bro ang etymology aning Biblia, bro. Gikan ni siya sa Latin, no?
1: Oh.
0: Sa pasabot aning libro o mga libro. Mm. O
3: etymology or
0: okay, oh, mao ni gikan to mao ang o gikan pud ni sa Grego nga pulong ta Biblia nga nagpasabot libro o mga libro ug sa English pa the books or Bible. Nay duha ka kwan bro, nay divine revelation sa Dios nung pagpadayag. Ang Biblia usa sa duha ka mga divine revelation sa Bisaya pa Dios nung pagpadayag. Ang divine revelation mao ang paghatag sa Dios kanato sa iyang mga pagtulunan o mga balaod aron maoy atong sumbanan sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan.
3: Okay.
0: Ang Dios ang Dios nung pagpadayag miabot kanato pinaagi sa duha ka paagi. Holy scriptures mao ni ang Biblia ug ang secret tradition or oral tradition. So kini bro at aton ingi pasumpay sa kong sister nga asawa.
1: Okay, si sister.
3: So kaning yang giingon diri bro no, yang gi kuan diri nga Holy Scripture o kaning tradition no. Sacred tradition o kaning Biblia, kaning sacred scripture, mao kini sila ang mga deposit of faith no. Deposit of faith kay ang deposit ang Dios nang pagpadayag divine revelation nga mao ang Biblia ug ang balang tradition gitawag og katokong gingon ganiha deposit of faith. Ang deposit of faith nagpasabot og gibutangan sa atong mga pagtulunan. Ang Biblia ug ang secret tradition gitawag og deposit of faith tungod kay naa diha ang kamatuoran nga gipadayag sa Dios alang kanato. So ang pagpadayag sa Dios naguna gini no sa kamatuoran nganhi kanato nagsugod sa panahon ni Adan og ni Eva og natapos kini diha sa kamatayon ni San Juan Apostol. So diha sa kuan bro, diha sa kanang Biblia nga atong gisgutan karon, ang unang kasabutan nga mao ang daang tugon nga gisulti sa Dios pinaagi sa mga propeta, mabasa nato diha sa Hebreo 1:1, no, gisudlan kini og mga 46 kalibro, di ba bro, no? Ug ang bag-ong kasabutan nga mao ang bag-ong tugon nga gisulti sa Dios pinaagi sa iyang anak, ato gayud ka na mabasa Hebreo 1:2 nga gisudlan kini sa mga libro nga 27 ka mga libro. So ang mga sauna, ang ancient kanang writing sila bro, gisuwat pa to sa parchment katong panit sa kanang hayop. O kanang papyrus nga panit sa kahoy. O dihay tulo ka languages nga ancient languages no sa panahon sa una gigamit diha ang Hebreo nga pinulungan sa mga Israelita nga Hebrohanon og Aramaico nga mao ang mao man toy pinulungan sa tong Ginoo. Oh, Aramaico. O Griego nga pinulungan sa usa ka katong nasod nila. So basig unsa pay dugang nimo ana bro?
1: Okay.
3: Palaman pa to nimo tong
1: atong hiskutan po nga kining Biblia bisan tuod og daghan kayo ang magsusulat pero usa ra ang tinuod nga author ani.
3: Yes.
1: Ang Dios ra gyud. So pinaagi sa balang espiritu ang mga magsusuwat nakabaton og kahibalo, kaalam aron sila makapamalandong mahitungod sa unsay mga kamatuoran nga gipadayag sa Dios. Suma sa imong giingon Brother Julius nga dunay mga pagpadayag no. Pero bisan tuod kay kining matod pa ni San Pedro ang mga tao nagsulti gikan sa Dios dili kay kaugalingon nila kundi gigiyahan sila sa Espiritu Santo.
3: Yes.
1: Mao nga matud pa unsa gyud katuyuan aning kuan kining nganong gasuwat pa man gyud, no? Nganong suwaton pa man gyud? Aron maila nato ang Dios. Kay diha sa balaang kasulatan gisgutan man gyud diha ang mahitungod sa unsa gyud o kinsa gyud ang Dios, no? Ang iyang mga buhat, no?
3: Iyang mga balaod.
1: Aron mailhan sab si Kristo.
3: Yes.
1: Og makabaton og kaluwasan ang katawhan. Og mahiya kining balaang kasulatan mahimong giya sa atong kinabuhi, no? Mo na gingon ni San Juan sa 20:31. Kini gisulat aron motuo kamo nga si Jesus mao ang Kristo og pinaagi sa inyong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi. Nya karon. Unsaon pagbasa? Mao kini karon ang atong tanaon. Kay daghan dili ka mao mo gamit.
0: Mo gina importante bro.
1: Uban sa pag-ampo, unas tanan pag-ampo. Basa mura lang basa comics. pag-ukab mura lang koy ni abay ko balita. Nya, uban sa pag-ampo gyud. Kinanglan nga dunay giya gyud ang Espiritu Santo. Uban sa pagpaubos sa kasing-kasing, no? Dili kami yung tanga, uy, pagbasa na ko, luwas na di, I mean. Uy, kamauna di ko.
0: Okay, napakian man ang haom niya.
3: Mauna nang makatukod ang simbahan, bro.
1: Kini, o, oh, maubitaw nga, karon kining atong kung sa pagbasa, kinanglan nga, dunag yu'y giya ang simbahan.
3: Yes.
1: Nagitukod ni Kristo. Simbahan, nagitukod ni Kristo, ha? Dili kay, daghan man magtukod, may yun nga, kini mo tinuod ni simbahan. Kini simbahan na gitukod gayon ni Kristo. Aron malikayan ang sayop nga pagsabot.
3: Yes, amen.
1: Mauna nga, kita karon na among kita sa matuol nga simbahan. Diliwa man ta magjama-jama nga nanudlo, di ba?
3: Yes.
1: Ang atong gipang sabuag karon gumikan mo na sa atong mga seminars nga na kuano sa atong simbahan. O nakatunan nato sa mga kaparian nga nagtudlo usab nato ug sa atong CFD nga mga programa. Pero dili ta mo ingon nga sayon ra kayo ni nya inigbasa kay giluwas na kamo sa dugo ni Kristo, luwas na. Okay, si Pedro, Dos Pedro 3:16 nagpasidaan si San Pedro nga adunay mga tao nga sayop ang paghubad sa kasulatan. Buso, magbantay mo ha. Kay dili tanan nga nagbasa nakasabot og makahubad sa hustong yes. Kwan. Dagakaroon nga ilok-ilok bitamaton pa. Ilok-ilok og Biblia. Unya usahay mo yung tanga lanog pa kayo ang ilang amplifier pero sa'yo makayong tanga nagsumay ba kahapon ni sa husto nga pagtulunan sa simbahan? O iya-iya rana?
0: Mga gid bro.
1: Iya-iya.
0: Ang simbahan katoliko roman bro, mga gitagaan o authority sa paghubad yun?
1: Tinood yun.
3: Yes, correct.
1: Kayo, ang kuan ni Ginoong si Kristo, no? Katong sa Epeso 4:11 ba na?
0: 11.
1: No, 11? Kanang gingon, bilta nila nga, naaman lagi ang pastor niya sa kuwarto. Manudlo. Wa sila kahibaw nga, ang Ginoong Hesus Kristo nagpili ni anang mga alagad para sa iyang simbahan. Dili para sa dito sa gawas, kundi dili para sa simbahan.
0: Para sa simbahan.
1: Oh, nya. Karon nya muangkon nga naa sila, naa ilangan dito, nila ko.
0: Oh,
1: naa may among kwan dito, ipili man lagi. Oh, pero kamo ba kaha? Nya nanudlo man mo dili mao, sa sato pa dili kamo mao. Ha? Dili man mao. Panalitan mo niya. Kini bitong example no. Nganong dili man mao? Tungod kay diya sa balaang kasulatan na aman ang giingon nga ang tanan mga katawhan, ang mga tao, ang tanan mga kaliwatan magtawag ka na kong bulahan. Nga dili man tuo man ka na. Sa to pa nagpasabot nga dili sila tinuod. Kana sample lang ha? Sample. Pero daghan kayo mga sinulat sa Biblia nga apiliun lamang. Dili para sa Katoliko nga gitawag og holistic kinatibok ang Biblia. Kinatibok ang Biblia. Kaya ano man, kaya ang Katoliko man mo'y naghipos, nag-compile nini. Mao siya mao ang gihatagan sa Ginoo og otoridad sa pagpasabot ngadto sa mga katawhan. Mao nga doon nakita gitawag og magisterium.
3: Yes.
1: Kaya dili basta-basta nga mo tanga o sige, kaya ako, kamauna mo ko, kaya nagampura ko si Espiritu Santo. Siyempre, gilamdaga naman ko. O mauna ang ako pagsabot na ini. Dili, maayo. So, mga igsuon, kita karon kay ang pulong sa Dios di ay nga gidala sa uban, dili na mahimong pulong sa Dios. Mayon nga ako ning pulong.
0: Ako pulong.
1: Ako ning pulong, dili pulong sa Dios. So, angay natong pamalandungan, angay ba dawaton o tuuhan katong mga pulonga. Bisan tuon na may murag kana mo yung tanga pareha da parag naong pero ma, kanang parehag naong dili man
0: dili
1: man mo
0: dili man siya pareha
1: pareha lang uy
3: pero dili jud ako si kuno
1: brad kuno brad ay maan mo ta mabunalan mata ano nga dili mo kita mo gi kuana no mao na ngayon nga dunay maaan usay maghisgot bitaw kanang yawa bitaw kanang yawa abi ko nimo tinuod ang iyang gipansulti kay purpita lami ang kayo. Pero purbida na adi ay gitawag og sign ana nga nagpasabot nga dili na tinuod. Diha sa simbahan pod kita gitudluan kita diha sa pag-ila unsa gyud ang kamatuoran ang pulong sa Dios. Mayuta nga kining pulong kining Biblia kinsa nag-ingon nga pulong sa Dios, ang lain ba nga tinuan o ang Katoliko? Siyempre, ang Katoliko nga obispo mao'y naghingalan nga kini, mao ang pulong sa Dios. So, muna yung dahil na uban, ang Biblia, pulong sa Dios. Jama-jama. Sundog-sundog rana. Nanya, karon, kinsa may angay nga mugamit yun sa Biblia. Kaya mo yung wa manggod kamo mga Katoliko di manggod mo wa manggod mo magbasa og Biblia. Uy. Kami na hinuon mo ay dili giingon nga dili wa magbasa og Biblia.
0: Di mo pay koreksyonan, bro.
1: Oh. Mao na nakaingon nga ang mga tao dali ra kay maustu no. Dali ra kay kuan mailad ang mga tao. Pero aysa kay kita karon kinahanglan nga magtuon ta. Kinahanglan nga masinati nato unsa kini makamatuoran nga gisgutan kay kini kamatuoran matod pa mao ang pulong sa Dios. Kung kanus kita mahimong makaila makamao o makasabot ni ini adto ta kanunay murifer sa simbahan.
3: Yes, amen.
1: Okay. Brad Julius, unsa may uban pa mga problema nga naka na daghan mga problema ni.
0: Daghan
1: mo itsa. Kay minta usa kini authority mo niya. Ang kuan ana kanang authority ana kay si Kristo mo naghatag. Oh, kami na may authority na mo ana.
0: Mo correction sila bro niya. Ilar bang Biblia gilok ilokuangan.
1: O tinuod bito to kay ingon bito ni Sister Maribel ganina nga ang Biblia sa Daan Togon, pila 46.
3: 46. Oh.
1: Unya 27, pila?
3: Yes.
1: 63.
3: Yes.
1: 63.
3: Ilaha? 66.
1: Unya, 66 pag, ba? Ang ilang ilog pila?
3: 66.
1: 66 ra. Unya, ingnon nga, inyong gidogangan ang inyong Biblia. Ang gikuhaan.
0: ang nanguliksyon, ang kuangan.
1: Ang gikuangan.
0: Oh.
1: Unya, mauna nga, diha ta nagka-diferensya. Nga, unsay kamatuoran. Ang kamatuoran nga ni, mao katong kuang gyud original di ba authentic dili kay mo tanga kini mo ay matuod mo ingon lang tag matuod apan naabay konsiho no kanang kita konsilyo do na bay konsilyo ninyo nga nagdeklarar nga kini mo ay tinuod di ba pero ang sik ang Katoliko dunay mga konsilyo nga pila ka ne gikas sa Epeso sa Nicaea uban pa hantos sa Vatikano karon no?
0: Nya ang pangutana na bro, unsa ilang na ambit sa Biblia, unsa ilang na natabang?
1: Sige lang panaway lagi.
0: Sige. Nya atong hinumduman bro nga ang Ginoo wala magbilin og Biblia.
1: Wa gyud.
0: No?
1: Okay, kay kasi sa gibasa karon nga ebanghelyo.
0: Oh.
1: Di nisakay siya dito sa kwan sa
3: bangka.
1: Bangka. Wa may gibit-bit ito wa, Biblia.
0: Ang yang gibilin bro, ang simbahan.
1: Unya.
0: Ang simbahan nga nag-produce ani nga Bible. Unya mo po sa wayon mo po batuhon.
1: Kato pong kuan bro. Kato pong giingon ni Ginoo Kristo panlakaw kamo sa tibuok kalibutan, di ba? O gisang niya mabalita. Yes. Duna ba o di Biblia o?
0: Oh.
1: Dadani
0: Biblia, dadani Biblia o kay mo ni gamita.
1: Ang iya giingon nga tudloy sila sa tanan nga akong gitudlo kaninyo.
0: Oh.
1: Sa to pang usa to tradition.
0: Mo to binaba bro.
1: Oh, binaba.
0: Wale. Dili to mao ang Biblia.
1: Dito Biblia. Unya mo lagi na nga mo sila nga kung wa masulat sa Biblia, dili mimito o dili na tinuod.
0: Oh, niya ang word nga Biblia wa man pud yasulod.
1: Oh.
0: Di siya mamuto.
1: Di na yo sa kahigayon, bro. Gayon na ko. Wala di wa ko makiglalis ko. Wa ko magtuo nga lain di sig tinuhan. Kaya ang iya magsuon ako mang tinunan. Yan niya. Ingko pagkamatikod na ko nga murag na lain magtunada. Nga dili lagi ko no mamutuo og wa di sa Biblia. Di akong kainan. Sa to pagkaroon og di ka mutuo nga wa sa Biblia, wa masulat sa Biblia. Ang imungan
0: wa sa Biblia.
1: Nasulat sa Biblia. Nga na ako no sa Revelation nga isuwat pa. Iko, bisa pa og isuwat pa. Wa man diha mabasa pa.
0: Dili litra po litra.
1: Oh, kay na ako no libro sa kinabuhi dito isuwat. Eh, isuwat pa man. Ang ako lang og masuwat pa ba?
0: Mo lagi ginagingon bro nga nigamit sila sa Biblia, ilahang gipahimuslan ang Biblia, pero wa gyud sila, wa gyud ta makadugog, nagpasalamat sila sa nag-compile sa Biblia ba? Oh. Wa gyud pasalamat. Mo na nagingon ganiya sa Ebanghelyo nga, mo nagingon nga kwan ni Father Johnson nga nakita ang produkto ra ilahang gidawat, pero ang naghago wa gyud intaw nila dawata.
1: Okay. Mo na.
0: Mo nagingon diri sa English pa, bro. The true church produced the Bible. Fake churches misinterpreted the Bible and start attacking the true church.
1: Oh, tiyaw mo na.
0: Grabe, bro, no?
1: Imbis kay himo ka mauna sila kunuhay. Mauna mo.
3: Ato manggisgutan, no, ang Biblia, no, itong topic. So, ato ganyan toki on, og unsa ang gidaghanon sa mga libro nga naa diya sa Biblia. Kay, importante man po ni kay, ang uban baya mga kulang, no? Nya, katong wala na sayod. So, ato ganyan toki on nga, sa ato nisgutan ganiha, Adonai 46 sa Old, o Adonai 27 sa New, so Adonai 73 nga books. No? So, ang mga libro sa Daang Tugon, gibahin kini sa four parts. No? Ang Pentateuch nga, na under dito ang lima ka books, kaning Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, og Deuteronomio. No? Deuteronomy. O diha sa historical books, Adonai 16 ka books. Katong sila itong maghukom, sila Samuel, Uno Samuel, no? Do Samuel, Hari. O sa doctrinal books, bro, Adonai pito kabuok. Sila Hob, Salmo, Panultihon. O na Adonai prophetical books, nga 18 books, no? Muna ang sulod sa atong Biblia, o Adonai major prophets, o Adonai po yung mga minor prophets, no? O mauna ang minor prophets, 14 kabuok, major prophets, og ang major prophets na ay upat kabuok. So diha sa Daang Tugon pa bro, sa panahon sa una sa wala pa si Kristo gitag-an ano diha sa Isaya nga unsay panag-an diha nga giingon dinhi nga busa ang Ginoo gayud moy muhatag kanyog timaan og kini maong usa ka batan-ong dalaga nga manamkon og mga anak og usa ka batan-ong lalaki nga nganlan siya Emmanuel. So katungong sa diha sa Daang Tugon kani natuman ni no pag-abot diha sa pagkataon ni Jesus, katong ang panagna ni Propeta Isaiah sa 286 to 4 BC, natuman ang giingon ni Propeta Isaiah. So sa 230 AD, nagsugod og panudlo si Ginoong Jesus. Pagpanudlo ni Ginoong Jesus, natapos sa 233 AD, kay mauman to, nagsakripisyo siya, gipalansang ni yung kagulingon dito sa cross. So sa 251 to 52 AD, nagsugod ang pagsulat sa libro sa bagong Tugon og nahuman sa tuig 100 AD. Og unsa ang unang libro nga nasulat? Mao ang 1 Tesalonica og 2 Tesalonica sa tuig 51 to 52 AD. So, mao to no ang mga pizza og adunay mga kaning ang New Testament, no? Ang bag-ong ang libro sa bag-ong Tugon adunay unong pod kabahin kaning Synoptic Gospel. 3 books ni og Johannine Gospel, adunay mga buhat sa apostoles, katong mga ang ikaapat katong mga sulat ni San Pablo og ikalima Universal or Catholic Letters nga naay pito ka libro og ang gipadayag nga usa ka libro. So mao to bro ang mga sulod gyud sa ato ang Biblia nga ginahisgutan ganiha.
1: Salamat okay. Kay Sister Maribel kanang sa akong pagpaminaw karon tukma gayud nga kining Biblia dili lamang kay balaod na ikasaysayan,
3: yes.
1: Na yung mga pagpanagna. tanan. Di kay kanang uban inigbasa bala udayon.
0: Bala udayon.
1: Oh na, suma sa kon mo na. Dili na ay mga kasaysayan
3: diha. Litra ba gyud?
1: Ha?
3: Litra por litra.
1: O litra por litra.
3: Mo dawat.
1: Mao na nga kinahanglan kunong magkung kung gamit og Biblia magtuon una mo magkuan magsusi-susi una ba nga usaon man ni nato pag gamit kay pananglitan karon ah munta nga diha ta sa kuan kananay bagong tugo no di ba si Johanain wa maapil sa synoptic gospel na
3: yes wala, wala.
1: Unya ang kinaiya ni Juan bisan pag-asa ka magbasa is kanang about signs and symbols.
3: Mm-mm.
1: Oh, mga timaan, mga sinyas o mga simbolo. Oh?
3: Nagsaysay oh. Sa pagka-Diyos.
1: Mamo na nga, si Kuan, si, labi na kung magamit o kang San Juan nga mga ebanghelyo, kinahanglan magtuon una.
3: Mm-hmm.
1: No? Tunan una nga, usay buot ipasabot ni Juan ani. No? Mm-hmm. Usa may iyang, unsa may tumong ni ani.
3: Mm-hmm.
1: Nga, ingon man ani ang iya sistema. Sama ni Ginoong Kristo, ang iya karon suma sa atong na bati nga nagamit siya og mga sambingay, no? Unya, kung minta nga si Juan usab, ang iyang gigamit mga simbolo. Tiyo mo na 6666. Unya, ingon sila nga Santo Papa na. Oh, usa ka simbolo.
0: Mayo man mo compute
1: na bro. Usa ka simbolo sa taong dautan. Unya, si Kuan, kanang sa to papa matod pa nila daw tanay na.
0: Mm. Mo nila hang ibato kanon ay lagi.
1: Unya do nay mga simbolo mga numbers na mga number niya usa. Oh. Kanang usa man na naapoy number nga 7. Oh, naapoy 4. Usa man na mga number kinahanglan magtuon ang mugamit sa mga sunsulat ni San Juan.
3: Yes.
1: Oh. Kana mo ingon siya nga nakakita ko og vision, no? Nakita kog vision. Unsa man ang pagkakita aktual na bagyo na o iyang ang vision dili ba huna-huna o kanang iya ba lang nga panlantaw ba? Mao na kita panlantaw. Nga dunay gitawag nato og mga kuan panalangin sa Ginoo kanang ito nga mura og gihatagan sa Ginoo kalamdag ang iyang mga panghunahuna aron makakita siya sa umaabot. Oh. Ug nakita sab niya ang mga panghitabo. Ug ang tanan nga mga gikuan sa Ginoo iyang gihimong signs and symbols kay aron dili pud siya ihawon sa mga ana. Oh. Siya naman lang nabilin. Katong uban mga kuan nga gipambitay na gani. Oh. Ang uban nga ni gipang ihaw na. Mao na nga siya nagsa iyang mga sinulat giayo gyud niya nga dili gyud ingon ta nga
0: di may bawan.
1: Makasabot dayon ang katong kuan bitaw.
3: Sa chapter 1 bitaw Juan chapter 1 di ba ang pulong ang pulong Dios.
1: Oh, Dios. Oh.
3: Ang pulong. Kung imo tong kuanon pulong anong pulong Dios di ba? Oh.
1: Mao lagi na nga
3: kinahanglan jug pagsabot.
1: Oh, kinahanglan nga kuan kay matod pa niya. Og nahimong tao.
3: Oh,
1: pagayon mo tao. Unya daghan kayo ang mga sinuwat ni San Juan. Kana bitaw mga nalupa dito sa kuan katong ni upat ang ulo, na pito ang
3: pinadayag.
1: Oh, daghan kayo. So, kung dili na nimo matun-an pag-ayo nga pinaagi diya sa pagtulon sa simbahan. Magahimo-himo yung kakimong kukulingon nga interpretasyon na. Unya, ato parabag yun ihaklap sa mga Santo Papa baka ako sa rin niya.
0: Ipasangil na yun.
1: Ipasangil na yun. Okay, inyong mga kaparian mo man eh. Katong ito nagbiste. Nakakuha ka sa kwan? Sa 1 Timoteo 4? Unya, nagbiste o puti. Katong ito ngayon, dilipakaon ang karne.
0: Dilipakaon
1: ang karne. Unya mo yun, ang inyong mga kaparian man eh. Korbeda.
0: Yeah.
1: Di, mo lagi na nga kinanglan nga magtarong.
0: Magit bro. Yeah, before pa anak bro, ang kwan bro, di na ito kalimtan nga, kwan kay, mo kwan, mo, ingon na ba sa dayon nga, gasigila mo kung angkon-angkon nga inyohan ng Biblia.
1: Oo. Oh,
0: Kunya, gi kwan ko no, kanang, dili ko no, kita yung kumpay, hulog, sa mo yung Biblia, hulog sa langit?
1: Ay, murag uwan kay.
0: Kanang, sa di, bro, atong tukion bro, yun sa ginipag-compile. no? Atong ma, atong ma, atong ibatbaton dire ba para makita gyud ang tinuod, no? Mo na dire bro nga ang una bro si Pope Damasus, no? He convened the Council of Rome in which he ordered the compilation of the sacred books which eventually consisted the contents of the Holy Bible. Si Pope Damasus, Santo Papa. Pope Damasus uno. Unya karon gitranslate ni Saint Jerome.
2: Yes.
0: Na into Latin.
2: Latin
0: Vulgate. Latin Vulgate. Unya gi kuan ni Pope Sirisos yahaning giingon nga sacred books o gitawag kinig Biblia ni Pope Sirisos. Mo ni siya ang bishop of Rome. Niya hantod ni kuan ni Tertullian nga mo'y nag himo og termino nga New Testament og Old Testament. Gagikan sa Latin writer nga siya po ang nagkuan ani sa kuan bro atong term nga Trinity si Tertullian. Unya ni abot ni Cardinal Hugo de Caro og si Cardinal Stephen Langton, sila may nagbahin-bahin sa libro sa Biblia into chapters. Nya mo ni bro nga ang naghago ani tanan bro. Klaro kay nga mapuro Katoliko. Wa man gyud ako mabasa diri bro. Umang gyud nakakit-ing na ilang reliyon nga nagkaambit ani bro.
1: Wa ko may history sa unang panahon.
3: Sunod mga pangutan na rabat diri
0: bro. Dani pangutan na ko na bro.
1: Ano ba ta?
3: Atong napakaikadugang ato bro. Oy, aritas pangutan na. So pangutan na mga pagsupak ni nila no si San Pablo miingon. Ayaw ka mong pagdawat o pagtulunan nga kapin sa nasulat, 1 Korinto 4:6. Busa, ang giingon nila bro, busa, dili di ay kita padawato ni anang wala masulat sa Biblia. Ang ilang giterm si Ruani
0: bro. So, dis lang mo dawat sa tradisyon.
3: Ang secret tradisyon. So, ikaw pa.
0: So, ikaw, dili na dawato na itong, og di mabasa sa Biblia bro, kana ang tradisyon ba, ang binaba nga wali, di sa madawat.
1: Sa mga sekretuhan na dito.
0: Mo na ang tubag ato bro, ang dili ipadawat nga kapin, mo kadtong mga pagtulunan nga nisupak sa kasulatan. Kinahanglan ilhon niya nga ang gisulat, nagingon, kinahanglan ilhon niya nga ang gisulat ko kaninyo sugo sa Ginoo, apan kung dili siya magtagad dini, ayaw siyag tagda. 1 Corinto 14:37.
3: So ang pasabot diha bro, katong mga wala na akuan, katong dili balaod sa Dios o dili katong nahisupak, no? Nga ingon man diha og dili padawat ang kapin, no? Nga mao katong mga pagtulun-an nga nahisupak sa kasulatan.
1: Okay. So, duna goy nagkuan ana ba kanang nagpamatuod ana nga ug unsa gyud kaha ka tinuod kini mga pag-ingon nato nga pag-ila nga pulong sa Dios, no? Karon sumasa akong giingon kanina dunay daghang mga konsiho, no? Atong ang mga konsiho nga dunay dakong papel nga mahitungod niining Biblia o pulong sa Dios. Dito sa konsiho sa Roma sa 382 AD panahon ni Ubos Damasus, imong kanina bro.
0: No.
1: Damasus ano? Sa konsiho sa Hippo sa 393 AD. Sa konsiho sa Carthage 397 o sa 419 AD. Kini mga konsiho wala naghimo sa pulong sa Dios. Ilang giila o gipamatud-an nga ang mga libro nga dugay nang gigamit sa simbahan isip inspirado sa Dios. Unya kining sa pagkatinuod kining giingon nato karon nga pulong sa Dios, sumasa among giingon ganiha, gideklarar kini ni nama dia kanina si
0: kuan ay bro
1: papa
0: Pope Damasus
1: dili si kuan
0: gadeklara nga pulong Biblia si Pope Sirisos.
1: Mao na siya pero wa may giun nga protestante na siya ko sa bro dia mga katoliko pa katoliko, ang bro. Mga gisgutan kanato panahon na kaya akong kuan na dire sa unahan giun nga ang mga libro sa Biblia wala mahulog gikan sa langit subasa imong kingo, no? Nga usa ka libro dayon. Ang unang simbahan, ang simbahan Katoliko, mao'y nagtipon, nagsusi og nagila kon hain nga mga sinulat tinuod nga inspirado sa Dios.
0: Naghagok yun, bro.
1: Ug angay ilakip sa Biblia, no? Mm. Nga kanang uban nga malakip, so, tiya mo nga sobra ko no, pilito 3,000 ka mga kuan, mga sinulat. Mm. Uban wa maapil kay wala kay kanang gipilian gyud. So, mo ni bro, kining Biblia karon mo ni gitawag nga kanon. Yes. Oh, ang buti pa sabot sa kanon kanang giaprubahan gyud sa konsiho. Yes. Nga yes, kini bro. Kanon sa Biblia. Gidawat kini sa gitawag natog simbahan nga mao gyud kini ang atong Biblia.
3: Okay.
1: So daghang mo angkon. Daghang mo angkon nga tungod kay naa na nahuman na mo angkon nga kami may tigbasa kamo mga Katoliko kamo magbasa og Biblia. So why?
0: Pero karon bro kay na may ilhanan bro sa hustong hubad sa Biblia bro. Na may ilhanan. Ang ingon bro nga, ang ilhanan sa hustong hubad sa Biblia nga angay basahon sa tao nga mahigugmaon sa kamatuoran.
1: Mm.
0: Mao ang Biblia nga adunay imprimatur ug nihilobstat.
1: Usa,
0: so ang inyong Biblia diha maigsuon kung wa mo imprimatur ug nihilobstat. Murag dili ma dili na mahitinuod nga Biblia. No, di ka kumpiyansaan. So pero, usa ang buot pasabot og imprimatur bro. Nagpasabot kini nga og pagtugot sa pag-imprinta og pagparaghan sa kopya. Unya kaning nihilobstat pod nagpasabot og walay misupak sa maong hubad ang pulong nihil gikan sa Latin nga pulong ug ang paglitok ni nikel dili ni nihil. Nya mo na bro kung ang inyohang Biblia diha nga inyong gilok-ilok og walay imprimatur og nihilobstat. Oh, gunahuna na mo nag sugod kay buot pasabot sa nihilobstat diay walay nagpasabot nga walay misupak sa maong hubad. So why misupak na?
1: Oh.
0: Nya karon kay ilaha kay wa may nihilobstat.
1: Kanang imprimatur kay way sayop.
0: Oh,
1: karon bro, ang problema karon kay do na sila ipadayag ang Biblia nga nahi nihilobstat.
0: Napod.
1: Oh, oh. Makamagama mapod na sila. Kamao mapod oi di karon panahon na daghang kayo mga fake news.
3: Fake nga nihilobstat og fake nga imprimatur. Yeah,
1: tanaw oh. Kini amo o kini Biblia oh. Si Cardinal kuana.
0: Oh.
1: So mo ni. Purbidahan ton nga nga. Pakasad-o naman hinuon ang simbahan Katoliko sa maong mga Biblia nga ilang gibutangan og nihilobstat.
3: May pakasad-o nila nga may pakasad-on.
1: Pila ra kay pag-print pod og kuan, di ba? Na imong panalita bisag imong kuan kanang imong pirma. Kuan dito gi pahay ay kuan dito unsa na? Pahayagan lang dito sa kaya na computer wa tuwa na pilit na lang imong kuan dito. Pirma.
3: Mao gyud.
0: Mo ni so, hapit man oras bro.
1: Mo ni bantayan.
0: Mo ni giingon diri bro sa English ba? Igo ko mabasa ha.
1: Oh, sige.
0: Sa luwa po ko. Okay. If you have a Bible, you can create your own church with your own interpretations. You can cheat many poor people by proclaiming yourself as an angel or prophet.
1: Uh-huh.
0: Ang pangunta na, but can you give them salvation? Church you create will never be the church of Christ.
3: Yes.
0: Religion making business is a money making business. Magkasakit.
3: Wag yun, no?
1: Tinoor bro, karon panahon na dagang nagtuko tungod na ng ambisyon ba sa tao ba? Muna nga, husto po nag-isulti diya. Husto po na. Kining relihiyon, dako kayo sapi. Sapi ko ka. Kinala magpa-bright po ka, usa.
0: Pa-bright o pa-bright?
1: Ano yung ka-bright ni mo, daga ka ma-pull, daga ka ma-ilad.
0: Oo, daga ma-ilad.
1: Daga ma-ilad. Oo. Tanawa, pila na kalibo ang nahimong tinuuhan. Gumika ni Ana ang pagka...
3: Grabe.
0: Tungod sa Biblia lang sa...
1: Biblia lang.
0: Nagihaguan sa Katoliko.
1: Sa Biblia, mauna nga, ayaw na ta magkalisang kita mga Katoliko, nga naminaw karon di ta malisang, nga doon ay mga bit-bit o Biblia, kaya kanang ilang Biblia, gi-edit na nila.
0: Kuhangan mo, nilaksian. Nilaksian ni Martin Luther, og pito kalibro. Huwag pag-ibatagbo, editon pa yun.
1: Pero ang atong kuhanan ay auhag sa atong magsuunan ba? Diha sa kamatuoran na gisulti ni Ginoong Hesus Kristo, suma sa atong gipasabot ganina, kinanglan, puyan na to, unsay giingon diha sa mga kamatuoran.
3: Amen.
1: Kinanglan, mapaobsanon ta,
3: yes.
1: Mahigugmaon ta, bisan nga to sa mga taong tampalasan, bitaw, atong higugmaon sila, kay maunay kuha sa Ginoo, nga bahala na Ginoo sila, no? Oh, Ginoo okay. na bahala sila basta kay kita nagpakita sa maayong hiyas, maayong pamatasan. Kay mo na kuha sa Ginoo. Yes. Bahala na sila, balaso ba sila basta kita maayong pagkinabuhi sa atong pagkakristohanon.
3: Pagkinabuhi. Yes, bro. So hapit na ang oras, bro.
1: Okay, hapit naman ang oras. Ato ko nung igahin ang pipila ka mga minuto, Sister Maribel, panawagan sa ubang mga arumutambong sa inyong
3: okay. So, kung ano, aduna kitay Bible study matag Sabado alas 7 hantod sa alas 10 pa paano. Sa diha sa Sungkulan Dawis no diha sa parokya adto lang sa taas sulod mo sa St. Joseph Hall are mo kilid sa Simban Agi dito mo na higdanan sa taas. So, kada Sabado sa gabi alas 7 hantod sa alas 10 sa Dawis sa Sungkulan nga parokya. Og diri pud sa Tagbilaran aduna kitay Bible study 6:30 hantod sa 10 o'clock sa gabi matag Bernes dito sa katedral ato sa chapel sa Luyo or ato sa conference
0: kilid
3: sa hall kilid o ana diyon sa kilid sa Kandilaan. So naa didto ang Bible study matag Bernes og sa Sungkulan nga parokya sa Dawis matag Sabado sa Sabado sa alas 7 hantod sa alas 10. So marpod to.
0: Wala bro, ikaw na.
1: Ako sang iyawhag ang akong mga kaigsuonan dito sa Panglao no kay naayuban nga mura og dili man ta moingon nga nabugno pero nabisi lang no.
0: Nabisi lang, nabisi.
1: Himuon nato ang atong mga buhat in 6 days. Nga pagka 7 day naatay gahin sa Ginoo bisag 1 hour na lang no, di ba?
0: Amen.
1: Atong gahin na na. Pero sa Sabado, matag Sabado na at doon na tayo Bible study diya sa Panglog yun, sa Function Hall. Unya na po dito sa Tipulo, no? Bulod. Among ihawhag kato mga naminaw karon nga. Atong tambunga na. Magtambayayong ta diya sa pagtuon, no? Magtuon ta sa maong mga kamatuuran kay maura man ay atong paglaom nga tagaan ta si Ginoo og maayong pagkinabuhi.
0: Aron di po ta mailad sa uban.
1: Di ta mailad sa uban. Okay. So, salamat yung kayo ni Brad. Ay, Brad, guwapo.
3: Technician.
1: Atong guwapo ni, pahilom-ilom lang ni. Salamat kayo sa DYRD pod. Labi na kayo sa atong mga tigpaminaw sa DYRD nga kanunay. Salamat kayo, Brad Jere. Ang butong nakatog makaroon na.
0: Brad Jerry Pavi, silingan na mo na bro, sa una bro.
1: Silingan di mo?
0: Oo, sa Kugon.
1: Oo, mo ba? Salamat kayo sa tanan nga naminaw, sa tanan parokya, sa Tibuok, Diocese, sa Tagbilaran,
3: o sa Ibohol. Salamat. So in the name?
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Di verbum.
2: Ligunang yung pagtuo. Dugangan imong kay balo. Pinaagi sa imong makanayong pagpaminaw nining maong tulumanon nga mabati sa samang takna ug ning maog yapong istasyon. Dei verbo ang punong sa Dios. Nga dalit kaninyo uban sa mamaayong tingog kaubuton sa Diocesan Biblical Apostolic. Pinaagi ning atong sibihan DYRD. Hangtod sa sunod Domingo pohon, kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi, ug ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
4: DYRD Kinaham Kanunay.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold, the handmaid of the Lord.
6: Be done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, the Holy Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
7: Gikan kanamo sa DYRD.
4: DYRD.
7: Welcome to the hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: kusog angayan ang ngalan sa Dios nga atong isinggit makaigsoonan tungod kay siya ang Dios sa mga milagro. Diyan na maglangan makaigsoonan at tuntas pag-ambit sa pulong sa Dios igahatod sa iyang alagad, Pastor Roy Safico.
1: The God of exceeding grace. So that is in John chapter 2 verses 1 to 11. Ingon sila, there was a question, what is God's grace? Unsa man ang grasya sa Ginoo? Unsa man ang grasya sa Ginoo? Ingon kuno nila nga unlimited. Kumingog grasya sa Ginoo, basta lang kay dawat lang tanga dawat. Natay kinabuhi, natay trabaho, natay kwarta, enjoy to the max. Mao na ang ilahang kwan. Kay mahal man ta sa Ginoo. But according to the Bible, mga kaigsunan, God's grace is unlimited favor from God. Unlimited? The John chapter 2 verses

0: 1 to 11, it is not a parable, it is a narrative. Dili ni siya mga kaigsoonan fiction nga gibutang sa Bible or illustration. In fact, the marriage at Cana, kinsay nakabasa na ani mga kaigsoonan, naay wedding sa Cana lugar, og kini siya mga kaigsoonan, mauni, diri nahitabo ang unang public, first public miracle of Christ. Public ha? Public. So, atong makita mga kaigsoonan, first public miracle. And there was a question ba, nganong wala man maghimo si Jesus sa iyang first miracle, sa iyang ministry? Siya yun mismo. O sa uban ang iyang mga disciple or sa iyang personal na kinabuhi. Why not start to his family? Okay? So atong timanan mga kaigsoonan, that in everything, God has a purpose because God is omniscient, omnipotent, and omnipresent. Meaning, God is all-powerful. He possesses all knowledge and omnipresent. He is present everywhere. Ang context ani mga igsoon, imo makita. Ang kining Cana, lugar ni siya sa Galilee. Remember, Jesus was a Galilean. Diba? He was a Galilean. What is Galilee? That is just a small province in Israel. Jesus' hometown area, a very small village. Mga igsoon, bisa gamay ang village, giadto gihapon ni Jesus. Bisa gamay ang imong sitwasyon o asa ka karon, bisa gamay ang imong pagtuo, God is willing to visit you, to visit us. Bisitahon ka. Amen? So, just like that. On the third day, nagsugod ang kasalman kay Gsunan. In John chapter 1, nagsulti po diha, nagsugod po si Jesus sa iyang public ministry on the third day. So, naay mga resemblance to reveal His glory and produce faith. Usa ka butang mga igsuon, kung kita mga lagad sa Ginoo, ato rag yung ihatod atong kaugalingon. Amen? God reminded me of like, fight the good fight of faith. Nagyun ang word, yes Lord. Unya, isundan din atong word, I can do all things through Christ who gives me strength. Amen? Mauna mga kaigsuonan, nga dili tamutanaw sa atong kaluyahon, sa atong resources, kay dihara. Pani kay si, ang atong mga pastors din hi, ang ilahang signature kay mga instrument, no? Naa sila. Sila Pastor Bung, Pastor Jones, Pastor Sander. Ini ako ah. Si Moses bitaw nagdala bitog sungkod. No? Bisag sa asa nga paagi mga kaigsuonan para magamit ta, go ta. Amen? Bisag sa asa ta, basta magamit ta, pagamit ta. Salamat ko sa akong tatay Pastor Franco nga sige ko kuan sa una nga. Pastor, ako'y gibati nga kuan. Karong Domingo, ikaw ang wali. Nga abi ni Pastor, mudaguok akong tiyan. Unya, pag humagwali ni mo, di maminaw. Believe ko ato ni tatay na to, no? No retreat, no surrender. Mauto mga kaigsoonan. May aras ang ibate kay guay. Padayong tas Ginoo, bala? No? Padayong tas Ginoo. Amen? So salamat tas Ginoo mga kaigsoonan. And also, the topic that we're going to tackle this morning is God's exceeding grace. In Jewish culture mga kaigsoonan, kung mawad-an gani ka og wine sa maong celebration is a great shame for the host. Dakong kaulawan sa ilang kultura sa mga Hudiyo, no? Dakong kaulawan mga kaigsunan kay ngano. Maumangguna ilahang pasiuna. No, inom-inom, magtapok, mag-celebrate mga kaigsunan. No, so from the Bible scholars, ingon diripod, from the Bible scholars, the host was the relative of Mary or Joseph, the mother of Jesus. So understand that these things happens for a reason. Amen? And naigingon din hi mga kaigsunan. And Mary was there, invited. Jesus also was invited together with his disciple. So I hope nga ang buhol, kusog man kayog pista-pista, no? Adyaw mo pag-adtog pista, nga wa mo imbitaha. Kay maunay Kristohanon nga kuan. No? Kay kasagaran man yung Kristohanon, di po imbitahon. Pero napoy uban, bisag di imbitahon, muadto. Ambot ninyo. Inyo ra po na. Kabalo naman mo pulong sa Ginoo. Amen? Padayon ta. Praise the Lord. Na uban tinanawan, oh, sugod pa gani, pikta na da yun. Pikta na da yun ta ay. Lami, manggod pastor, namanggoy mga daghang mga pagkaon. Inyo haran na. Kamu na sa Ginoo, anak. So, number one, mga kaigsunan, there was a need. Unsa man yung need? In outline number one, when the wine runs out. Atong basahon mga kaigsunan, ato nang nabasa 1 to 3, ingon diri ang verse 4, giingnan, the wine supply run out during the festivities, so the mother told him, ang si Maria, gisultian niya si Jesus. Dili si Jesus kang Maria. Tanawa ha? Jesus, the mother, so the Jesus mother told him, they have no more wine. Diri nimo makita ng kaigsuunan nga naagyoy connection ang unsaman. Naay connection si Maria sa gikasal. Kung ikaw giimbita, maworry baka og magkulang ang mga pansit, mga inasal, ungkuan dili oy. Igo ra gud ka giimbita. And so Mary went to Jesus and said, they have no more wine. Nakita ni Maria mga kaigsuunan ang weight, ang kabugat, no, sa kinasal. So meaning, nagsulti ni mga kaigsunan nga you are carrying burdens with each other. Si Maria iyang gibati. But Jesus said, their woman. Babay, the word woman in Greek word or Hebrew words, mga kaigsunan, it's not an insult. Ikaw, bayhana ka, dili na yung anak. Babay, mama, tiya, ano, yung anak. Woman, dear woman, that's not our problem. It makes sense, Jesus, no? Tignan na niya kay, ginbita ragod sila. But Jesus replied, my time has not yet come. He is referring to his death on the cross. But his mother told the servant, do whatever he tells you to do. Pero na yun, ni sulti si Jesus, pero ang si Maria ni adto sa iya sa mga servants og niingon, buhata ang iyang isugo ninyo. Buhata lang. Not to the disciples but to the servants of that banquet. Okay. Atong timan-an mga kaigsunan that ingon diri, wedding are supposed to be joyful and celebration. But in Cana, they ran out of wine. So shameful in the Jewish culture. Mga igsuon, dako yud kaayo na. Kaya nga no, ang simbolo manggod sa selebrasyon sa mga Hudiyo, inom yud na. Dili. Dili. Unsa na? Dili ng pulutan. Inom yud. No? So mo na ila ha. Og makita ninyo diha. Yung dari, there's a question. Have you ever experienced the dried up moments? Nag-celebrate ka mga kaigsunan, pero nakabantay ka nga kulang. Hello? Naakay gihimo pero kulang. Naakay gibudget kulang gyapon. So naay mga kwan bisag dili ingon nga kulang, naagyoy mga inconsistencies. It reminds me one of our celebration dire. Dili wala nagkulang, kundili nagkulang og tigluto. Ka remember mo? Naay nagkulang luto, dili kwarta, dili lutuod ang magluto gyud, no? So mga kaigsoonan, naay mga time nga dried up ta sa atong panimalay, nag-supply na ta, wa pa man day ta kapalit og kani. Nagbayad na tatanan, nakalimot ta. Humanarabang swildo, naapamanday dako nga bayronon, mga igsuon. We have those dried up moments sa atong kinabuhi. Mga igsuon, when the wine runs out, we need to understand that God is present. Amen? Sa dihang makabsan ta, mga igsuonan, the problem, wadan sila og bino. Ingon diri, the mother of Jesus said to him, they have no wine. Mao'y problema, mga kaigsoonan. Kung nag-celebrate na ta, naagi area nga wala na to magkanang matanawan. Say siguro successful na ka sa imong career, pero wa ni mo mutanaw ang Ginoo ni mo, wa ni mo matanawan ba nga missing part. Missing area sa imong kinabuhi, sa imong business, sa imong trabaho. God is concerned of our details sa kinabuhi. Amen? Siguro mingon ta, ah, ang Ginoo kayo. Dili, nakasabot siya sa tanan, mga kaigsoonan. Ingon diri, problem comes even at wedding. Weddings. Naagi mga problema, mga kaigsoonan. No, nauna agi panginahanglan. In fact, kung nagani magminyo man kay igsoonan, kasagaran jud sa pagkakaron mangutang, no? Mangutang. No, utangon, andaman, no? Magbuhi. But ingon diri even at weddings or example bisan sa ministry, family, church, personal problem, even if you are so passionate Christian, dasig kayo ka, you are not exempted of the trials. Usahay mga kaigsoonan, tingala ka, imbis dasig na kayo ka, grabe namang hinun kayong uyog. Kabantay mo, anak mga kaigsoonan. Lord, amo nang gididikar sa imuha. But nga nung ingani mga gihapon, mga igsoon, ang Ginoo dili layo, distansya lang sa gamay. Nag-observe sa dagan sa imong utok, dagan sa imong sinultian, ug dagan sa imong linihukan. Kung naapabanin siya'y pagtuo. Kay mahibawloan nimo ang usa ka hamtong nga Kristohanon sa panahon nga adunay pagsulay. Hello? Di ka kaingon nga, Christian, buota na siya, hamtong na siya. When there's a shakening, that's where makita nimo kung unsa ang iyang kolor. Mura nag saamang kaigsoonan ba? Di na nimo makita unsa gi resulta kolor kung dili nimo ibutang sa binukal nga nasa tasa nga tubig. Diha pa na makita nimo kung green tea bagyo na siya or pagtan-aw di man ay green tea, black tea man lagi ni. Pero ang iyang kahon unsa man? Yellow tea. Naunsa naman? Pag ano, black man lagi. So that's what we call professing Christians. Bantayan nato mga kaigsoonan. Ang atong pangabudlay, ang atong pagkakristohanon, wala nagbutpasabot kay dasig ka, faithful ka, walay pagsulay. Amen? Amen ba? Be faithful until, unsa man? Until sa last sa imuhang breath. Last sa imuhang breath. So, don't hide your burdens. Bring it to Jesus. Imo makita diha, may soon na person nga si Mary. It was not Jesus ha, went to Mary. E daghang mga tao karon bali. But in here, Mary went to Jesus. Kinahanglan right person ang atong duulan, mga kaigsoonan, sa atong needs. Kaya kung imong muduol ka sa Bombay, limitado lang ang ilang pahutang nimo. Bisan ganig mo adto kag bangko, hello, tan-aon ang imong edad. Kung pautangon pa baka, kung hapit na ka 60, kontrolon ang imong utang. Kinsa man ang nag-ingon, ana? Kinsa man naka-experience, ana? Wala? O wala mo di ako? Gusto kong muutang og dako, gamay na lang. Kay giihap nila ang atong edad. Pero muduol ka sa right person, mga kaigsoonan. Mary went to his son. Ingon niya, nahutdan na sila nak. My time is not yet come. Ba? Papa mahuman. We invited ratadiri. Ato pang sultian. But the thought dito, mga kaigsoonan, he approached Jesus. Ingon diri, Mary went to Jesus. Mary didn't panic. Uy, hala, ang ako igagaw, nag-celebrate or nag-guan. Alam, wala na panic si Mary. Mary didn't complain to the host. Uy, celebrate mo. Manginumay ra. Ingon pa daw nila, mas maayo daw sa mga tagagawas niya, mas maayo kuno imbatahon ang palahubog kaysa palainom. Kay ang palahubog, dali ra dayon na siya hubgon tumba. Pero kaning palainom, sige nag-inom. Magsiga pagyapong mata. Ang na-invite nila palainom, dili palahubog. Nakita na to, mga kaigsoonan? Eh, unsa may kabatuoran, ana, pastor? Ingon diri, di ba naay sikat kaayo karon, no? Si Jesus. Mas kuyaw to si Jesus kay tinagjaw. Pero mga kaigsoonan, nahurot na lang ang bino, wa gyoy nasulat sa Biblia nga ang mga tao nangahubog. Naaba wala? Wala. Sulahi nga klase ang giandam dito. Labi na ang ikaduha nga bino. Nagkalami. Mauna nga mga Kristohanon, mga kaigsoonan, magkadugay, magkalami. Amen? Di kay magkadugay, magkamaot. No? Kadungog na lang ta, di na ko ato na ko laing simbahan. Kaya nga naman, ay si sister, si brother. Kusang, gitira man hinoong ko. Kusok kay po dahil glukso. Pastor, ang iyang utang lagi, pastor. Dugay naman ha. Pastor, daghan kayo mga kaigsoonan. God is concerned of our hearts. So ako lang i-remind mga kaigsoonan, ingon diri, Mary took it to the right person. Sa atong mga kaigsoonan, we need, if there's a need sa atong mga kinabuhi, sa atong pamilya, di ba magkita raman tayo diri Domingo or mga fellowship? Wherever you go, whatever is your need, go to the right person. And that right person is, agoy wa kapamahaw. The right person to approach when we have problems is wa gyud kapamahaw. Wa gyud mo puy pagtuo. Basig mo ingon niya, right person is turko. Hallelujah. Wa pagani ka impas atong una nimong utang, nangutang na pod. No, narabay daghang mga no, inyo po na, no? Nangutang diri, nangutang. Niya, nagtapunog naman, nangutang kay ibayad diri sa utang. So utang yapon. Sunod, nangutang na po kay ibayad diri, na yapoy utang. Utang na loob. Go to Jesus. Amen? Duol ta sa Ginoo, mga kaigsoonan. Nga nung ingani man, matingala ka, mga kaigsoonan. Of all the miracles, nga nung gisugdan man yun ni Jesus, diha sa kasal. Nganong, unsa may naa sa kasal? Unsa man ang kanang lugar, no? Na ay resemblance, anak, mga kaigsoonan. Again, ang kana, gamay nga lugar. Ang mga naa dito sa Galilee, mostly normal lang nga mga pangtrabaho, na yung negosyo, puro ginagmay. Bisag unsa kagamay, mga kaigsunan, Jesus went to that wedding. Ang Ginoo, mga kaigsunan, concerned siya sa atong mga panginahanglan. Wherever, ingon diri pag yun, mga kaigsunan. Philippians 4:6, in everything by prayer and supplication, when Mary approached his son, Jesus, it was like a supplication. Nak, nahutdan na sila wine. Wala ningon si Mary nga, nak, Arya, what na wine? No. It was a supplication. In fact, gitubag siya ni Jesus. But then again, imo makita diha nga naay faith si Mary kang Jesus. Unsa man? Ingon siya, buhata ang tanan kung unsay iyang imando kaninyo. Amen? Mga igsoon, daghan kay gimando ang Ginoo sa tua. Bible, panambagon sa mga ginikanan, pagwali sa mga pastor, mga igsoon, daghag panambagon. Wala mag undre? Wala magtaka or wala magdiriyot ang Ginoo, wala mag ang iyang tabang nato mga kaigsoonan, full. Diba ang atong sinultian, muadto ko simbahan, kay daigo na ko ang Ginoo, kay ang Ginoo, ako siyang alagaran. Wa pa ka musulti mga kaigsoonan. Hello? Maminaw ta. Giandaman na kadaag bangko. Giandaman na kag-electric pan. Naay mic para makadungog ka. Ikaw ang gialagaran sa Dios. Ikaw ang gibindisyonan. Ikaw ang giservisyuhan. Usay ang atong mindset is dili taga ang pagyugag tiles o dili ra batanan balay nato na tiles o para man nimo kay pinangga ka sa Dios. Amen. Atong timan-an mga kaigsoonan, kay moingon puta Lord kaning mo ni akong pag-ampo. Unya na pag illustration nga I will not take no for an answer. Kinsa na may Ginoo hinuon ani? Mag-ampo ka niya, di ka magpabalibad sa Ginoo. Karon kinsa may Ginoo, ikaw o siya? Usay radikal ka ito makigsuunan, pero ibalansin nato ang atong pag-ampo nga muuyon ta sa iyang kabubuton. Dili atong matuman. Usay gingon ni Jesus, thy will be done. Ang imong kabubuton maoy matuman. Amen? Mga igsoon, kung pahariun lang yun nato ang atong Ginoo sa atong pamilya, we cannot miss God's direction sa atong kinabuhi. Kung ang Ginoo, Ginoo sa atong panimalay, Ginoo sa atong trabaho, o bisan sa atong ministry, I know you will not miss. Kaya nga no, He is the God of direction. In fact, ingon siya, I will be with you. I will be with you until the end of time. Nasagtan ba nato mga kaigsunan? Kung sa panahon nga mawad-an na ta og wine, manawad-an na ta resources mga kaigsunan, remember, God is present. Amen ba? God is present everywhere. He is our omnipresent God. Kung sa may process mga kaigsunan, whatever He says to do to you, do it. It's a mandate or command. In verse 5, mga igsoon, yun diri, the best advice and life advice, mga kaigsoonan, is to obey Jesus. Asa man nato makita ang mga kabubuton sa Ginoo, mga kaigsoonan, dili na sa thunder and lightning, niya napay mga puang kaayong dramatic. Wala mga kaigsunan. Nowadays, God will speak to us through His words. Para karun ba? Naglingkod ka diya karun na naminaw ka. Don't you know that your spirit is eating? Nagkaon ka karun mga kaigsunan. Naminaw ra ka diya. Pero ang imong espiritu, nagkaon. kay daghan mga tao karon dagko kay glawas, pero abno kanang usa ni ang lawas ba dili normal, no? Spiritually gusto sa Ginoo nga mapuno ta sa iyang pulong, no? Ingon pa nila, anything that is not normal is abnormal, no? Ingon pa nila, whatever he says, it's a command. So ingon diri, if you want to seek God's word or advice, mga kaigsuunan, obey Jesus. Remember, obedience is the source of blessing. When you come to know the Lord, hello, I know daghag mga member diri mga kaigsuunan, generous kay sila. Kabantay mo, nganong nagpadayon man gyapon ilang business? Nganong nagkadako man gyapon ya? Because they experience what God has given them. Gipa-experience sila sa Ginoo. Makakita ka? Ako mga kaigsunan, I've been into Luzon, Visayas, Mindanao. Mga churches, naka-join ko. Makita yun ako ang mga faithful sa Ginoo. Gipanalanginan. Ang uban, makita na lang ni mga, sa man to siya? Kinawa man po sa, kuhan, no? Sa flock, sa simbahan. Madunggan na lang, uy, hala, piyawa good. Ator ba itong kauban sa una? Pero ang iyang anak mo, nabanggaan sa truck. Fatal. Mahibawaan po mo ang parents, o anak po nang alagad. Pero kadtong mga patinud-anon sa Ginoo, gi-bless. From the experience, mga kaigsuunan, God's blessing is always available to those who are His. Ang panalangin, dili tanang saad sa Biblia, alang sa tanan. Pero sa iyaha lang, mga anak. Are you following? Are you listening, church? Ang mga saad sa Ginoo, alang sa iyang mga anak. Mabitaw tong ingon ang Biblia, dili tanan, nagtawag na ako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Mga igsoon, dili tanan. Dili tanan. Ina, dili tanan. Inay lagi. Dili tanan. Amen? Dili tanan nga naghisgot o Ginoo iya sa Ginoo. Hallelujah. Ingon diri, the best advice even when it doesn't make sense. Muna gingon sa Ginoo? Pero mag dili mo uyon ang akong will sa gusto sa Ginoo. I hope mahimo kang pareha ni Jesus. Thy will be done. Dili, my will be done, Lord, ha? No? Para atong Kristohanon, tungod sa iyang kadasig, kay Pentecostal man, apil tanan, unya ang iyang crush kay dasig mampod. Pag speak in tongue po siya. Unya, paduldool po siya sa iyang crush. Siya na ba, Lord? Naunsa naman? Kanyang pagpangalagad nga butangan ganig unod mga kaigsuunan, masya na ba yun ka? Mawagyo ka? Dagay mga Kristohanon karon puno na sa pulong sa Ginoo, but still, gusto nilangas ang ilang kabubuton mo'y matuman. Makita na nimo sa ilang desisyon. But the will of God is not like that, mga kaigsunan. Father, your will be done. Gisagpa. Sagpaon ta ka karon. Nya, kusgun jud ako. Makaingon baka nga, amahan ko, pasayloa siya. Kay si Pastor Roy, wa kabalo sa iyang gibuhat. Kinsa man taas kamot, kay sampulan ta ka. Ako, dako raban yung kamutan eh. But Jesus said, Father, forgive them, for they do not know. Pasayloa sila Ginoo, kay wa sila kasabot o kabalo sa ilang gibuhat. Lisuda no? Mga igsuon, nakita na ko mga igsuonan nga, na testimony ni usa ka pastor. Then, niadto siya sa Gaza. I share it to my wife. Ni-join siya sa humanitarian, kanang pakaon gani. Sakpan siya sa mga Houthis, mga kaigsuunan. And for 45 days, gibutang siya sa tunnel. Ingon siya, Ginoo. Kung imo naman gani kong kuhaon, Lord, kuha ang malipayon ang akong espiritu. Kung dili pa man gani, Ginoo, your will be done. After 45 days, mga kaigsunan, lo and behold, paminaw mo, Jesus appeared to him. Ngit-ngit kayo mga kaigsunan sa langob. Ngit-ngit. Unya, tagaan lang siya tubig nga hugaw. Mao'y ang gikuan. 45 days without food. Hugaw lang at tubig yung imnon. And after that 45 days, pag-ampo niya makigsunan, si insya nga Lord, kung unsa imong kabubuton, ang lugar nga iyang gipuy katong sa langob, nihayag kayo, muraging ani, perting hayaga. And Jesus appeared to that pastor. Giingnan siya nga, inyo sa Ginoo, kung kuhaon man gani, kunimo, ikaw na'y magbuot sa tanan. 45 days, Jesus appeared. Unya ang langob ni siga kaayo, giingnan siya sa iyahang ngalan. Don't you know, from the first day, I have been with you. Sa first day pa lang, gidakop siya, nganong ang Ginoo ni tingog raman, ika 45 days. Ngano man mga kaigsunan? Because God wants to reveal His glory. Kung musulod ta sa atong pagpangalagad, mga kaigsunan, mulakaw ta sa pagtuo, bisag wala na, bisag kapoy na, bisag naanay gipang bati, mulakaw sa pagtuo, bisag dili normal nga ang tao, mulakaw sa dagat, lakaw lang gihapon. Ang Ginoo, mga kaigsunan, maunay oportunidad sa Ginoo nga muubanan kaniya. Palakpakan nato ang Ginoo, mga kaigsunan. Kumulakaw ta sa pagtuo, maunang panahon na, kanang wala yun kay kilison, kanang wala yun kay kwarta, mutik kang gihapon ka. Hallelujah. Uban akong panulti, mga kaigsunan, wala na sa outline. Promo flash lang. Pag-atras na mo karon sa balay. Pag-backing na ko. Airport road. Flat ang ligid. Unsa may akong buhaton, nga hapit naman ta magsugod. Running flat. Lord, ikaw na'y bahala. Kasabot ang mag-drive ani. Hantod karon, tanawa lang ninyo. Running flat. Lord, na ani mga pagsulay. But Lord, I'd rather obey you than the situation. Naay sitwasyon sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, nga mulugno ta mo gawas ta kay di ni kabubuton sa Ginoo. Amen. Bisag discomfort, pangalagad sa Ginoo. Amen. Panagsarta mag kuan mga kaigsunan diri, pero ang gusto sa Ginoo magdinasigay ta kaning real life experience ba. Bisag di kaganahan sa sitwasyon. Amen. Mga lagad gihapon ka. Mga lagad gihapon ka sa Ginoo, bisan og sa kamaot sa sitwasyon. Ingon ang alagad sa Ginoo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Obedience is the... Ingon din mga kaigsunan, 6 stones of jars, plus water, plus serve to the guest, equals miracle. Muna'y nahitabo sa kasal mga kaigsunan. And we know that Jesus is the God of miracle. Makita na nato mga kaigsunan. Kanato mga driver din, daghang mga panahon, nga mga hapit na tano, hapita mabangga. Uy, kamupod mga nanay, na mga sakit, hantod karong buhi gyapon. Hapit. Puro ra na sila hapit. Kaya nga no, God's children are God's highly favored. Pinaburan ka mga kaigsunan. Dili man na siya nice nga paminawon sa kalibutan, but the truth is, ang mga Kristohanon, pinaburan sa Ginoo. Amen? Palakpake ang Ginoo sa imong kinabuhi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Second, the miracle. Second is, Jesus turns water into wine.
1: Ganina, na ay panginahanglan, na ay need, na ay problema. But tanawa mga kaigsunan, in verses 2, chapter 2, verse 6 to 10, imong mabasa diha mga kaigsunan. At so ato sang tanawon, 6 to 10, standing nearby were 6 stone water jars. Kung sa kuan pa ni, kung saan eh? Padjaw, jars, or dako nga banga. Kabalo mo kung pilay sulod sa usa ka banga. 20 to 30 ka galon nga tubig. Sa usa pa lang na kabanga. Then i-times na siya into 6. Mauna ang pagpuno nila. Kay nga no, purot na ang bino. Okay? Ingon diri, adunay mga tadyaw dito. Used for Jewish ceremonial washing. Unsa to? Ginahimo ang maong tadyaw puno sa tubig para ceremonial washing. Nagsimbolo na mga kaigsunan kining washing sa mga kanang reliyoso gani, no? Maglimpyo-limpyo na sila, niya, ritual, mo niyang gustos Ginoo, magpaaso ta dinhi, niya. Mga igsuon. Remember, walay sulod to. Gipasudlan sa Ginoo. Okay? Gipasudlan. Each could hold 20 to 30 gallons. Jesus told the servant, fill the jars with water. Fill. Punon gyud. Kanag yung mag-agas-agas na. When the jars has been filled, Jesus said, now dip some out and take it to the master of the ceremony. Naamanay ka ng wedding coordinator, no? Isa ihatag. So number one, ang faithfulness, mga kaigsunan, ang sugo, na ay jar, pabutangan og tubig, wa pa sila kasabot, o katong iserve, puha sila, ihato dito sa host. Kung namilagruhan na bagyod to, it was God's miracle. Kung naagan kay buhaton, mga kaigsunan, mulakaw ka sa pagtuo, diha magsugod ang milagro. Amen? I hope, mga kaigsunan, nga dili lang ta maminaw. Lakaw. Lakaw, gyud. Gusto kang madasig? Lakaw, mga kaigsunan. Ingon diri, ibuhatag dito. So the servants followed his instruction. When the master of the ceremony tested, nakasulay na, nakainom na, niadto siya sa kinasal o giingnan. Nga, asa man ni siya gikan? Ingon diri, asa man ni nga klase nga bino? Nga lami man kaayo? He called the bridegroom, the host always serves the best. Ano ni mga kaigsunan? Sa mga Hudiyo, kung magsugod, ang kasal nato diri no, dali raman no, ang ila dito ka ng pinadagan ba? Unsa gini tawag ana og karon ang kasal before pa sa kasal ba ugma pang kasal diri na inom na. Unsa gini ni tawag ana? Likod-likod no, na uban magtadtad ana hala magkuan na la inom. Magandam sila mga kaigsunan. Nahutdan mga kaigsunan. Pero imo makita diha ang preparation. Ingon diri nga ang atong kultura nagsulti nga ang dili kayo best ng wine is served sa. Pero niingon ang host, nga naman, nga hangtod karon, murag second part na ba, sa kasal na yun, inyo naman hinoong gipalamian o samot. Asa man ninyo gikuha ni? Diba sa ato is, ang sa ilang kultura, ang ano mga kaigsunan, una lami, unya kung mga hubog na, kadto na lang mga tungog. Kaya di naman ito makaingog lami pa. Kaya nangahubog naman. Pero ningon diri, nga nung hangtod karun? Mas lami pa man hinoon ang ikaduha nga serve sa wine. Mga igsuon. Ingon diri, the container. No? Jesus transformed ordinary water into extraordinary. Kung unsay mong hihatag sa Ginoo mga kaigsunan nga ordinaryo lang, himuuna sa Ginoo nga extra ordinary. Kahinom doon mo atong widow, mga kaigsunan. Singkong dako. Singkong tapos. Iyang gi-offering. Pero sa mata sa Ginoo, pinakadako na to. Kaya nga no, ang mga widow, mga kaigsunan, magpakilimos na. Ang mga widow, mabuhi lang sa kaluoy. Gi-offering pagyod sa widow, sa balo. Dako na kayo to niya. Pero naay mga dagko kayong mga negosyante, pakit-on pa ka nga gipirmahan ang cheque. Pinaana pa yun, no? Tanaon pa yun, naabay, itanaog yun nga tao. 500,000. Dugay pa kayo mutog pa. No? Yan, napay, panaana-ana. Mga igsoon, nagtanaw ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Bisag unsa kagamay, kung imong buhaton para sa Ginoo, dako na kana, mga kaigsunan. Hallelujah. What is the little ordinary in your life? God can multiply it. In verse 6, mga kaigsunan, imong makita o sa diha, that Jesus took the religious empty ceremonial things, the jar for purification, filled him with joy. Gusto sa Ginoo, dili lang kay tadyaw nga way sulod. Lo, dili gusto sa Ginoo nga tadyaw rata. No? Gusto sa Ginoo i-feel ang purpose. Butangan yung tubig, paawason, anyo hantod malipay ang tanan. Kinsa may ganahan diri mga kaigsunan og tagaag apple nga unsa ni pinakataas sa apple? 16, 17. Buto na apple 30 na lang. Pero walay SIM card, walay wala tanan, way connection. Way connection tanan. Why charger, why battery? Nabay purpose, ana? Ang purpose, ana, pahambog na ka. Hinatag, mora. Bisag patawag na lang, wag yung katawag, kay why charger? Wa po'y load? Wa, tanan. Dili po'y di mga higso, mga lagad, tas Ginoo, nga mura natag mga robot dire. Mga higso, paggawas na to din, asin, ug suga ka. Kisuhan nun din ka? Ay, sabak. Burnakin, eh, kan? Niya iningong pong usa. Ay, sabak. Apil ko. Duhata, burnakin. Kita magsabak kayo. Basig, ibulita. Ingnotag, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Niya, mangatkat sa bulumbong. Mga igsoon, ayaw ikaulaw ang Ginoo. Jesus died publicly. Therefore, do not serve God privately. Saba, Christian ko. Nagdupa siya sa cross, public. God so loved the world, come to me, those who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Open ang Ginoo. Pero kita usahay. Christian na ka? Eh, nagsaba kay basig persecuton tanila diri, mga igsuon na. Kahayag ug asin. That's the purpose of Christians. Amen? Ayaw, ikaulaw ang Ginoo. Unsa to? Kung ikaulaw ni mo siya, ikaulaw usab ikaw niya sa iyang amahan. Jesus took the religious ceremonial things and filled it with joy. Remember, religion without Jesus is just simply empty jars. Empty jars na makiksunan. Bisag dako pa kay mong simbahan, wa kay relasyon sa Ginoo. Wala gihapon. Ang tawag anak, nagkuyog baboy lang ka. Kuyog-kuyog lang. Bonsay gisulti, oh. Dagay mga tao karon mga kaigsunan, smart kayo sa ilahang kuan, pero dili ka surrender sa ilahang kinabuhi. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ako na good ni. But in all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Ayaw pagsalig sa imong kaalam o kahibalo, mga kaigsunan. In verse 7, Jesus asked us to do the natural. Unsa man, puna, kuha ang tadyaw, puna, iserve. He does the supernatural. and He transformed. Mao na ang trabaho sa Ginoo, makaigsunan. Ang gusto sa Ginoo, just simply show up. Na ministry din eh. Show up lang. No? Kung mag-share ka sa Word of God, dili ni mo trabaho ang magpahilak. Mag-igsoon. Ayaw pahila ka. Let the Holy Spirit convict that person. Nakuha na ito, makigsunan. When you share God's Word, ayaw na itong mga flattering nga mga words. Para itong nanakay sa barko. Witness siya. Kuya, okay, illustration, Brad. Kung malunod ning barko, nanakay man ta, dawato ni mong Ginoo dili. Ikaw ko noog dili ka Kristohanon, dawato ni mo dili. Nya nagbalod-balod na. Ano sa man, napugos ka wa. Ni katawa, sister. Share the love of God. Kanang mo dawat sila sa Ginoo kay nabati nila nga gihigugma sila. Ayaw kay kaimo silang gihurot, no? Mao nang daghan karon. Before 2011, nami sa Lapu-Lapu nag-ministry mga kaigsunan. My senior pastor is an Australian pastor. Daghan kay mi.
2: Okay, mga kaigsunan, hinaot nga ang pulong sa Dios naka dulot kato sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Wa na tay igo nga oras. Dito na ito pag-aputlon, ito na ito sa pag-ampos, pagtapos, mga kaigsunan.

kalaan, pinaagi sa imong bugtong anak na si Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa imong gahom sa Balaang Espiritu Santo. Kami mapasalamaton o magpahinimbahon gayod kanimo tungod kay ikaw takos ug angayan nga magadawat sa among pagpasidungog o pagsimba diha sa Espiritu Kamatuoran. Salamat Ginoong Dios sa imuhang pagkagamhanan, naway pagkausap, imong pagkaharian, walay pagkausap. You are the only one that never changes. Your love, grace, and mercy sa kanunay Ginoo nagapabati gayod sa imong mga katawhan. Ginoong Dios, salamat sa imong pagkamilagroso. Ikaw nagapadayon sa pagproteher o nagahatag o ubor sa kanunay sa imong mga katawhan. Nabisan taliwala sa hulga sa unsang mga panghitabo nga dili maayong panghitabo sa mga katalagman man o mga sakit. Doon na may mga kagubat o kagutom, bisan unsa pang mga ikahlukan, mga disaster, mga dili maayong dautang, ilibintong among madungog. Pandagan salamat Ginoo sa imong mga saad, wala ka mausap, dili ka mubiya ka namo o magasagad ka namo sa panahon sa kalisod. Salamat Ginoong Diyos sa imuhang pagkamatinudanon. Bisan pag Ginoong Diyos sa mga kaisunan nga naas mga balatian, I declare healing mag-abot sa ilang kinabuhi. Kami nang gabarog sa iyong pulong that by your stripes we are healed. Sa mga naas kahimtang sa kawaladon, I pray Lord God nga ikaw magahatag provision sa ilahang mga panginahanglan. In the mighty name of Jesus. Ikaw nang kasaad nga imong ablihan ng tambuanan sa langit ug ibubo mo ang mga panalangin. Daghang salamat Ginoo. May your kingdom come, your will be done on earth. Lord God, sa makausa kami nag-aampo sa kaalam, kahibalo sa among mga leaders, sa among panggoberno, bisan sa among kahimtang sa sistema sa among goberno na ay mga problema, mga hagit, kaguliyang. Apan Lord, salamat na ikaw mag-hatag intervention, na ikaw mag-tapuman gayod sa imong plano sa mga naso. Na maabot ang panahon that the righteous leaders will reign sa mga naso sa Pilipinas. Salvation for the lost souls, mag-abot din ang Diyos. Transformation, revival, fulfillment of our nation's destiny, ay tabo gayod. All the glory, all the honor, praises, and thanksgiving belongs to you alone, Jesus. Amen and amen. Hangtod sa sunod nga semana makisunan, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. God bless Bohol, God bless Philippines.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo og hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
5: Rexino Forte.
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
5: Rexino Forte.
4: Maunang diskarte nako, diskarting bisdak nato.
5: Rexino Forte.
4: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalag para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
4: This is Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize pod ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag, udto, pagkagabi, so capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
3: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Direct Line. Kini ang tulumanon nga way lipod-lipod nga motuki sa bisan unsang hilisgutanan nga may labot ang katawhan. Direct Line. Magpakabana kanunay ug muayag sa bisan unsang isyu nga kasaw-an sa tanan. Direct Line. Mudasig ug muhagit sa katawhan nga magtinabangay aron ang katilingban kanunayng hapsay ug husay. Direct Line. Inyong kasumbungan, inyong kadaygan. Mabati matag Domingo gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi dinhi sa DYRD. Ug karon, ania ang tagdumala niining tulumanon. Batid ug bitiranong magsisibya. Andy Manatad.
2: Pag-alabang gabi, kumusta nang sabita sa itong tulumanon direct line? Dini sa DYAD, ganyang mabati, umatanaw. Pinagi sa itong website, sa itong Facebook, DYAD, kasaligtan. O sa itong 1161, sa dial sa itong radio. So, may gabi yung Migala, usbo na ito, o nagkita na sa ta, ha? Nagkita mo, nagkita ka, nagkita sila. So, karong gabi yun na Migala, puro man yung nagbuong na kunin ng atong Senado. Pumiro ito ang atong Congress na Lower House may nagsigig, away. Karon ang mga senador na saan na dilipis na isyo na itong nabawan kinin si Senator Rodante Marcolita na nakadawat siya o tabang batong sa ito o sa itong tabanga 75 million. Ito ito nakuha no? 75 million? Muna makaingaw ka nga. Ang uban sa mga senador dahil ka 5-5 po. Nga wala na maklaro yun ang ating kanang meeting sa session sa atong Senate kay nagkabuang-buang man sila. Wala gabi nga usap niya itong kayo nga itong ibutuhan ni sila. At ito sila ibutuhan kayo. Maghimo sila balawad nun na makaayo ka na ito na itong katawan. Muna ang sabot niya Migala. Nagkaroon kayo ang natabo kay huwag naman na yung balawad kayo na sige lang naglalis. Daghan na katong una, daghan po nag-away si Kwan Sab. Dakson,

0: sono il banco di Scaglia, ma risulta con lo scorazzo di Miguel. So, ma ne ha fatto ne che avevo una tomata, lawmakers Congress o sa Sinit. Kaya tinin atong Juan Miguel, tinin atong lawmaker doon ni sa kaklase ang Congress o kang Sinit. Ang Congress ditukod aron nga mahimo mga balaod noon nga apinan ni mga insertion na sila rapi bala yung Senado mabalance po sa hindi mo sa Congress may gala ng mga balaod nun kini nga itong nasod doon ang ikopyahan ni Amerika di ba yung nomdo mo nga kabao mo nga Amerika doon ay Congress doon ay congressman doon na po senator muna nga ang US may gala muna nanundog sa Pilipinas. So mula gini nga kung sa mga butangahan nga tungod ng pagdawat ni Rodante Marcolita sa 75 million ang na klaro na 75 million may gala kung niya karoon di pailan sa kaso sa ombudsman kung niya na palabagay ang usaka kaso di sa ombudsman kinikaso haron murag ang ombudsman nagisigyan na nga pail niya sa sandigang bayan kung niya tinira bang kasuha doon na kaklase plan beer o kining sa Bailisyon sa Republic Act 319. Unya, wala ba'y piyansa ng Randall? So, nagtikag ko na si Marcolita sa Bilangkuan. Daghan na sila. Tuwa si Bong Rebilla, tuwa si Jingo Estrada, o napagdol si Joel Villanueva na nagtangag ko na siya hapit na mga kuan. Kapit na mapahil ang kaso na lang. So, mga gini nga, ang itabo may gala, hindi sunta nga magtukot, maghimo sa nagbalaon, nga magkaayos katawahan, nagsigil mo nung sinagbagay. Pagkatagkuha rin ang sundo, iba mo mag-upload sundo na nila, best allowance, dako kayo, sudla sa 400,000 na buwan. Lingaw-lingaw, wala nang nadihan kuwan. Tabi-tabi, chismis. Na, karon, kanang-kanang ko sa sildo, di sila bawo, na sige, dawat anang nung kwarta na para ang tanas katawan. Unang sildo nila. Naroon po na sila, sila naman ko mag-buot na sa sildo. Sila na may muli mo na balaod nun na muli sulis kong Congress, may sulido sa Speaker of the House, may sulido sa Senate President. Yun na namin gala ang may tabo. Muna, magkaingon pa nga mura di bali yun naman nga itong gobyerno. Huwag na may mapili. Huwag na di mapili. Ang butog doon na ba? Oh, na pa maginoon, di pa niyo buha kay kining karong mga itabor ng gala na nag-away na ang congressman, ang mga lawmakers, ang mga board member o ang mga kining governor, vice governor, wapa may nag-away. Kini sila, pero kini pong congress, pilar po na sila buka nag-away. Mga kwan mas kuno sila, mga 16. Mga nag-away-away mga igala. Ang mga congressmen. Tungod at yung flood control nga din. Hanto ka ron. Ngayon sa Ads Marcos atong naging Nobyembre nga wapay pika 15 Disyembre. Nanay mapreso. di mo minus 15 ka buo. Ay may na piso. Nga ubuto na na to sa Biskaya, may inyong ipapiso. Nga kamota, priso na, wamo mo ang apel ito. So, ikaw na may gala na natabo. Na pwedeng puting paningkamot sa ato mga eleksyonan, mga kabos, mga timawa, mga pobre, na agantos, kapaito kalisod, hapit na wag ikaon, panayotok, panayamaw, panayotok, panayatom. Ang uban, ayahay kay hudyaka. Ugwa, ugdi gani atos buwangan. Ato sa, kuan, ato sa mga kuan, mga kanta-kanta sa kuan. Sa nightclub. Ang uban, ito agabiyahe. Sige, suru-suru ito sa mga nasod. Europe o Amerika, pili na sila kasang state. Kung asa na pita si Europe. Ang uban, ito sa Australia. Ako panikamot na, ito ipabot na, nalpay ang uban na buya mo biyahe. Ito sa impyerno. Huwag pa sila na katulto ng impyerno. So, ino nini nagala ang tabo sa itong nasod. Nga gikan sa itong executive department, gikan sa itong Congress, bigka ang judisari kay murag minus kayo. Kay pumunta ka dumoga, doon na nga preso nga judges. Pumunta ka dumoga, doon na nga preso nga justices. Pili naman yung sa lumiking body may gala sa itong nasod. Muna nga atong panginauto na nga magkamatno nung tanong sila. Nakaroon kinirabang kaso ni Marcolita, si Mr. Marcolita, kung ano ba ni? Upat niya sa Mutikagol, kakanagin sa muhapag, kanang mudunit, apil de puspiso. Matos pas umbusman. Apil. Nga, taksar makayo, may tabo niya sa umbusman niya pa ni mo nga makuwalang. Mawalang. Kadaghan na niya maabo pagun sa Sandigan Bayan. Kasi sa Sandigan Bayan may mong isyo, warrant of arrest. Ang umbusman mo mo kandal sa primary investigation o sa private pa fiscal ng ombudsman. So, muna may gala ang metabo na atong yun ako na kung sa pagkaputangahan niya atong mga senador nagkabuang naman kadagkod na nasundo niya. Gawas ng sundo, napag-isla yung mga alalay. Kaya bang magsaya? Sa mga alalay na, magsaya. Mga girlfriend, muna yung pronosisyon, kailuwas na, GF, muna siya. Muna magalagi mo yung kanan. Namo sa'yo mga tarong. Kanang upan, mga tarong sa basta, adok sa sawa. Ano ang hininga? Ano ang hininga tabo ng gala? Sa tapadong nini, naingon na yun ang tabo nga. Kinimong may tabo ng gala, rilay sa tamang kusintay ni Marcolita o kining si Mike Dipinsor o napaiduha ng mga negosyante. Muna nga, kung mapail na migala sa Sandigan Bayan, nung itabo upat sila mapiso, nga white yan sa. Kaya, sa counter affidavit migala, kinatural, huwag doon na kay kasong kriminal, mambusman o mapiskal, submit ni mo kung kira pididip na submit ni mo within 10 days nanto sa ombudsman niya yeah. Kay mura mang sa akong labuan pagsaramay ba kung ano na pagsaramay dili ma-file sa Sandigan Bayan. Sinagahan na naging ma-file. Muna karoon may gala. Pagkita na ganang kasus, ombudsman karoon na file sa Sandigan Bayan, tumog kay pagkita na ganang kurakot sa tumubig, no? Na ganang kurakot may gala. Muna nga, yun ang tamay buong ano yung tagalang kurakot. Walang ginagingon sa mga panahon nilang Tanyada, Sinitor Tanyada, o dito sa Longga, Dukno, si Xepto Uban, mga daghan kayong mga barbers, mga ngilingin kayong mga lumikers na ito panahon na. Di ka kagawang na ito panahon na nga na nalambigit. Huwag na maliya na gala. Sa atong Congress o sa atong Senado. Di ka kagawang na ito nalambigit na ito panahon na. Kadaghanan, clear gin sila. Clear gin sila may gala ang ilang pagka naas gobyerno. Huwag yung problema ang mga congressmen og mga senador niya itong panahon na. Muna may gala nga karon ang boto usaw nila ni nga umuwi mo sa taglo kanyang sa Congress o din sa Malacanang na ako dagan. Isigot sa kag mga naas mga dagkong posisyon sa isigot yung department na abot. So, kung ano kita ma, kung ano gala, kung ano tayo mapili. Muna nga, ang itabo ka sa itong naso ni gala, maghuwap na lang tao kung ano. Maghuwap na tayo na eh. Pero sa Japan, di pa nga, may bawaan niya ka, doon na ka anumalia, maghipog ka. Maghuwap na tayo na mo ikaw. Kaya nga mo ikaw may gala na na-involve ron, o, ang metabo, okay lang. Basta yung nag-appeal ng mga tarong. Japan, initially, nabigit yung mga namariyab sa Gamera. Mag-ikog ka. Hindi kang paabot na paugmaan pa ka, sunod ang law. Diha dayon magyala. Maghikog ang mga Japanes, ang mga Japanese. Muna magyala nga. Atong gimaon na pagayo nga. Mayong tao ma karong na sila. Muna usahay, kita nalang mauaw. Kaya nga nung di man tamauaw nga, sige sila, kunuha, tarong sila, ilo, karoon mga bastos man. Ka naman kurakot ka, bastos ka na. Ang imong etika standard na wa. Na wa, may gala. Muna nga, pagkawa sa imong etika, sa imong etiks, may pang eskwela ni mo sa elementary. Kay klaro pang ilang ethical standard ni gala. Pero karon dinis mga kadagkuhan na to, why dagko gagmay? Appeal din na sila ni gala. Nini atong kahintang karon nga nagkabalas-ubas. Muna nga boleh gini enggak ang pagpail sa kaso ni Kuan ni Marculita uban sa tato nagdunit niya nagrally kayo ng Iglesia ni Cristo ang Inc. INC nagrally sila nag-question sila sa kaso ni Marculita kasi Marculita Miguela sakop man o miyembro man sa Iglesia ni Cristo. Muna nga dito yun diskurso ganun sa Kwan garbo po ni Kwan nga ilabanan siya sa Kwan Iglesia ni Cristo diskurso dito si Senator Marculita. Sa ito pa nalipay siya nung isuportahan siya kasi rason nga ang Iglesia ni Cristo Miguel wa mo to na namong kaso mag-ipail nila batok ni Senador Marculita. Pero kung magod sa kung saan na magunaw na hindi man kumikal niya gihatag to or giyon sa sila matong hatag dito para isuburno sa mga senador. Suburno ang ginila karo nga kwan. Muna nga, kagangarason na gala nga. Ibanini ang metabo. So, I hope nga sabi nga kong oras para mag sige lang, okay. Una bigala ang kwan. Nasun nga mahina yun ang pag-file sa bigampayan sa magkaso sa ombudsman nag-file against Marculita o Mike Defensor o katundwa magtingkagol na sila basig mahurot-hurot na sila kaya gagagabang kasuro nga na nagtapon o may gala sa atong Kongreso sa Senado. Muna nga taborong may gala ay muna na murag wala yung mga buod niya itong nasa gobyerno. Kaya murag nagpatuyang naman lang. So ato pabuto ni Miguel ah, kining maong kwan. Maong kaso niya. Doon naman yung mga ang flag control may galawa pamagin mo. Kwan? Huwag pang may namasulban. Kung flag control may gala, daghan involved. Involved ang ubang congressmen. Involved ang mag-contractor. Niya involved po ang mga kwan. Ang DPWH. Muna nga, kining isyu ang migala murag wa ni kaumanan kay naiunta nga ang metabo doon na yun yung mga piso kay si Marcos si Saad man na doon na niya umaday ang usa ni Hong-Hong mapahingon nga di lagi na mo pag sa kakaso si Presidente Marcos kay matuta apil na kuno siya. Tinood na o ligaw. Liginigala. So, muna nga muna migala na ato ning tingkayo ang pagayo kining atong pad control. Kaya mura gibusing na nila mga tawana. Inundo mo sa kandiskaya nga 40 kabo sa kanang gipalit niya plus high-end plus class 40 kabo ang pinabatuan ng 10 million katong Mercedes-Benz na high-end Japan niya diyan po Bugatti de yung kinamahalan may lima ka Bugatti murat pagadungog na ako ng anak ng Bugatti. Kaya kung gano'n ako na suna. Kapag ting mahala na yung naskinana, ang banyo ko noon na is $5 million. Limang ka, multiply na mo 61 kay 61 marun dollar. Ilang na? Di ba 300 million na kaping? Asa ka mga multi na 300 million kaping? Una, Miguel, ala, atong hadito at atong gobyerno. Kung sa maning, kung sa may role sa ombudsman, ha? Kung sa may role sa atong sandigan bayan, kung sa may role sa lawmakers, kung sa may role sa atong executive department. Nga nung di man eh, nasulban ni problema ni Gala. Hindi pinabuloy sa dahil, sugur ka sa katutal, magpanon na sa katusan. Kasuan, magpaso, magpanon sa katusan, di sila mahibong, at di sila mag-uol nga, mga priso sila gadagan na sila. Ay, Jingo Estrada o, katuwa ng mga piso, wapagi mapulis sa pisuhan. Ang istorya ng toto na to, dili wapagi mapulis pangawat. Kalimang ang involved ni, karong litis ni Jingo Estrada, 500 million kapin. Hindi mo nag-uusang kurtaha, kadanggan na sus. Kadaghang mahumana na eskulahan. Kadaghang mahumana na ospital. Biyahe pa ba itong ospital on why? Why kwan? Why? Why katli? Why tambal? Why sundos mga doktor o mga nurses? Muna may gala na umot nga nga di na magka-budget at yung Department of Health na involved sa putin na ganang anomalya. Department of Health ay gala. Unya, mag-isgut ka ng ISIS. Ano nga abong kwarta sa ISIS na pilato kami niyo? At ang ISIS hasta may gala ang pit-up capital sa insurance commission. Sa ganyang pit-up capital di hapag ni nga to sa mga insurance company na to sa IC insurance commission kay mo na mo dipinsa in kaso di magkadimao ang operasyon sa usaka insurance company. Muna may gala ang kwan mo na may gala ang deposit sa IC. Iyan ang gitagana in kaso why ka bayad. Kaya karoon may gala ang pin-up capital sa insurance company is 1.3 billion. Unihagin ka niyong 1.3 billion nila na may magkuhaan. Kaya di mo na pwede imodidakan. Kaya reserve mo niya. Claims reserve. Nga, huwag limusan ang unaan na bimayo. pero mola que na y paga pues Congres que na está por medio la Republic Ataman balaod mani kini build up capital sa insurance company mola na kanam insurance company is covered by 1.3 billion kada usa ako na nagaya magala mola na ang mga insurance company ron na nagkamot saan nga di sila mabangkrat so, pero muna importante yun ang negosyo management naman di mo taro mo na bankrupt ka may pang maligyan kamunggay kay ganun siya pagkadali so yun na namigala ang kwan natabo karon sa atong kwan natabo sa atong kugriso magala ug sa sinit murag si Merkulita dako sa niyang ato baron niya yeah. Mula din nga, nagpalaban siya si Cristiano Cristo, kay nagtuo siya, nalabanan din siya. Nagagama sa aming tuo nga, yan ang kagalingong krimen, may gala. Yan ang kagalingong krimen, kanang mga nung hitabo mo gala kay yatag mo na yun nor kunuhay muna mo gala nga ang atong utang po sa Pilipinas po pinakuha na 1.8 billion. I think 1.8 billion. Ang atong utas Amerika, Miguel. Nagsugod pa naman ang Amerika, sige na, kasita pangutang, kaya total, sige mo sa nagbayad interest. Yan ang utang, nagkanunay lang. Na-maintain ang utang, bayad ka interest, kumukinon sa mangutang sa ka. Muna ito ang taburo, ito pang ito ni Marcos Amerika o. At Canada mo ito, katungunan pang ito sa Amerika. Di ba, ginilisan ang Pilipinas sa utang na $50 million? Yun lang ng $50 million. At ako na nakaya eh. Yung times 60 na mo, ilan naman na? Dako na. May gala. Siguro ang ang Amerika, ang World Bank, o ang International Monetary Fund, hindi na sila mag-uol. Kung may utang ang Pilipinas kay mamay kabayad, lahi mo ko ng mga utang, may galang tao mo mga utang, kao, huwag kabayan, mabankrap man tao, ang nasod sa pag-bankrap ni mo, na ang gihimo nini nga, kanansingan nini, gihimo nga, garantiya ang iyang mga nasod, ang Pilipinas. So, hindi din mabankrap, ang Pilipinas din magdagan. Ibigdagan ng Pilipinas. So, muna Miguel ha, nga ato na yung gisgutan niya, napayla yung kaso Miguel ha. Pini si Vice President Sara Duterte na karalon ugma sa kuwan sa ugma sa alas 2 sa apon. ang utaral ni Miguel ah, kay kumana man kaso niya sinit, ano, sa Congress, tuwa na sinit. So, ang sinit pa may magaling niya. Una, nung sinibawa na itong Miguel ah, makundito ba siya sa impeachment or dili ba? Kay daghan maguksa si Sara. Sige, ingon. Kung saan mo, butar mo na ko, di. Oh. Ulan sa itong kwarta ni mo. Nga, di. Imong di, kwan. Imong di, deposit mo account. Inyong account, di ba, si ni Manscarpi mo ba na? Dako, kwartas. 6.7 billion ang kwarta ng igala porto na kuha nga moral na nag-ibaliwa lang nila sama ng imong inon yung laga ah yan akong kwarta so kuha mo yung may mo diya so una migala nga yung impeachment ka na Miguel ah. Politika man eh, dili man eh, kriminal. So magkumbikto sa ka, hindi na siya makadagan. Mag-maintain na siya sa iyang pagka-sibilyan. Pero nung kamot po niya na dili magkumbikto, karoon nga, magkadagan ka po siya, iba o magkaning magsigil na politika ang bugiro ang mga kayo. Tumana nga si Sara Magala naninkamot din siya. Banaban akong kumbalita marag doon na po na sa ibang sabornohan. Katagal ay kwarta mismo ang AMLAC sa timinin ng AMLAC anti-money laundering yun iba o na kwarta ni Sara Miguel ang ubano na kwarta sa mga drug lord katong ilang mga suod sa Dabao nga si Sammy Oy doon na pwede waka yung sick na mo'y tinghatag nila o kwarta na i-deposit sa ilang bangko nga na pwede lang kwarta nilang duha sa iyang amahan doon account na pwede ilang manskarpyo yung bana doon account na pag-single account o lagi na may buong kakay pag dami to check the details ICC International Criminal Court ingon niya nga mahan wag yun 0-0 me wag me ng kwarta so wag yun kung siya ka palit o kwan halid yun ang patukot sa yung bahay nga gabok abot sa gabok ka so wag ito mimakak puro ning sulbong ron nga purti kayo na ganang kwarta deposit binilyon dili milyon na binilyon na kwarta magala muna nga atong paboto magala kung sani sa aming kwarta ilap din uli o diba isura raman yung kinawati uli manunggo maka mayroon lang po na nga, balag mo piso ko, basta di uli kwarta. So muna may gala nga, atong katagal ng pagtagal may gala, kini magkasuha may gala kay grabe nga itong nasa Pilipinas. Pero sa oposisyon nun, muna guwagi timik. Tuan Siti Mik Megalas oposisyon. Na naman. Dawa may isyo. Ang diara mas administration mo doon na isyo. Yang isyo, binilyon. Na involved pag mga drugas. Una nga, yung drugas may gala, di pinamuha. Huwag din mo peso tanang drugista, tanang mga drug lord. Huwag din mo peso tanang mga tulis nga involved. Masamot, kadako may galang problema sa drugas. Muna nga, ato lang yung i-tuyog na kung isyo may gala. Kay aron nga mahinay-hinay na itong ukit-ukit ang mga isyo may gala nga naghatag usabog dako kayo nga problema sa itong nasod. Una nga yala na kukup ang ubang mga local official, kukup nila ha. Ang mga congressmen nga wamapil, kukup nila sa krito. Sabot ang mga senador. Kukup po. Siling kukup nila lang. Muna nga, dito may buong nga. Ang kinubkuban, likubkuban po, likiwas pagkukub. Muna nga ang kanan, naimbogod, meaning kanang mga tinuntog din ang nagala sa pag-gobyerno. Muna nga, itong sabi, pati ko malimot, sandong ko meron sa akuan, sa Pagbilaran City, ha? So, happy sa Pagbilaran City, hindi ka lang, happy sandong ko, na dipanguluhan ni Mayor, Mayor Junior, Mayor Sagaran, o maybe si Mayor Adam Hala. Usap sa mga pisas bol, sa congressmen, sa first district, si si Babayap, si second district, si Banisa Banban Kadurna Amikado niya sa third district si Alexis Isa Tutor ang kongresista sa third district Magala. Yung mga board member hindi pa nagsagawas board member sige lang mo board member niya ang ato ng gobernador Gobernador Aris Amikado. So, Vice Gobernador, sin Vice Gobernador Nick Bisas. So, muna nagala ang atong mga isyo karong nabiyo na din sa itong Tolmanon de Recline sa DYRD. Mabati sa tibok kalibutan pinagi sa Facebook PYRD Kasaligan ug sa website ug sa atong kuan ang atong Dayal Magala ang 1161. Ya, donor darah kon. Donor darah ya. Kaon sa bantawan. Ha? Kaon sa bantawan na gala. Natura niya di ikatris na eh, ang pagsugo ni Miguela. Kaon sa bantawan. Ang butuan mo ko kakuha sa istorya ni Kaon sa bantawan. Basta nga kaliwukan ni Miguela sa atong mga local official sa Bohol. Niya amor diyan sa dugo. O na nga. Sa dugo may gala. Hindi na di saulog sa diyan itong naging adlaw. Nga di tambungan sa tanang mga opisyal na to sa Lawigan sa Bohol. Labi na sa mga congressmen o mga gubernur o vice gubernur o mga board member o sa mga mayor. So, muna yung magala niya. Doon na niya po Miss Tagbilaran na nakadaog ang Miss Kwan. Kami please Kugon representing barangay Kugon na nakadao may gala sa Miss sa Tagbilaran niya mutya ko sa Tagbilaran eh si kami Larsini Greece Ginseng muna ni Gala ang napili nga Miss Tagbilaran ni Gala representing sa kuan sa dito ni Mua ni Gala sa Bohol Wisdom School Gymnasium. So muna ang kuan muna ang Miss Tagbilaran ni Gala, si Larsini Grace Owen Ginseng. Klaro na pagsuwag din. So, ang ato sabihin ko ano, ang atong mga kagsunan na pinaminaw sa itong tunan ng decline sa Panglao na si Lula Sinang. Kumusta ka Lula? Lula Sinang Mihos. Muni ang inahan nila ni Parinonoy o Marilotot Mihos nga po si Joshua Jack Jack James Judy Grace, Mihos Pro, na si Mirian, Jinwell, si Ati Tering, o si Eric, o usab si Nsi Colette, o si Boss Bonding Pakolba. O na may gala. Niya sa Torero Private Road sa Tagbilaran, si Bibi Chavez, o si Bobo Chavez na gala, nagsuot din sila. So, mura man ang aang na magala atong oras, no? Apit naman. So, sa nga magala sa atong sakop sa itong technical department, ang umbuod ka rin si Naiko Taray. Doon board ka rin magala sa atong BYRB. usab sa atong technical department niya sa atong stasyon, sila si Engineer Gerber Tolo, Engineer Jerry Cahes, usab si Engineer John Mulat o Engineer Gudi Pilisya. Kung sa nga usab sa itong Big Boss, itong Big Boss ni Gala, Mr. Peter De Arisco. O sa man sa tanan na itong mga tigpaminaw sa tibuok kalibutan o labi na din sa Pilipinas o sa Bohol. So mga loiga pamilya diya sa Afan, diya sa dengan baryo ang doon man sa ito nag-usap ang mga kawani sa City Hall. Pagliaran City Hall nagpanguluhan ni Eugene Yap o sa atong Capitol Magala ang pagliaran City Hall Magala o ang si Bohol Capitol Magala nagsunod na naginig kahuman. Nagsunod kahuman Magala niya. Akong ninomnormas Capitol nga pagkahuman na nakalingkod lang si Governor Chato. Governor Sigal Chato nakalingkod lang upat ka buwan. Kaya mahuman naman yung termino. Ikatulong ikatong term magigala sa yung pagka-gobernador muna kung nandunduman niya sa City Hall Board mura si Dan ni masiguro ito may kuhan mayor ato panahon na niya sunod si Babayak. So salamat kayo magigala sa inyong pagpaminaw o pagtanaw na to sa atong kuan, sa atong website o sa atong TYRD kasaligan sa Facebook. O hantod mga, hantod na sa pugma, no, dili ugma, hantod na sa sunod Domingo po ko na iyo ang ating komersyal. Sige na lang, sunod Domingo na lang. At ang balik-balik ko kalima. So hangtod sa sunod Domingo po ko, may galas din sa itong Tulumanon Direct Line. O ga, usbun ako. Salamat kanyang kanan. O manginaw ta, uy, ang angkod yung pagmangkon si Juan, si So hangtod na basa sa sunod linggo po sa tutulungan ng direct line inyong alagad Andy Manatag Philippines and your world. Thank you po. Uy, ala parking kasi na lang sunod nila po. Sangahan sa itong mga pagpaminaw sa tibuok kalibutan din sa DYRD, David Klein, inyong alaga, your host, Andy Manatag, Philippines and the whole world. Thank you for watching. Mabuhay!
1: Maukadto ang tulumanon, Direct Line. Unta, kamuna kapo po o daghang kasayuran gikan sa lantip nga hunahuna sa tagduma, Andy Manatag. Hangtod sa sunod semana, atangi ang Direct Line.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom!

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Strong sa una, strong karun.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pero mo kung anon man ay mong dagway, pre.
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun, butangan mo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na naibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, kung may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, para makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon, ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

May gabi ka dito tanan. Welcome sa mag-ausapan ito gapag-aparagubari nga ito nga tulubanon. Andaw nga Domingo karon may galapit sa 12 na gyud ning buwan sa Hulyo. O ya kinyong tanan, mayong pagpaminaw alas sa itong mga kaisunan karon. Okay, ito na ito niya pag-atimbaya alang sa ito niya mga sukintig paminaw karon Luzon, Bisaya, Sugbindanao.

Oga, welcome sa pag-usapan ng ato nga pag-aparaguban. Abida sa ato nga mga alalay makiksunan ng ato nga pag-aparaguban. Ala, kumusta, kumusta? Abida sa ato nga mga kaisunan karon diya sa ilang tagsatag sa mga dapit. No? Damay pag-apaminaw, alay nga ganinyo. Oga, sa pag-usapa, ato nga pag-dasig, alay nga ganinyo. No, pinagin ato nga tulumanon. Oga, labaw sa tanan nga naakaroon sila tagsatag sa mga nahimutangan karon may gala. No, kumusta mayong gabi, alay ganinyo. Labina din sa 47 ka mga lungsod ni atong lalawig ang bulanon. Sa 1,109 ka mga barangay. Madini sa atong lalawig ang bulanon, lakip ng 15 ka barangay. Madini sa atong dakbayas tagbilaran. Namay nga pagpanikaisikay, alay nga kaninyo. Basta itong panginaot nga na ka mo sa mayong panglawas, no? Nining matak na. Kay Luna, pagkikuban ka na ko, ako na'y bahala sa mga lingaw. Paminaw ka mo, pinagin na itong tulumanon, ipakatulog ko ikaw. Ay inyong mga request, ay inyong mga pagpakatulog, ato ka na dawaton, pinagin na itong tulumanon. Og sa tanan na itong mga kaiksunan diya karun. Asa ka man karong dapita, hain ka man, malipayon ka, masulubon ka, ala, sige, kumusta, mayong gabi ka nimo. At aliwanin nga ito nga pag-aparaguban, mulungtad kinigikan nining nga mga orasa hangtod na sa alas 10 sa gabi. Napaginaot ang mata kapag karun. Isang taliwan, itong tuluman noon, ipagkatulog ko ikaw, pero ay isang katulog. Oiga, kinahanglan nga makiguban sa takarato, no? Ni atong nga tulungan nun. May pagpaminaw sa mga ito ni Jinky E. Idolsa is watching. No, Jinky, may nga gabihin mo diya. May pagpanikaisikay o gatusap sa atong nga mga kingsunan. Diya sa rekadayang dapit, no?

Noga, ini tu lah ni lah. Okay, ada agak tu tu tu dari no. Okay. Oga, good evening dari lu si Chris ni Pia Munti tega lepas Curtis no. Merequest lagu gawin ke Carmila. Selamat kayo. Oga. Oye, tiga mako kayo. Wala na niya po na may ko por la restara iswatsi. Atong nga kauban din sa Pikas Lawag may gala, no? Dari sa atong nga pagya paraguban ng atong nga tulumanon. Engineer Michael Polaris Taray. Kabanusan nila ni Engineer Gilbert Tatulup, Engineer Jerry Cahis. Kagatusan ni Engineer, Gining Cyrus the Virus, no? Dito sa transmitter site may gala sila si Engineer Goody Felicia o nga tusab ni Engineer Romy Mulat, no? Sa itong chief engineer, Phil Abandula, no? Kumusta? Ay nga gabi alay nga ganyong tanan. Nandiri sa itong nga pag-aparag-uban, yung itong nga tulumanon. Nag mahinautang nakiguban mo kanako hangtod sa alas 10 sa gabi. Matag-adlong Domingo kini may gala, no? Itong nga pag-adasing paglingaw alay sa itong nga mga kiksunan karon. Itong mga kiksunan nga naa naka kuan na kining nga naka plaster na diyan sa nga plaster may gana naka plaster na sila mga higdaanan. Nag kumusta mong tanan? Nag labi na sa ubang mga dapit, no? Kumusta? Mayong na gabi alang ganinyo uban ni may gala maraga nining mga panahon na katong nga mga batanon pa kaayo, di pa mga tog. Tuwan pas gawas ka kaliw silpon. Pero katong nga mga kuan na, edad-edara na. Ito hiyagok na agi. Kaga may nga hapa, may gabi, idol. Ika ni Roger Calculanta, Tangkawan. No, agi, Roger. Ay, good, no? Dasa katigbian karon. Kumusta sa katigbian? Tugnaw ba? No? Parang tugnaw-tugnaw madyali. O dyan, maghinautang ang katugnaw sa panahon. May gala mo'y maka-injection sa atong kalawasan. Bako. Dito, no? Ganin yung tanan niya. Atong mga kiksunan niya. Garoon, no? May pagpaminaw. Labi na sa atong mga kiksunan karon. Diyan sa tagsa-tagsa na ito ka mga dapit may gala kumusta. Mayong gabi alang nga kininyong tanan niya. Huwag may mo ipadangat ninyo na inyohang mga pagtimbaya o pagpakatulog sa mga tao nga di hingatugon. Kaya katong di mga hitang hingatugon at itong ipakatulog. Pinagi na itong tulumanon, ipakatulog ko ikaw. Atong nga pabaunan sila sa ilang katulugon pinagi sa mga awit kaniadtog karon. Mga awit nga balikanhon nga kansang usab na imo sa imong kaisipan may gala imong manduraw kadto mga kaagi sa imong pagkaikaw. Na kumusta kumusta tong oras may gala 49 minutos na human makalabay ang alas 8 sa buntag gabi. Dili buntag gabi ha. Nagyala, sige. Mamay nga pagpaminaw sa tanan atong nga mga kiksunan na, mga lula, lulo, uga, mga mama, mga papa, mga inday, mga undoy, yung ato sa mga ihaw-iho, mga mami uga, daddy dala sa kumusta. No, atong mga pagyatimbayag may gabi, alang kaninyong tanan. Bueno, mga silingan, di ito maglangan. Ito nga pag-aparag-uban. Itong ipaminawan kinusag kaawit. Alang nga kininyong tanan, ito nga pag-aparag-uban. Muna atong unang putahi, unang hukad sa itong tulumanon, ipakatulog ko ikaw. Unang bulyada, unyang talyada sa itong tulumanon. Binilanggo sa pagigugma.

0: Kaka.
1: Ay nga, gabi usab, gabi sa rini, no? Gika ni Junjun Angkog Mulan. Jun, may gabi mo na Jun, no? Jun Angkog Mulan. May pagpabidaw sa pagkakaroon. Duty ba ka na sa transmitter? Maragwat ni Ali, si Kandaliron, na si Goody Felicia.

Baik, jadi saya mengatur ni Cherry, Chris Cherry Bagu. Saya juga kami share request lagu ga kanta ga ihilak kulang setagu. Bagi Pak Buta, Chris Cherry Bagu. Bueno, mai kita selamat kaya tuntag na dulu kita 6 minuto sa magalas 9 bisa kabi. No diri sa tungkag pa nag-uba niya itong gatulo maroon. Alag niya itong nga sawit si Grace Piamonti. Alag niya awit nga gipa ngayon. Oga, may gabiso nga ito ni June Gutierrez. Mayo, mayo. May gabiso mo na Barret Braddicks. Oga, kini yung tanan, no? May pagkaparikaisi ka.

Uminom ay gala tag na 3 minutos magalas 9 sa gabi, no? Dari sa itong pagparaguban. Dari sa itong tulumanon may gala. O pabuta ang dugang lingaw alag yung tanan. O may pagpaminaw sa mga ito ni former City Mayor Joe Turalba, ni former City Councilor B.T. Turalba, ni former City Councilor Atoy Turalba. O gagato sa ni Dr. Ronald Inting Pumatong, no? Mayong gabi alag yung tanan. Gato sa ni Lydia W. Arat, no? Hello, shout out from Albor. No, kumusta? Mayong gabi alag yung arat, no? Ining arat, kuan man eh, o gimunang sabton, muraga asin, parat, arat. Mayong tag arat, no? Arat. Naiplido nga asin. No, ada lagi, kuan na lagi, binisyan ng arat na lang. Bitaw. O gato sa Dr. Ronald Inting Pumatong, no? May nga gabi gato sa Gerisonic Electronics Communication. May nga gabi sa gato ni Boss Jerry Marmito, gato sa ni Ma Maritis Utuhan Marmito. Dasa sa yung furniture, no? Kumusta may gabi sa gato na ni Binog ni Francis Tiano, gato sa ni Marvin at Tihano. Okay, may nga gabi. O gato sa Tagbilaran City Machine Repair Shop, no? Pinagi sa ni Yaitulas ni Musa. No, mayong gabi ito sa Mama Santa Store sa Tawala Panglao. No, ito ni Pari Charlie, ito sa ni Marinday Santa Rosales. Kumusta? Mayong gabi. Asin bitaw na asin. Basta parat, arat, asin. Butay nagpin, mayroon ang parat. No, ha? Pero arat, kanang mayong bitaw ka, arat-arat, mali gamay. No, may nga, muna-muna, parat-parat o gamay, arat-arat o gamay. No, ina na. Okay. O gagat usab sa Casibildi apartment no pinag-usab ni Pari Ariel Labaya Gabuya no pre may nga gabihin mo da pre. Da sa night market usab no da sa Wala Panglao. Adol gini sa Bol Panglao International Airport no. Okay, nga to sa ni Congresswoman Alexi Tutor sa 3rd District no. O mayong nga gabi o pinag-usab ni Congresswoman Alexi Tutor. Ni Congresswoman na 2nd District Banban Mintado, no? Ni 3rd District Board Member Greg Hala, no? Da sa Lubok karon mayong gabi nga to sa ni sa Dori Hagna Transit Incorporated. Lagi sa ni Rubin Tan, no? Kumusta mayong gabi nga to sa atong gala da si Kagawad Tutuburha yung masabda sa kuanda kining sa kuanda ning sa kalimot man to ay tong negosyo bitaw siyang missis dia no sa mayong gabi alaga yung tanan dia sa Ice Choice Optical Clinic no siap no mayong gabi pinag-usa ni Dr. Ejel Plaza okay no may pagpawin kalimot ko tong kada yahang negosyo sa ni Ma'am Lini no. Okay, may nga gabi alag yung tanan ni Ma'am Lini diyan, no? Dara, ngawit ka gipangayo may gala. Hilak. Pangayon sa Osaka, Lydia W. Arat. Ani W. Water niya Arat.

Okay. Ang sabi tao, no? Mayong gagabi, Idol Rene, magtibay ko nga to nila ni Jinky Idol sa Anabiso dia sa Bilya Aurora at Ikira o sa mga kagupa dia sa Bato Maribok, no? Roman. O gika ni Artemio Habines. O mayong gabi alang kanyang tanan. Ngato nga pagya praguban o nga ngato sab ni Lydia no ya sa nga mga nakahinumdum siya siya kagahapon kani adto umikan kay ang maong awit murag nakapakuhit siya kasing kasing guyawol nakapakuhit man gyud o nga happy birthday gato si ngato sab ni Pritchy Joyce astronomo no ma'am may nga gabi ini mo da o nga happy birthday arang sa kong kumpare si pare Leonardo kuanda kining astronomo. O gato si ni Maricheng, no? Kumusta? Mayong gabi. Happy birthday nga to ni Pritchy Joyce astronomo. O gato sab ni Kuram, mga kong apo sab ni Kuram. Okay, din nag-birthday kagapong lawa. Blessed happy birthday. Alag nito nag-birthday, may gala. O alag nito nga wapaw sab mag-birthday. No? Okay, let's see. Og atong pahinungdag mga birthday kay aron nga makuan kini nga mahinsakto ang ilahang adlaw na tawhan. Okay, sige atong pangitaan ha. Atong pangitaan diri diri sa atong pagparaguban ng atong tulumanon. No, karong mga panahuna may gala. Okay. Ay na magyud ini. Halos magyud ang tawo may gala. Atong handumon po na kay minimo, kausara man tamo birthday good sa katuig, no? Okay, di ba? Kausara tamo mag-birthday, no? O kita, mupanaw na sa kalibutan, duha. Atong handumon, adlaw sa mga patay. Adlaw si mga tawahan. Bitaw. Okay, hala, sige. Dara, atong saring paminawon may gala, no? Alag niya itong birthday karon. No, sebenarnya itu ni Kuram, no Kurim, Orem, oga ni Agada Dahan, no atau apa ni, oga anak ni nila ni Riminili, oga kita sana ni Janjan Dahan. Okay, oga happy birthday, no, si Kuram, okay, oga ngatu sab, ni Pritchy Joyce sa astronomo, ngakinsar kasulog, siang adlaw na tawan. Eh, kajut lagi di mana mau, no? Okay lah sige. Raga, nak kuan man, kajut lagi. Like ya, murag ni di mana tu mau? Murag ni kalit mana tu siang korang? Kalit mana tu siang kalami? Raga atau siang apa kita tahu tuh? Ya darah dari yang atau dengan birthday, no? Kau dengan birthday kerupada una. O gasa ka man kalaw, nag-birthday ka sa di man tumao kanang kuan ba katong kuan ug di na to pangitaon kay makita ug atay no pangitaon di na makita mabata ki awi ani ti aliga kajot lang ha kay ato kuno gitan aldi klaro na to ni may gala no kay bisag di kay to tanto maklaro klaro ho gyud ato ni lisod kayo di maklaro may gala. Okay. Okay, be. Asar ba yung taon to? Ibutas Ginoo. Sige lang na itong Ginoo. Hurinda ko na ito. Okay, bitaw, no? Ala. Garoon nga makakuan yun ta. Kini nga, be. Ato sa ni nga taon. Okay. Sige. Kaya yung dyan akadyo pa nga, kaya ito sa nga, kung ano na yung, kung ano, hindi pangitaon kayo makita. Amawa ni kalakihan eh.

0: imong gawasan eh adara sa imong adlaw sa imong adlaw dai okay dara ato nga paminawon may gila namog sa imong parcel no na may parcel ni apil parcel ng tao no okay la sige dara ato nga paminawon ni may gila ni ato pagbaraguban ato
1: coffee ko brown
0: okay da pa isagulan po dani limaw okay lang la sige salamat kayo da pa ato sa ning okay lang ha dara
2: Inangga ko inandong ko ikaw
0: Idol Rini palihog ko gatugtog sa usahay O gamay nga kami usap nga ito ni Yaito Lastimosa is watching Uban sa iyang minahal sa kinabuhi O ga dia pagdiri ato sa ning kadjo lagay nagdagdagan man no dagdaghan man ni or sisi the blogger no watching okay kadjo lagay dia pagdiri no aha na pero sa baton nga wa di no to mga ngano man ba nga mo tolak taw man pali ko ko engineer ay klaro ko no ni be ako makasabot ani ako ko cellphone no mo mag mo usahay mo daghan usahay mo balik-balik ano asa tinuod ani ha Okay lah, sige. Ngatawa lang tahun itu mga listener, ano mga igala. Ada lah. Ada lah, humana mapun eh. Biar katong naya, dewa pa mo humana, ada lah. Namorang ya, ada apa yun eh, no? O, ya, ngato sa Manila, sa mga kagupan ko sa Bato, Maribohok, nila ni Parta Roman, na Buyax Boy, Cookie. Inday o Gaberta ni Idi Gikan ni napay si Dr. Apatanaw po ko Gikan sa Villanueva, Misamis Oriental. Okay, sige, salamat kayo ha. Okay, la, sige, okay, salamat kayo. Nahuman na itong kakadyot ka, di apay gakuan, di apay wak makita di. Nga to sab ni Mary Ann Dante Maligon is watching, no? Okay, la, sige, Mary Ann Dante Maligon. Is watching. Okay, ala. Sige, salamat. Kayo, kajut lang kay... Nagpabot tong nag-birthday karon. Unya, wa pa makatingog.
2: Ngako.
0: Yara. Sige, binangga.

Baik nga gabi usab nga to sa tong agaw diha si Raul Abad Daling no da sa Taiwan medali ni. Baik nga gabi ala kini mo degaw.

0: Shout out gaw, ready sa majong gabi ani mo dia watching from state of Kuwait ha, sa Kuwait ani.
1: Bisan na hilayo kani
0: agi ka ni Raul Abad daling no. Dia sa Kuwait, dia sa Kuwait ani siguro. Okay, salamat na kayo sa nga birthday karon may gala, no? Diri sa itong pag-aparagubar nga itong tulumanon. O ga, manginaw tayong daghan pa mga birthday mo abot. O ga, sir, ni, manimbayo ko ni Nong Alejandro Dingy Jr., no? O ga, gika ni Orsicio Blogger. O ga, pwede mag-request ko, Idol? O ga, release me? Thanks, ayay. Release me man. Mm-hmm. May nindot na release me. Pero, nga binisaya nga release me, ha? Nabay binisaya si release me? Tukon pag-abuto at tukon pangitaw na, bisayan release me. Oo, ha? Sa kamanang ko nga na. Bitaw, ang release me may gala, pwede mo na ato, pero kini atong programa, kuhan mo gani, kining lunlun binisaya, no, way sagul. Muna'y giingon nga, way sagulay. Okay, nga to saan ni Siongik, Siong De, Siong Dilis is watching. Siong Dilis. Okay, ala sige, Siong Dilis, mayong gabiin mo dia. No, okay. Karong panahon na may gala ka ng buto na ng mga burkan, ang bulkan. Burkan, may uban kami mag-burkan. Uban po kayo, bulkan, magina, no, dili, burkan. Pero sa unas, mga kakuhaan ka ng karang tao, ang bulkan, himong burkan. Murag matakdan punta na himong tangkaraan na niya may gala. So, ni Alberto Soy is watching, no? Alberto Soy is watching. Ano ba niya sa akuan? Lamdagan at masilingan sa una. O, request ko sa Rinig, tubod sa naughang sapa. Gikan na Arsesio, the vlogger. Ganun na yung akuan da, yung sapa da, wani tubod. Nangauga na. Kaya nangauga na na di ha. Lubuin na ng tubig. No, ay napamutay ininit tubig. Bitaw may gala, no? Sa pagkakaroon, amo itong tinuod baka po na yung anana ko rin ibuto pong bulkan dia sa ilawang sa dagat. No? Itong tinuod baka po na. Pero umura man og tinuod. Umura na nagduha-duha kong tinuod ba rin di baka ha? No? Kaya namag-iuban ko din may gala nga may na mubuhat, no? Musakay sa mga panghitabo. Unya, makayunta nga tinuod, pero di man di ay. No? Ano ka nga ni buto sa ilawang dagat may gala na nga nag-alibwag ng kajo. Ni buto nga huwag yun ito, mapawang ni kajo nini. Kajo na lang itong gawin ito sa binisa o sa kwan na minan na kay kalayo man. Nga di matas buhol, di kajo na lang. Ito. Mapil na buta suog sa mga sinultian may gana. Wa jamu, suog ka adyo, jamu-jamu. Ay. No? Ninja rin mupatay ninjo. Ito. Bueno, ganyan yung tanahan di atong nga mga kaysuna, no? Magkaya po tagkatawa kay bait ba po ng ganta. Seryoso rin po kaysa sa atong programa. Di na yun mo magkasi, kung ano yan, di na mo makaabot sa last days kay mga tuwag naman mo. Pero mo di na magsineryoso, okay ra gaya po na, no? Okay lang, sige. Ito yung nga nangayo, Deris. Among awit ba ito kung tagaan sa pagtagad may galaga to na sa usahay. Okay? Ala, usahay. Da. Lining a version.

Mari kita batanon. Tilaw sa butag batanon oi. Tilaw tagantas mga batanon ba? Lae bulain na punyo ko ana. Dali lain ng unang nyo kagwada magsabot.

Ni na kanta ni Miguel amo rek pamuga sae na gini tinguga no. Ora tininuod. Kanta mai gala. Bito pamuga sae na gitong kanta. Bueno atong paminaw ni usa ka awit alaga yung tanan. Tubod sa naughang sapa. Nag 21 minuto suman makarabaing alas 9 sa gabi. Humanag niya itong oras, sige tang katawa-katawa, katawaan na ito ng oras, humanag niya.

Boy don dia pagi da dari mai gala no mga una man siya nga kwa na kajud lang ro ka to kuno hinahina yon. Oga mayo nga gabi sir rini imong silingan ni sa lamdagan. Uy, mo lagi. Oga si Mama Yaying oga Papa Dudong pirming na minaw ni mo diri sa mga tulog nagtulog og dili dili ko no mga tulog dili mga tulog kayo ta kay napay gisapawan man ani kayo ta kay to sa ko sorry ano man eh to ko no Patrick Panong Ridulia is watching no sige kumusta may nga gabi alang yung tanan okay no Alberto Soy is watching no ano ba to yahanga ko andre nawa no, naman po ano man eh, maroon mag, ato ko ng klarohog, inaton ko nung nato ni no, kay, usay, ano man eh, dugay na, asa mo ito napita. Mawa lagi usahay ni ba, yung ano man eh, kuan, dara. Papa Dodong Pirmi nga na minaw ni mo, o dili makatulog, o dili makadungog, sa imong programa, request mi, o bikajut lang. Dara, request ko na sila, o sa kay ato sa ito naon mi sa request ato okay sabi ni na masama ito nga ka request sa iutro lang ko na ito request kay murag di tabun-tabunan man ay okay oh na ano po nahilain na po kasi lang ha okay good evening sir Rini request lang ko kakanta lagaw thanks okay sige. Tamat kayo ng mga lagkaw nini. Ito nga pang dauba ng lagkaw ni Vito. Okay lang, sige. Ada na. Aluha de. Wala na luha alang kanimo. Okay lang, sige. Ito nga paminaw ng wala na luha alang kanimo. Okay, dyan na. No, ay gamay nga. Gabi usap nga ito ni Dudong at usap ni Ma'am Yaying. No? Yaying Soy. Okay. Bueno, may nga gabi alang kayong tanan dyan sa Lamdagan Street. Wanay luha, alang kanimo, no thirst for you. Bueno.

Hey no, salamat kayo na pa rin. Sigundahin po na sa awit nga samtang ako may kinabuhi pa. Ah, yawa no, pasigundahan ko na pa. Wa na iluha alang ganimo, pasigundahan ko na ni Gagwan gantong samtang ako may kinabuhi pa. Sige. Kini bang kanta bitaw may garabe sumpay sumpayo na to ni nagkasumpay ana ikaw na ino muhilak na ino ka kay nasumpay man tanan no ina na na kay la sige kay aron nga walug sa ano to na ato mo na muabot man sa mga walug sa luha inoon no wa na luha alang kanimo kadiot lang kay ato ko ng pangitaon ni kay kini og gadi pangitaon magpakita no murag engkanto no ugdi na to pangitaon magpakita pero kita mangitag engkanto di ta ka kita no pero alam mo kadlog na kay tali ninyong bayad ang niya ngit-ngit na kay hadok mo bitaw kanto kay gani nga samtang ako may kinabuhi pa kuan kay ini ning daghan kayong nga ni mga Amerikano dani nakigjuwit po sa Pilipina no okay, niangay po siya, niangay. Nala, sige. Ato nga paminaw ni Monig, ipangay usap may gala ni Panuri Dulia diyan, no? Patrick Panuri Dulia, okay? Di ka ni Del Horace? Samtang ako may kinabuhi pa?

Mayung pag paminausab nila ni Tintid o gangatusan ni Sinya Arangkana. Gikan sa Sakajinki Idolsa.

May pagpaminaw sa baga to ni Roy Patos, no, is watching. Roy, mayong gabiin mo diha. Roy Patos, boss, sarili, mayong gabi nga to sa ni Roy Patos, no.

Ngayong gabi, ito ni Pari Jerry, Pabe, ni Kapitan Eupemio Brua, sir, ni Chito Bisara, o nga to sab ni Mitibs Bulyusir, no? Vice Mayor Bulyusir, salamat kayo. Gikan sa Osaka, Patrick Panuridulia.

Okay, salamat na kayo, no, di sa itong pag-iaparaguban ng itong tulumanon, may gala, no, itong ipabate ng laing dalit, alang ganyan yung tanan niya itong pagparaguban.

Ay nga, pagpamina usab nga ton ni P. Sarabia Gunamud is watching. No, may gabi naman sa P. Sarabia Gunamud. Ay pagpaminaw.

Mayong gabi-usab, gato nila ni Agaw Mayor Joe Turalba, uban usab sa iyang nga pamilya. O gato usab ni Sir Peter de Arisco o sa pamilya niya. Salamat sa rinigikan sa so, Sir Patrick Panong Ridulia.

Bueno, Miguel Aton, ya tagna doon na kita'y 45 minutos na man magkalabay. Ang alas 9 sa gabi, no? Kung ano man yung samtang ako may kinabuhi pa, no? Asa ba nagkagagi ka na Mr. Patrick Redulia, no? O naminaw ka, kung ano man na ito, no? Okay, hala, sige. Okay, hala. Okay, hala, sa kanyang lagay, dita, kung ano ni, dita... muangay og di masugod, no?

Pero may galatag na. Rurag ito dya 11 minutos mag-alas dya sa gabi. Balik in town, akong pinangga.

May pagpaminaw sab nga to ni Ronald Inting Pumatong is watching. Mabay nga gabihin mo da, Doktor, no? Doktor Ronald Inting Pumatong. Pinaham kayo ni Doktor Ronald Inting Pumatong ng awita? Kasapun pa siya siyang kabataon ni.

gina di Mayo, maigala, no? Labi na ito ni Dr. Ronald ni Pumatong hagdon sa pagkasal na di pagkikuno siya. Dr. Wenga, gabi alam ka mo, no? Samtang nagpitik baning kasing-kasing. Datong nga kaaban si Atoy Kusak.

Mayong gabi di ay ni tani pari Jerry no oya Pabi ni Kapitan Pim Brua ni Sir Cito Bisara oya Gato Sab ni sa mo ni kajut lang maraga si kuan din ni Ronald Inting Pumatong no? Kaya sige, salamat na kayo. Bueno, may gala, wala tayo oras, wala tayo panahon sa pagkikuman ganyo na ito niya tulubaron. Hangto na lang sa Domingo pohon, susamang tag na susama lang po istasyon. No, sa ganyan sa ito niya, kauban rin sa Pikas Lawag, si Engineer Michael Polaris Taray, ganyan yung alalay sukis kanunay, Rini, masanigra na ling, mayong gabi sa ato pagparaguban sa pagkatulog ko ikaw. May pagkatulog, bye-bye, pag-ayo-ayo.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak. Mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Sabi ng iba, ang insektong lady beetle o pagungpagungan ay peste raw sa palayan. Totoo ba ito o fake news? Ito po ang sagot. Inabutan niyo po ba yung kotse na kung tawagin ay Volkswagen Beetle o kotseng kuba? Ganun po ang kawangis ng maliit na kulisap na lady beetle o pagungpagungan. Kulay kahel po sila. Madalas silang makikita sa ibabaw ng mga namumulaklak na palay. Ang mga supling palang na lady beetle ay ibang itsura, mahaba at maitim sila, walang pakpak at hugis maliliit na buwaya. Huwag po kayong mabahala kung marami sila sa panahon ng pamumulaklak ng palay dahil kumakain lang sila ng sobrang pollen ng palay. Di bale, isang pollen lang naman ang kailangan ng bulaklak ng palay para mabuo ang mga butil. Ang tamang sagot, hindi po peste ang mga pagungpagungan. Malaking pakinabang sila sa mga magsasaka dahil kinakain nila ang inakay, uod at itlog ng mga peste. Kaya kung makikita ninyo ang mga lady beetles sa inyong palayan, huwag silang puksain o bombahin ng pamatay peste. Kaibigan po sila, kagaya ng tutubi, gagamba, putakte, tipaklong sa kaparangan, kuliglig at tigreng salagubang. Lahat ng mga kulisap na ito ay kumakain ng mga peste at itlog at inakay ng mga ito. Tandaan po, kaibigan ang pagungpagungan. Kinakain nila ang mga inakay at itlog ng mga peste. Kaya sa susunod na makakakita kayo ng lady beetle sa palayan, huwag silang sasaktan. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: Para sa kanin ay huwag sayangin. Alam mo ba na ayon sa datos noong 2015, 10 gramo ng kanin ang sinayang kada araw ng bawat Pilipino? Kung tutuusin, 380,000 na tonelada ang sinayang natin noong 2015. Katumbas ito ng 26% na bigas na inangkat natin sa halagang 7.28 billion pesos noong kaparehong taon. Kaya naman, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulog ka pa sa bayan. Be responsible. Let's be responsible.
2: Ang El Niño usa ka talag sa panghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Niño apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Niño. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.

Totoo ba na pwedeng i-imbak ang binhing palay hanggang sa isang taon? Ang sagot, pwede po kung sa pwede. Pero dehado kayo kung iimbakin ng binhi ng isang taon, lalong-lalo na kung wala kayong magandang imbakan. Ayon sa pag-aaral at karanasan, humihina o bumababa ang antas ng pagtubo o germination rate makalipas ang 6 na buwan matapos anihin ang mga binhi. Lalo kung karas-karas ang pagproseso at pag-iimbak. Para mapanatili at mapatagal ang sigla ng pagtubo, sundin ang mga tamang hakbang sa pagproseso at pag-iimbak ng binhing palay. Patuyuin ng wagas ang mga butil ng 12-14% na moisture content at linisin mabuti bago ilagay sa malinis na sako. Registered o certified seeds lamang ang iimbakin. Napatunayan na kapag mahinang klase ang binhi, umaatras ang sigla ng pagtubo nito kahit maganda ang kondisyon ng imbakan. Siguruhin din na ang imbakan ay malinis, walang lumang bigas o palay, sapat ang sirkulasyon ng hangin at hindi napapasok ng mga pesting ibon, daga at mga bukbok. Gumamit ng paleta o kahoy na patungan. Kung may laon o lumang palay o bigas sa imbakan, tiyak na lilipat ang mga bukbok nito sa mga bagong binhing iimbakin. Gamitin din ang gabay na first in, first out. Kung alin ang unang ipinasok sa imbakan, ito rin ang unang ilalabas. Mas mainam kung gumamit ng hermetic storage o saklob. Ang binhi ay isinisinop sa mga plastic na sisidlan na di napapasok ng ultimo hangin. Narinig niyo na po ang sagot. Hanggat maaari ay huwag patagalin ng higit sa 6 na buwan ang pag-iimbak ng mga binhi at sumunod sa mga pamantayan ng maayos na pag-iimbak ng binhing palay.

0: handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng hipi lang ito.
1: Nako, wala namang maibubugay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, eh hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
2: Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
1: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
3: Pwede. Pwedeng pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang maiwasan ang pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhing tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
4: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COPS sa inyong lugar.
5: Ang pagpangumanga mo'y labing unang panginabuhian sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions og teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, din adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bul-anong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bul-anong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
6: Mayong adlaw ka natong tanan mga kaigala, welcome no sa atong radio program din sa Department of Agriculture. Ako inyong host si Kuya Miko, si J. Michael Braga sa Department of Agriculture Region 7. O karong adlaw mga kaigala, usa na pod ka farmer nato no gikan sa High Value Crops Development Program ang atong makahinabi karong adlaw. O mas pasalamaton ta tungod kay sila mismo gayon no ang mianhi dinhi sa Cebu City alang sa pag-attend sa maong nga training nga gi-conduct sa Department of Agriculture. O thank you kaayo sir no sa imuhang pag-guest dinhi sa tong programa. So sir, pwede pa ila-ila nato tong kagalingon? Padol sa sir.
7: Si sir Miko. Ako din si William Belgracia. Usa sa ni sa nagdumala sa Upland Farmers Association from Candiis. Muna yung among hinabi na mo sa among seminar karon dere. Ngayon si Hermi ko nga yaming gitabi kung unsa gi among nakabot sa among mga farmers. Nya, napasalamat sa mi sa taga Agriculture Office ga ilaming gigaydan sa among mga pamaagi. Nagat sa aming mga sustainable nga dadawat. Ika nila about sa mga seeds, mga abono, o uban pang mga kriokan. Natagan to mi sa ikan sa taga LGO, duli, o project ka babuyan. O magpasalamat sa mis taga duli na naghatag na mo o project nga babuyan. Karon, nga haro karon, nagpadayon Japon. Ang mga boyan, ang amos ang magpananom

0: Andiis Badjan, Cebu City. So layo-layo jud din yung Badjan, sir. No? So pila ka oras ang biyahe gikan Badjan pa doon diri Cebu?
1: Ang travel sa Badjan gikan diri gid sa Cebu, no? Dagan gyud ko kung mag-traffic, sir, mo abat gyud siya 4 or 3 tunga kung dili mag-traffic.
0: Okay, so kamusta di ang Badjan dito, sir? Unsa man ang inyuhang sitwasyon sa inyuhang pagpanguma?
1: Ang among uma dito, dili gyud inyong daro. Dili sa daro kaya ang among area batuon nang god dili pud tanan nga area, nasa area nga patag, nasa area nga bato. Daw inana lang pod ang kuan nasa mga bakilid o panasa uban area nga patag pod. Pero sa isa ang among matanom, repolyo, mga vegetable, okay ra gyud.
0: O nga no, mga vegetable ang inyong gipili nga pagpananom dito sa inyuhang yuta, sir, sa Badjan?
1: Niani po niya ang among gipangtanom kaysa among katigulangan sa una na andan, tungod siguro po sa kabugno sa panahon nga, maangay gyud siya ang vegetable sa among area.
0: So, ikaw isip nga presidente, sir, ikaw mo'y mismo nangunay ani inyuhang association. Pwede niyo mahasaysay, sir, sa imuhang pagpangumasa, wala pa kay gihimo nga asosasyon?
1: Sa una, sa wala pa may gihimo nga asosasyon, nga nami nakamahuan, pero nagpasalamat kami nga ilaming na-train nga ang among nakamuhan na dungagan pa. Mas dagan may produkto kay nakatunam naman kami sa ilang pamaagi. Murag na ang among pamaagi nga. Magpasalamat kami sa tagadiin nga nagtudlo na mo kay ino mo may tudluan sa maayong pabagi nga amuan ko to. Nandung agad yun.
0: So nga no, nagplano manggayod ka sir no, nga mag tukod o maong asosasyon. Unsa may muhang gusto ma-vision ni mo sir sa muhang pagpanguma?
1: Ato nang kita ko ng asosasyon ka. Alam mo sa atong mga nagsunod mga kabataon una na ano makataon. Kaya ang katong pagpanarbaho ko, di na ito ma-firminte nga ma-stable kita trabaho. Dapat paulit kita kay wagoy uma. Wala sa tayo makaon ng atong mga katauhan. Kaya kita may musupply sa mga kabirkaduhan. Kaya arong alang yung tang mag-uma kay sama pa niya itong supply sa mga katauhan nga nanarbaho. O, dapat kami po makakwarta po. May kay mahalin man.
0: So, sir, sa inyuhang pagpanguma, sir, unsa nga klase-klase nga mga vegetable ang inyuhang gitanom dito, sir?
1: Nasa may mga carrots, pitsay, repolyo, mga okra, beans, sayuti, ug uban pang mga crops nga gipanggamit sa mas mga kamutin na pod og mga gamit pagminti kina daw mice.
0: Is kanindot dai sa inyo ang concern no? Ay inyo ang farm do na jud may okra, carrots, pitchay, repolyo, beans. Pwede mi mo bisita dia sir.
1: Pwede ra gyud ma'am. O pwede ra gyud sir dito dapita. O nagitay ma kuan dito dapita mabisa bugnaw ang among area dapit.
0: Ang kaninyo ang gipangtanom sir, unsa inyong plano like pang-konsumo ra ba ni siya or na mo target nga mabaligya jud ni sa merkado.
1: Baligya gyud. Kani man gud mahurot pod. Dapat amo agyo production man gyud. Mangi amo gisalikan sa mga pangwarta. Production gyud ma.
0: So sa inyo ang association sir, unsa may inyong pamaagi sa inyo hang kita inyo ba ning gibahin? So pila may porsyento ni ini no sa inyo ang association ug daba mo ilaing project pa nga gusto ninyong matukod na makapalambo sa inyo hang association?
1: Lagi may plano nga ang among session nga among yung ipalambo. Wala pag may plano nga among kwarta among bahinon, wala pag yun naman ang plano. Nga among association nga gusto gyud ming among lambo.
0: So pila ni katuig ang inyong association dito od sir nga natukod?
1: 18 may nagsugod unya karon 26 mga mag 7 years na ko ani. Kon nag ilik may ko tro ni daw gyapon ko mo nang nabalik gyapon ko.
0: So sa pito ka tuig sir, hindi jud na lalim sir no nga mag-manage ka og 26 ka mga tao. Sa pito ka tuig sir, unsa man ang imong mga challenges no, mga hagit nga imong sugatan sa imong asosasyon og sa imong pagpanguma?
1: Daghang gitag mga sitasyon nga magagian sa agi pag-uma. Sa mga gidugayon unya kanong na mga trahedya di gid lalim. Maatugyan ang mga dawat kay di man na pagbuot man sa Ginoo. Dagang yun, kaya itong pagpanguma, imbis makapresyo unta, pero na may mga trahedya nga mabot, nga hindi na ito matagaan.
0: So sir, kaning karon nga, naka-attend naman gayod ka no, sa maong training sa Department of Agriculture, pwede na ito ma-share na ito, sir? Sa wala pa ka nahimong beneficiary sa maong

0: HVCDP program, no, or High Value Crops High Value Crops Development Program, unsa imong kahimtang sa imong panginabuhian?
1: Ang among panginabuhian gyapon ang pag-uuma ra gyud sa mga wagi may lain niya pag pamuhi pod og mga kanang mga bakyar, mga baboy ug kanding, usap na siya ang among mga pangbuhi sa among balay. Okay, mananom gimig mais dapat na jud kay mga kanding kay sayang man ang mga sagbot sa kilid nga di pod di mo na mahawan ka unom nas kanding sayang mo pod mo magamit ra pud nimo siya.
0: So asa man mo gikan anang mga maong materials sir sa pagtugot sa inyohang pangubaw or lisos or inyohang mga livestock nga gipamuhi sir?
1: Pag among mga livestock nga gipamuhi na mo nga baboy gigamit na mo na gitagaan mi og sa barangay og kwarta nga para mabarog gitagamit 29,000 ang gipalit na mo na baboy ug kanding among gipabuhi sa among mga membro nya ang pamagi sa among baboy. Tri, kuha na siya, kanang anak siya o tulo, iya na ang anay. Hindi among ipadagan. Munang nakabarog, may hinihinay nga na may pagkuhaan sa bullpen, mga papel, mga meeting, at may makuha o kwarta sa mga alinghalin sa among baboy.
0: Sumayo sir, no, nga ang inyong barangay mismo ang misuporta gayon sa inyong pagpanguma. So, giyon sa manan ninyo sir, na ba mo'y gimo nga request o hangyo sa inyong barangay or nakita gayud sa inyong barangay nga ang inyong asosasyon epektibo gayud?
1: O nakita kita mo ang barangay nga ilag iming gi pabarog yun niya ang among asosasyon nga tabangan mi nga sulti ang kapitan nga okay ra na siya tabangan ka nya tagaan tagag pondo niya iron lang tong kwarta para namoy kapaniwaan anahantong karon. Nahimo gyud namong buruganan ng among asosasyon na isa ka nagimi gamay. No, isa ka nagimi. Eh daga naman pimig baboy. Naman koy karon na namay 5 ka buhok nga mo kilos nagdag sa isinta o siyam. Nya karon na lang nagsunod nga 15 ka buhok. Nga bago pa lang yung napalit, nabayad mi og mga 50 apin.
0: Okay sir, so giunsa nimo paggamit ang mga inputs no sama sa katong baboy na padaghan naman gayud ninyo no sa Department of Agriculture sir, unsa man inyuhang unang nadawat ug asa mo nakadungog aning DA?
1: Nakadungog sa DA pag-abot mo sa DA mo na gi-apply mi nila og project code nga from dule. Okay, arong mang una gi tabangan pa mi nila giabagan kayo magimi kabang kagan ani nga mo lang nga support lang magimi tabang lagi ni Mila kung sa mga pamaagi sunod lang may isang mga policy parang masunod po na mo kung sa ilang angayan nabot na mo muna ilang gihatag sa mga.
0: So wala ray kagulian sir no sa muhang asosasyon sa pagsugod pa lamang or duna ba kayo kalalis or mga problema po no sa sinugdanan?
1: Kana mga members pero maginapirmasito lang natural na siya.
0: So, unsa may kalainan sa imuang ani sa una, sir, o sa karon nga doon na mo'y nadawat gikan sa, dili lang sa DA, kundi po sa dole, no?
1: Ang kalainan sa mga nadawat sa una, sa wapot sa, wapami aning mga nagkupot aning mga tumura. Kung ano na po yung mga banito sa mga trahidya po nga panggamit sa unang panahon nga wapami magtukod ano siya pamukang susisyon. Naman siya pero lahi na dyan siya sa una nga. Lahi na dyan kung ano na sa agency nga magkupot. Mas ligon.
0: Kung karon nga, daghan po mo na ibawaan nga gipanghatag ng mga seminar training no sa Department of Agriculture, sir, na-apply gayod ni ninyo.
1: O, na-apply gayod.
0: Nga karon sir, nga naka-attend mo sa specialized training no sa Upland High Value Crops Vegetable. O sa man imuhang nakatunan dito, sir, nga nitatak gayod sa imuha.
1: Dagang yung nakuha gayod about sa mga medicine nilang ipanggamit kung sa gimayo. Sa ubay-ubay yun po dito ang among gi-extraction sila sa mga kanya. Gi-influence yun. Okay rin yun po. Nga, dapat yun na mabawaan po na mo na amo po nang isir sa among mga member ang uban. Ano po makuhaan po nila ang mga pamaagi. Kung sa gidiya yung idea na masunod na to ang mga sa mga insikto sa tuwang uman.
0: Sir, balik na sa imong association sir, no? Unsa may mensahe ni Muno sa Department of Agriculture, Region 7, kabahin aning pagpanguma?
1: Nagpasalamat gimi aning mga agriculture na ila gimi ang tabangan. Kaya nga mo nakakamahuan sa una na nung nga ganyod, nagis sila ipamaagi nga ila nga maayog yun ang pamaagi kaysa amuha sa una nga naandan nga wag yun may nasundanan. Nagpasalamat mi sa ga tagamang office nga ilagi may gigaydan aning tungura. E, aron saan mo lambo, tinawad yun ay kung basta mo sacrifice yun yung na yun ay mahina.
0: Sir, so unsa man imo ikatambag sir sa atoang mga naminaw karon no hilabi na sa atong mga farmer nga wala jud giapilan nga association individual ra o kanang maulawon mahadlok mo join no o kaning moduol sa mga government agency sa maning dole o sa Department of Agriculture.
1: Ako lang giawa ka mga taga farmers kung maulaw ani mo mo apply mo apply mo pag member sa mga association aron usara ang pangutana. Kaya gato ka mo sa inyo ramang kagalingon, daghan man ang pangutana, pero gato mo sa asosyon, usara ang pangutana.
0: Pinsahin ni mo sir sa mga kapwa ni mo nga mga farmers sir.
1: O kamong mga ka-farmers, o ato ang pagkugi, ato ganyang ipadayon, o bisan mag-ulan man o magbagyo, tanong kita, basta tanong gino mong makaya, kay mugi na ito pinabihan sa adlaw-adlaw. Morgi ako ang ikahatag kaninyo nga gatiman kita sa itong mga tanom. Balag dili dagko. Basta atimanon lang kayo. Dagko po ka. Dagko biya po ka gasto. Di po kaya ni mo kung agitay kwarta rong panahon na. Eh, makangimang kagsuhol. Ato lang inasang ginagmayon. Bahala. Pasunod lang good. Parang ako ikahatag yung mga mensahe.
0: Sir, last na dyan nga question. Nga no pagpangumaay mo hanggipili o tinuod ba na makakwarta gayod ka sa pagpanguma?
1: At pagpangumagay namang napili kay wama may mga edukado nga magpanarbaho. Wama may walaing course nga makuha kay sauman nga sa unang panahon wama ko ng mga hinabang ang ginagmay about sa mga purpose. Wagi na, sa mong pangidaro na. Karuna na siya na abot nga mas daghana ang mga edukada nga mga kabataan tungod sa panghinabang kung sa panggoberno. Kaya sa unang nga mga kaedad na mo atong nga linya, wala din na siya. Nya kami nagpabilin gaming umanya mo nang among ipadayon nga ang kabataan unan ron among tudduan pero mo balik ta sa pag-uma kay naa diay ang dakong sekreto sa pangwartas sa mag-uma masipti pa ka kay masige pa kag kaon og vegetable wa jud gay problema kay sa magkaon ka og garne nga arthritis putang labas atong tuhod pero dili non permanente pod mo sa puna.
0: Okay, daghan kayong salamat Sir William Villagracia no sa UFAS or Upland Farmers Association sa Candiis, Bajan, Cebu City. Sir, basin na kayo mga pang shout out din ha no sa atong mga kaigsunan dito sa Bajan nga naminaw karon ng adlaw.
1: Oh, pang shout out lang ko sa atong taga Bajan. Oh, nako diri ron sa among seminar sa Juan, City Sutil. Asa do ka adlaw namong seminar mo rag muli na ron o ang pasalamat sa mga inimodya nga isang napati niya mong mga tingog naman siya ng table siya ni Sir God kay ilaman mo yung interview hindi ay amo sa nang gibati po ang sulti sa mga tinulan na ikon sa aming pangbat niya. Tagang salamat kay Sir sa mong pang-interview address pa.
2: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Nicolas, diin magkagikanoy. Unsa man imong gibitbit?
4: Aga, mitambong kog bansay-bansay matungod sa pananom ug tanon ro. Maayo man di ay nga doon nagitay atong kogalingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog o tanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni Ana Presko ang atong utanon nga kaunon ug anoon ra pagyudaghan kaing sustansya do.
3: Gusto ka yun, Nicolas. Maayo na nga kaalam nga imo nakatunan da.
4: Nala, beto, ato na ko. Ako pang andamon ang akong gamay nga lunat diya sa akong nataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
3: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
5: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanom og mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod ganato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 o NING Estasyon.

Ang pagbomba di umano ng foliar fertilizer ay nakakatulong sa pagtaas ng ani? Totoo ba ito o fake news? Ganito po yan. Ang foliar fertilizer ay pataba na direktang ina-apply sa mga dahon ng halaman. Kadalasan ay granular fertilizers ang ginagamit natin o yung pataba na sa lupa inilalagay para masipsip ng mga ugat ng halaman. Ang bentahe ng foliar fertilizer ay direktang nakukuha ng halaman ang mga mineral sa tulong ng mga dahon nito sa halip na sa ugat padadaan pataas. Ang foliar ay angkop sa mga halamang malalapad ang dahon gaya ng mga gulay, hindi katulad ng palay na makikitid at magaspang ang dahon. Ngunit ayon na rin sa mga eksperto, ang mga microelements na taglay ng foliar fertilizer ang mainam na makuha rin ng mga halaman. Pero ang tanong nga natin, nakatutulong nga ba ang foliar fertilizer sa pagpapataas ng ani ng palay? Ang tamang sagot, hindi po direktang nakatutulong. Kung sapat naman na ang sustansya mula sa binutil o granular fertilizer, ang paggamit ng foliar fertilizer ay hindi natahasang makadaragdag pa sa inyong ani. Kung ikukumpara kasi ang mga sustansyang taglay, lalo na ang mga macroelement gaya ng NPK, masyadong maliit lamang ang dala ng foliar fertilizer. Hindi katulad sa granular na kilo-kilo ang nilalaman. Tandaan natin na ang paggamit ng foliar fertilizer ay maaaring maging dagdag gastos lamang natin kung sapat naman na ang mga sustansyang mula sa granular na pataba at angking sustansya mula sa lupa. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.

0: a las 5:30 sa DYRD.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
5: Ipawin niyo agad yan! Dahil walang aw sa paw!
6: Para mas mahimping ang tulog, ipawin niyo agad yan! Dahil walang aw sa paw!
7: Pagkatapos ng trabaho, pauli naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
8: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw! Dahil walang aw sa paw!
9: For better life.

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo, nabuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghila, kay para sa akong anak. Mata ko kadlaon, masakit yung kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Saduhan ako ginanto sa iyang sakit. Maon akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit. Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Igala mayong adlaw karatutanan. Good morning, may papaligay-sikay sa tumaga kaigsuunan. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon mga higala. Atong pasalamatan ang Dios nga magkagagahom nga mao'y tag-iya sa tanan mga higala nga naa nato, no? Good morning sa sayo nga nagamata, no? Sa nining adlaw karon, no? Sa iyo nga nagmata nining sa iyo nga mabugnaw kabuntagon pud, no? Nindo tinuo kay bugnaw nga to ang kabuntagon. Salamat ta sa Dios matong gi banabana nga murag hagti kayong adlaw ro, no? Murag hagti kayong adlaw ro kay wa gyoy nakababag sa tong kawanangan nato. So nining adlaw karon nga Lunes Marso. Atong timbayaon ang atong mga kaigsunan nga tigamitan og padung pangamugamit sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Ang atong mga produkto nasa 123 ka mga butika libot sa ito ang lalawigan sa Bohol. Ang atong Pau de Arco Capsule o ginga manusab ang atong Pau Liniment mga higala nga hilabihan hilabihan nga tigamitan sa ito ang mga kaigsuunan. Mga problema sa sud sa ginuhaan, mga problema sa gawas, naa ang ato ang produkto. Ang atong Pau de Arco Capsule para sa sud sa ginuhaan o ang atong Pau Liniment para sa gawas nga kagamitan mga higala. Salamat kaayo sa itong mga viewers karong buntaga. Salamat sa Dios. Good morning ni Ma'am Dore. Okay, ni Ma'am Dore Kagoko. No, good morning. Alas 5:25 pa siya nag-atang na nato, no? O ato ning tigamitan ni sa tong Pau de Arco Capsule ug Pau Liniment. Si Ma'am Aida Almidilia. Alas 5:14 pa gyud si Ma'am Aida Almidilia. Nagpaabot sa to ang programa. Si Ma'am Bete Humawid, good morning. Dungan-dungan sila si Ma'am Doris Caloyong alas 5:45, no? Si Otol Patrick Panong Redolia alas 5:47 mo to sila si Ma'am Bete, alas 7:48 po, no? Onya si Juan Paulo Herrera po, no? Mao po'y nagsunod, no? Nagpamati na to. Rosalina Timario Galulo, good morning. Evangeline Libot Inas, mayo nga pagpamati. O gingo man usab si Ma'am Bete Humawid ay sa Opus Bustamante. Sunya Acebes, good morning. Mayo nga pagpamati atong pasalamatan ng Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Si Ma'am Adel Ayeng Sulihon, good morning. O sa iyo po nga nag-abli si Vice Mayor Dan Samar de sa lungsod sa Alburquerque. Si Asterio Doy Sabas nagtimbaya ni mo Vice Mayor Dan Samar, no, diha sa Alburquerque gikan sa Habitat Buol. Og ang way pagkutak nga nagpamati din sa tuong tulumanon ang atong kinakusgang brade Michael Iboho diha sa Dawis Magarong Bradino. Ang umasab si kagawad Mayor Iboho, Ma'am Betty Iboho diha sa Mayakabak Dawis. Good morning. Ato pong amigo des Katarman Dawis si Brad Lou Araneta. Brad Lou, good morning. Salamat kaayo onya okay, salamat kaayo, no, si Mike Brade Michael Iboho atong ipaabot ang nakasugo na og serbisyo si Brade Michael Iboho sa pag train, no, sa choir da sa provincial government ng Bohol kuno galing adunay mga misa nga paghimon. Ma'am Ems Rekina, Sir Leo Rekina o silang anak si Carla May o si Dominic Rekina. Lakip na usab ni Isidore Cadirao ni Glenn Lumutang Castro Estose, no? Dodong Jet Romanilios Redulia, good morning. Uban sa iyang banay, mayo pagpamati. Okay, salamat kayo Ma'am Dori Kagoko, no, sa lungsod sa Albuquerque. Ayaw mo kalimot sa tong Pau de Arco Capsule mga higala. Ang Pau de Arco Capsule mao ni katambayayong nato mga higala sa pag-angkon sa mayong dagan sa itong panglawas. Timbaya kung agaw Papar Chanjin Abalis and Family diya sa La Paz Cortes, gikan ni Dudong Jet Romanilius Redulia. Ang atong tulumanuan mga higala. atong tulumanon mga higala, nagpahinumdom kanunay nato sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation, no? Ma Maria Jima Auman, good morning. Awag Viva Bitoy, no? Diha sa Mangga, ang presidente sa senior citizens, i-message lang ng imuhang unsa imong ipadangat nga to sa mga senior citizens diha, pareng Bitoy, Agua Viva. Kay nag sa ahawang programa karon Aldrich Balitang Kalusugan. Mensahe lang ng imuhang og sa tanan nga mga nagapamati karon. Si Mercy Carion, good morning usab, no? Ni Ma Maria Jima Auman. So dinis atong tulumanon mga higala, atong gipahinumduman ang atong mga kaigsoonan nga dili gyud ang ayan nga taligam-an ang ato ang dagan sa panglawas, pero nahibaw ba ta o say makabikil ani? Makabikil ani mga higala kining atong kwarta gyud. Kwarta gyud kay nahibaw naman ta nga hapdos gyud, no? Hapdos gyud tinuod ang atong ekonomiya ro panahon. Nasabta na to nga bisan tuod ang atong Pau de Arco products nga wa kayo'y pagsaka sukad pa ni atong 1999 dinis Bohol, pero bugat gyud noon panahon na ron, no? Kay mahal bugas, mahal mga palaliton, pero ato lang gyud nga paningkamutan nga bisag tagsa lang nga kapsula kada adlaw, no? Frede Montero Bansa, good morning. So, ingon ani mga higala nga kalisod ta, no? Ako silingan pod nga senior ahong gipagamit sa Pau Haplas padung matulog. Oh my God, lipay jud in town kay nawa ang iyang panuhot. Naay pharmacy diri Albor, palit jud siya, lipay siya kaayo matupan ni Ma'am Dore Kaguko, no? So sa tumaka kaigsuna ron kalitang aduna mo'y mga silingan bagha diha nga adunay mga gipamati, adunay mga panuhot-panuhot. Naamo mo'y butika diha, pakuha nila nga paggamiton sa itong Pau liniment, no? Pareha sa gihimo ni Ma'am Dore Kaguko. So layo lang ninyo ang paggamit sa itong Pau liniment mga higala. Kung haplas lang ang pangitaon, pangwagtang sa mga hangin-hangin sa lawas, no? Mga oo-oo sa lawas, kini nga itong Pau liniment mo'y mamahimong gamita. Gamita ni mga higala. Kay makatabang og makatabang yun eh. Kayo sa tuang panglawas. Eileen Villasencio, good morning. Okay, so salamat kayo Ma'am Dore og sa tanan nga nagapamati karon. So doon na naman tayo gihatag ng mga kinigawa sa itong gihatag ng Pau de Arco Capsule. Sa itong gisugyot ninyo nga mugamit ni ini pagpaligon sa immune system. Doon na pagyutay mga angayan nato nga mamahimong malikayan nga makadaot sa itong immune system nga itong balik-balikon sa pagsulti. Kaya base na po doon makasunod ta, no? Kaya base na po doon makasunod ta. Poor sleeping habits, no? Dili yun maayo. Kining na ay di ka mag-unahunag katug, sige lang kag latagaw bisag gabiing dako, no? Kinahanglang yun ang paghikatulog. Excessive sugar. Ato ning ipahinumduman nga dili gyud mamahimong pasubraan nimo og gamit sa tamis o sugar. Na ikinugay diha marag bubintaha pa, no? Excessive alcohol consumption nga sunod-sunod lang yung sige kag inom. Blanco labag yun ang hunahuna ni sige kahubog. Lynn Adalim na Malata Chan diha sa Australia, no? Good morning. May magwata kasuway ani sa una, no? Sige tag kahubog. Mura kag mablangko ka, no? Sige ka ka. Kung okay, mura magung, makuan magun ang imuhang magung good hormones, no? Ang imuha bang mga kuan sa lawas, mamatay, no? Tungod sa alcohol. Kay nahubog ka karon, ikaw mahubog na po ka, sundan na po ka hubog. Mura kag maglutaw hangin ka, sige ka kahubog. Di na ka makasinabot sa imong pamilya. No? Usa pa kasinabot nga di na makamagtunong sa imong trabaho. Wa na may kapalit ug bugas kay gihurot naman imo. Wa na makay panahon sa pagpanarbaho kay gasige ka na maghubog-hubog. No? So madugay nimong sige ka kahubog na. Di na jud ka makaantigo mo regular sa imong kaugalingon kay nalain ang imong nahuna nimo. No? So pwede ra ginagmay, no? Tagduha ka siyats lang, lakaw na igor, may tiinit lunggan ba, igor, tingkatog, ihabol ba? Laing po ihabol nga tagpila kalapan po, di na po magsilbi, pila kalungnik po. So, kinisi ato ay kosa pangahigala, nagpahinomdom ka nato nga atimano ng atong immune system, pinaagi sa paggamit sa itong Pau de Arco Capsule, mga higala. Ang pag-inom ani 30 minutes sa di pa mukaon niya, inom, tulaki o kanang init-init nga tubig, mga higala. Ito, nag-inuman ng mga pagpalusaw sa dugo, ginkgo biloba o guban pa, wa na ito gisugyot, mga higala. No? Salamat kayo sa inyong pagtubay din sa itong tulumanon. May buntag ka na itong tanan. Ato usab nga timbayaon sila si Kongresista Edgar Migrino Chato sa unang distrito sa ato ang lalawigan sa Bohol. Uban sa iyang banay, mga suki sa Bohol Bicycle Shop diha sa Dan CPG Avenue. Diga itong syudad, mga suki usab sa Cortez Bicycle Shop diha sa Upper La Paz Cortez sa Dawis Cycle Center diha sa Maravillas Dawis. Good morning. Pensionado ka ba sa SSS o GSIS o senior citizens ka nagkaproblema kagisod sa imuhang bulsa? Ayun na paglangay pa, anhaagila yun. Ang Cebu APC Finance Corporation, naranay diha dool sa PNB, nagdauhog daw des J. Eklarin, musood na ka sa CPG Avenue. Pangitala sila si Ma'am Jik-Jik dito. Good morning nila ni Bradley Batugan, Sister Phil Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Board Member Aldner de Malario, no, sa unang distrito sa itong lalawigan sa Bohol. Good morning po ni Ronald Oring Hubak, no? Good morning sa Cortez, no? Good morning usab ni Bro Danny Abiliana. Kagawa de sa Kugon, hilabihang kugihana kaayo si Bro Danny Abiliana. Project oriented yun si Bro Danny Abiliana. Good morning po ni Ma'am Lali Aliman na napadagan sa Serenity Party sa tip-tip kansang buhatan ng himutang sa second floor sa Galeria Luisa na itong syudad sa Tagbilaran. Kind heart, salamat kaayo sa imuhang mga tabang atos manginangin hanglan o tabang. Ingo manusab ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan, Reverend Father James Darunda, ipaagi sa STK, dahil sa Dan Borja, Poblasyon 2, at bang sa Solidad Suites. Good morning, Reverend Father James Darunda. Good morning, usab ni City Councilor Tim Butalid, ni Sir Nino Chadarkaya sa Poblasyon Panglao. Good morning, Engineer Edgar Ma'am Inday Balunga sa Balungas Lechones, Proctores, Barangay Dao, makuntang sa 0939-904-6801. Greetings sa Tanang Taga Bohol, Community Multipurpose Cooperative, ang Satellite Offices Nationwide, oban sa BOD Chair, Sir Melchor Daniel. Ogan General Manager, Ma'am Janet Romero, good morning. Nila sa Taga Bohol People's Lumber, Relief Appliance Plaza, Taga Bohol Tropics, balik na sa Kalihukan, labi na rin sa Accounting Division. Good morning, usab. Nga ito ni City Mayor Jane Yap, sa tanang taga miyembro konsumidor sa Buhiko 1, gipadagan sa hilabihang kugihana kayo sa General Manager Dino Rojas. Good morning, usab. Nga ito sa BDMPC, nga gipadagan karon ni Ma'am Jocelyn Taguktok, ang bagong manager. Good morning, usab ni Ma'am Maricel Giritan. Ang BDMPC na padagan gasoline station as Porok 5 Barangay Bohol, barato ang mga produkto dito, mga higala.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
5: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
6: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alas 6:13, paraintas itong mga balita, mga higala. Atong unahon ang mga balita din sa itong dapit ng harus ang mga bulanong boksidor ug ang pambato sa PMI sa gipahigayon nga sandugo tigi kumong bulanon 25. Atong adlaw nga Sabado diin na duha ka mga langyaw nga may sangka sa mga bulanong boksidor ang may uli nga luhaan. Alang sa kompletong detalye, atong paminawon na itong report.
1: Gipamatud-an sa mga bulanong boksidor o sa mga pambato sa PMI Bohol Vaccine Stable nga nagihapon sa taas nga level ang vaccine sa lalawigan, human silang

0: Hol si Shane Hintalian nga lumad taga Maribok, humani ang gipildi si Xiao Kang Sung sa China pinaagi sa unanimous decision sa co-main event human sa Napuka rounds. Gawa sa mga bulanong pambato, daghan usab og impresibong performance ang mga boksidor gikan sa nagareang bahin sa nasod. Sa opening bout gipildi ni Drex Russell Sardalia sa Misamis Oriental si Jetro Ilusorio sa Leyte. Gisundan kini sa unanimous decision victories nila ni Sugar Ray Leonard Porres bato kang Vinji Patak og Jericho Aquilar bato kang Michael Adolfo. Nagpasikad usab sa crowd ang knockout victories nila ni Raymar Tagakanaw sa Cebu bato kang Jesse Bell Gulchano sa Davao del Sur sa ikaduhang o ikatulong round o Christian Balunan sa Cebu nga mipahunong kang Arvin John Sampaga sa Masbate sa ikapat nga round. Sa usa ka featured bout, midaog si Leonard Porres III sa Misamis Oriental bato kang Ronel Pael sa Leyte. Pinagi sa unanimous decision human sa napo ka rounds. Ang kumong bulanon 25 nga giorganisar sa PMI Bohol Boxing Stable kabahin sa Sandugo Festival Tigi Edition di naghiusa ang mga elite local o international fighters ug nagpadayon sa pagpasundayag sa taas nga kalidad sa boxing sa Bohol. Ang promotor sa PMI Bohol Boxing Stable nga si Attorney Florcel Pudot miingon nga daghan pang mga away ang paabuton nga himuon dinhi sa Bohol.
1: We can consider that we have already this fight because we won the fight, bringing it here in the Philippines. The first thing that we encountered is how to bring the fight in the Philippines. So it was a long discussion, and then there's such time that we will able to get the fight here in the Philippines. That's a victory for us. Duwa na lang yun. May kuan
2: na. Ano ba tayo, sir? Potential venue?
1: Giblak dato ng Barter Gym. Pero there is one hotel in Panglao that is also trying to the fight will be hosted in their hotel, pero medyo kuan man ang crowd. Ang among strategy here is that to bring as many Filipinos in the venue.
0: Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Alas 6:17, mayong pagpaminaw sa itong mga nagtanaw usab karon na sa atong YouTube. Sa tanang mga naka-smart TV, palihog og like ang atong YouTube channel. Radio na, TV pa. Sa laing abahin sa itong mga balita, itong siren ang pinakuhang lakad sa kahimtang sa panahon gikan sa lokal nga buhatan sa pag-asa, si Sir Leonardo Samar. Good morning, sir.
4: Maayong buntag, ani ang kining pinakauleng kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Human nga nakagawa sa Philippine Responsibilities ang bangyo nga si Inday, doon na nausap kita'y gimonitor nga low pressure area nga naa sa east of northeastern Mindanao. Sa may alas do sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gimanabana kini basis tanang available ng mga data, na kini may muntang sa 1,535 km east of northeastern Mindanao o anaa pa kini sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Samtang anaa kini sa coordinate nga 10.0 degrees north, 139.5 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, medium ang iyang chance or taas na iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Unya base sa monitoring, kining mong low pressure area sa pagkakaroon ubos pa ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang kining mong low pressure area, wala kini direkta nga effect diri sa atong nasod karong mga panahon na. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na or karong adlaw, padayon nga nakaapekto kini gitawag nato og southwest monsoon o habagat. Kining mong sistema mo'y nakaapekto kini ditong dapita sa may Luzon. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila, Ilocos Region, Culionera, Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro ug lakip na usab ang probinsya sa Palawan. Kining mga lugar makasinating nag-umon ng kalangitan ug adunay katag nga mapag-ulan, mga pagpanlupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Luzon, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang kinatibuk-an sa Kabisayan ug ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungkutan

0: suran og nakmiyan sa tagbilaran og lakip na usab ditong lapita sa may Mindanao. Karong adlaw makasinati kita og mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om og ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan og inubanan sa panagsa nga mga daklit nga mga pag-ulan, mga pangpanulpakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan og ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan o paingon na ato sa habagatan, nga may mopslabi sa Luzon o samtang kadagatan usab ni ning mga lugraha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan o paingon na ato sa habagatan, nga may mopslabi sa Tibok Kabisayan o lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bol, o ingon man sab din tong napita sa Mindanao. O samtang kadagatan ining mga lugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 26 pataas, ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:29 sa Kamuntagon, o musalop, usab kini sa may alas 6:08 sa kahaponon. Dinhi lang kutob, kini nagiikad sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bora de Station, yun na doon sa mar, mayong buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: Good morning sa atong mga nagtanaw o nagpaminaw karon sa atong Facebook Live sa DYRD Bohol, ang Gasligan Facebook. Padayon lang mo pagpadangal sa inyong mga mensahe. Mga greetings kaya ito ninyo tagan o pagtagad. Sa laing bahay sa itong mga balita sa kauluhan, patay ang tulo ka mga magsuon human nagkurintihan sa ilang apartment. Ano yung dugang detalye sa News 5?
3: Ito po, sensitibo po ang aming unang ibabalita. Nasawi ang tatlong magkakapatid sa kanilang apartment sa Quezon City matapos makuryente.
4: Hindi pa malinaw ang sanhi ng pagkakakuryente, pero isa sa mga tinitingnan ay ang kable na posibleng sumapit daw sa kanilang sampayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel.
5: Nakadapa pa sa tila balkonahe ang tatlong magkakapatid na yan nang datnan ng mga rescuers sa inuupahang apartment sa Barangay Piñahan, Quezon City nitong Biyernes. Unang nailabas ang babaeng pangalawa sa magkakapatid na edad 15 anyos. Pansin na tila may lapnos siya sa mukha. Nang maihiga siya sa stretcher, nakitaan din siya ng tila lapnos sa may bandang tiyan. Magkasunod namang naialis ang 19-anyos na lalaki na panganay sa magkakapatid at 12-anyos nilang kapatid na babae. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, lumalabas na nakuryente ang magkakapatid.
6: At itong pangalawa sa magkakapatid ay lumabas para kunin yung kanilang sinampay. However, bigla daw siyang sumigaw ng napaaray. Kaya sumaklolo yung kanyang panganay na kapatid at hindi na rin siya nakabalik, kaya sumunod po itong isang kapatid nila.
5: Nang makita raw ng pinakabunso o pang-apat sa magkakapatid ang nangyari, agad na itong humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Nadala pa sa ospital ang tatlong magkakapatid pero namatay din kalaunan. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng pagkakakuryente ng mga biktima.
6: Merong wire na parang sumabit doon sa kanilang sampayan. So yun pa po yung chine-check natin kung paano po nangyari yun. On Monday po, as per coordination with the QCLGU, mag-i-inspect po yung kanilang engineering department doon sa building.
5: Sinusubukan pa ng News 5 na mahinga ng panayam ang kaanak ng mga biktima, pati ang may-ari ng paupahan. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5.
2: Sa laing bahay sa mga balita sa kauluhan, tulo ka mga testigo batok ni VP Sara Duterte iatubang sa prosecution karong simanaha. Dugang detalye sa News 5.
3: Mas maraming testigo ang inaasahang ilalabas sa ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dyan, mas hahaba raw ang araw ng paglilitis. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico.
7: Pundasyon pa lang daw ang mga testimonya ng unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong ayon sa House Prosecution Panel. Para yan sa Article 4 ng impeachment case, ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya bukas, mas palalakasin daw ito ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na siyang tatayo sa witness stand.
8: Itong mga darating na linggo, ang makikita natin yung bahay na mismo ang itatayo.
7: Idedetalye raw kasi ni Lotok ang resulta ng investigasyon sa nasabing video ng pagbabanta umano ng bise. Kung usapin naman daw ng authenticity o kredibilidad ng video para kay House Prosecutor Laila De Lima, wala nang dapat pagdebatehan. Dahil ang mismong defense team ng bise, ginamit ito sa impeachment court.
9: Kasi sila mismo, yung kabila, napansin niyo po na actually nagpakita rin po sila ng certain portions of the video. So admission po yon, nagpapakita na wala silang kine-question sa authentic pagdating sa issue ng authenticity.
7: Una nang iginiit ng kampo ni VP Sara na freedom of expression ang ginawa umanong pagbabanta. Sa mismong trial naman, bumuwelta ang defense team na kailangan munang alamin ang context kung bakit nasabi ito ng bise. Pero para sa House prosecution,
9: well, there's no such thing as conditional threat because threat is a threat.
7: Hindi rin umano nakipagtulungan ang kampo ng bise ng imbestigahan ng NBI ang umano'y Oplan Romanov. Wala pang tugon ang defense team sa mga pahayag ng prosekusyon. Bukod sa NBI Regional Director, isasalang din sa witness stand ang mismong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez na sa ngayon ay isa palang regular na witness. Pwede siyang gawing hostile witness pero mangyayari lang yan kung magmomosyon ng prosekusyon. Kapag hostile witness, ibig sabihin may conflict of interest ang testigo sa ini-impeach na opisyal. Base sa Court Rule 132, Sections 10 to 13, kapag hostile witness, maaaring tanungin ng leading questions o tanong na nakaporma para ipahiwatig o idirekta ang inaasahang sagot. Sa Miyerkules naman, balak isa lang si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol, posibleng mas humaba ang bawat araw ng paglilitis.
10: So we expect siguro a long trial date on Monday just to try to finish the direct examination, the cross examination, the redirect examination, and the recross examination.
7: Bukod sa mga testigo, bukas inaasahan ng paghahain ng memoranda ng prosekusyon at depensa kaugnay ng hiling na ipasabi na ang tax records at bank records ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5.
2: Alas 6:27 na sa laing bahin sa itong mga balita. Wala gitugot o gidili gyud sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagpasirok o pagpotocopy sa mga kwartang di papel. Dugang detalye sa News 5.
3: Bakal ngayon ang ilang post na nagphotocopy ng pera pero babala ng BSP. Bawal yan at pwedeng ikakulong. Narito po ang Frontline Report.
11: It's not an original. It's not, would not reflect what accurately was printed out or appeared on the screen.
12: Photocopy now is considered as an original.
7: Naging usap-usapan ang bahaging ito ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa usapin ng kopya ng mga ebidensya. Naging laman tuloy ng debate online kung ituturing na rin bang original ang mga dokumentong photocopies. Ipinunto kasi ng prosecution lawyer na si Attorney Amando Legutan na base sa panuntunan ng Korte Suprema, pinapayagan ang paggamit ng photocopy bilang original evidence. Pero di pa rin napigilan na kumalat ang mga meme. Naging printing shop na raw ang impeachment court. Pero ito ang iba. Dahil pwede na rin daw maging original ang photocopy, pwede na rin nga bang mag-photocopy ng pera? Kumalat ang mga ganitong larawan online na nagpapa-photocopy ng peso bills. Paldo-paldo tuloy ang netizens. Easy money, ika nga. Pero hinay-hinay lang mga kapatid. Sabi kasi ng mismong Bangko Sentral ng Pilipinas, bawal yan. Ayon sa BSP, bawal mag-reproduce o magparami, kopyahin o gayahin ang anumang Philippine banknotes Nang walang otorisasyon wala mismo sa Central Bank, kabilang na dyan ang pag-imprenta, paggamit ng imahe o eksaktong replika at pag-photocopy ng pera. Yan ay kahit pa na-imprenta ito ng black and white, colored o kombinasyon ng mga kulay. Ang lalabag dyan, posibleng maharap sa 5 hanggang 10 taong pagkakakulong. Paglilinaw ng BSP, pwede naman nilang payagan ang reproduction ng ating pera. Pero dapat, para lang yan sa mga hangaring may kinalaman sa edukasyon, kasaysayan o pangongolekta na makakatulong sa integridad ng Philippine Peso. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.
2: Inyong nabate ang unang bahin sa itong mga balita hatod sa Marcela Feeds.

0: Oras alas 6:31.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
3: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time check is brought to you by Niosip Z Plus Forte. Niosip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga adunay hilanat.
5: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
6: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
8: Time check is brought to you by Downy. Downy Rock, The Rub, Bango-Bango.
9: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
10: Time check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
11: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
0: Alasay sa 32 niyang headlines sa itong mga nagbagang balita. Ang grabing pagkunhod sa tourist arrival sa Bohol nakaapekto pag-ayo sa mga empleyado sa mga beach resorts, restaurants o mga spas. Diha sa Panglao, kumani hagba o 59% ang tourist arrival sa Bohol karong tuiga. Bulanong mga anong boksidor ng langkat o garaugan sa kumong bulanon dito sa Barter Gym sa Holy Name University. Taga Villa Limpia Luay may migawas nga Mr. Bohol 2026 diha sa Bantawan atong adlaw nga Sabado. Samtang mga bulanon ang nangharus usab sa 51-50 triathlon sa Bellevue, Panglao. Gipasakaan og cyber libel nga kaso ang Bohol Monitor og Bohol Viral ni Representative Vanvan Omintado. Padayon ang preparasyon alang sa ika-172 katuig sa Bohol isip probinsya karong Hulyo 23 diha sa Bohol Cultural Center. Laing bahin, gipaabot ang ordinansa nga nagpaus-us sa plitihan sa mga tricycles dinhi sa siyudad sa Tagbilaran ngadto na sa 15 inay karon sa 20 pesos. Mao gitong mga ulohan sa itong mga balita, ang kumpletong detalye inyo mabati unya sa alas 7.

0: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
1: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
1: Pag Enervon Z+ na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hello, mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo o pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag-Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST-FNRI-PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Good morning sa itong mga nagpaminaw o nagtanaw karon sa itong Facebook Live ni Josephine Humigot o Humigop. Shout out ni Teofilo Bisi. Good morning ni Loy B. Bustamante. Good morning usab ni Lito Umbay. May pagpaminaw diha sa Canto Mimbo, Balilihan ni RG Padilla. Diha sa Habitat Buol ni Mercedes Matalianes diha sa Australia. Brad Pitt, good morning ni Aster Ruizabas. Nagpaminaw diya sa Habitat Buol ni Jomar Ticong. Good morning ni Medwin Inting. Hamod yung J diya sa Purok 4 de Miao, Dors Kaluyong. Ni Sinica Noel, good morning. Watching from Kabudburan, Kalape. Shout out di Sinilia o Sinica family diya sa Kabayugan, Kalape. Sulit tigpaminaw sa DYRD. Salamat. Yan Yan Jola, good morning diya sa Fatima Cortez. Tumaslingan po diya sa New Lourdes Cortez sa ISO. Mayong buntag o mayong pagpaminaw. Riziel Lanoy Andales diya sa Kabasakan Sagbayan. May pagpaminaw ni Dodong Jet Remunilias, ni Boboy Inking diya sa Puro 4 Cugon, Tagbilaran City. Aida Lunghas Albidilia, good morning. Ni Wilma Daldi Tagik. Diya sa Valencia, ni Josephine o Joseph Baron Antago sa Davao City, ni Melinda Valles diya sa Baclayon.
6: Way palinay, DYRD kanunay.

0: Drink responsibly.
1: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
3: Uy, what ako?
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
7: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule, motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o malikayan ang high blood. O sa lang ang ating kinabuhi, ang pingan ta kini Aldrich Body Arco Capsule na pamatud ang epektibo, di kani adto hangtod karon.
8: Aldrich Body Arco Capsule, ito ang totoo!
9: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
10: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
11: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
12: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gis-

0: Alas 6:43 na aritas sa mga balita gikan sa Tagbilaran City Hall. Atong paminawon ang mga update ika ni Kai Casinillo.
1: Usa ka bag-ong inisyatibo ang gilunsad sa City Government of Tagbilaran para mapaila ang nagkalain-laing tourist destination ug lokal nga mga negosyo sa syudad. Gitawag kini og Adto Tag, usa ka online tourism and local business feature nga nagpasiugda sa mga restaurants, cafes, karinderya, shops ug uban pang mga negosyo nga angayan bisitahon sa Tagbilaran. Libre ang pagpahigayon sa maong feature isip suporta sa mga lokal nga negosyante ug para madani ang mas daghang bisita ug customer. Gilauman usab nga makatampo kini sa pagmugna ug dugang trabaho ug oportunidad alang sa mga Tagbilaranon. Matod ni Mayor Jane Yap nga kun motubo ang lokal nga mga negosyo, motubo usab ang ekonomiya sa syudad. Gidapit ang tanang Tagbilaranon ilabi na sa mga business owners nga musugyot ug mga lugar o negosyo nga angay ma-feature sa sunod nga episode sa Adto Tag, pinaagi sa FB page ni Mayor Jane Yap. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinillo Bayokot, ang friend mo forever. D1RD.
0: Oras alas 6:44.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
3: DYRD Worldwide.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Alas 6:45, aritas mga detalye sa itong Round Bohol Balita. Tungunahon ang mga balita gikan sa kalungsuran. Mga balita nga nahipos ni Dabarker Cel Rimulador. Go ahead, Cel.
6: Dito sa lungsod sa Sagbayan, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Sagbayan ang gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga kiniatol sa sakabaybast operation dito sa Poroxais sa Barangay Ubuhan, Sagbayan, Biyernes sa Kadlaon. Base sa taho gibutyag nga positibo nga napalitan og usa ka puto sa gituohang shibo, kantidad sa 1,000 pesos kining mang suspek. Kinsa na ilang usa ka alias Arman, 55 anyos o litaw, lumulupyo sa Barangay Kabasakan, Sagbayan. Nasakmit sa kapulisan ang laing duha ka puto sa gituohan usab nga shibo, gikan sa posisyon sa suspek. Lakip na ang kalibre, 45 nga armas de fuego o gatulo ka mga bala. Gibana-bana nga mutimbang kiningadto sa 15.08 grams, kantidad kapin sa 102,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-legal drug operations nga gisaksiyan kini sa duha ka mga barangay official sa Ubuhan, Sagbayan o National Prosecution Service representative. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, Dabarker, Cel Rimulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Betty Humawid ni Abrio Galio Barbarona. May pagpamino ni Flora Bill Moring diya sa Kayakay Alicia. Juanitz Narisma sa Kabayugan Galapi, Abrio Galio. Ni Evangeline Libot Inas, ni Militon Pinar diya sa Valencia, Bukidnon. Sa laing abay sa mga balita, Dulan 35 mil pesos nga shabu nga nakuha gikan sa usa ka technician nga nabaybas sa Barangay La Union, Trinidad. Sa dugang detalye sa report, Winnie Reyes.
7: Mukantidad ngadto sa 34,680 pesos na pinkunkulang ang standard drug price sa 5.1 gramos nga gito ang shabu nga nakuha gikan sa usaka technician atol sa bypass operation sa Purok Uno, Barangay La Union, lungsod sa Trinidad. Nailhan ang suspetsado nga alias Rumrum, 26 anyos, may kapuyo technician ug nagpuyo sa Purok Size, Barangay Kasati, lungsod Subay. Nakuha ang ebidensya ang lima ka mga gagmay nga plastic sachet nga may sulod nga gituang ginadaling druga, lakip na nini ang usa nga subject sa palit. Nabawi usab ang 500 pesos nga bypass money. Gisaksihan ang pag-inventaryo nila ng Barangay Kagawad Samuel Flores ug sakop sa local media. Ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA, gigamitan og alternative recording device, gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Trinidad Municipal Police Station, nga gipangula ni Police Major Crescente Aguria, ang acting chief of police. Tukmang sumbong ang giandam nga sanga sa piskalya, samtang ang gikatahapan ibalog sa police custodial facility. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ato ni Maria Gemma Oman ni Arnie Liray Budyungan niya sa Lubok. Good morning usab ni Boss Ayan, nagpaminaw niya sa Basak, Taluto, Tagbilaran City. Sa laing abahin sa itong mga balita, report gikan sa Galyares Hospital, naangol ang usa ka driver og motorsiklo. Kumanad dasmagan og laing motor. Sa dugang detalye sa report, alerto Jun Gutierrez.
8: Kagan dress og Galyares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo kumakini na dasmagan og laing motor dito sa lungsod sa Cortes. Ang biktima gipailan nga si Herme Dulia Hamito, 53 anyos, lumad nga taga poblasyon na Cortes sa tuna sayran gagahapon sa Mala City 55 sa gabi. Nga kini si Herme padog na unta kaning uli lulan sa gida nga motorsiklo pagampo sa may poblasyon na Cortes. Kanit na kini siya nga mayon pakahapla kay nadasmugan kini siya sa nagasunod kaniya nga motorsiklo nga gidriba ni Christopher Fuentes na kurda nagaaligway maribuhok. May nunda mayon tampakan loko in tawang kaning duha ka mga driver o gudali sila og riskyo sa tuwa nga MDRM o sa Alonso sa Cortes o gidagan dress ng Galyares Medical Center o sa tuwa nga pabaginabi ni Police Staff Sergeant E.G. Sumayo, Police Alonso sa Cortes.
9: No, sir, kita po na sundan sila aning kuwader nga kining Christopher na kurda. Yawan at sa matikod kay kalit yung pangitabo na labay sila kalit na dumbol sila ni Christopher na kurda.
8: Ah, okay. Kaya itong taga Ligway, mauto yung naka-dumbol at itong taga-kuan, taga-poblasyon. Buntag ato ang gisusi kaning driver sa motorsiklo nga nadasmagan og laing motorsiklo nga si Herme Dulia Hamito. Nakangkong kaning mga angol bunok sa kalwasan og nanausab kini siya sa luwas nga kemtang. Nakatong nga driver nga nakadasmag kaniya nga si Christopher Fuentes na kuda. Nakangkong sab kining mga angol bunok usab sa kalwasan og padayon sab kini sila gitiman sa tuwag mga doktor. Gikan ang dire mo tangan sa Galyares Medical Center kan sa Leto Jumbo Cherries ang friend mo forever. Basta balita, DYRD at saligan sa balita. DYRD.
0: Alasay 52 atong paminawon usab ang mga balita nga nahipos ni Earn Pahayahay.
10: Nadawat na sa matag local government unit dinhi sa Bohol ang pundo nga nagkantidad og 200,000 pesos para sa matag barangay gikan sa Office of the President ubos sa bawat barangay makikinabang program. Ang maong pundo gidawat pinagi sa municipal treasurer o sa municipal mayor o gikan kini niini i-download ngadto sa tagsa-tag sa kabarangay. Ang maong pundo 100,000 gigahin alan sa financial nga ayuda sa lima ka graduating college student. Diin matag usa makadawat og 20,000 pesos ang nahabiling 100,000 gamiton alang sa mga proyekto sa barangay, sama sa pagpalit og CCTV cameras, monoblock chairs, office supplies ug uban pang magikinhanglan sa komunidad. Samtang nagpadayon ang implementasyon sa programa, gi-monitor karon ang mga proseso sa pagpili sa mga benepisyaryo. Sa ubang mga probinsya, adunay mga reklamo na nga nadawat batok sa pipila ka mga kapitan sa barangay tungod sa giingong dili patas o kulang sa transparency sa pagpili nga mga makadawat sa scholarship. Lakip sa mga aligasyon nga migawas mao ang giingong pagpili sa mga kapamilya, pipila ka mga opisyal sa barangay, sama sa mga anak, pag-umangkon ug ubang pangkadugo. Ang tudgaron, wala pa kini makapamatud o ganunay mga panawagan sa mong lugar nga kinahanglan na doon ang imbisigasyon na masuta kung masunod ba ang implementing guidelines sa mga programa. So wala sa giya sa matag barangay, adunay responsibilidad ang pagpili sa lima ka kwalipikadong graduating college student. Pinagi sa patas, husto o transparent nga proseso nga nagsunod sa gikitakdang kriteriya sama sa incoming fourth year college student para sa school year 2026-2027, residente sa mong barangay din siya nag-apply gikan sa vulnerable o kabus nga panimalay at risk nga dili makapadayon o makahuman sa kolehiyo tungod sa kakuwang sa pinansyal. Prioridad ang estudyante nga walay bisan usa ka miyembro sa pamilya nga nakahuman sa kolehiyo. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Inyong nabati ang kinitibuk ang detalye sa Round Bohol Balita.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita. Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Oras alas 6:55.
4: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan, Atoy Kosa. Dang panan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang, Atoy Kosa. Anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD, Patrol Balita. Uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
11: DYRD. Operation Tabang.
0: Arita sa itong Tabang portion, mga bisita garong buntaga. Good morning. Hello, good morning.
12: Hello, sir. Morning.
0: Kisa na eh, palihog?
12: Sa lito, boy, this is city, sir.
0: Pasyente, sir.
12: Pasyente, harling sa provincial hospital. Ang assist niya na-admit siya.
0: Sige, hangyo ato mga naminaw, palihog. Palihog, hangyo ang ato mga naminaw.
12: Okay.
0: Hangyo ang ato mga naminaw.
12: Oo.
0: Hangyo ah, palihog, hangyo. Sige, Ares Picas, palihog, ipasa imong cellphone sa Picas, imong tupad.
12: Okay, nagder.
0: Hello, good morning.
12: Hello, sir.
0: Kisa na ipalihog?
12: Second room, sir. Bunga.
0: Pasyente.
12: Ako, sir, kayo.
0: Sige. Okay. Palihog sa imong tupad. Ipasa cellphone. Palihog.
12: Ako.
0: Hello, good morning.
12: Good morning, sir.
0: Kisa na ipalihog?
12: Ako sa
0: Diri Senyo, sir. Pasyente.
12: Griselda Senyo, sir.
0: Hangyo ah, ang atong mga naminaw, palihog. Hangyo a palihog, sir. Nawa na?
12: Oo.
0: Hangyo a. Hang. Di man mo hangyo. Aritas pikas. Kaya di mo hangyo. Hello, good morning.
12: Yung
0: meeting. Tulpo-tulpo man nilang kwan.
12: Morning, sir.
0: Ah. Kisa ni palihog?
12: Eh, maridig. Wilson, sir.
0: Imong pasyente?
12: Ang ako anak, sir.
0: Naunsa man? Naunsa man? Sige, atong... Okay, salamat kayo. Atong paminawon ang atong mga loyal donor o sponsor sa atong tabang portion.
13: Magpasalamat ta sa mga loyal donor sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Mario Cirojales, Bohol Shipping Lines Corporation, JF Twin House, V. Butler, MM of Maribohok, and Jesus Loves You.
0: Good morning, Ryan Palakria sa Kutkutan, Valencia ni Chudura Namok sa Teachers Village, Dao ba nino? Barangay Dao. Jun Socorro, diha sa Kalseta og ni Chudura Namok ni Maria Gemma Auman mayong pagpaminaw. O niya ni, sa pa niya itong tiwaso ni? Nacho Romaliv, nagpaminaw diha sa Mansasa ni Prodi Pumatong. Good morning sa Kambagi, Sibilya. Atong tibayan po ang atong mga naminaw diya sa Blungsuds, Baclayon. Si atong amigo Sir Noel Israel sa Israel sa Bohol, Broa. May pagpaminaw, may buntag. Ni Inday Innerland, watching from Purok 3, Isabo Road, Tip-Tip, Tagwilaran City. O sa tanang mga nag-view ni Veti Veni Morishita from Osaka, Japan. Wartay oras may gala sa tutulumanon patrol balita sa ngalan ni Atoy Kosap uban sa pikas lawak engineer Gilbert Tulop og di Bumbolero kini si Allen Doidora magdungdungog ta hangtod ugma sa samang takna og sesyon sa DYRD mayong buntag ganatong tanan keep safe God bless us all.

0: Oras alas 7.
1: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na, sure ka pa.
3: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
5: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
6: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
7: 3 times faster.
6: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
7: New Alaksan Extra.
6: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
7: New Alaksan Extra.
6: Extra paspas, extra galing.
3: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa Kalapit Butika ng Bayan na naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2, diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín duol sa Holy Name University, diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galliares ning Siyudad, o diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi, ang dili ganun ta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca. At tuwa og palit na!
8: BDMP Cooperative.
9: Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, alote loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposits, and time deposit, consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Puruk 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call online at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno, General

0: Going at this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
1: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo!

kalian. Gikan Kanamo sa DYRD. DYRD. Balik sa buhay, balik. Welcome to the hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: 40% dugang paniya. Mikunod usab ang corporate og social event bookings. Isip pananglitan ang 5150 triathlon event nga gipahigayon sa Bellevue Resort adunay mas gamay nga partisipante karon tuiga kun itandi sa maging tuig. Usa pa katimaan sa paghinay sa kalihukan sa tourism industry sa Bohol. Gikan sa lungsod sa Panglao kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Aida Lunghas Almidilia nga nagtan-aw live gikan sa Kanhangdon Occidental lungsod sa Luon. Si Lito maghinay nagtan-aw pud kanato karon sa DYRD Facebook. Terista Rabanay Acero nagtan-aw. Mercedes Matalines nagtan-aw live gikan sa Australia. Si Abreu Galio Barbarona nagtan-aw pud gikan sa Kabayugan Kalape o si Fel Borja nagtan-aw pud. Bulanong boksidor nga si Shen Gintalian sa lungsod sa Maribohok mipildi sa insik nga boksidor nga si Xiao Kang Song sa main event sa Kumong Bulanon dito sa Barder Gym sa Holy Name University. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
2: Gipamatud-an sa mga Bulanong boksidor o sa mga pambato sa PMI Bohol Boxing Stable nga nagihapon sa taas nga level ang boxing sa Laluigan, human silang nanghawod sa nagunang mga away sa Kumong Bulanon 25 nga gipahigayon sa Barder Gym sa Holy Name University ni atong adlaw nga Sabado. Labing gipasikat sa gabi ang main event diin ang Bulanong Pride nga si Joseph Sumabong mipakita og dominante nga performance aron mapildi si Jing Xu sa Taiwan pinaagi sa unanimous decision sa napo ka rounds. Pinagi sa iyang garaugan na depensahan ni Sumabong ang WBO Asia Pacific Minimum Weight Championship o WBC OPBF Silver Minimum Weight Title sa Championship Unification Bout nga mao'y labing dako nga dungog sa maong boxing event. Nihatag usab og dakong garbo sa Bohol si Shane Hintalian nga lumad taga Maribohok. Humani ang gipildi si Xiao Kang Sung sa China pinaagi sa unanimous decision sa co-main event human sa napuka rounds. Gawa sa mga bulanong pambato daghan usab og impresibong performance ang mga boksidor gikan sa nagareyang sa nasod. Sa opening bout gipildi ni Drix Russell Sardalia sa Misamis Oriental si Jetro Ilusorio sa Leyte. Gisundan kini sa unanimous decision victories nila ni Sugar Ray Leonard Porres batok kang Vinji Patak o Jericho Aquilar batok kang Michael Adulfo. Nagpasikad usab sa crowd ang knockout victories nila ni Raymar Tagacanaw sa Cebu batok kang Jesse Bell Gulchano sa Davao del Sur sa ikaduhang o ikatulong round o Christian Balunan sa Cebu nga mipahunong kang Arvin John Sampaga sa Masbate sa ikapat nga round. Sa Osaka featured bout, midaog si Leonard Porres III sa Misamis Oriental bato kang Ronel Pael sa Leyte. Pinagi sa unanimous decision human sa napo ka rounds. Ang Kumong Bulanon 25 nga giorganisar sa PMI Bohol Boxing Stable kabahin sa Sandugo Festival Tigi Edition. Di naghiusa ang mga elite, local o international fighters ug nagpadayon sa pagpasundayag sa taas nga kalidad sa boxing sa Bohol. Ang promotor sa PMI Bohol Boxing Stable nga si Attorney Florcel Pudot miingon nga daghan pang mga away ang paabuton nga himuon dinhi sa Bohol.
3: We can consider that we have already this fight because we won the fight bringing it here in the Philippines. The first thing that we encounter is how to bring the fight in the Philippines. So it was a long discussion and then there's such time that we will able to get the fight here in the Philippines. That's a victory for us. Duwa na lang yun. May kuwan.
4: Ano ba tayo kuwan, sir? Potential venue?
3: Giblak dato ning Barder Gym. Pero there is one hotel in Panglao that is also trying to kuwan. The fight will be hosted in their hotel. Pero medyo kuwan man ang crowd. Ang among strategy here is that to bring as many Filipinos in the venue.
2: Kini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: 24 minutos pasado alas 7 din sa itong DYRD. Breakfast news. Good morning. Ito kang Emmanuel. Pasignahin o kang Noel Corbeta. Dekan salamat sa kanunay pagpaminaw, pagsunod sa mga programa diri sa DYRD. Si Khan Akar sa Villa Limpia Luway mo ay may gawas ng Mr. Bohol 2026 diha sa Bantawan niya ito nga Sabados gabi. Kompleto detalye, Zero Arcayena.
6: Gikoronahan si Kan Akar lumad sa Barangay Villa Limpia Luay isip Mr. Bohol 2026 atol sa Grand Coronation Night nga gipahigayon ni adtong Hulyo 11 sa Bantawan Old Airport Ground sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kapin sa 20 ka mga kandidato gikan sa nagkalainlaing lungsod sa lalawigan ang nagindigay alang sa prestihiyosong titulo. Gisusi sa kompetisyon dili lamang ang pisikal nga panagway sa mga kandidato kundi dili usab ang ilang personalidad, pagsalig sa kaugalingon, kaalam ug kahibalo sa kultura ug panulundon sa mga bulanon. Dugang sa maong titulo nasungkit usab ni Akar ang Best in Interview Award nga nakapalig-on sa iyang pag-angkon sa corona. Ang pageant kabahin sa Sandugo sa Bohol 2026 ubos sa Bibo Stream nga nagtumong sa pagpalambo sa identidad sa Bohol ug pagdasig sa turismo pinaagi sa pagpasundayag sa talento ug kultura sa mga bulanon. Sa ubang major title, si Carlos Miguel Palaca sa Valencia gikoronahang Mr. Bohol Culture. Si Juniel Pilagos sa Lawis, Sinabanga mao'y Mr. Bohol Heritage. Si Jemdo Rifulie sa Tubigon ang Mr. Bohol Ambassador, samtang si Marlo Acuña sa Pundoloon mao'y Mr. Bohol Tourism. Gihatag usab ang mga special awards kang Jemdo Rifulie isip Mr. Photogenic, Carl JV Fran Calamba sa Lila isip Mr. Congeniality, Rainer Anthony Nunez sa Bonbon Luay isip Best in Resort Wear, Nino Requirme sa Talibon isip Best in Barong, John Jubil Nino sa Kanlinte Inabanga isip Best in Swimwear, og Pompey Balatero III sa Kitigbian isip Best in Formal Wear. Ang pageant naglakip sa mga kompetisyon sa production number, pagsulob og barong, resort wear og formal wear, nga nagpasundayag usab sa lokal nga artistry og disenyo. Matod sa mga organisador, ang mga nagdaog mao'y mahimong opisyal nga mga ambassador sa lalawigan nga magrepresentara sa mga mithi, kasaysayan ug mga destinasyon sa turismo sa Bohol subay sa Strategic Governance Roadmap sa Provincial Government ug sa pagkaila sa Bohol isip usa ka UNESCO Global Geopark. Ang Sandugo sa Bohol 2026 magpadayon hangtod sa bulan sa Agosto uban sa nagkalainlaing kalihukan nga ipahigayon sa nagkalainlaing bahin sa lalawigan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning! Naiwanis na Risma Ugaris Prima, nagtanaw live gikan sa Kabayugan Kalapi. Asterio Doy Sabas, nagtanaw po, ganato karon. Usab, good morning ni Alexander Onkog, nagtanaw po. Mambiti Humawin, si Kagawad Batri Alba da sa Poblasyon 2, o Sir Dani Abiliana da sa Kogon, o Sir Nonoy Zamora, nga nag-walking karon da sa dapit sa Bantawan. Good morning, Sir Nonoy Zamora. Nanghaud ang Bohol sa Sun Life 5150 Triathlon, humanalangkat ang kampiyonato kagabang adlawa dito sa lungsod sa Panglao. Sun Life Triathlon, makadani og mga turista kini sumapa ni Gobernador Ari Samintado. Ato paminawon ang report ni alagad Ray Tutas.
7: There they are, Team Bohol. A swim of 20 minutes. Wow. 40 kilometers in under 1 hour and the run of 34 minutes.
8: Wow, grabe.
7: Grabe. Congratulations.
0: Nang hawod ang Team Bohol. Humanalangkat ang kampiyonato sa Sun Life 10-5150 Triathlon Bohol Men's Relay nga gihimo kagabong adlawa dito sa The Bellevue Resort sa Panglao. Ang Team Bohol gilangguban nila ni John Sylvester de Kenya sa Tagbilaran City nga mao'y milumba sa 1.5 km nga open water swim, Nature Lumay sa Batuan sa 40 km bike leg o Jules Ayan Canyaleta sa Garcia Hernandez sa 10 km run. Pinagi sa ilang kusog na performance sa matag-hugna sa lumba, napildi nila ang mga triathletes aron masungkit ang titulo sa men's relay division. Ang bulanong firefighter usab nga si FO2 Mary Grace Torres, mipakita sa iyang kusog og determinasyon human madaog ang women's 34 to 39 age group championship. Si Torres lumatag bilaranon na assign sa BF Bohol Provincial Fire Marshal Office ubo sa pagpangulo ni Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Raul Bustalino, mao ang unang babaeng triathlete sa Bureau of Fire Protection Region 7. Ang iyang kadaugan midugang sa mga nahimo. Niadtong Enero, nahuman niya ang 42 km nga Cebu City Marathon. isundan sa 21 kilometer nga hunat Sugbu half marathon itong Hunyo, samtang naman usab niya ang 108 kilometer nga Cebu North 100 ultra marathon gikan sa Cebu City padulong sa dakbayan sa Bugo. Subay nini, gidayeg ni Governor Aris Mintado ang malampusong pagpahigayon sa Sun Life 5150 Triathlon Bohol kagahapon nga nagpasikat sa Bohol. Isip usa ka world-class sports tourism destination og nakatampo sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya. Mitambong si Mintado sa mga kalihukan aron mo suporta sa 650 ka mga triathletes gikan sa 23 ka mga nasod. Diniya gipasalamatan ang Sun Life ug Sunrise Events Incorporated sa pagpili sa Bohol isip host sa international competition. Matod sa gobernador, ang kadaugan sa Team Bohol dili lamang personal nga kalampusan sa mga atleta kundili garbo usab sa tibuok probinsya og inspirasyon sa umabot nga mga bulanong triathlete. Gigan sa lungsod sa Panglao, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD. 31 minutos pasado alas 7. Diri sa itong DYRD Breakfast News. Good morning at itong Midwin and Ting, Joey Turco. Mga Inting family diha sa Kandait, Dampas. Girekomendar sa Quezon City Prosecutor's Office na magpasaka unom ka kaso sa cyber libel bato kang Dan Ismael Lim, anak ni kanhi tagbilaran City Mayor Dan Lim. Base kini sa resolusyon sa Piskalia, adunay prima facie evidence aron kasuhan si Lim tungod sa iyahang giingong pag-share o pagdugang usab sa mga pagdugang og mga caption sa Facebook post nga giisip usab nga malisyoso. Makadaot usab sa dungog ni Second District Congresswoman Maria Vanessa Aumentado. Ang reklamo nagalangkob kini sa mga Facebook post nga gipost usab sa Bohol Monitor o Bohol Viral gikan kini sa buwan sa Pebrero ngadto sa Marso sa miagi nga tuig. Gishare usab ni Lim sa iyang personal Facebook account. Matod sa Piskalia, ang mga post aduna kini malisyosong katuyuan gipatik atol sa election campaign period, aron usab madaot ang reputasyon sa magtiayong Aumentado. Sunod nga lakang mao ang pormal nga pagpasaka sa mga kaso sa korte. Sa pagkakaron, wa pay pahayag si Dan Ismael Lim o ang ihang kampo kabahin sa maong resolusyon. 33 minutos pasado alas 7 kini nga DYRD Breakfast News sa Tokines Mighty Hua sa Island City Mall. Giselle!

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakat sa panahon, natong paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Botas sa Pag-asa.
2: Maayong buntag, ani akining pinakauleng kalampuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Human nga nakagawa sa Philippine Responsibilities ang bangyo nga si Inday, doon na nausap kita'y gimonitor nga low pressure area nga naa sa east of northeastern Mindanao. Sa may alas do sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gimanabana kini basis tanang available nga data, na kini may muntang sa 1,535 km east of northeastern Mindanao o anaa pa kini sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Samtang anaa kini sa coordinate nga 10.0 degrees north, 139.5 degrees east. Samtang kining mong low pressure area, medium ang iyang chance or taas ng iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Unya base sa monitoring, kining mong low pressure area sa pagkakaroon ubos pa ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang kining mong low pressure area, wala kini direkta nga effect diri sa atong nasod karong mga panahon na. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na or karong adlaw, padayon nga nakapikto kini gitawag nato og southwest monsoon o habagat, kining maong sistema mo'y nakapikto kini ditong dapita sa may Luzon. Samtang nga to ang forecast karong adlaw ang Metro Manila, Ilocos Region, Culionera Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro og lakip na usab ang probinsya sa Palawan. Kining mga lugar makasinating nag-umon ng kalangitan ug adunay katag nga mapag-ulan, mga pagpanlupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Luzon makasinati laman og mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan ug gidupanan sa panagsang nga mga daklit nga mapag-ulan, mga pagpanlupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang kinatibuk-an sa Kabisayan og ingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol og mga kalungsuran og Tagbiyan sa Tagbilaran og lakip na usab dintong dapita sa may Mindanao, karong adlaw makasinati kita og maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om og ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan og inumanan sa panagsa nga mga daklit nga mga pag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan og ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon nga ato sa habagatan nga may mopslabi sa Luzon ug samtang kadagatan usab nini malugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan ug paingon nga ato sa habagatan nga may mopslabi sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol og ingon man sab dintong napita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan nining mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:29 sa kamuntagon og mosalop usab kini sa may alas 6:08 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagiikad sa DOST Pag-asa Albuquerque Borough Radio Station. You know the summer, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Iyon na batin, DYRD Breakfast News. Ito ganis bayang tinguha sa Island of Surrey Mall at ang indugang balita din is DYRD, ang radyo sa katawhan. Dagang salamat, mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 5 minuto sa dito mag alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
7: Time check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your
5: Myra Eon with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
6: Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
6: Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
5: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango-Bango. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilanat.

Kinig balita Pilipinas, ito na to sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service. Di kalidad ng servisyo tungod kay gipaluyuhan kanis Goodyear duawa karon ang Tire Queen Goodyear Servitech Dalan Binasio Painting Avenue nakbayan sa Tagbilaran. Gihangyo ni NBI Director Melvin Matibag ang House Prosecution Panel tugutan siyang makahatag